0: Kapit na butika, Sun Zone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
4: XFM.
5: XFM.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: Oras natin alas 8:06 ng umaga. Mga katropa, ang palatuntun ng Bullseye. Atid sa atin yan ng Yes to Health Incorporated, your number one complementary and alternative medicine provider. Gusto mo bang palakasin ang iyong resistensya? Siyempre, subukan mo ang Santon Gold Herbal Capsule. May mangustin ito, may Santons, isang powerful antioxidant na tumutulong labanan ang free radicals. Ang moringa naman, ha, ay may quercetin. Mga katropa, sumusuporta sa ating immune response. Ang garlic ay may allicin, kilala sa antibacterial at antiviral properties. Dagdagan pa ng spirulina, ha, mga kaibigan, at ang palaya na may charantin. Tumutulong sa overall health. Sa isang kapsula, kompletong proteksyon para sa iyong katawan. Carlo Valenzuela, good morning, katropang Louie, watching live sa San Miguel. Thank you sa pagpapanood, ha? Carlo Valenzuela. Rada K, good morning. Tristan Gulay, good morning. Fernando Alulod, good morning. Shout out po kay Jok Jok. Umitira na naman dito sa Manalo Extension ng Sigarilyo at Alak. Ah, aga pa nito, ha? Pambira talaga, oh, si Jok Jok. Ah, ano ba to, sir? Mandurugas ba ito? Ricardo Amot. Counted ba nila yung nakakulong at yung pinaghanap ng batas? Kung ang tinutukoy po ninyo, Sir Ricardo Amot, si Jinggoy Estrada, Senator Jinggoy ho, ay sinuspindi ng Sandigan Bayan kahapon ng 90 days. Pagkatapos ng 90 days, tapos na yung trial proper, no, ng impeachment. Hindi siya po pwedeng bumoto. Hindi na siya senador, suspendido eh. Yung pagiging senador niya, si Senator Bato naman, hindi rin lalabas yun eh. Kung lumabas yun, diretso siya sa The Hague. So, minus 2. Ilan na lang sila? Weng Ara Elibera, good morning. Josephine Abrugar Estrella. Randy Santisas, morning. Simon Pedro. Stores Malunay, good morning, Sir Louie. Good morning din po. Randy Bacomo. Gerald Philip Palan, SD. At gandang araw, katropa. Mary Anrica Plaza. Dan Sanderson, good morning. Yan, mga viewers natin. Okay, punta tayo ngayon dito. Pakita natin yung beach bus. Controversial pa rin ito kasi, alam nyo, yung mga tricycle drivers and operators, maraming pinapakain ngayon, no? Hindi lang sila, pati yung mga jeepney drivers natin, bay, mga riders natin, motorcycle riders natin, mga kaibigan, dahil yan lang yung pinagkakakitaan nila eh. Ngayon, itong beach bus na ito, diyan sa munisipyo ng El Nido, eh siyempre, bus yan eh. Beach bus. Eh, aircon. Eh di, hindi ka nasasakay diyan sa tricycle? Diyan ka na lang sa beach bus? Ngayon, nakaka-apekto ito doon sa biyahe ng mga tricycle doon sa lugar, mga kaibigan. Ano? Ayusin natin ito dahil para maliwanagan natin, ano, mga kaibigan, nasa linya natin sa nakpan, ano to, nakpan beach parking area, mga kaibigan, okay, itong beach bus na ito. Kausapin natin si President Jericho Kikson, yung BBP Toda, no, doon sa nakpan beach. Ah, hello, magandang umaga, sir. Ha? Nawala? Ano na? Sige, pakitawagan. Oo, kasi dumulog sa atin itong BBP Toda. no? Yung president nila si Jericho Kikson. Mga kaibigan, ano, nagpa-standby din tayo ng tropa natin doon sa LTFRB sub office para maliwanagan ito. Okay ba ito? May special permit ba yung bus na ito? Itong beach bus na humahakot ng pasahero galing doon sa Nakpan, no? At nawawala ng pasahero yung BBP Toda, mga kaibigan. So tingnan natin mamaya, no? Kasi pag sinabi ng LTFRB na sila legal naman at mayroong special permit, tingnan natin, ano? Mr. Jericho Kikson, BBP Toda, diyan sa El Nido, Nakpan Beach. Sir, good morning.
1: Sir, good morning po, sir. Good morning po sa inyong pagkakinig po.
0: Oo, nakaraan na post na natin ito. Hanggang ngayon pala problema, sir, at nakaka-apekto daw po itong beach bus na ito diyan sa Nakpan sa mga biyahe po ninyo, Jericho.
1: Opo, sir. Masyado po talagang malaking ano, sir, malaking epekto sa inyong pong biyahe.
0: Oo. Okay. Paano ba sistema, Jeric? Press. Kayo ba yung BBP Toda, meron ba kayong terminal diyan o paano hinahakot yung pasahero at paano nakakaapekto sa inyo itong beach bus na ito? Sir.
1: Beto yan, sir. Meron po kaming bali po yung pinaka-base po namin, sir. Dito po sa Nakpan.
0: Okay.
1: At kami po ay nakapila dito. Tapos yung pasahero po, sir, ng beach bus. Kasi po, sir, nabigyan po siya ng temporary
0: okay, check mo ngayon, sir, kung pwede tawag. Oh, sige. Oo.
1: Kasi po, yun po yung pinaka-last na usapin po namin. Doon po sa huli pong public consultation.
0: Okay.
1: So, nagtaka po kasi kami na bakit meron po kaming nakahain na reklamo na para po sa kanila. Tapos, nabigyan po sila ng temporary business permit, ng licensing.
0: Kailan? So, sige. Tuloy mo muna yung kwento. Sige.
1: Apo. So, kasi kaya kami, sir, nagtahimik po kami. Kasi po, parang wala na po kasi kaming magagawa sa ganun. Kasi nga po, nabigyan po sila ng temporary permit. Although
0: temporary,
1: meron po kaming haing reklamo para po sa kanilang para hindi po matuloy ang kanilang operasyon. Kasi po, napakalaking epekto po talaga sa aming mga tricycle driver mula po sa bayan ng sa mismong sa proper hanggang po dito sa amin sa Nakpan. Kasi po, lahat po ng destination po nila, ng kanila pong station sa bayan, lahat po yun, ruta rin po ng tricycle. Hanggang dito po sa amin sa Nakpan papunta maging man po sa Duli Beach. So yung lahat po ng kanilang stopover yun din po sana yung dapat na pagdalhan ng mga guest ng tricycle para po sa kanila. Kaya lang po hindi po kami naka
0: Ito bang beach bus na ito? Kanino ito?
1: Ang pakilala po dito, sir, ni sa amin, ang kanila pong manager, general manager dito, sir, sa El Nido, si Mr. Alex Santos.
0: Sino yan?
1: Hindi po namin kilala, sir. Sabi niya po, taga rito na raw din po siya sa El Nido.
0: Hindi, itong beach bus na ito, hindi siya konektado sa Nakpan o sa mga resort dyan sa El Nido? Hindi siya konektado?
1: Sa ngayon na lang po, sir, nakipag-coordinate po sila sa bawat mga accommodation.
0: Oo.
1: Pero nung una, sir, wala po.
0: Hindi sila konektado?
1: Opo.
0: Sa mga...
1: Opo. Nung nag-ano na, sir, nung nandito na sila, sir, nakikipag nakikipag-usap na sila, sir, sa mga bawat accommodation sa bawat area po dito sa Almido.
0: Hello, sir, sandali. Press. Hiramin natin yung oras ni RD. LTFRB, no? RD Bautista, no? Kasi limitado yung oras niya, eh. Pakinggan muna natin, ha? RD, magandang umaga. Kaluwi po, sir.
2: Magandang umaga po, Kaluwi. Magandang umaga po sa mga Palawen.
0: Ano
2: po ang ating maipaglilingkod po?
0: Opo, RD. Teka, Bon, bakit yung audio ni RD para maipasok natin ng maayos? Okay. Sige. RD, nadidinig niyo po ako dyan?
2: Yes po, opo. Magandang umaga po sa lahat.
0: Okay. Sir, yung beach bus po sa Nakpan, nandito sa kabilang linya ko yung BBP Toda. Ano ba ito? Temporary permit yung bumibiyahe po? Beach bus?
2: Okay, ganito po. Ito pong beach bus na ito ay doon fan LTFRB. So ngayon po, nung nag-assume po ako ng office last October, sinabihan ko po sila mag-comply yung mga basic permits, yung mga compliances. So nakapag-provide naman po sila. Meron sila ng application sa DOT for endorsement. Meron silang yung rehistro ng mga bus na inspect po namin.
0: Uh-huh.
2: At the same time, meron po silang roadworthiness from LTO. Yun po kasi yung mga importante. At saka insurance.
0: Mm-hmm.
2: Na-comply po nila lahat. So wala po talaga po kaming magagawa. Kailangan mag-issue po kami ng provisional authority, yung permit. So kasi po comply po sila. So hindi po namin pwedeng harangin yun. Eh kami naman ang pwedeng kasuhan. At nasa batas po yun. Kung kumpleto po sa mga requirements, ay nag-issue kami ng provisional authority. Pwede na sila pong bumiyahe.
0: Sige, RD. Ano yung nilalaman ng provisional authority? Ano yung operation nila?
2: Pwede po silang bumiyahe po doon sa El Nido. Yan po yung kanilang negosyo, yung half on half off. May mga lugar po sila na doon magpi-pick up at magbababa ng mga pasahero. At yun po, ang kanilang negosyo, meron pong pinipiling card. Yung pong parang meron silang debit card na gagamitin. Hindi po kasi tatanggap ng cash yung driver o yung nandoon sa bus.
0: Okay.
2: So pagka meron pong, pag nakabili ho ng card, pag sumakay ho kayo, itatap lang yung card. yun po yung kanilang... sistema. Yung under po dun sa...
0: Sige. Yung pick up nila ng pasahero, ano to? Terminal to terminal? O kasi ito, RD, umiikot sila sa mga beach resort like Nakpan, kukuha dun, tapos opo, vice versa.
2: Meron po silang mga lugar na in-apply po dun sa kanilang application. So, ito po, kaya nga po sinabi ko po nung una doon sa sa beach bus management na mag-coordinate with the LGU, humingi sila ng business permit at para po talagang well coordinated ang kanilang ruta. So ngayon po, meron silang mga lugar kung saan pwede silang kumuha ng pasahero, pero hindi po sila allowed mag-pick up kung saan-saan ng pasahero. Doon lang po sa mga designated stops sila pwede magsakay at magbaba ng pasahero using their card. Yun po ang kanilang negosyo.
0: Ito po El Nido lang ho sila, itong beach bus na ito. El Nido lang.
2: Ano? Opo, yes sir.
0: El Nido lang. Yung point-to-point, kung alimbawa Nakpan, tapos niyan, aalis ng Nakpan, pipick up doon, pupunta na naman doon sa kabila, tapos ibabalik, ganun lang, babalik-balik, paikot-ikot.
2: Opo.
0: Okay.
2: So may oras po kasi sila ng pag-ikot. So hindi po sila nagtatagal doon sa isang area. So umiikot lang po sila. So yan po yung inaplayan nila sa LTFRB.
0: Okay.
2: So ngayon po, yung under po dun sa provisional authority, binigyan po sila ng 6 months to comply lahat po ng mga requirements para magkaroon ng franchise. Kasi temporary pa lang naman po yung PA nila. So pagka hindi po nila ma-comply within 6 months yung mga requirements nila, ay hindi po sila mabibigyan ng franchise.
0: May pending
2: so,
0: may
2: yung 180 days lang po na yon, hindi na po yun nare-renew. So kailangan po within the span of 6 months ma-comply po nila lahat ng mga requirements. Kasi po pag hindi po ay hindi na po nare-renew ang PA.
0: May pending reklamo ba sa inyo diyan sa LTFRB yung BBP Toda, mga tricycle? Pending?
2: Wala pa po akong natanggap na reklamo. Ang alam ko po, yung issue nila ay idinulog na nila kay Mayora para po mapag-usapan kung ano po yung mga measures na pwedeng gawin. Lalo po, alam ko naman po, yung talagang ang mga nasa sektor ng tatlong gulong natin ay tinamaan. Dahil po, lalo na yung mga turista nabawasan at the same time doon sumasakay sa beach bus.
0: Oo nga. So, iyon ang naging problema, RD. Nawala ng hanap buhay ito mga tricycle drivers natin. Siyempre, ikaw, foreigner, gusto mo aircon. Ay, mainit pa naman ngayon. So hinahakot ni beach bus yung para sa kanila eh.
2: Opo. So yun po ang sa akin po kasi ang mainam po talaga po ay talagang makipag-ugnayan sa local executive kasi po as far as LTFRB is concerned ay na-issuean po sila ng provisional authority so bumabiyahe po sila pero under the provisional authority binibigyan po sila ng 180 days to comply with all the necessary requirements para po makakuha ng franchise o tinatawag nating CPC.
0: Anong klaseng requirements po? Like what? Halimbawa po, anong requirements po ang kailangan ma-comply nitong beach bus na ito? Requirements
2: hello?
0: Po? Hello, RD? Sir?
2: Opo.
0: Opo, anong requirements po? Like, ano pong kailangan nila para magkaroon na sila?
2: Kailangan po nila. So from Department of Tourism, kailangan po nilang makakuha na talaga ng endorsement dyan. Pagkatapos ng Department of Tourism, pupunta na po sila sa DOTR. From DOTR po, kailangan nilang makakuha po ng endorsement from DOTR na ang kanilang negosyo ay tourist nga po or tourist. Then after po ng DOTR, pupunta na po sila sa LTFRB, mag-i-inspect na po kami, kukuhanin na namin yung kanilang mga yung basic requirements, yung mga insurance nila, yung mga rehistro, ganyan po. At saka po kami mag-i-issue ng franchise. So ngayon, binigyan po namin sila ng 180 days. Binigyan po namin sila ng, actually yung checklist po, nasa kanila na po yan at kailangan nila i-comply.
0: Paano natin mababalanse ito? Sir, no? Although sabi mo nga baka kayo kasuhan pag hindi niyo naman binigyan, ano? Kasi kompleto naman.
2: Paano
0: natin ipapasok dito nang makahanap buhay din itong mga tricycle driver doon na sa LGU?
2: Ako po ang personal opinion ko po ito na ang dapat po unang-una makipag-ugnayan sa ating local executive kay Mayora para po maiayos yung kanilang ruta at the same time yung schedule para po both na ang ating mga nasa mga toda natin at yung nasa beach bus ay makita po yung flow ng mga mananakay. So, dapat po mag-give and take na lang po talaga sila. So, sa part po ng beach bus, maglagay na po sila ng schedule para hindi naman po tamaan yung ating mga nasa sektor ng tatlong gulong natin. Kasi po, pagka po talagang ang hindi na nagbigay ang beach bus, talagang tatamaan po talaga yung mga nasa mga toda natin.
0: Dico.
2: So, ako po, ang opinion ko po, magkaroon ng scheduling ng ikot. Kasi po, ang pagkakaalam ko po, yung beach bus, talagang ikot siya eh. The whole day, point to point siya nag-iikot doon sa mga stops niya. Ang dapat po talaga dito, magkaroon ng public consultation ulit doon sa ating munisipyo, sa local executives, yung ating pong mga konsehal at mapag-usapan para po sa mga
0: scheduling
2: ng buhay ng transportation sa Iloilo. Opo.
0: Ardi, sandali ah. Sandali po. Nasa linya ko si press ng BBP. Si Toda. Press, sandali Ardi ah. Press, nadilig mo si Ardi? Press? Pakitawagan mo ulit para maayos natin ito kasi kawawa itong mga tricycle eh. So, sir, kailan pa nag-operate itong beach bus na ito? Tagal na, no, Arde?
2: Hindi naman po. Parang March po yata sila nagsimula.
0: March, okay. Arde, sandali. Nasa linya ko na, naputol kanina eh. Press, narinig mo si Arde? Narinig mo?
1: Hello, sir. Yung kanina lang po, sir, yung sinabi niya na yung requirements po na tinatanong niyo po sa kanya.
0: Oo.
1: Hanggang doon lang po
0: yung naputol. May pending reklamo ba kayo? Saan niyo sinabmit yung ano niyo?
1: Sa ano po, sir? Sa office po ng MPFRB.
0: Sa anong office? Dito sa sub-office? Dito sa Puerto? O doon sa region?
1: Dito lang po, sir. Sa El Nido po.
0: Ah, sa El Nido?
1: Opo.
0: Ano nakalagay dyan? Sa reklamo niyo?
1: Ang nakalagay po doon, sir, yung pagtututol po namin, sir, sa kanila pong operation. Kasi po, lahat po ng destination nila, yun din po kasi ang ruta ng...
0: Tricycle?
1: Mga tricycle, opo.
0: Okay. Sandali, sandali. Ardi, nandun pala sa sub-office sa El Nido, yung reklamo ng BBP Toda. Siguro, maganda, matawagan mo yung tao po ninyo doon para maiporward... sa inyo kung ano yung nilalaman, ano, kasi yung sinasabi po nila kung ano yung destinasyon itong beach bus, yun din yung ruta ng mga tricycle.
2: Teka po, sir, ganito po, wala po akong sub-office sa
0: El Nido,
2: nandoon po sa Puerto Princesa.
0: Baka yung
2: aming extension office.
0: Di bali, papaluap ko para padala po agad sa inyo.
2: Mabigyan ako ng kopya. Opo, mabigyan ako ng kopya.
0: Oo, kasi alam mo naman, Ardi, itong beach bus, negosyo to, malaki, no? Hindi, may puhunan to, may pera to, opo. May pera. Ito, tricycle driver, operator, dito lang umaasa, eh. May yung mga batang pinapaaral nila ngayon, pasukan. Wala, opo, eh.
2: Nauunawaan ko naman po yan.
0: Oo, kalam ng tiyan ito, eh. Mawawalan sila ng hanap buhay. Pero anyway, Ardi, siguro tama po yung sinasabi po ninyo, no, do sa Ilni munisipyo. Pero hindi kaya bang pigilan ng munisipyo yung rotang binigay ninyo? Hindi, di ba?
2: Yung ang munisipyo po may authority yan. Kung talaga pong lumalabag sa batas naman itong beach bus ay talagang pwedeng bawiin mo kanilang business permit. So yan po muna ang kailangan nilang makita kung talagang kumpleto po ang mga dokumento ng beach bus, kung meron pang business permit na. So kung may business permit po, talaga pong pinayagan ng bumiyahe.
0: Oo. So, pero kung may binigay kayo, Ardi, na provisional kung may binigay po kayong provisional authority, tapos hindi sila binigyan ng business permit o mayor's permit ng LGU, hindi rin sila makakabiyahe.
2: Sila bumiyahe ng LGFRT. Yung nalang po, pwede silang ipahuli ng LGU. Kung walang business permit, pwede ipasara ng LGU yung kanilang negosyo.
0: Ayun,
2: so magkakaroon po ng conflict na dyan sa atin. Kasi po yung sa amin po, inaalaw namin silang bumiyahe, pero kung wala naman silang business permit, may authority naman po ang local executive na ipasara yung kanilang opisina.
0: Okay,
2: so,
0: sige.
2: So, siyempre po, yung beach bus, kung talagang kailangan po nilang sumunod sa local executive, kung talagang pipilitin pa rin nilang bumiyahe, ay talagang masasanction sila ng munisipyo.
0: Malaki
2: ang penalty nila, operating without business permit, or hindi na po comply.
0: Oo. Okay.
2: So kasi
0: sige
2: po, yung sa amin po ay talagang authority bumiyahe. Pero oh, kailangan po, kung may authority na kayong bumiyahe, ay dapat naman po kung nasaan ang inyong opisina ay meron kayong business permit. May mga kaukulang permit kayo doon sa inyong, sa kanilang pinapitirikan.
0: Okay, sige. Sa inyo, wala na kayong magagawa dito kasi meron ng provisional authority, not unless doon sa 182 days na binigay ninyo at hindi na-comply, hindi nyo nabibigyan.
2: Ayun po. Wala po. Kung hindi na po sila, hindi po sila, wala po silang kaukulang prangkisa, ay talagang pag hinuli na sila ng LPO o HPG, nasita sila at wala silang prangkisa, 1 million po ang penalty nito.
0: Sarado ito. Sir, ano, RD, itong beach bus, ilang unit ito? Ilang unit yung pinayagan ninyo?
2: Ang inalaw, ang sa application po nila ay 10. Pero naku, sa buong Palawan po yun.
0: Saan?
2: Sa buong Palawan po yun ang application nila. Sa Palawan po. Meron sa Puerto Princesa, meron. Opo. Meron po sa iba't ibang lugar. Pero yung nasa El Nido po, ang alam po pong nag-ooperate ay 3 bus.
0: Buong Palawan pala ito? Pati sa Puerto, meron ding beach
2: Palawan
0: bus?
2: Yung, yun po ang kanilang target nila. Na yung sa mga tourist spots ay umiikot yung beach bus.
0: Nako. Sige, so sa LGU siguro aayusin ito, RD, no? Para naman, kasi kawawa din talaga itong mga driver. Wala namang hanap buhay ito eh. Sige po.
2: Ang gagawin ko rin po, papasyal din po ako sa El Nido para makausap din po si Mayora at the same time yung ating mga nasa sektor ng tricycle. Nagpunta na po ako dati mga few months ago, nagsisita po ako kay Mayor. Ngayon po, babalik po ako siguro ulit para makausap sila.
0: Oo, tama po, RD yan. Ano? Kasi bago itong beach bus, nandiyan na itong mga tricycle na doon lang din na umaasa eh.
2: Mauunawaan ko po yan.
0: Oo, baka umabot pa kung saan, ayaw din nating mangyari yan. So RD, may opo, nakikinig opo po sila doon sa terminal. May gusto kayong sabihin sa kanila?
2: Yes po, opo.
0: Sige po, RD.
2: Ang LTFRB naman po ay bukas ang aming pinto. Kung kayo po ay may mga kinakailangan, ay huwag po mag-atubiling tumawag o makipag-ugnayan. Ang extension office po ng LTFRB ay nandoon po sa Puerto Princesa.
0: Mm-hmm.
2: Yung extension office ng City Hall.
0: Okay. Sige po. RD, maraming salamat po sa inyo at maganda umaga po sa inyo dyan.
2: Opo.
0: Thank you. Okay. Press.
2: Salamat po.
0: Thank you, RD yes. Bautista.
2: Thank you. Oh, opo. Sige. Salamat, opo.
0: Okay. Press.
1: Hello, sir. Opo, opo.
0: Oo, medyo mahirapan tayo sa LTFRB, no? Binigyan nila ng provisional. Hindi raw nakarating doon kay RD yung reklamo ninyo? Saan nyo ba inabot yun?
1: Wala pa po, sir. Actually po sa, kasi po yung usapin po namin, concern sa tricycle. Dito lang po muna namin, sir, inilapit sa, ano, sa pamunuan po ng LGU.
0: LGU. Padala nyo rin siya ng kopya. Padala nyo ng kopya dito sa sub-office nila. Para makarating sa kanya. Tsaka pupunta si RD Bautista dyan para kausapin kayo at tsaka yung LGU. Ngayon ganito, sa basa ko, doon sa sinasabi ni RD, mukhang wala siyang magagawa na rito dahil nabigyan na nila ng provisional authority. Kailangan magawa ng paraan ninyo yung win-win solution bago mag-lapse yung 182. Kasi kung makumpleto nila yung 180, doon sa loob ng 182 days, yung mga requirements, bibigyan nila ng permanent franchise. Itong beach bus na ito, buong Palawan din pala ito. Ngayon, ganito, LGU, may pag-asa doon sa local government, ki Mayor, pwedeng parang oras, no, para hati yung pasahero. Hindi si beach bus lang ang hahakot ng hahakot. Lahat, pati kayo, dapat mabigyan din ng pasahero. Hindi lang si beach bus. Di ba?
1: Ang problema po kasi, sir,
0: Hindi
1: po sila sumusunod sa regulation ng LGU.
0: Bakit?
1: Ang gusto po kasi nangyayari, sir.
0: Ano yung hindi nila sinusunod? Sa LGO.
1: Ang
0: eh.
1: Gusto po kasi, ang gusto po kasi nila mangyari, sir, kung saan po yung pick up point na gusto nila, yun po yung susundin nila. So yung bawat pick up point po na yun na nasa reklamo namin, mga tricycle driver, yun din po kasi ang ruta ng mga tricycle.
0: De, naipakita ba sa inyo kung saan yung pick up points nila? Naipakita?
1: Opo, sir.
0: Naipakita, yun yung galing sa LTFRB?
1: Hindi po namin alam, sir, kung yun pong, parang sa kanila lang po yun, sir. Eh.
0: Ay, hindi. Ang susundin natin yung pick up points na binigay ng LTFRB kung saan lang sila pwede at kung saan sila hindi po pwede. At saka ito ba, may mayor's permit na itong beach bus na ito?
1: Nung nakaraan po, sir, nung last consultation na public consultation namin, nagtaka lang po kami doon na bakit nasabi po ng licensing, nabigyan po nila ng temporary permit din po hanggang September 1 din po, sir.
0: Temporary permit?
1: Opo, kasi ang sabi rin po ng ang taga-licensing, kung hindi rin po nila bibigyan ng temporary permit din, mabibigyan daw po ng magkakaroon ng kaso si Mayor. Yun po sana, sir, ang itatanong ko, sir, kay Ardi sana kanina, kung tama po ba yun na...
0: Tama rin yun na pwede silang kasuhan. Ano? Pero pwede gawa ng paraan yan, sir. Yung sangguni ang bayan ninyo dyan, sige, bukas tawagan natin si Vice o kung sinong po pwede, magpasa ng resolusyon na regarding dito sa pick up points. Kung gawing resolusyon, yan, lahat ng mga bus na may franchise from LTFRB, ganitong oras lang kayo, ganito ganyan, kasi sundin natin yung lokal na ordinansa, bagamat meron silang LTFRB temporary franchise. Tapos i-implement ni LGU, kasi kung walang susunding mga ordinansa, baka kasuan din yung sa ombudsman, yung local government unit, no? Pwedeng idulog yan eh, ordinansa, kasi hindi po pwedeng hakutin lang ni Beach Bus eh. Yung mga pasahero ninyo, kailangan mayroong lokal na ordinansa na sinusunod si LGU, nasusundin nitong mga franchise holder na ito. Like dito, like dito sa Puerto, di ba? O kayo, lahat kayo. Lahat na may mga franchise, dito lang kayo sa integrated terminal ng Puerto. Doon sa Erawan kayo lahat.
1: Opo,
0: sir. Di sinusunod ng mga franchise holder, lahat sila. So si LGU, sangguniang bayan, kailangan dumulog tayo dito sa ano, sa 'di ba, let at press, tatawagan, tulungan ko kayo diyan, tawagan natin si Vice Mayor o kung sino po pwedeng mag-author. Dinulog niyo ba sa sangguniang bayan ito? Kasi magugutom kayo.

0: ito namang may-ari nitong beach bus na ito, baka hindi naman taga El Nido ito eh. 'Di ba? Mas marami ang nakikinabang ng mga tricycle driver doon sa mga pasahero. Eh ito, mayayaman naman ito eh na itong mga may-ari nito eh. 'Di ba? So, kailangan press mahati-hati yung pasahero. At kumita din kayo kasi wala eh. Nakikita ko, ang laki nito eh, oh. Uubusin niya talaga yung pasahero niyo, walang maiwan sa inyo.
1: Opo, talaga din. Yung nga po sir, ang po namin sana, nung sa last na public consultation po namin, kung sabi po namin, kung wala po talagang magagawa na parang sila po yung mga pag-operate, tapos po sana, i-regulate po ng LBO na para po may kikitakayan din po sana kami mga tricycle driver.
0: Yun, tama yun. I-regulate, no? Opo. Pwede naman yan. No, bagamat kagaya nga dito binanggit ko sa iyo, 'di ba? Lahat ng may mga franchise na bus, shuttle, doon kayo lahat sa integrated bus terminal diyan sa Erwan. Oh, diyan kayo lahat, 'di ba? Hindi sila po pwede pumasok dito sa siyudad. 'Di ba? May mga ganoon na pwedeng gawin ng LGU through a local ordinance. 'Di ba? May franchise ka, sige, dito ka lang. Dito ka lang mag-terminal, hindi pwedeng kung saan-saan ka lang dyan. Bagamat may ruta ka, sundin mo yung local ordinance ng LGU. So, marami ba kayo dyan? Ilang kayo mga membro niyang BBP TODA?
1: Sa ngayon po sir, nasa 48 po.
0: 48. So, 48 na pamilya ang magugutom, ang medyo may kalamang sikmura, no? Magkano pa masaya? Hindi pala pera ang binabayad dito eh. Parang debit card dito sa Beach Pass. Oo. Magkano sa kanila?
1: Nasa ano sir? 700 po yung kanilang pamasahe.
0: Ano na? Ilan? 700?
1: 700 po, opo. Sa 24 hours na po yan sir.
0: Hindi. Halimbawa, nakpan. Sasakay papunta ng poblasyon lang. 700?
1: Sa ano yung 700 po niya sir, within 24 hours na po niya sir. Pwede po galing po ng bayan, papunta lang ng nakpan, tapos kung gusto po nilang pumunta ng Duribits, sasakay po sila ulit mo sir. Tapos pupunta sila ng Marimag Magbit sa bayan po.
0: Ibig sabihin, yung 700 mo, debit card, maghapon na yon.
1: Opo. Sabi na sir, 24 hours na po.
0: 24 hours, so sakay ka lang ng sakay, pero 700. Halimbawa, ha? Nga, bayad ka nga, debit card nga. Bibili ka sa kanila. Tapos isa-swipe lang 'yon, pak. Tapos magagamit mo 'yon in 24 hours, halimbawa, para nakpan, punta ka ng Jollibee. Tapos pauwi ka, sakay ka ulit ng beach bus. Wala ka nang basta 700, 24 hours, ganun.
1: Opo, sir. Ang problema pa doon, sir. Yung nakalagay po sa details nila, papunta po dito sa NAPDULI, ang kanilang nakalagay po sir, is pinatransfer sila from National Highway ng tricycle papuntang NAPAN. At included na doon sir yung sa 700 na binayaran nila, yung para sa tricycle. Ang problema doon sir, napakababa ng ibibigay nila sa amin.
0: Magkano?
1: Ang gusto po nila sir is 50 per head, 50 per pack.
0: 50. Per head yun.
1: Opo.
0: Ano yun? Transfer?
1: Opo sir, transfer na po yun. Kaya po sir, kasi masyado po mababa, tapos ang layo po sir, ang layo. Tapos samahan pa po ng gasolina ngayon.
0: Pambira, 50.
1: Hindi po kami nagkasundo sa presyo. Yung sa ano na sana sir, kung nagkasundo na sana kami sa presyo, wala po naman po sana ang problema. Kaya lang po, binibisit ko na kami masyado.
0: 50, hindi pa makakaisang litro yan eh.
1: Opo.
0: Oo. So, Sige. Yan napag-usapan ninyo doon sa consultation.
1: Opo, sir. Opo.
0: Okay. Sino nag-preside ng consultation na yun? Sino nag-ano? LGO?
1: Opo, sir. Opo, sir.
0: LGO? Sino
1: si
0: na?
1: Si Vice po.
0: Si Vice din? Opo. Si Vice. Alam ni Vice, opo, ang, kasi, alam ni Vice ang sitwasyon ninyo?
1: Opo, sir. Kasi po, hindi lang po kami sir yung BBP TODA na nakalagay po sa Liham, kasama po yung ibang association din ng tricycle. Kasi po daming dito na sa lima na po kami association. So kasama po doon sa asignatory yung sa
0: ibang
1: complaint po namin.
0: Ibang TODA, no?
1: Opo.
0: Sige. Ah,

0: Kita natin ito. May ano eh, ang LTFRB, wala na tayong magagawa dyan. Binigyan na nila eh. So, mabibigyan nila ng franchise yan sa loob ng 182 days kung makomply nila. Madali lang i-comply ito. No? So, kailangan sa loob ng 182 days na yan, bago nila bigyan ng prangkisa, yung beach bus na yan, eh, magkakaintindihan muna. Di ba?
1: Yes, opo.
0: Eh, hindi naman din tayo papayag na hakutin niya lahat yung pasahero at mawala naman kayo, mga toda dyan. Gutom naman ang aabuti ninyo. Eh, sino nila? Ito bang may-ari? Taga dyan ba yan? Yung may-ari niyang beach bus na yan?
1: Hindi po, sir. Hindi po.
0: Hindi taga Linido?
1: Oh, hindi po. Ina-assume niya lang, sir, na kasi po, nagtrabaho siya dito noon sa Ayala Company. So, ina-assume niya lang, sir, na taga rito na rin din daw po siya.
0: Pira naman tong LTFRB. Dapat din na nila binigyan niya ng ano eh. Sabihin na lang nila, masikip na. May mga tricycle na dyan eh. Bigay niyo na sa tricycle. Bigay niyo na sa tricycle yan. Kaya lang, maagap yung may-ari. Siguro, baka hindi natin alam. Kung may contact doon, o, nabigyan siya ng temporary. Eh, kung ako si LTFRB, mas titingnan ko yung mas nangangailangan. Oo, naghahanap buhay ka, pero mayaman ka naman eh. Yaman sa tricycle yan. Doon ka na lang sa highway, wag na dyan sa bayan. Ginawa mo ng trabaho na ng tricycle, kukunin mo pa eh.
1: Kaya diba? Po, sir. Opo.
0: Ang bira. Sige, press. Bukas, tawagan tayo. Tawagan ko si Vice o sanggunian ang bayan. Yun na lang. Ordinansa na lang yan para may susundin si LGU, hindi naman makasuhan, para yung pasahero ay mahati-hati. Hindi lahat mapupunta kay beach bus. Kawawa talaga kayo. Press.
1: Opo. Pero sir, ano po kasi yan, sir? Di ba po, kailangan po ng public consultation para pumabuo yung kanilang ano, sa requirements po nila. Ang ano yan, sir, wala po kaming proper na ano, sir, wala pong endorsement pa po na galing po sa LTFRB.
0: Public.
1: Para po sa kanila pong, para po mabigyan sila ng pinaka-permit din po. Permanent permit din po.
0: Permanent,
1: sa kanila
0: permanent, permit. Permanent franchise.
1: Opo, na
0: hindi, karapat.
1: Po kanina yung sinabi po ni RD po kanina.
0: RD, oo. Karapat.
1: Opo, sabi niya po dali ba sir, na kailangan po magkaroon ng endorsement galing po sa LGU.
0: Endorsement.
1: Para po magkaroon.
0: Endorsement tsaka sa Department of Tourism. Siyempre, public consultation. Pwede niyong harangin yan doon eh. Na huwag kayong pumayag hanggat hindi tayo nagkakaintindihan. Hindi kayo makakakuha ng final permit ninyo for franchise kung hindi kayo makikipag-usap sa amin. Eh, hindi lang naman kayong tao dito na bumubuhay ng pamilya sa El Nido eh. Di ba?
1: Opo, opo.
0: Sige.
1: Yan po kasi sir, ang ini-insist ni Mr. Alex Sanbuser na talagang meron na lang po talaga sila kami.
0: Hindi, provisional lang yan kanila, hindi naman final permit yan eh. After 182 days, pag hindi sila nakakuha, hindi na pwedeng bumiyahe yan. Hindi na po pwede nang hulihin ni HPG yan, tsaka ni LTO. Nakalimutan ko lang tanungin kung kailan maglalaps yung 182 days na yan eh. Tatanungin din
1: September
0: namin.
1: September 1 po, sir.
0: No, September 1. No, kung wala silang final permit, franchise na makuha, hindi na pwedeng bumiyahe yan. Gawin ninyo, pag hindi talaga nakipagkasundo, harangin ninyo para hindi sila makakuha. Kasi yung provisional authority, isang beses lang binibigay yan, hindi na nagbibigay ulit yan. Permit na, franchise na talaga. So, kailangan lang maingay, presa, para hindi tahimik, at kailangan maramdaman kayo ng local government unit ninyo dyan. Diba? Kasi yun ang makakasalba lang ng problema na yan. Press, tama yung ginagawa mo, nag-iingay ka. Kulang pa yan, kailangan araw-araw o every other day nadidinig kayo na yung sikmuran ninyo mawawalan ng laman kung uubusin ni beach bus yung lahat ng pasahero dyan sa El Nido, lalo yung sa mga resort.
1: Opo. Ang totoo po niyan sir, ngayon po na may nilalakad po kaming complaint ulit po namin.
0: Sige.
1: Para po may bigay na namin po sa office. Kasi pinaon po kasi namin talaga sir na paragatan walang tao po yung.
0: Oo nga. Sige press, lahat ng mga dokumento mo na reklamo, kung may video ka diyan, send mo sa akin lahat. Gusto ko kasi maganda kasi dito maingay eh. Pagka hindi kayo mag-iingay, hindi kayo madidinig. At lalo tigit marami kayo ha. Oo.
1: Opo, sir, opo.
0: Sige, alalay kami sa inyo, press, yung mga tatlong gulong natin dyan sa El Nido. Okay?
1: Opo, salamat. Salamat po, sir. Salamat po.
0: Sige, sige, sige. Thank you, press.
1: Hindi po, sir. Hindi po.
0: Kawawa naman itong mga taga BBP Toda. Di lang ito. Ayan yung beach bus, oh. 700 pala yan. Oo. Halimbawa, Nakpan. Punta ka ng Jollibee. Kakain ka. Sakay ka dyan. Swipe lang ng swipe yon. Pakita mo lang yung debit card mo. Oh, di, tapos ka na kumain sa Jollibee. Jollibee El Nido. Punta ka naman dun sa... Balik ka naman sa Nakpan. Sakay ka ulit dyan. Basta yung 700 mo, 24 hours na yon. Ba, matindi pala itong ano na ito. Pati sa puerto, balak nyo mag-operate, ha? Ha? Beach bus? Pati sa puerto, may application sila. Oh, kayo mga toda dyan. Multicab. Oh, bantayan nyo to. Pag nakita nyo tong green, tapos may beach bus, yan, nag-ooperate. Mayroon ng provisional authority galing sa LTFRB. Oh. May mga pera naman yan. Kung ako yan, hindi ko binigyan ng permit yan. Eh, sabihin ko lang, pabayaan nyo na yung mga, yung El Nido. Ang makinabang, taga El Nido. Diba? Mga tricycle drivers and operators. Huwag na kayo doon na lang kay sa highway. Diba? Maliit lang El Nido. Kayang-kaya na ng tricycle yan. Bakit i-beach bus nyo pa? Oh. Dito tayo sa mga kawawa. Itong may-ari, hindi man kawawa yan. Maraming pera yan eh. Diba? O kung hindi, makipag-usap para win-win solution. Okay? Hindi natin patatahimikin yan. Tulungan natin yung mga tricycle drivers and operators dyan sa El Nido. Bueno! Prio Blanco, dapat tanungin nyo din muna ang pasahero kung okay din ba yung ginagawa ng mga tricycle dyan, lalo na sa mga locals. May ano bang problema, Prio Blanco, sa mga pasahero? Ano bang nirereklamo nila dyan? Overcharging? Oh, yan. Edelino Lopez, nakabase po kami sa taripa ng LGU. Yan, nakikinig yung mga taga, ano pala ito? Mga taga... El Nido, dapat din i-regulate nyo din yung paniningil nyo at pamimili nyo ng pasahero ngayon. Magre-reklamo kayo kasi may nagbibigay. Aba, may ano to ha? Pasahero versus sa tricycle driver ha? O yan, you taste your own medicine, ika nga. Masyado din kasi kayong maningil. At kung kapwa Pinoy ang sasakay, dididmahin nyo pa. Aba, may away ha? Wag. Fernando Morato, grabe din naman maningil mga tricycle dyan. Hindi makatarungan. Aba, si Manong Pards, kamusta ka na Manong Pards Morato? Mga tricycle naman, yung mga tama din lang na pamasahe. Sobra. Louie, watching live from YouTube, Batarasa. Solid followers ng XFM. Thank you. Nathaniel Limson, good morning. Kalui, watching live from Espanyola. Carlo Valenzuela, good morning, Idol. Katropang Kalui, watching live San Miguel. Mabuhay, Idol. Okay. Mga kaibigan, ala na ho tayong oras. Antabayanan nyo yung special session, ha? Kung naka-live yan, hook up natin, no, para masubaybayan natin. Mayroon na bang ipapalit ng kay Alan Peter Cayetano? Yung 13, sinububo, 12 na yung Gatchalian Black eh. 12 na. So kung nandun si Villanueva, Senator, aba 13 na. Yung Cayetano Black, pabawas ng pabawas na. Yung isa, salbi ng Sandigan Bayan kay Jinggoy, hindi ka na ano ha, hindi ka senador ngayon. Kaloob ng 90 days, hindi ka senador. Grabe talaga. Mga kaibigan, sa ngalan ng buong pwersa ng XFM News and Public Affairs, ako po yung lingkod, Kalui La Rosa. Marami pong salamat. Magandang umaga, Pilipinas.
2: Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sa pula sa pool, ang bawat Bullseye. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Mapibili sa mga butika. Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
3: XFM.
4: XFM.
5: Sister Pace.
6: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, ay isang manhit.
5: Sister Pace. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pace.
7: If symptoms persist, call your doctor.
5: Pagpili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Maling, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
5: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
10: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
5: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
5: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Supple Plus Gold.
14: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
13: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
15: Ha! May pimples na naman ako!
16: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
17: Marami na
4: na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Santon Plus Herbal Oil.
17: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog
7: ko. Santon Plus Herbal Oil.
18: Isang pahid lang sa pusog.
7: Desminoria.
18: No more.
7: Santon Plus Herbal Oil.
19: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
20: Mabibili sa mga butika.
21: Coffee break na naman.
22: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
3: XFM.
23: X.
3: XFM.
23: FM.
24: Sister Pain.
25: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
24: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
26: If symptoms persist,
24: consult your doctor.
26: Sa mga butika.
24: Santon Gold. Coffee Mix.
27: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit po. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may pre-collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
24: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
28: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold. Ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix.
29: Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
30: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
31: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
32: Vision X Plus Softgel Capsule.
31: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
32: Vision X Plus Softgel Capsule.
31: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
24: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
33: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
24: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
34: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
35: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
36: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
35: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na sa Anzone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sa Anzone Plus Coffee Mix. Ang Anzone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Anzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Anzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
20: Bibili sa mga butika.
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
6: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
3: XFM.
7: X.
3: XFM.
7: FM.
24: Sister Pain.
8: Si Diane po ito na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
24: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
35: If symptoms persist, consult your doctor.
24: Pagbili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
24: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
10: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
24: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
35: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
11: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
32: Vision X Plus. Softgel Capsule.
11: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
32: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
11: Mabibili sa mga butika.
24: Sister Pain.
12: Ako po si Francisco. Mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sister Pain, alis agad ang pain. Sister Pain lang ang sakalam.
24: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
35: If symptoms persist, consult your doctor.
24: Mabibili sa mga butika.
35: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito.
13: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
14: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na tagdan nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
15: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata.
16: Vision X Plus.
15: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
17: Premium D3.
18: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
19: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
21: Mahal na paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa namang uri ng sakit.
22: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
23: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
25: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
26: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
20: Mabibili sa mga butika.
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
20: Santon Plus Herbal Oil.
27: Ako po, si Isel Komplikado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
20: Santon Plus Herbal Oil.
28: Maaasahan
20: sa sakit ng katawan.
28: Santon Plus Herbal Oil.
29: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits.
20: Premium D3 Coffee Mix.
29: Premium D3 Coffee Mix.
20: Santon Gold Coffee Mix.
30: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
20: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
31: Mabibili sa mga butika.
37: Mga katropa, sa tumitinding init ng panahon, delikado ang pagbabad sa labas, lalo na sa oras 10 a.m. to 3 p.m. Magdala ng payong, sombrero o bagay na pangdepensa sa sikat ng araw. Magdala rin ng tubig kung kinakailangan. Kung wala namang gagawin, manatili lang sa bahay o sa lugar na hindi direktang nasisikatan ng araw para iwas na rin sa sakit ng ulo o heat stroke. Paalala mula sa inyong katropa, ka Gerald Gales, XFM Palawan.
3: XFM.
7: XFM.
38: Mga katropa, excited!

0: XFM Time, 9:15 ng umaga.
1: Serbisyong Katropa, programang sumbungan ng bayan, magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan. Magbibigay serbisyo sa mga nangangailangan. Ihahatid sa inyo ang mga balita sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Tutulong sa mga inaapi at walang malapitan. Serbisyong Katropa, kakalinga sa mga ordinaryong mamamayang hindi binibigyang pansin ng pamahalaan. Mapapakinggan sa 104.7 XFM Palawan. Serbisyong Katropa.

0: katropa na.
1: Serbisyong Katropa.
0: 9:16 na ho ng umaga.
1: Serbisyong Katropa.
0: Sa inyo pa pala tuntunan dito ho sa XFM Palawan Public Service Program. Serbisyong Katropa.
1: Serbisyong Katropa.
0: Siyempre kasama ho ang inyong lingkod, ka Gerald Gales.
1: Serbisyong Katropa.
0: Na natin dito si James Napa.
1: Serbisyong Katropa.
0: Si Axel Bonat, si Ken Vincent Dancil.
1: Serbisyong Katropa.
0: Ngayon po ay araw na Miyerkules, June 17, 2026. Live na live ang ating pong program mula ho dito sa studio ng XFM Palawan sa Puerto Princesa. Dito lang po kami sa Libis Road sa Barangay San Pedro.
1: Serbisyo Katropa.
0: 104.7 XFM Palawan.
1: Serbisyo Katropa.
0: Dali lang makita, pagpupunta ho kayo ng stasyon sa San Pedro, daan ho kayo ng Libis Road. Tapos sa gawing kanan, makikita nyo dyan yung Adoration Road. Paso ho kayo, nandyan na ho ang XFM Palawan.
1: Serbisyo Katropa.
0: Welcome sa mga nanonood sa pamamagitan ng Facebook Live.
1: Serbisyo Katropa.
0: Pwede ho kayo mag-comment dyan, pwede ho kayo magpa-shoutout. Babasahin ko yan.
1: Serbisyo Katropa.
0: Serbisyo Katropa. Nakalime ho yan sa Facebook, sa page ng XFM Palawan. Comment lang, babasahin natin.
1: Serbisyo Katropa.
0: Mga nakikinig sa radyo, sa mga oras na ito, nasa trabaho kayo, nasa bahay kayo, o kung saan man, bumibiyahe o ano man ang ginagawa, magandang umaga ho sa inyo.
1: Serbisyo Katropa.
0: Kanina napakinggan ninyo yung po mga kasalukuyang ganapa ano, sa ating bansa, sa Palawan, sa Puerto.
1: Serbisyo Katropa.
0: Dito naman sa Serbisyo Katropa ay mga panawagan, mga hihingi ng tulong, mga problema na sa tingin ay pwedeng magamit dito pong Serbisyong Katropa program ng XFM. Welcome. Pwedeng-pwede. Lapit lang ho kayo.
1: Serbisyong Katropa.
0: Mamaya may mga mananawagan, hihingi ho ng tulong.
1: Serbisyong Katropa.
0: Pag-usapan ho natin yan dito sa Serbisyong Katropa.
1: Serbisyong Katropa.
0: Good morning sa inyo lahat. Hanggang alas 9 ho tayo ng umaga.
1: Serbisyong Katropa.
0: Dito ho sa Serbisyong Katropa. 17 ha? June 17, 2026. May mga inaabangan din na usapin sa national tulad ho kahapon. Maraming mga pangalan, yung pong mga nabanggit na sabi ay tumanggap ng mali-maleta.
1: Serbisyong Katropa.
0: Nasa 50 million pala ang laman ng isang maleta.
1: Serbisyong Katropa.
0: Napakaswerte naman no, pagkatagal-tagal na tumaya ng loto. 20 years na, di pa rin tumatama para lang manalo sa loto. Pero ito saglit lang. 50 million agad sa isang maleta lang.
1: Serbisyong Katropa.
0: Mga nadagdag sa listahan, sino-sino?
1: Serbisyong Katropa.
0: Ang matindi doon, meron ding mga media ano ho, na mga tumanggap din daw, sabi, ng pera.
1: Serbisyong Katropa.
0: Una dyan si Egan Arnold Labio.
1: Serbisyong Katropa.
0: Siyempre, Ramon Tolpo.
1: Serbisyong Katropa.
0: Si Senator Chis Escudero, ganun din na damay rin at nabanggit din.
1: Serbisyong Katropa.
0: Pero lahat yan, sa dinami-dami ng mga pangalan na nababanggit, ang inihintay na ho natin yung kasunod na hakbang na gagawin po.
1: Serbisyong Katropa.
0: Gagawin ho ng mga dating sundalo.
1: Serbisyong Katropa.
0: Yun po ay makasuhan at makulong. Kaya bang ipakulong yon? Dahil ang binanggit na pangalan ay mismong presidente ng Pilipinas.
1: Serbisyong Katropa.
0: Kaya bang ipakulong? Dahil ang binanggit po ay dating speaker na pinsan din po ng presidente ng Pilipinas na si dating House Speaker Martin Romualdez.
1: Serbisyong Katropa.
0: Saldi ko at kung sino pa, dami niyan.
1: Serbisyong Katropa.
0: Sana makulong talaga, di ba? Para makita natin yung pong ginagawa ngayon ng mga hearing, magkabilaan yan ha, yung pong Gatchalian Black at Cayetano Black.
1: Serbisyong Katropa.
0: Sana merong paruroonan, sana merong makasuhan na makulong dito sa panumalya. Milyong-milyong pera na napupunta lang siya kanila.
1: Serbisyong Katropa.
0: Ngayong araw, nako, inaabangan natin yung pong special session ni Pangulong Bongbong Marcos.
1: Serbisyong Katropa.
0: Kay Article 6, Section 15 ng 1987 Constitution state that the President may call a special session at any time.
1: Serbisyo Katropa.
0: Sabi o, special session called on June 17, 2026. Wala lang oras kung ano oras eh.
1: Serbisyo Katropa.
0: Siguro sila lang yung mga nakakaalam, pero tayo nakaantabay dyan.
1: Serbisyo Katropa.
0: Yung pong XFM Mega Manila. Nandun ho at nag-aabang din. Agenda yung gusto natin malaman kung ano yung mga pag-uusapan.
1: Serbisyo Katropa.
0: Sabi dito, President Ferdinand Marcos Jr. called the Congress to a special session citing the needs to allow the Commission on Appointments to act on Cabinet, Military, and Foreign Service Appointments and the passage of this bill. Ito na yung mga batas na kinakailangan daw nilang gawin sa special session.
1: Serbisyo Katropa.
0: National Center for Geriatric Health. Number one yan kaagad, ha?
1: Serbisyo Katropa.
0: Pangalawa, yung pong amendments to the government assistance to student and teachers in private education act.
1: Serbisyo Katropa.
0: Pangatlo, nako, ito yung hanap ng marami. Yung pangatlo,
1: Serbisyo Katropa.
0: Assistance to individual in crisis situation o AX act. Mukhang imodified pa ito. Baka madagdagan pa yung pong AX, yung slot, pati yung halaga. So kasama ho yan, nagagawin ng batas. Agenda ho yan, kasama yan dito, pangatlo na pag-uusapan. Aaprobahan ba sa special session ngayong pong araw na ito, yung pong AX Act?
1: Serbisyo Katropa.
0: Ito pa yung pong amendments to the universal access to quality tertiary education act.
1: Serbisyo Katropa.
0: Tapos itong last miles and geographically isolated and disadvantaged and conflict affected areas school act.
1: Serbisyo Katropa.
0: At itong amendments to the masustansyang pagkain para sa batang Pilipino act. Aroy, ito pa yung pinakinaabangan din. Ano ba, papasa na ba ito?
1: Serbisyo Katropa.
0: Anti-political dynasty law.
1: Serbisyo Katropa.
0: Presidential merit scholarship program.
1: Serbisyo Katropa.
0: Ito, pag-uusapan din ha, yung pong scholarship program dito ho sa special session.
1: Serbisyo Katropa.
0: At syempre, other measures aim towards strengthening social protection and uplifting the lives of the Filipino people.
1: Serbisyo Katropa.
0: Okay, kailan yung pong yan po yung mga pag-usapan, ilang pong batas o ilang bills yung dapat na pag-usapan at aprobahan? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Siyam po ito.
1: Serbisyo Katropa.
0: Ano pa kaya yung mga dapat na mapag-usapan doon? Sino yung tatawagin at kikilalaning Senate President ng Pilipinas ng Senado?
1: Serbisyo Katropa.
0: Kailan po yung huling special session?
1: Serbisyo
0: Katropa. Yan po ay naganap ng October 9, 2020 ni Pangulong, dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ho dito, on October 9, 2020, President Rodrigo Duterte called a special session from October 13 to October 16, tatlong araw pala ito, 2020, asking the Congress to resume deliberation of the proposed 2021 national budget.
1: Serbisyo Katropa.
0: Katapos nung 2020 special session, eto naman ngayong araw naman, gaganapin yung special session, wala lang oras. Nakaabang lang ho ang sambayan ng Piliw, Palawenyo at Pilipino dito ho sa special session of the Congress.
1: Serbisyo Katropa.
0: June 17, 2026.
1: Serbisyo Katropa.
0: Okay, 9:25 ng umaga.
1: Serbisyo Katropa.
0: Good morning muna yung mga nasa live natin.
1: Serbisyo Katropa.
0: Si Suwail Idnos. Good morning po, Kagawad, Gerald. Ako din po, Wad, ganyan din po ginawa sa akin sa Masway Store. Naway, napahiya ako. Kinalkal ang bag ko ng guard dyan sa tumboy. Pati yung maliit na lalaki na medyo moreno. May kinuha daw ako sa store nila. bumili po kami dyan, ni hindi kami nagnakaw. Bakit ganyan po ginawa nila? Yan sa may CCTV naman, bakit hindi mo na siniguro? Bago bintang, salamat po.
1: Serbisyong Katropa.
0: Sige po. Dapat maano, no? Masiguro muna. Hirap naman nun, bigla kang check yung, pero may karapatan ka na hindi mo buksan yung sarili mong gamit. Di ba na lang kung meron sila ipapakita na dapat nilang maging basihan para buksan yan. Halimbawa, ma'am, ito kinakailangan natin buksan yung bag mo. Kasi kita ka sa CCTV na meron kang inilagay. Pag meron silang ganong basihan, CCTV, pwede mong pagbuksan. Pero kung wala naman, wag, walang karapatan. Sarili mo yan, gamit mo yan. Kung bubuksan.
1: Servisyong Katropa.
0: Di ba? Magdadarobal. Morning, sir. Watching Sandoval Rojas.
1: Servisyong Katropa.
0: Thank you, ha. Magdadarobal. Pati kay Suwain. Why Nobs.
1: Servisyong Katropa.
0: Gerald Paalan, Sherdan, at gandang araw po, Katropa. Kagawa, Gerald.
1: Servisyong
0: Katropa. Ikay Dama, kamalan po kami. Kapatid ko po na magdanakaw. Pinagtinginan po kami ng mga tao, halos sobrang nakakahiya po. Tapos wala na po sa amin. Pwede ba natin tumatawagan si Kikay Dump? Para maano natin? Kikay, tawagan ka namin para may paliwanag mo yung nangyari sa'yo at kung saan niya na pagkamalang ka magdanakaw.
1: Servisyong Katropa!
0: Sabi dito, good morning po. Baka po pwede naman po mapaimbestigan ang tindahan ng Masway. Sobrang makakahiya na ginawa sa amin. Yan.
1: Servisyong
0: Lakay natin, Kikay. Kung ano man yung nangyari sa inyo, pambiro.
1: Servisyong Katropa.
0: Nung kinapkapan, kung binuksan yung pong bag ninyo, meron po bang nakuha na gamit na nandoon sa loob na hindi nyo nabayaran?
1: Servisyong Katropa.
0: Kung halimbawang napagbintangan lang, tapos nung nabuksan at wala namang nakita, ano po ang kasunod na ginawa nila sa inyo?
1: Servisyong Katropa.
0: Joanne Gaho Galvan, good morning po, watching here. Patara sa Palawan.
1: Servisyong Katropa.
0: Kaya lang, humingi man na sorry. Ayan, daming tao nakakita sa inyo. Iba ang tingin nun. Para bang kayo ay kumuha ng gamit, di ba?
1: Servisyong Katropa.
0: 9:29 na gumaga.
1: Servisyong Katropa.
0: Pakita ko lang ho sa inyo.
1: Servisyong Katropa.
0: Lakad ho ng PS1. Bypass operation.
1: Servisyong Katropa.
0: Okay, noong pong nakarang araw at ngayong araw inihintay na tayo doon sa fiscal's office para sa pagsasapa ng kaso.
1: Servisyong Katropa.
0: Pero play ho muna natin ito pong actual video operation ng Police Station 1 sa bypass na naganap dyan po sa Barangay Bangkaw-Bangkaw.
1: Servisyong Katropa.
0: Tayo ay naimbitahan at si Kagawa Jack Mana ay mga kagawa doon na Barangay Bangkaw-Bangkaw kung saksihan ito hong bypass operation. Obligado. Dahil inobliga ho ng batas na kinakailangan meron pong insuliting witnesses sa mga bypass operation, sa mga search warrant operation.
1: Servisyong Katropa.
0: So dito ho ay nasaksihan natin at ikagawa Jack Mana ay ito ho ang operation na ito ng PS1 kung saan isa ho ang nahuli dito, presidente ho ng Barangay Bangkaw-Bangkaw.
1: Servisyong Katropa.
0: Ayon po sa PNP, sa PS1, nabilihan nila ng isang sachet itong suspect.
1: Servisyong Katropa.
0: Version naman ng suspect, wala raw nabili. Wala raw bypass operation.
1: Servisyong Katropa.
0: Okay, nung kinapkapan, yung pong suspect, mayroon ho nakuha bypass money. Poodle money, 1,500 pesos. Version niyan na PNP o version naman na ng suspect. Wala raw silang pera. Wala raw silang 1,500 pesos na pera.
1: Servisyong Katropa.
0: Okay, yung pong version pa rin ng suspect, sabi ho ng suspect, ay dati na rin ho siyang nakulong. Dalawang beses at ito ay pangatlong beses. Lahat to ng mga kaso na yan ay may kaugnayan ho sa illegal na droga. Tapos lahat daw yun puro bintang, tanim, di raw totoo. Pero tatlong beses na ho yan siya. Ngayon siya po ay nagpapa-subscribe, i-inquest. Pero pinadrug test siya, mamaya ko pa malalaman kung ano po yung resulta. Kasi lahat naman na nahuhuli ay pinapadrug test. Tinanong ko rin ho kasi siya eh, kung gumagamit, hindi ho makasagot ng maayos no, sa tanong natin.
1: Servicio Katropa!
0: At sabi na PNP na test buy na rin po itong suspect. Versyon naman ang kabila, wala raw, sabi. Okay, sir. Panoorin natin ito pong operation ng PS1 sa Barangay Bangkaw Bangkaw.
1: Servicio Katropa! Servicio Katropa!
0: Nakalimutan ko, ibablur pa pala yun.
1: Servicio Katropa!
0: Girl, nakalimutan ko, girl.
1: Servicio Katropa!
0: Sige, mamaya na lang. Mamaya na lang. I-blur mo na natin yung video. Request din ng pamilya na i-blur.
1: Servicio
0: Katropa! At ng PNP. Ganon din po ng Fiscal Office. I-blur natin yun.
1: Servicio Katropa!
0: Na-blur na yung mga video? Buo? Ha? Buo? Na-blur na? Bilis naman. Paano? Sige nga.
1: Servicio Katropa!
0: Grabe girl, mas mabilis sila o.
2: Ito po yung gamitin natin pera, pambili.
3: Transaction natin ay 1.5.
2: Yung pera naman pong Google Money, meron po akong initial na big letter N sa lower left lower part. Yan po.
4: Labas ko lang nila. Bawalan yung sinito ah.
2: Once na lumabas po yung alpha,
4: okay.
2: Yun na po yung palatandaan na posible na po yung
4: transaction. Okay.
5: Kung wala na tayong ibang question, proceed na tayo sa kanya.
6: Tara po
0: Katatapos lang ho ng briefing, nandito ho tayo sa PS1. At itong tropa natin ay papalabas na at naghahanda na rin ho kami. Papunta ho doon sa Barangay Bangkaw Bangkaw kung saan po magaganap ito pong transaksyon. Nandito na kami sa Manalo Street. Sakop na po ito ng Barangay Bangkaw Bangkaw. Malapit-lapit na kami doon sa area. Ano sila? Dami na tao.
2: Okay.
0: Pati na kayo nandito.
7: Isa ba? Kapan ko po yung anak niyo, sir? Masigit kasi. Manood po kayo. Kapan niyo po yung anak niyo? Kung talagang...
8: Masa, sinabi mo, yun. Hindi yan ako at katawan niya.
7: Oo, yan. Okay na, sir?
8: Ngayon, okay sa inyo. Pero dati ang panahon.
7: Grabe ka naman, sir.
8: Ang musga ng Panginoong Diyos sa palihan.
7: Sigura ka naman, sir?
9: Ay, alam na.
7: Hindi naman patas yung ginagawa, sir?
9: Ay, alam na ang anak mo yung ginagawa niya.
8: Paano kung maaman?
0: Timbang. Nagbenta ka?
7: Wala, sir.
8: Timbang.
0: Ano ito? Nabili sa'yo.
7: Alam nila yan, sir, kung saan galing, sir.
0: Hindi ka na-involve?
7: Na-involve na ako, sir.
0: Matagal na yun? Nakulong ka ba dati? Nahuli ka?
7: Matagal na po, sir.
0: Ilang miss ka na nahuli?
8: Dalawa, sir. Puro ano? Puro...
0: Puro
8: tanim. Ano ka ang mga...
0: Puro drugs sa drugs din? Gamit.
7: Ano?
0: Matagal ka nang magamit?
7: Ilan yan?
8: Ilan gamit, sir?
0: Ha?
8: Zero ilan?
7: Wala, sir.
0: Kailan ulit mong gamit? Sir?
8: Ano, hindi i-reser kung wala.
10: Ito pong non-drug evidence, papaliwanag ko po sa Marco dito, yung dalawang pira na nakuha sa kanya. Ito po yung... Tapos kong paliwanag sa inyo.
8: Tignan na, sir, yung deser, yung maliwanag. Yung maliwanag para ano, magtakbo.
10: Tinatanong po kita. Pipirma ka ba sa taas na iyong pangalan?
8: Hindi po.
10: Hindi. Sige, malinaw.
9: Sa labas. Titipik ko lang. Doon na lang. Doon na sa labas. Ito dito.
8: Oo naman eh. Magkasama kami na dyan sa dito.
9: Yung susi. Ako na susi. Yung susi.
10: Anong bulan po?
11: Yung...
0: Serbisyo Katropa. Buo pala yun. Na naka okay, sige. Mabilis pero si girl yung magaling. Magaling ang girl. Girl ha, ikaw na bahala, girl.
12: Serbisyo Katropa.
0: Thank you, girl.
12: Serbisyo Katropa.
0: Para ma-i-post natin, okay?
12: Serbisyo.
0: Yan po ay si alias RJ na residente ho ng Pardeco. Yan sa Purok, Bagong Buhay, Barangay Bangkaw-Bangkaw.
12: Serbisyo Katropa.
0: Ang nag-operate po ay Police Station 1 na pangunguna po ni Police Major Manalo.
12: Serbisyo Katropa.
0: Sama yung isdeto, yung pong mga operatiba ng PS1.
12: Serbisyo Katropa.
0: Diyan mismo, sinasabi ng PNP sa loob ng bahay, naganap yung pong transaksyon.
12: Serbisyo Katropa.
0: Side naman po ng pamilya at nung pong suspect, wala, hindi ra-

0: dito sa nangyari na ito. So siya po ay dinala sa PS1 after ho ng proseso.
1: Servisyong katropa!
0: Ng pag-inventaryo at ngayon po sa mga oras na ito ay nandun ho sa fiscal sa office at sa PAU para ho may proseso na yung pong pagsasampa ng kaso laban sa suspect.
1: Servisyong katropa!
0: Next operation, bangkaw-bangkaw pa rin.
1: Servisyong katropa!
0: O yung malaking tao rin ha, na nandyan po sa barangay bangkaw-bangkaw, nahuli na naman ang CIDG.
1: Servisyong katropa!
0: Noong nakaraan, nag-operate din sa bangkaw-bangkaw rin yun. Tapos doon sa lodging house, sunod-sunod po pa na yung mga barangay bangkaw-bangkaw.
1: Servisyong!
0: Lipat-lipat lang ano? Siksikan, San Manuel, sunod-sunod. Noong nakaraan, sunod-sunod din sa Siksikan. Tapos nung nakaraan, sunod-sunod din yung sa barangay San Manuel. Tatlo, magkakasunod po yun, di ba? Tapos bumaba ng barangay Bangkaw-Bangkaw, sunod-sunod din.
1: Servisyong katropa!
0: Sige, sana naman ang kasunod na operation.
1: Servisyong katropa!
0: Sana naman gusto nyo, bypass! Kailangan daming sumbong eh. Ang problema ho kasi, hindi siya basta-basta na halimbawa isumbong ninyo ganito.
1: Servisyong katropa!
0: Minsan na nagagalit pa kasi hindi raw ino-operate. Bakit ganun? Hindi mahuli-huli raw.
1: Servisyong katropa!
0: Kasi hindi naman po pwedeng nakita nyo lang tabingi, nakangiwi yung punguso, hulihin na kaagad, isumbong nyo gano'n na kaagad.
1: Servisyong katropa!
0: Baka mamaya na mild stroke lang yun kaya nakatagilid po yung labi.
1: Servisyong katropa!
0: Oh, tapos yung tipong namayat na, di ba? Tapos biglang bagsak yung katawan, baka naman may sakit na diabetes, hindi sa kagagamit.
1: Servisyong katropa!
0: Ay, yung kapitbahay namin, pambira pumanta yung balikat, pagkatapos pumayat bigla. Tapos nagdry yung katawan.
1: Servisyong katropa!
0: Baka pwede pakihuli. Huli ka agad ang gusto eh. Wala, hindi man ganon.
1: Servisyong katropa!
0: Matropa nga ni Axel Bo, no? O pambihira.
1: Servisyong katropa!
0: Lakas eh, di ba, Bon?
1: Servisyong katropa!
0: Hintay lang ho kasi ang proseso hindi ho ganon. Pag na-report nyo yan, naibigay ninyo yung pong buong pangalan, naibigay ninyo yung larawan, picture.
1: Servisyong katropa!
0: Gagawan po ng report yan, IR, ng mga operatiba. Tapos, papa-approve pa yan sa PDEA, papa-approve pa yan sa region, pagbaba, magbibigay ng go signal. Pagkatapos noon, meron pang surveillance na gagawin.
1: Servisyong katropa!
0: Oo, yung surveillance na yan, 2 linggo, 1 buwan.
1: Servisyong katropa!
0: Aalamin kung saan pumupunta, sino yung mga kasama, sino yung mga bumibisita, anong oras aalis ng bahay, babalik, kailan gumagamit, kailan nagbebenta. Yan, so surveillance muna yan yung pong suspect.
1: Servisyong katropa!
0: Gagawan din po nila ng report yan. Yung pag-surveillance. Ano bang kasunod? Test buy. Okay, bibili doon po sa target.
1: Servisyong katropa!
0: Pag nakabili, gagawan pa rin nila ng report yan. Test buy. Naka-isa o 2 beses.
1: Servisyong katropa!
0: Submit na naman nila yon. So pagkatapos nun, yun na yung actual operation.
1: Servisyong katropa!
0: Sa actual operation, mayroon pong 2 body-worn camera gamit po yung operatiba o yung pong agent ng depende kung sino mag-operate, PDEA o PNP.
1: Servisyong katropa!
0: Mula sa simula, nandyan po yung body-worn camera, tapos mayroon pong kukunin insulating witnesses, barangay at media.
1: Servisyong katropa!
0: Tapos i-ooperate na. Pag inoperate na ho nila yan,
1: Servisyong katropa!
0: Ganon siya, mahaba yung proseso bago ho mahuli. Hindi siya po pwedeng sumbong buhuli agad. Hindi siya ganon.
1: Servisyong katropa!
0: May proseso talaga, mahaba-haba ang pagdadaanan. Ngayon, pagdating doon, kasi hindi nyo naman, hindi malalaman, hindi sinasa publiko yung pong surveillance, yung pong paggawa ng IR o ng report, pati na rin po yung pagsubmit ng report sa test by, yun nga, sabi ko yung pag- bago yung actual operation. So doon pa lang, sigurado na yun yung tao, mukha, meron. Ngayon, pagdating doon sa operation, yung iba, bago lang nila nakita, sasabihin, wala na, pagkamalan lang hindi yan totoo, hindi yan siya yung target.
1: Servisyong katropa!
0: Hindi po pwede yun na magkamali kasi pag nagkamali sila, yung police, pwede ho yung makasuhan. Pwede ho ma-demote, matanggal sa serbisyo. Kasi kinakailangan pagpapaliwanagin pa yan sila pagka sabla yung pong operation nila.
1: Servisyong katropa!
0: At katakot-takot, hirap po ng laban pagdating po doon sa court hearing.
1: Servisyong katropa!
0: Kaya sinisiguro rin nila yung pong mga lakad.
1: Servisyong katropa!
0: Okay, hintay lang doon sa mga nagre-report sa PNP sa PDEA.
1: Servisyong katropa!
0: Kasi nabubugbog din tayo. gabi-gabi yung operation.

0: Gabi-gabi po yan. Ayun po kasing mga inuhuli, hindi naman po kaagad yan na, sige, kita na tayo, bigyan mo sa akin, dito may pera, pabili ako.
1: Serbisyong katropa!
0: Hindi siya yung parang candy lang na, sige, pabili ako, pakipuntahan na dito, ito na yung bayad, oh. Kita tayo. Hindi kanon yun.
1: Serbisyong katropa!
0: Matitinik din yan sila, nang pupuyat din talaga, nananadya nga sila eh. Yung tipong ngayon, makikipag-deal sila. Oh, tapos di alas 7 ng gabi.
1: Serbisyong katropa!
0: Tapos i-deal nila mga alas 3 na ng madaling araw. Tapos minsan yan ay bukas na lang. Ay di, sayang yung buong magdamag na puyat natin.
1: Serbisyong katropa!
0: Pagpapabukas, pagkatapos ika-cancel ulit. Ganun sila ka-sigurista. Hindi sila basta-basta papahuli.
1: Serbisyong katropa!
0: Abutin talaga na madaling araw. Dapat umaga kayo para hindi kayo, kasi pag gabi kayo, madaling araw kayo nagbenta, pattern na yan eh. Kuwang-kuwa na ng PNP yan ng agent. Oo, wala na. Pag madaling araw, huli ka.
1: Serbisyong katropa!
0: Ibahin mo naman, umaga nyo naman yung galawan ninyo kasi sa umaga di masyado eh, di ba? Ibahin naman. Gusto mo lang na huwag ka mapuyat eh.
1: Serbisyong katropa!
0: Kaya tinutulak mo ng umaga eh. Mas maganda naman umaga kaysa sa gabi, di ba?
1: Serbisyong katropa!
0: Yan ang payo natin doon, no, sa mga ayaw pa rin magbagong buhay at yan pa rin yung trabaho. Sa tingin ninyo, kumikita kayo ng 500, malaki na sa inyo yon, 200 or 300. Pagka kayo pa nagbenta, iumaga nyo na. Huwag na kayo magpadaling araw, madaling araw, pagod pareho. Puyat ka. Puyat yung pulis, puyat yung kagawad, puyat yung media. Bandang huli, mahuhuli ka lang din naman. So umaga ka na magpahuli.
1: Serbisyong katropa!
0: 9:47 po ng umaga.
1: Serbisyong katropa!
0: Hindi nga yung mga comment ninyo sa live natin, mabasa natin bago tayo mag-commercial. Pero bago yan, syempre ang ating bupala tuntunan ay hatid muna sa atin ng Yes to Health Clinic.
1: Serbisyong katropa!
0: Ito gamot, pero mabuti ho sa katawan. Oh, yung mga nararamdaman ninyong mga sakit sa kasukasuan, yung mga namamaga, yung mga muscle, pamasahin mo yan, ha? Ang gamitin mo yung pong Santon Plus Herbal Oil. Ganda ho ng oil na ito. Malamig siya sa labas pero mainit sa loob. Yung mga lamig-lamig niyan sa muscle ng ating mong katawan, sa balikat, sa binte, sa paa, sa palad. Nako, walang problema yan. Basta ito yung gamitin natin, Santon Plus Herbal Oil.
1: Serbisyong katropa!
0: Napakaganda ho niyan. Yung tigas, lalambot. Pero kung gusto mong pampatigas, aruy pambira, turbo!
1: Serbisyong katropa!
0: Pagkagrabe ho. Si Manong Jun, pambira, dalawang ginamit. Siya lang Manong Jun. Malakas itong turbo eh.
1: Katropa!
0: Dinalawa niya, Manong Jun, nakuntahan ko kagabi. Dalawang turbo gamit niya eh, dyan sa bangkaw-bangkaw.
1: Serbisyong katropa!
0: Siya lang. Pero ikaw, depende, pahiyangan man yan. Ay, sa bagay, nakita niya kasi isang ganyan, o, dalawa. Dinalawa ka agad eh. Bumanat eh.
1: Serbisyong katropa!
0: Ito, napakabisa ho nito para sa mga lalaki ho na gustong makasiguro sa kanilang performance level, sa kanila pong asawa.
1: Serbisyong katropa!
0: Asawang binanggit ko ha, hindi ho kabita sa asawa dapat.
1: Serbisyong katropa!
0: Para mas makasiguro na talagang dalawa kayo liligaya. Aba, iturbo mo siya. Hindi ka mapapahiya.
1: Tropa!
0: Oh, turbo. Tapos yung kape na hanap mo, ay, ito na yung Santon Plus Coffee Mix. Yan ang kape na gamit natin. Santon Plus Coffee Mix. Ikaw, ano kape mo?
1: Serbisyong katropa!
0: Siyempre, pa-check up po kayo sa inyo pong nararamdaman. Pagka yung sakit ninyo ay isang linggo, babalik na naman. Tatlong araw, babalik na naman. Tapos, ang tagal nyo nang uminom, taon na, ginawa nyo ng maintenance yung gamot.
1: Serbisyong katropa!
0: Mag-second opinion na ho kayo. Alternative medicine, naturopathic doctor. Nandyan po, Yes to Health Clinic sa Barangay San Manuel. Sarap lang po yan ang kain na to. Pasok lang ho kayo sa loob. May mga doktor ho tayo, magagaling yan. Pwede ho kayong i-check up at bibigyan kayo ng mga dapat nyong gawin. Yung mga Santon product, nandyan din po yan sa Yes to Health Clinic. Pwede ho kayong bumili.
1: Serbisyong katropa!
0: Saan pa mabibili? Sa Ching's Drug Store, sa The Generic Pharmacy, sa Sky Drug Store, sa Nature's Medic. Ang dami pa mga drug store sa Puerto Princesa, sa mga munisipyo na pwede ho makabili ng mga produkto ng Santon.
1: Serbisyong katropa!
0: So, mga nasa live, talaga naman oh. Bobby Balami, Villanueva, nasa Gatchalian Block na. Si Tito Sen, balik SP. Aro, hoy!
1: Serbisyong!
0: Tinga, totoo ito? Bobby Balami? si Senator Villanueva raw nasa Gatchalian Black na. Na-pressure na, no?
1: Servisyong Katropa.
0: Si Tito Sen naman, balik SP na raw.
1: Servisyong Katropa.
0: Galing, ano, nakuha na naman nila. Janelle Violinto. Ha-ha-ha, sa Bukana-Wada, kahit anong oras, pwede na. Grabe, no?
1: Servisyong
0: Katropa. Paano bang sistema dyan sa Bukana? Bukana El Nido o Bukana Iwahig?
1: Servisyong Katropa.
0: Ano bang galawan dyan, ha? Fernando, Olab, Alulod, ka Gerald, diba si Jokjok, hindi mahuli. Ano meron sa kanya? Nagnakaw na naman yan dito sa Manalo, malapit sa home.
1: Servisyong Katropa.
0: Kailangan talaga ma-actual eh. O kaya, pagka, saan ba siya? O, meron mga kaso na?
1: Servisyong
0: Katropa. Kasi wala, malalabasin na naman yan.
1: Servisyong
0: Katropa. Iba na lang kung talagang makita yung gamit na nandoon sa kanya tapos mayroong CCTV na makapagtuturo na siyang kumuha mo, pwede yan.
1: Servisyong
0: Diyan pala ha, sa Iwahig. Bukana Iwahig. Surveillance natin yan.
1: Servisyong Katropa.
0: Ling Estrella, hello po. Good morning. Bert, Daryl Bert, good morning. Diyan sa Tagbilaran City.
1: Servisyong Katropa.
0: Ayan no, sir, good day po. Gerald, baka pwede nyo po imbestigahan o tingnan tulay ho at daan ng New Ibahay. Napakadelikado na po ang tulay ngayon. Ang patingin daw para ho makita at papakita natin kay manager.
1: Servisyong Katropa.
0: Yung pong tulay ng Ibahay na yan. Pasend po ha, Arman. Abad ng picture.
1: Sir,
0: initial lang.
1: Katropa.
0: Positive, Bukana Iwahig. Kilala ko lahat ng yan. Mga, aba, kilala mo ha. Payag ka ba na maging alpha asset?
1: Servisyong Katropa.
0: Para mahuli na yan lahat sila. Abi, mag-commercial muna ako tapos mabalik din po kagad. Saglit lang po ito.
1: Servisyong Katropa.
2: XFM.
1: Sister Pain.
3: Ako po si Francisco. Mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sister Pain, alis agad ang pain. Sister Pain lang ang sakalam.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagbili sa mga butika.
5: Kidney problems ba? O kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus, gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus, gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus, gold. Ang mas pinilakas, pinabisa at mas pinahusay. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Comfort Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na tagdan nito. Sundown Comfort Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Comfort Mix. Sarap!
6: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, radio, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus. Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3.
8: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
7: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Sundown Vitamin C.
12: Sundown Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
13: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sundown Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sundown Gold Herbal Tea.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Ha! May pimples na naman ako!
16: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santan Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santan Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santan Plus Herbal Soap.
14: Santan Plus Herbal Oil.
17: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko na radyo ang Santan Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
14: Santan Plus Herbal Oil.
18: Maaasahan
14: sa sakit ng katawan.
18: Santan Plus Herbal Oil.
19: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
14: Premium D3 Coffee Mix.
20: Santon Gold Coffee Mix.
21: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
20: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: XFM. XFM.
20: Sister Pain.
22: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sister Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sister Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
20: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
23: If symptoms persist, consult your doctor. Mabilis
20: sa mga butika. Supple Plus Gold.
24: Ako si Lydia. Malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santan Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
20: Santan Plus Gold.
23: Mabibili sa mga butika.
20: Boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santan Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka. Santan Plus Coffee Mix. Kape na? Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
10: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
14: Vision X Plus. Softgel Capsule.
10: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
14: Vision X Plus.
10: Softgel Capsule.
14: Ang Softgel Capsule
10: na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
25: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
26: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
27: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
28: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
29: Sa papagbabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kwetoto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
15: Ha! May pimples na naman ako!
4: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
2: Sa
0: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
1: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson.
0: Santon Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puson.
0: Desminoria.
3: No more.
0: Santon Plus Herbal Oil.
2: XFM.
0: XFM.
5: Servicio Katropa.

0: balik agad. Serbisyong katropa.
1: Serbisyong katropa.
0: Si Gerald ho, dito sa palatuntunang ito.
1: Serbisyong katropa.
0: Yung mga binabanggit ko po na mga Santon product, yung Santon Vitamin C, yung pong Santon Plus Herbal Soap, ito yung sabon na gamit ko, pampaputi, pampakinis, ito Santon Plus Herbal Soap, ganda ho niyan sa balat. Yung mga dark spot, yung mga butlig-butlig, katagalan natatanggal eh. Ikinis talaga.
1: Serbisyong katropa!
0: Try ninyo, yan po ay mabibili rin ho sa mga babanggitin ko mamaya ha. Yung pampalinaw ng mata, Vision X Plus. Yan, ganda rin ho niya.
1: Serbisyong katropa!
0: Pagka parang pakiramdam mo, may mga lumilipad-lipad na hindi mo nakikita, yung parang nasa mata mo lang. Ay nako, ito nang kailangan mo, Vision X Plus. Ang palinaw ng mata. Yung pong premium D3, ganun din. Yung pong Santon Plus Herbal Tea. Yan, yung mga Santon. Yung pong premium D3 coffee mix. Yung mga produkto na yan, alam nyo kung saan mabibili. Panggitin ko. Tawagan mo lang ang James, ha? Sabihan mo lang ako kung sino na yung naka-standby.
1: Serbisyong katropa!
0: Eto yan. Pagka sa Puerto Princesa, merong Ching's Drugstore. Merong pong St. Teresa Drugstore. Merong Erica Drugstore. Merong Western Pharmacy. Merong MedSafe Pharmacy. Merong Best Life Pharmacy. Pharmalife at Palawan Drugstore.
1: Serbisyong katropa!
0: Sa Puerto yan. Pwede nyo pong puntahan yan. Sa Nara, merong Ching's Drugstore. Merong The Generic Pharmacy. Dalawa ho yan sa Nara, ha?
1: Serbisyong katropa!
0: Sa Espanyola, merong Espanyola Butika Brescia. Pwede nyo kayo dyan bumili. Butika Med Plus, tapos Brill Pharmacy. Tatlo ho yan sa Espanyola. Malaki kasing Espanyola eh.
1: Katropa!
0: Pwede nyo pong puntahan yan, ha? Para makabili ho kayo ng Santon product. Yung Santon Drugstore sa Quezon, yung pong The Generic Pharmacy, dalawa ho yan sa Quezon na pwede ho makabili ho kayo ng mga produkto. Sa Rizal naman merong isa, yung pong Rizal Ragunton Pharmacy. Sa Aborlan meron ding isa, Aborlan Pariñas Pharmacy.
1: Serbisyong katropa!
0: Okay, yan po yung mga dapat ninyong puntahan at makakabili ho kayo niya. Sa Bultika muna tayo.
1: Serbisyong katropa!
0: Nawagan ho ito, nasa kabilang linya na. Hello po, magandang umaga.
2: Hello po, good morning po Sir Gerald. Yes, and good morning po sa Palawan.
0: Opo, morning ma'am. Ano pong pangalan niyo ma'am?
2: Ana Shirley Undi po, sir.
0: Opo, ma'am Ana Shirley. Taga saan po kayo ma'am?
2: Taga dito po ako sir sa Kamuning.
0: Oh, malayo pala. Barangay Kamuning?
2: Opo, barangay Kamuning po sir.
0: Sige, saglit lang ma'am ha. Troubleshoot lang kayo ng ano po ng technician tapos babalik kayo sa akin na mas malinaw yung signal. Saglit lang po ito, mabilis lang din po.
1: Serbisyong katropa.
0: Si Ma'am Ana Shirley Madrid Ombe yung pong kausap natin.
1: Serbisyong katropa.
0: Ayan, troubleshoot lang po ng mga technician natin para po loud and clear na mapakinggan natin pati na rin po yung mga nakikinig para sa panawagan.
1: Serbisyong katropa.
0: Hey Ma'am Ana Shirley.
2: Yes po, sir. Good morning ulit.
0: Okay, yan. Malinaw na po, ma'am. Ang layo pala. Ulit. Diyan po pala kayo sa, Kamuning? Barangay Kamuning?
2: Yes po. Dito po ako sa Barangay Kamuning, sir. Yung papanawagan ko po ay yung nawalang gamit po ng pamangkin ko dyan sa puerto nung sumakay po sila kahapon sa Multicab.
0: Okay, sige. Paano ba? Sige, kwento natin tuloy po.
2: Ayan. Kahapon po kasi mga 5 PM po sumakay sila ng Multicab. Sa Alta Homes po, papuntang Masway, dadala po nila yung mga documents po nila na nakalagay po sa parang kulay yellow, green and meat bag po.
0: Opo. Tapos?
2: Na pagbaba po nila, hindi nila po na napansin na naiwan po pala nila doon sa Multicab. Naalala po nila, mga 7 PM na po.
0: Aroy. 5, 6, 7, dalawang oras na nakalipas.
2: Dalawang oras na po. Binalikan po ng pamangkin ko doon sa
0: terminal.
2: Parang garahian na ito. Opo, sa ng mga Multicab na biyahe pong Alta Homes to Rizal po. Kaso wala na, hindi niya na po nakita doon. Nag-iwan po siya ng mga numbers doon sa mga driver na naabutan niya na nandoon po.
0: Natandaan niya pa kung anong kulay ng Multicab?
2: Yun na nga po yung problema, hindi niya po natandaan. Basta ang natatandaan niya lang po ay Alta Home Store, sal po yung biyahe ng ano, ng multicab.
0: Okay, sumakay siya ng Alta Homes tapos bumaba ng Masway alas 5 ng hapon at alas 7 na ng gabi ng mamalaya nila, nawala na yung mga envelope na yon.
2: Opo, yung envelope na po.
0: Okay, sige. Baka hindi rin naibalik sa driver, baka hawak ng mga kapwa pasahero, ano?
2: Opo, baka possible po na ganun.
0: Saan ba siya sumakay? Sa harapan o doon din sa loob?
2: Sa loob po.
0: Sa loob, okay po. Pwede nga siguro na makuha ng ano, no? Ng ibang tao, ibang pasahero?
2: Opo, yung mga katabi nilang pasahero din po.
0: Sige, ano bang laman ng brown envelope na yun?
2: Mga ano po kasi yun, mga PhilHealth IDs, prenatal po ng asawa niya po kasi panganak na po ngayong buwan din po.
0: Oh, kapanganakan pala.
2: Opo, doon po lahat ng mga records niya po.
0: Anong pangalan ng mga papel na nasa loob ng brown envelope na ito? Pag hawak nila, mabasa nila, anong pangalan nun?
2: Ano po yung Natasha Combinido Barso po.
0: Okay,
2: ang kapangalan doon sa mga documents na naiwan doon sa envelope na yun.
0: Natasha
2: Combinido.
0: Okay, Natasha Combinido.
2: Barso. Natasha Combinido Barso.
0: Oh, tapos may address?
2: Yung address. May address po nakalagay doon pero hindi ko po na...
0: Basta sige, pag yun ay hawak ng tao ngayon, tapos binuksan yung brown envelope, may mga makikita mga papel doon, ang pangalan na po pwede nilang mabasa ay Natasha Combinido Barso. Yan, okay, sige. Ipanawagan natin, Ma'am Ana, sa nakikinig, baka hinihintay nila yung panawagan mo, tapos pakibanggit na rin yung number mo para matawagan kanila. Gawin po.
2: Ayan, sige. Thank you po. Pinapanawagan ko po sa nasakyan po ng pamangkin ko kahapon at ng asawa niya po na multicab. Alta Homes po sila sumakay. Bumaba ng Masway 5 PM po. Nakalimutan po nila yung kanilang envelope. Sana po sa driver ng multicab may balik po kung nandoon po. At kung doon man po sa mga katabi or sa mga kasakayan po nila nakapulot po, sana po ay makontak niyo po sila kasi napaka-importante po sa kanila dahil mga anak ko yung asawa niya ngayong buwan din po at doon po lahat ng mga records, documents, pen, health IDs po. Kaya sana po maibalik po. Ang nakapangalan po doon sa mga documents po ay Natasha Combinido Barso po. And pwede nyo rin po silang kontakin sa number po na ibibigay ko po ngayon.
0: Sige po,
2: 09-544-173-743 po.
0: 74.
2: Ayan po yung feed name.
0: 09-544-173-743. Okay, sige po. I-post namin, Ma'am Ana, ha. Tapos, abang lang po kayo. Abang din kami. Tapos, kung merong feedback sa amin nito, tatawag po ako sa inyo.
2: Sige po, Sir Gerald. Thank you so much po.
0: Sige po. Maraming salamat po, Ma'am Ana Shirley Madrid Ombe. Tama po, no?
2: Opo.
0: Thank you, ma'am.
2: Thank you, sir. Opo, okay. God bless.
1: Servisyong Katropa.
0: Sa ano po, pasahero kahapon ng multicab galing po ng Alta Homes papunta ho ng Rizal Avenue. O di kaya bago pa man mag Rizal Avenue at kayo yung nakapulot, nakakita nung pong brown envelope, marami hong lamang mga papel sa loob, pakibasa nyo na lang, pakicheck nyo na lang po yan. Ang nakalagay dyan ay Natasha Combinido Barso. Pag yan po ang nakalagay dyan, pwede nyo pong isauli yan sa pamamagitan ng, una, pwede rin dalhin dito po sa XFM sa Libis Road, Barangay San Pedro para po maipanawagan natin, maipost natin. Ngayon, pwede rin ipost ninyo na maisend sa akin sa Gerald Galis account o di kaya tawagan yung number nung pong may-ari. Ang number po nila ay 09-54-4173-743. Okay, tawagan nyo lang po yung number na yan. Di kaya kontakin nyo lang ako para po masauli natin yan pong gamit ni Natasha Combinido Barso. Okay?
1: Servisyo Katropa.
0: 10:11 ng umaga. Sige, sunod natin yung mga panawagan.
1: Serbisyo Katropa.
0: Para hindi tayo matambakan ng mga panawagan. Thank you kay Ma'am Anna Shirley. Siya yung nanawagan.

0: ito yung sinend ko ngayon. Pwede na natin tawagan niya. Cellphone naman niya nawawala. Sabi niya, please pakishare po para maraming makakita. Baka po may nakakita po sa inyo ng iPhone 11 na puti po na may baby picture sa casing. Naiwan po sa tricycle na sinasakyan namin bandang alas 11 ng umaga noong June 16. Na nakapulit po ng cellphone na yon, please pakibalik na lang po sa amin. Importante po kasi sa pag-aaral ko yun. Estudyante pala may-ari niya, no? Sa nakakita man po, paki-PM nyo na lang po ako sa name na nakalagay sa picture ng baby sa likod po. Or pwede nyo pong tawagan yung pong number na. Ito yung number na binigay, oh. 0946-182-1563. Contact number po yan. Mali yung number na nabigay niyo. Ito, send ko sa iyo ha, yung number. Diyan sa dalawang number na yan. Check mo, di ba? Merong 0946. Dito naman sa baba, 0956. Sige, pakitawagan na lang natin. Mamarites, nandiyan sa kabilang linya. Mamarites, good morning. Sige, tawagan natin, hanga.
1: Servisyo.
0: Pasyente na tinutulungan din natin. Ano na natin yan? Tawagan na natin.
1: Servisyo Kaktropa.
0: 10:13 po ng umaga.
1: Servisyo Kaktropa.
0: Okay, dito ho tayo sa Servisyo Kaktropa. Sa mga naghahanap pa rin ng Masanton product sa mga munisipyo, sa Batarasa po, merong Twin Zone Pharmacy, merong Alena Pharmacy, Kenres Pharmacy at Hines Drugstore. Batarasa ho yan ha. Apat po yan. Apat na... Malaki kasi yung Batarasa eh. Kayutubo pa nga, di ba?
1: Servisyo Kaktropa.
0: Yan po yung mga pharmacy na nagbebenta po ng Santon products.
1: Servisyo Kaktropa.
0: Sige. 10:13 ng umaga.
1: Servisyo Kaktropa.
0: Sa live kayo, basahin natin yan. Pero nakaporma na kasi. Dito na ho yung mananawagan. Morning muna kay Asher Gadiano Alarcon. Morning po kay Gerald. Walang turbo sa Ching's Drugstore San Pedro Arroy. Oo, paano ito? Naubusan na ng turbo.
1: Tropa!
0: Sa distributor natin, oh. Asher Gadiano Alarcon. Morning po kay Gerald. Sabi dito, okay. Sabi dito, good morning kay Gerald. Walang turbo sa Ching's Drugstore sa San Pedro. Oh, baka naubusan na ng stocks, oh. Ching's Drugstore, Barangay San Pedro daw. Pa-shoutout kasamahang mga security guard on duty sa Puerto Princesa Water District sa Pedstrong Security Agency. Ka Gerald, baka pwede ako makahigi ng radyo kay Kalawi. Upo, may ikot si Kalawi tuwing Linggo. Namimigay ho ng radyo yan. Sabihan natin siya, ha? Good morning muna doon sa mga security guard ng Pedstrong Security Agency na naghahanap po ng turbo. Sino man tuturbuhin ninyo, ha? Sa walang dapat, ha?
1: Kaktropa!
0: Basta mga security guard lover boy yan na sa asawa. Okay? Mamarites, magandang umaga po.
2: Magandang umaga po, Sir Gira.
0: Yes, ma'am. Kamusta po yung pasyente natin, ma'am?
2: Sa hospital pa rin po.
0: Sa hospital pa rin po siya, no? Sa Adventist Hospital po, no, ma'am?
2: Opo, sir.
0: At ang pasyente natin doon ay si Mark Lawrence. Ano nang ayun, ma'am?
2: Mark John Lawrence po.
0: Yan, Mark John Lawrence. Siya naman ang po ay kinakailangan na operahan sa Manila.
2: Ano po?
0: Oo, siya naman ay kinakailangan operahan sa Manila. Si Mark John Lawrence, di ba?
2: Sa ngayon po, sir, ganito po siya.
0: Oo, pero kinakailangan muna palakasin yung kanyang katawan.
2: Opo, opo. Kaya po yung mga gamot niya. Tinitig niya po, medyo may kamangalan po.
0: Ayun. Kamusta yung gamot niya? Tuloy-tuloy pa rin at walang palya? Ibig sabihin, nasusunod sa oras, sa araw, naiinom niya naman?
2: Opo, kasi bago lang po siya. Kasi yung iba niya pong gamot sa Manila,
0: yung in-order. Order, no? Mark John Lawrence Aldaya, yung pangalan niya, di ba?
2: Opo. Okay. Opo, sir.
0: Na kailangan ng 8 million pesos para operahan siya sa Manila. Bone marrow transplant ang gagawin, ma'am.
2: Nasa million po yung halaga, sir.
0: Kaya nga, oh. Ah, dito may video. May video siya dito, short video. Siya mismo ito, no? Yung pasyente po?
2: Opo, so pinilit lang po namin siya kasi... Ayaw niyo po, sana kasi mahiya siya.
0: Kaya lang, kung milyon ang kailangan mo, tanggalin na natin yung hiya. Kasi gawa natin ng paraan sa kahit na anong paraan, basta makahanap tayo ng milyon. Kaysa yung hiya, yung hiya, nandyan lang yan. Pero yung pera pa, paano natin mahanap? Pero at least nakagawa siya ng video, di ba?
2: Opo, sir.
0: Pwede man yan. Meron man yan na siya mismo yung mag-post, siya mismo yung hingin ng tulong, tapos update. May mga gano'n naman yun na nakakahingin ng tulong. Pero nasa sa kanya yun kung gusto niyang gawin yun o hindi.
2: Opo.
0: Oh, may kamusta nakakaipon din? May mga nagsesend pa rin?
2: Wala po, sir.
0: Naku, sa dami.
2: Nakaraan lang po, sir. Sa, ano pa po yung nalimikong po sa 800 pa lang nalagay ko sa
0: mga tulong. Oh, wag tayo magsawa, ha? Yun ang paraan natin na po pwede tayo mga kahingin ng tulong.
2: Tuloy-tuloy naman po namin yung kahingin ng tulong sa social media po.
0: Oh, sige. Yung mga po pwede natin kasing hingian, DSWD, PCSO, pagka final billing na.
2: Sa final billing na po namin siya hinahanda yung sir, yung sa ngayon po. Inigbusan na namin sa mga gamutan niya po.
0: Gamutan, ano? Yun ang kailangan natin muna.
2: Kasi po, mahal po talaga yung mga gamut niya eh.
0: Magkano ba sa isang saka, araw?
2: Ano po? Hindi po. Sir, yung ano kasi ngayon po, sabi ni Doc, kailangan niya po kami, kailangan po namin ulit magdagdag ng isa pang doktor na specialist.
0: Aroy, para saan yung doktor na yun, nadagdag?
2: Hindi ko pa po alam kay Doc kung need ba po na isang specialist sa doktor ko.
0: Baka sa dugo o kaya sa buto?
2: Sa dugo din nata yung sir.
0: Adin?
2: May isa pang specialist na doktor para dun.
0: Mm-mm, sa dugo pa rin.
2: Opo.
0: Sige, sana lumakas na kaagad para makabiyahe na ng Manila, ano?
2: So, kasi may nintay pa rin po kami ng isang resourcer, yung nadala po sa Manila na biology po.
0: Oo.
2: Two weeks pa po kasi yung namin hinihintayin.
0: Kailan daw darating yun? Anong araw daw?
2: Two weeks pa po. Mga 1 week na rin po ngayon.
0: May isang linggo pa?
2: Opo. Isang linggo pa po kami hinihintay. Pero yung kasi yung...
0: Ang dugo, ang dugo, wala nang problema sa dugo, di ba, noong nakaraan, okay na rin?
2: Nagkahapon sir, pag-check po na laboratory niya, nagmababa pa rin po, tinapahanap pa rin po kami ng dugo. Tuloy-tuloy po yung laboratory niya na kapag mababa, kailangan na talaga sa rinang ulit.
0: Meron na ba naka-stack, nakabangko na dugo?
2: Nagisa pa po kami kulang sir.
0: Nadugo, okay.
2: Anin po yung kailangan niya ulit sa hapon. Tapos may mga nag-donate, may isa po na tatlo, pinahanap lang po kami ng tatlo.
0: Mahirap din.
2: May nag-donate na po na isa, may dalawa pa po kami kailangan. Kasi nangyintay na po ako isa ngayon.
0: Oo.
2: Bali sa pa po yung kailangan namin.
0: Sigurado na yung isa na paparating.
2: Sabi daw niya po kasi lang hindi ko pa pumukuntak eh.
0: Di balintay lang natin. Mamarites, yung GCash number natin sa gusto kong mag-send, ano po?
2: 0950-84-73-682.
0: Okay, sige po. Ito yung number po, GCash number po ni Mamarites Hernandez para ho sa kanyang pamangkin. Tama ba? Pamangkin mo ito?
2: Pamangkin po.
0: O, pamangkin. Ang GCash number po ni Mamarites, 0950-847-3682. Tama, ma'am?
2: Opo, tama po.
0: Sige, i-update lang natin, ma'am. Tapos post lang po, ma'am. Pati yung mga video, mas maganda ma-post na siya mismo yung nanawagan. Okay po ito. At gamitin din namin, ano rin po natin, i-post din namin sa XFM.
2: Sige po, ma'am. I-ano lang po namin sa lalo.
0: Ma'am Marites, maraming salamat, ma'am, ha. Thank you po.
2: Thank you po, ma'am, sa pagtulong, ma'am.
0: Opo, opo. Sige po. Okay. Ito po yung video. Thank you kay Mamarites.
1: Serbisyong Katropa!
0: Siya po si John or Mark John Lawrence Aldaya na nasa ospital ho ngayon, nasa Adventist Hospital. Kailangan ho talaga ng tulong eh.
1: Serbisyong Katropa!
0: Biroin mo, milyon ang kailangan para humaoperahan siya sa Manila. Pero sa ngayon, mahina pa yung katawan. Magpapalakas muna siya. gamutan, kailangan po pambili.
1: Serbisyong Katropa.
0: Yung ano nga o, yung pong dugo na B+, kailangan din niya, 6, pero mayroon ng isang paparating para mabuo yung 5. Isa na lang, isang bag na lang ang kailangan. So kung sino po yung gusto mag-donate, yung number na binanggit ko kanina, yung GCash number, pwede nyo rin po tawagan yun.
1: Serbisyong Katropa.
0: Okay, B+. Type B+ na dugo. Kailangan po yan. Isang bag pa kasi meron ng 5 eh, na naka-standby.
1: Serbisyong Katropa.
0: Ang number po ay 0950-847-3682. Ito po mismo si John Lawrence Aldaya. Siya mismo yung po nagsasalita dito sa panawagan na ito. Tingin siya ng tulong. Pakinggan po natin, panoorin natin.
1: Serbisyong Katropa.
3: Anak po yan, naka-admit sa Adventist Hospital. Simula ng magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Martin Lawrence Aldaya. Anak po yan, naka-admit sa Adventist Hospital. Simula ng June 4 hanggang sa kasalukuyang araw. Ako po ay humihingi ng kaunting tulong financial upang makabawas sa aming mga bayarin sa hospital. Pambili ng gamot at pandagdag sa mga bayarin, gaya na lang nakakatapos kong bone marrow biopsy. At iba pang mga laboratories na ginawa sa akin na nakalipas na araw, okay na admit dito. Kaya tanong halaga po ay taos-puso mo namin tatanggapin. Maraming salamat po.
1: Serbisyong Katropa.
0: Sige, sa pa-apply natin si Mark John Lawrence Aldaya. Siya mismo yung pasyente. Siya mismo yung nagsasalita. Siya po yung nananawagan.
1: Serbisyong Katropa.
3: Po sa inyo lahat. Ako po si Martin Lawrence Aldaya. Nanaksanok po yan, naka-admit sa Adventist Hospital. Simula ng June 4 hanggang sa kasalukuyang araw. Ako po ay humihingi ng kaunting tulong financial upang makabawas sa aming mga bayarin sa hospital. Pambili ng gamot at pandagdag sa mga bayarin, gaya na lang nakakatapos kong bone marrow biopsy. At iba pang mga laboratories na ginawa sa akin na nakalipas na araw, okay na admit dito. Kaya tanong halaga po ay taos-puso mo namin tatanggapin. Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyo.
1: Serbisyong Katropa.
0: Okay, yan po yung panawagan mismo ha. Sana ho may makapagbigay ng tulong para ho mapagamot tuloy-tuloy yung punggamutan at lumakas na.
1: Serbisyong Katropa.
0: Si Mark John Lawrence Aldaya na nasa Adventist Hospital po ngayon.
1: Serbisyong Katropa.
0: Ulitin ko lang yung GCash number po ni Ma'am Marites, 0950-847-3682. Send lang po kayo kahit magkanong halaga.
1: Serbisyong Katropa.
0: 10:24 ng umaga. Babalik po tayo makalipas lang pong ilang paalala.
1: Serbisyong Katropa.
4: XFM. XFM.
5: Sister Pain.
6: Ako po si Joanne ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Santol Plus Gold.
8: Ako si Weng, galko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Halagang pakasak. Pero pag take ko ng Santol Plus Gold sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
5: Santol Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Santol Plus Gold.
9: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santol Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santol Plus Coffee ka na. Santol Plus Coffee, available sa Piling Drugstores nationwide.
10: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
11: Vision X Plus. Softgel Capsule.
10: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule.
11: Vision X Plus. Softgel Capsule.
10: Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
13: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
12: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
14: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom 25
7: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
15: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
16: Mabibili sa mga butika.
17: Ha! May pimples na naman ako!
18: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
19: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
20: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
21: Edgar Elbanbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
20: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
22: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
12: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
23: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
12: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Santon Plus Herbal Oil.
24: Ako po si Ethel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan, palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
12: Santon Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
12: sa sakit ng katawan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
12: Santon Plus Gold.
25: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nag-uusap. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye, ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
12: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Santon Plus Coffee Mix.

0: Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: XFM. XFM. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Sister Pain.
3: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabibili sa mga butika. Supple Plus Gold.
5: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nag-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
2: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Dilip.

0: Sinabi na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako sin Kaila Daligdi.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may tagline ng mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri
10: na
9: sa...
10: Hanilo ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
11: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri na sakit.
12: Santon Gold. Coffee Mix.
13: Ako po si Maribeth ng Cavite. Sa Coffee Nurse. Yung sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na kapsa to araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
12: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
14: Kung vitamin C, tandaan! Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
15: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
16: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
12: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa mga butika.
17: XFM.
18: Serbisyo Katropa. Serbisyong Katropa.
19: Sige, balik tayo sa Serbisyong Katropa.
18: Serbisyong Katropa.
19: Naghahanap ka ng produkto ng Santon, saan ka bibili? Kung taga Brooks Point ka, sa Riz Med Shop, sa Socrates Pharmacy, sa Bedcare Pharmacy, sa Brill Pharmacy, lahat yan sa Brooks Point po yan. Pakihanap nyo na lang dyan ha, apat naman yan, malakas yung Brooks Point eh.
18: Serbisyong Katropa.
19: Oo, oh, nagbibenta yan ng mga Santon product. Sa Taytay, mayroong Pest Drug Store, PS Drug Store. Pati sa Port Barton, ganun din, mayroong Pharmamed. Dalawa ho yan sa Taytay. Pwede niyong puntahan para makabili ho kayo.
18: Servisyo.
19: Kain? Call. Yung sinyas mo ganun eh.
18: Servisyo.
19: Sa Kuyo Greaser Linda Drugstore. Pwede niyo pong puntahan yan. Makakabili kayo dyan. Kay
18: Servisyo. Katropa.
19: Kahapon mayroon tayong pinapanawagan. Si Winter nawawala. Aso yun eh.
18: Servisyo. Katropa.
19: Oo, 15 years old na yun. Yung aso na yun.
18: Servisyo. Katropa.
19: Hindi pa yata nakakauwi. Sa Westcom po yun.
18: Servisyo. Katropa.
19: Si Winter nawawala. Ngayon naman.
18: Servisyo. Katropa.
19: Oh, si Tuti naman ito. Tuti. Hello po, ma'am. Magandang umaga po.
17: Hello po. Good morning.
19: Yes, ma'am. Opo. Ano pong pangalan niyo, ma'am?
17: Krishna po.
19: Krishna?
17: Yes po.
19: Ma'am Krishna. Taga saan po kayo, ma'am Krishna?
17: Taga Malbar po. Barangay Matyaga.
19: Barangay Matyaga. Malbar Street. Yes. Nawala po si Toti, ma'am?
17: Yes po. Cut po siya ng friend ko. Po. And then nag-backtrack naman po kami sa CCTV.
19: Mm-hmm.
17: And then, bandang 8:25 po, nakita po namin tumambay po doon sa may window. And then, nagkaroon po kasi ng blackout noong June 12.
19: Opo, tapos?
17: Pero siguro mga after 15 minutes po, napansin ko na rin po na wala si Tot. Kaya naghanap na rin po kami mga 8:40 to 8:50.
19: Oo.
17: Sa pag- hanggang sa bumalik po yung kuryente.
19: Gabi po no, nung time na yun?
17: Yes po.
19: Nung hinahanap niyo si Tot, si Toti, wala talaga?
17: Wala po.
19: Bitaw naman po ito no, yung ano niyo po, yung pusa ninyo? Pusa po yung nawawala, si Tot sa pusa po ito,
17: yes,
19: yung pinag-uusapan
17: po
19: namin. Bitaw po ito, ibig sabihin hindi siya nakakulong, hindi siya sa loob lang na bahay, nasa...
17: Ay ano po yan siya? Yung sa friend ko po kasi, indoor cat po talaga yan siya. So
19: ayun,
17: like yung buong life niya po, nasa indoor lang din po siya. So baka confusing po since hindi niya po to permanent na house. Baka naghahanap po ng scent ng amo niya po.
19: Ayun, opo. So pwede kayo doon lang sa Matyaga lang yan, ng mga bahay po?
17: Actually po, ang nakita po namin sa CCTV nung bandang 8:25 din po.
19: Okay.
17: Tiningnan din po namin yung front ng CCTV namin sa front house. And then wala naman pong sign na lumabas siya mismo sa gate namin. So ang choice lang po talaga, meron po kasing daan dito sa bahay namin sa pababa. Yung zip line na po yun siya, papunta na pong Baywalk. And then may mga butas po doon, so maybe doon po siya sa baba. Nakapag-post na rin po kami ng mga posters around sa area, HTU, and then umabot na po kami sa may LBI.
19: Baka nagtago lang, di kaya? Sa bagay ko nagtatago, lalabas naman kaagad yun at magugutom yun, kakain yun.
17: Yes,
19: hahanapin lang makakain, di ba?
17: Yes po. Actually po, may nag-reach out na rin po sa amin a while ago na nasa kanila raw po si Tot, pero for verification pa po siya.
19: Oh, tadi napunta na? Wala pa?
17: Later pa po. Hindi pa po nag-ano yung nakakukup po.
19: Okay, sige. Pero kumontak na sa inyo na nasa kanila, reply na lang ang hinihintay natin para malaman kung saan nyo pupuntahan.
17: Ay, papunta na rin po siguro yung mom ko doon. And if ever...

0: ito opo. hindi indoor cat na talaga siya.
1: Opo, ang inaano nga po namin, baka po na curious lang po siya outside. Baka gusto lang po mag-ikot-ikot tapos di na po alam kung paano makauwi.
0: Pwede, oo, yung ganun. Yung tipong nakakakita siya ng, na halimbawa, daga o kaya yung makakapukaw ng pansin sa kanya, sinundan niya ng sinundan hanggang sa gusto niya nang bumalik. Opo. Di na makabalik, di na alam kung saan.
1: Actually, may ugali po kasi si Tot na sobrang lambing po, kaya hindi rin po malabo na may nagkukup sa kanya.
0: Sarap pala itong alagaan. Magkaka-interest yung iba pag sobrang lambing. Di ba?
1: Yun din po yung fear talaga namin. Pero buti po, may nag-reach out na rin po. Tapos, may valid din po kasi siya ng sunod sa tao. Kaya baka nadala rin po.
0: Oo. Tsaka ang ganda ng balahibo niya, ang ganda ng mukha. Parang malaking pusa, parang sarap dumugdumugin eh.
1: Opo.
0: Opo. Oh, kasi ako marami ang pusa, 21 pusa ko rin eh, may ganyan din ako. King, yung Miko King namin, malaki rin. Parang ganun siya, malaki. Ang hirap pa naman pag nawalan ka ng alaga.
1: Opo, yun nga rin po ang in-work. Kasi yung owners niya po nasa Manila po ngayon, nakisuyo lang po sa amin dito na i-keep po muna.
0: Lalo na pagka ganito na, 13 years old na, sobrang tagal na, parte na ng buhay mo yan eh.
1: Yes po.
0: Sige po. Paano ma'am, hihintay na lang natin yun ano? Yung pong hindi na tayo manawagan, sigurado na kaya yun ma'am?
1: Siguro po mananawagan pa rin po. And then mag-update okay. naman po kami if ever po na nahanap na po si Tot.
0: Sige ma'am, nakikinig po sila. Sana po yung mga kabarangay ninyo o kung sino man yung nakapansin, halimbawa may nakamotor na kinuha yung pusa pansamantala para lang masiguro na maibabalik sa may-ari. Kayo po mismo yung manawagan ma'am, tapos pakibanggit na lang yung contact number na tatawagan nila para po mabawi ninyo.
1: Nakapag-post na rin po kami ng mga posters sa around po sa area namin. Mm. And then pwede naman po kami contact sa 0935-485-4515 po.
0: Yan, okay po. Sige.
1: Lahat po ng poster na nakita na pinosta na po talaga namin yun siya.
0: Yan, opo. Panawagan po sa mga nakikinig ho ngayon, lalo na kung dyan malapit lang po sa Barangay Matyaga o di kaya may mga motorista na napadaan, kung sino man po ang may hawak kay... Alam niyo ba pangalan niya na Tuti? Pag tinawag mo, Tots, Tuti, lumilingon siya?
1: May ugali rin po yan siya na ano... na kahit naririnig ka po niya, hindi ka po talaga niya papansinin unless na ikaw po yung dumapit sa kanya mismo.
0: Suplado yata.
1: Kaya nagsihirap din po.
0: So, baka sa edad niya na rin. Yung iba kasi ganun eh. Tinatamad na. Dati maligalig pa pag mga 1-year-old, 2-years-old. Pero pag may edad na, minsan nga pag ano yan eh, pagkakain yan, pag nabusog na, doon na lang hihiga, tutulog.
1: Yes. Po.
0: Oo, yan.
1: Kaya ang worry din po namin, sana magbalik rin po kasi nagsisever po si Tot. Baka po kapag hindi nila alam po anong gagawin, baka ano po mangyari kay Toti.
0: Sige po. I-post ko rin po ito sa account ko, sa Gerald Gales na account ko, tapos sa XFM. Tapos pag meron ding info sa amin, magtawag lang po kami or magchat lang din po kami sa inyo ha.
1: Sige po. Maraming salamat po.
0: Thank you po. Salamat. Good morning po.
2: Servisyong Katropa.
0: Kahapon si Winter, pusa. Ay, aso po yun ha. Ito si Toti naman, si Tots. Nawawala dyan po sa Barangay Matyaga. Senior cat na po ito. Lalaki po ito. Yan, ganda ng ano nyo. Ginger cat. Yung, ano siya eh. Ganda ng kulay niya. Orange. Parang Garfield, ano. Yan. Baka nakita din nyo ha. June 12 pa po ito nawawala. Paroy, anong araw na ngayon? Tagal na, oh. 12. Di, 5 days na. Sana po nandyan sa inyo, alaga ninyo, inaalagaan ninyo, yung pong mayari, hinahanap na po. Yung amo, naghahanap na. Kasi yan siya, hinahanap niya rin yung amo niya. Tawagan niyo lang po yung number nila, ha? 0935-485-4515. Yan po yung contact number nila. Hindi kaya 0966. Hindi, isa na lang. Ito na lang yung 0935. Yan na lang po yung contact natin. Isang number para hindi tayo malito. 0935-485-4515. Okay?
2: Servisyong Katropa.
0: Sige. Next.
2: Servisyong Katropa.
0: Cellphone naman. Nawawala yung iPhone. I-post din natin.
2: Servisyong Katropa.
0: Mga panawagan.

0: Ala, yung CCTV na ko. Sabi ko pa naman, tatawagan natin yung nang scam.
1: Serbisyo Katropa.
0: Sige, yung cellphone na lang muna, iparawagan natin. Doon sa Barangay Santa Monica, mayroon pong CCTV. Ang linaw, grabe. Kita yung mukha mo, Brad. Mukhang may problema ka doon sa tindahan. Ganito na lang, may partida ha. Bukas natin talakayin. Pero, kung po pwede, naka-post na yun. Kung po pwede, balikan mo na lang bago ka makita sa ano, XFM. Bago may post sa media. Balikan doon yung pera na napa-GCash. Ibalik mo na lang, sir. Kita yung mukha mo dito eh. Malinaw pa naman yung kuha ng CCTV. Bukas ha. Panawagan mo na ito ngayon. Kung po pwede, mabalikan mo. Sabihin mo lang, pasensya, nagkamali. Nakalimutan ko bayaran. Ganun na lang iparaan na sasabihin mo ha, para medyo hindi halata. Oh, masama, iayos mo lang yung problema. Hindi na natin tatalakayin. Alam mo naman tayo dito, mataas din po yung consideration natin.
1: Servisyong Katropa.
0: Balik mo, ayusin mo yung problema para hindi ho natin matalakay. Ngayon, kung wala talagang development doon, bukas lalabas natin yung CCTV footage. Makikita ka. Hihingi tayo ng tulong sa tao kung saan ka nakatira. At ano ang pangalan mo? Oo, ipagmakita ito. Tapos makita ng kamag-anak mo. Pati naman barkada, kaibigan.
1: Katropa.
0: Kaya yung pagkaganyan.
1: Servisyo Katropa.
0: Doon muna tayo sa ano, sa iPhone muna tayo nawawala.
1: Servisyo Katropa.
0: Santon Prada ka, huwag nyo kalimutan dyan po sa San Vicente. Meron pong Welfare House Pharmacy, meron PharmaRich, tapos meron The Generic Pharmacy, okay?
1: Servisyo Katropa.
0: Pwede nyo pong puntahan yan.
1: Servisyo Katropa.
0: 10:48 ng gumaga.
1: Servisyo Katropa.
0: Yung huling number na binigay ko. Kita mo yung huling number. Okay, sige. Yun ang tawagan natin. Oh, yan. Thank you, Ma'am Marites. Salamat sa video.
1: Servisyo.
0: Ipopost ko na po sa account ko sa Gerald Gales. Oh, si Gerald De La Cruz, sir. Good afternoon. Oh, anong balita? Morning.
1: Servisyo Katropa.
0: Kagawa Jack Manaayoy, nahanap na tayo sa fiscal sa office. Saglit lang.
1: Servisyo Katropa.
0: Fiscal, saglit lang po ha. Taposin ko lang yung program. Para raw i-subscribe na.
1: Servisyo Katropa.
0: Hindi ko pa nga na-check yung padabit ko eh.
1: Servisyo Katropa.
0: Dali lang, kunting hintay lang. Car, saglit lang ha.
1: Servisyo Katropa.
0: 10:48 po na gumaga.
1: Servisyo Katropa.
0: Mga nasa live natin, nilupo sa inyo. Shout out, syempre, mga nasa live. Basahin natin yan, batiin natin yan. Paki-shoutout naman po si Kenneth sa Alameda. Baka maisip niya tumulong, makasikaso ng papel ng anak niya sa co-op. Hindi nagpaparamdam eh. Salamat po. O, bakit naman? Anak niya yung pasyente?
1: Servisyo Katropa.
0: Kenneth sa Alameda. Baka pwede raw at maisip mo na tumulong, makasikaso ng papel ng anak mo dyan po sa co-op. Panawagan na, baka misis mo ito.
1: Servisyo Katropa.
0: Misis, baka naghahanap ng paraan yan. Hindi makontak, hindi matawagan number.
1: Servisyo Katropa.
0: Sige, baka naghahanap ng paraan, misis. Oo, hindi lang kumukontak. May mga ganong mister eh, na ayaw ng update. Pero bigla na lang man sosorpresa. Oo na... Mahal, ito na yung mga bayan natin, mga sikaso. Mga ganun ba na mga mister, di ba? Ang galing.
1: Servisyo Katropa.
0: Pero yung kala mo, no, yung nag-expect ka na susurpresahin, kayo pa yung nasurpresa, wala talaga. Hindi talaga paramdam. Sakit sa ulo yan.
1: Servisyo Katropa.
0: Rodelin Ibardone, pasyautan naman katropang Gerald sa family ko dyan sa Sitio, Subingao, Barangay Dumarao, Rojas, Palawan. Espol Bida at Katalogo Family, Halong Kamo, Halong Kamo, arin, wala ba? Nagtatago sa Ruwa sa ata, pamangkin ko ang bata, Roy.
1: Servisyo Katropa.
0: Kenneth Salameda, yung anak mo nasa ospital na sa Kuyo, nananawagan yung ano, yung Tito. Lalaki po ba kayo? Kasi iba yung pangalan eh. Check. Tito, tita, nung pong bata, yung pong sabi niya kasi dito nagtatago sa Rojas, pamangkin ko ang bata.
1: Servisyo Katropa.
0: Panawagan, baka kilala ninyo ha, si Kenneth Salameda. Yung anak mo nasa ospital.
1: Servisyo Katropa.
0: Okay, Halong Kamodera, tanan, everyday, God bless you all, sabi ni Rodeline Ibardone.
1: Servisyo Katropa.
0: Sabi naman ni Fernando ulan. Alo Lord, pabati naman ka Gerald Gales Patara sa always nakikinig po sa tabing dagat. Talaga yan, masarap na sa tabing dagat. Tapos sa umaga, kakapi-kapi, malamig ang panahon, malamig ang simoy ng hangin. Aroy!
1: Servisyong Kaktropa.
0: Kape, di ba? Tapos biglang iihaw-ihaw ka ng isda, ng liyempo.
1: Servisyong Kaktropa.
0: Maniwala ka, di pa naubos yung kape. May kasunod na nakaagad dyan. Malamig na tubig. Maraming ice.
1: Servisyong Kaktropa.
0: Tapos antadob talaga.
1: Servisyong Kaktropa.
0: Mariabi D.C. Ledesma. Good morning po, Kajarod. Pabati naman po kami dito sa Pinamalayan, Mindoro. Ba, malayo ah.
1: Servisyong Kaktropa.
0: Ano sa inyo, yung mga nanonood dyan po sa program natin sa Oriental Mindoro. Yung mga taga Mindoro po nanonood sa XFM Palawan, sa Servisyong Kaktropa. Salamat ah sa inyo pong panonood.
1: Servisyong Kaktropa.
0: Sige, i-chat nyo lang, i-comment nyo lang kung saan mga munisipyo, mga probinsya yung mga nanonood sa oras na ito. Nationwide, yung ating pong Servisyong Kaktropa.
1: Servisyong Kaktropa.
0: Diyan si Mariavi D.C. Ledesma sa Mindoro Oriental sa Pinamalayan.
1: Servisyong Kaktropa.
0: Malayo-layo ha, sige. Aboring ka, Gerald. Good morning.
1: Servisyo.
0: Notify. Sige. Follows. Ha? Binawian ni Kulot si JR. Kasi si JR din ang pahuli kay Kulot. Kaya bawian lang sila. Aba!
1: Servisyo. Kaktropa.
0: Teka, ano ibig sabihin nito ha? Sabi ni Fernando. Alo Lord, sa bangkaw-bangkaw ito.
1: Servisyo. Kaktropa.
0: Binawian ni Kulot si JR, kasi si JR din ang nagpahuli kay Kulot. Kaya bawian lang sila. Uy, yan namang sabi, naglaglaga na.
1: Servisyo Kaktropa.
0: Oo. Naglaga na nangyari pala.
1: Servisyo Kaktropa.
0: Fenilda Bollier. Good morning po everyone. Good morning.
1: Servisyo Kaktropa.
0: Paano, kailangan natin magpaalam kasi pa-alas-onsin ho ito ng umaga.
1: Servisyo Kaktropa.
0: Kasunod ho ang palatuntunang sentro ni katropang Mike Scotti, kagawad Mike Scotti ng Barangay Siksikan.
1: Servisyo Kaktropa.
0: Soon to be, hindi, kagawad lang po pala muna.
1: Servisyo Kaktropa.
0: Siyempre.
1: Servisyo Kaktropa.
0: Kagawad Mike Scotti ng Barangay Siksikan.
1: Servisyo Kaktropa.
0: Siyempre, kasama ho natin dito si Ken Vincent Dancino, si Axel Bonno Barretes, at siyempre yung kanilang head sa program natin ngayon. Siya yung nakaupo ngayon eh. Talagang co-pilot natin eh. James Navas.
1: Servisyo.
0: Ng PTCI. Patapos na yung kanyang oras sa OJT. Kung magpapasok na dito. Ganun pa na si Dan Kirk is calling you. Tumatawag si Mrs. Mo.
1: Servisyo Kaktropa.
0: Sagutin natin on air ito. Napin ka, Ken.
1: Servisyo Kaktropa. Servisyo Kaktropa.
0: Punta pa tayo ng Fiscal's Office.
1: Para
0: doon sa Baybas Operation natin ka nakaraang gabi. Barangay Bangko-Bangko.

0: aso at pusa. Kasi kaya ano na naman kayang mawawala? Nakaran aso, pusa, bukas ano kaya?
1: Serbisyo Kaktropa.
0: Sana makabalik na si Winter, pati si Toti. O yung mga alaga.
1: Serbisyo Kaktropa.
0: Pasyente ha, nasa ospital, nasa Adventist Hospital. Yung envelope, ganun din nawawala. Paalam tayo. Mga kababayan, yun lang po. Ganun lang talaga ang serbisyong Kaktropa. Tutulong sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng panawa. Maraming salamat mga kababayan. Yung lingkod ka, Gerald Gales. Good morning.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika,
0: angat sa komentaryo,
1: angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!
3: XFM.
2: X.
3: XFM.
2: FM. No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
5: Vision X Plus. Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
5: Vision X Plus. Softgel Capsule.
4: Vision X Plus. Softgel Capsule.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
6: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
10: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Sandown Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sandown Plus Coffee Mix. Ang Sandown Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
11: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
5: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
0: Vision X Plus. Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
0: Vision X Plus. Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
10: Campaign na may natural energy booster. Sandown Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Sandown Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Sandown Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!
6: Mabibili sa mga butika.
2: Ha! May pimples na naman ako! No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
0: Mag-Vision X Plus ka.
5: Vision X Plus. Softgel Capsule.
1: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata.
4: Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
5: Vision X Plus. Softgel Capsule.
0: Vision X Plus. Softgel Capsule.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
6: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan.
13: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Santon Gold Live Testimony.
14: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
13: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
15: Kung dati ayaw mong nag-gabay dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
13: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
16: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkir Estrella.
17: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
18: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
13: Premium D3 Coffee Mix. Simulan ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
19: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil. Tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
13: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
20: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
13: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
22: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
23: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: XFM.
24: X.
3: XFM.
24: FM.
25: Mga katropa, excited!

0: ang exciting time sa buong Pilipinas. 8 minuto makalipas ng alas 11 ng tanghali.
1: Sentro, programang sesentro sa mga napapanahong usapin. Magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Wala nang paligoy-ligoy. Dapat nakasentro ang komentaryo. Mapapakinggan sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Sentro. Central.

0: Magandang hali Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po sa ating programang Sentro ngayong araw po ng Miyerkules. Mga katropa, ngayon nga po ay June 17, 2026. Sana po ay okay, all right kayo sa inyo po mga kinalalagyan. Mga ginang ng tahanan, kumusta na po kayo? Tanghalian na tayo kung ano na ba niluluto yung ulam dyan. Sentro. Samahan ninyo kami hanggang alas 12 po ng tanghali sa bagyong teknikal. Kasama natin si katropang James Nava. Wala po PTCI. Sa teacher na yun. Sino pa pala ang teacher mo, James? Sabi ko, 100 na yung grade mo. Nagsusolo ka na eh. Kanina ka pa nagsusolo sa programa ni kagawa Gerald Gales na soon to be kapitan ng barangay Bangkaw-Bangkaw. Siyempre, ako naman po magtitimon sa ating programang Sentro. Kagawad Mike Escote mula sa Barangay Siksikan. Of course, live na po tayo mga katropa, mga kabarangay sa ating pong Facebook page sa 104.7 XFM Palawan. At welcome nga sa ating programang Sentro. Kung saan si Sentro ang ating mga usapin sa ating pong mga barabarangay. Mga nangyayari sa ating mga kabarangay. Mga hinaing ng ating mga kabarangay. Mga problema sa barangay. At siyempre, mga magagandang ginagawa ng barangay council. Ano ba yung mga resolutions, mga ordinansa, mga proyekto. Pag-usapan po natin dito yan. Ang ating programa atin po sa inyo yan ng Santon Gold Herbal Tea, mga katropa. Kapag pakiramdam na ninyo, bloated yung chan ninyo. May parang may kabag kayo, merong punong-puno ng hangin ang inyong chan. Ito po ang kailangan natin, Santon Gold Herbal Tea. Iyak na maibsan po ang ating pangit na pakiramdam sa chan. Yung alam mo, bloated ka, parang bloated na chan. Abay, maganda po itong Santon Gold Herbal Tea. Mabibili po ito sa atin pong mga Yes to Health Clinic natin dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Diyan po sa may Barangay San Manuel, sa Bayan ng Ruha, sa may Asmis, at sa Bayan ng Nara, diyan po sa may Caltech Station lamang sa may Panakan na Uno. Siyempre, mabibili din po yan sa mga kapartner natin ng mga pharmacy. Dito po sa lungsod ng Puerto Princesa sa PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, sa Medzone Pharmacy, Gendis Pharmacare, La America Pharmacy, PharmaStop, Edesa Andre Pharmacy, sa Change Drugstore, meron din pong Santon Gold Herbal Tea, sa Sky Drugstore, Narscare Pharmacy, Redley Pharmacy, sa Nature's Medic, meron din dyan. Salamat muna kay Ate Merce sa Abuan ha. Sa tabi ng yung restaurant dyan, sa tabi ng Nature's Medic dyan sa Maya Rosa Street. Ako, nilibre ako ni Ate Merce. Nasusunod daw, nakain ko, may bayad na. Ate Merce, good morning! Siyempre, mabibili din po ang Santon Gold Herbal Tea dyan po sa St. Teresa Drugstore, sa Erica Drugstore, Western Pharmacy, Medse Pharmacy, Best Life Pharmacy at sa Pharma Life. At sa Palawan Drugstore daw. Mga katropa, mga kabarangay, meron tayong bisita dito. Okay na ba, James? Na blurred mo na ba? Okay na ba? So, pwede na ba? Hindi nakita yung mukha niya? So, meron tayong bisita dito. Isang kababayan natin. Okay na, Sir James? Okay na? Sige. Salang na natin to ha. Isang multi-cab driver. Meron lang nangyari. Sir, magandang umaga. Lapit lang po kayo dyan sa mikropono. Yan, ha, po.
1: Magandang umaga po, sir.
0: Opo. Ano po ang... i-blurred mo pa, James. Medyo halata pa eh. Sige pa. Kapalan mo pa yung blurred oh, para hindi ma... ano yung mukha niya. Napakapugi ni sir. Kaya marami makakilala eh. Ayan, pwede na. Okay na yan. Sir, magandang umaga po. Pakilala mo na kayo, sir.
1: Magandang umaga po, sir. Ako po si Elmer.
0: Mm-hmm. Taga saan po kayo?
1: San Jose ho.
0: San Jose. Lapit lang kayo, sir. Na, ano,
1: San Jose po, San Jose.
0: Iyan, San Jose. Oh. So, ano po ang inyo pong problema at napasugod po kayo dito ngayong umaga?
1: May concern lang ako, sir. Kasi nga napos ako sa Facebook. Mm-hmm. Tapos pinagpistahan ako ng mga mga nag-comment doon. Tapos nireply din na nag-post. Ang nag-post po si Chrising.
0: Chrising yung account?
1: Oo, Chrising yung account.
0: Oo. Paano, babae, lalaki?
1: Babae ho.
0: Babae.
1: Sana naman po, ma'am, bago niyo ako pinos.
0: Teka lang, ano po yung post niya?
1: Ito ho, sir, yung caption niya sa post niya. Mm-hmm. Yung driver niyan, gusto suluhin ang kalsada, bakit daw ako nasa gitna?
0: Mm-hmm.
1: Kaya ma'am, nasa gitna, ma'am, nagsabi ako sa iyo, dapat nasa outer lane na ho kayo. Kasi alam niyo naman yan ang regulation ng motor pag sa highway, sa outer lane.
0: Di opo, saan po ito nangyari, sir? Kailan?
1: Nasita ko sa nung ano, sir? Martes ng hapon.
0: Martes ng hapon, saan po, banda?
1: Sa San Manuel, Kainato.
0: So may Kainato?
1: Opo.
0: Sa, ano kayo, papunta ng San Jose o papunta ng bayan?
1: Pabayan. Pabayan.
0: So pabayan, ibig sabihin, nasa right side ka?
1: Opo.
0: Nasa right side ka?
1: Right side ako.
0: Oh, right side ka. Opo. Siya naman, saan galing?
1: Galing ng kanto ng San Manuel, palabas.
0: Palabas. Opo. Oh, so magkasunod kayo?
1: Opo, nasa unahan po siya.
0: Nasa unahan mo siya?
1: Opo, opo.
0: Oh, nasa unahan mo siya. Nasa gitna ng bahagi siya ng kalsada.
1: Opo, yung dalawang lane ho, doon siya sa puting lane naka gitna.
0: Mm-mm-mm.
1: So, ako naman, hindi ako nag-overtake kasi nga, nagbusina muna ako para maging aware siya. So, magitna siya.
0: Mm-mm.
1: So, nung pagtapat ko, ma'am, back ride po pala kayo.
0: Mm-mm.
1: So, ang baga ng takbo mo, dapat sabi ko, nasa kanang bahagi lang yung mga motor. Mm-mm. Kasi nga, sa outer lane lang ho kayo. So, yung sabi ko na yon, minasama niya pala. Tapos, pinos niya ako.
0: Mm-mm.
1: So, yung pinapoint ko sa iyo, Ma'am Chrising, ano pong point nyo na pinos nyo po ako sa social media? Pinagpistahan tuloy ako.
0: Mm-mm. So, yun ang nasita mo siya.
1: Opo, pinagsabihan ko lang, sir.
0: Pinagsabihan mo lang na, ma'am,
1: outer lane lang ho kayo.
0: Outer lane lang kayo. Opo. So, wala siyang hindi siya, walang reaction?
1: Hindi siya kumibo.
0: Hindi siya kumibo.
1: Nagdiretso na ho ako.
0: Okay. So, malamang huminto siya at pinicturan ka niya.
1: Siguro sir, ang picture niya kasi saan, hinabol niya siguro.
0: Ah, hinabol ka niya, nakaharap?
1: Sa likod siya, nagpicture ko ng picture niya
0: una
1: sa likod.
0: Picture niya.
1: Sa may tapat ng paliko.
0: Mm-hmm.
1: So, nung nagtahinto ko sa paliko, pagdating ng robe, doon naman sa may sa waiting seat, doon yung picture.
0: Oh, doon. So hinabol kaya, inupertikan ka niya para makuha yung picture.
1: Picture, tapos pinos niya ako.
0: Pwede pa basa ng post niya?
1: Ito po, yung post niya. Driver niyan, gusto suluhin ang kalsada. Bakit daw ako sa gitna? Ipagsatabi, bigla naman silang hinto na walang signal light. Isa pa, agawan sa pasahero. Kinging, amo ka. Pareho lang tayo naghanap buhay. Di po, kit, nakapurilis ka lang. Pangit ka, apakayabang mo. Sa daan. Sa taas. Lagi naman akong sa tabi. Kung di kayo nag-uunahan sa pasahero, biglang hinto rin. Sa tabi, taas, mauna sa pasahero. Kupal. Di sana sa tabi ako, doon ka sa malayo, gamunggo, utak mo, bulok pa lahat. So, masakit to sir na pusa. No? Anong pinupoint mo, ma'am, na ba't mo pinos to?
0: Yung plate number na kuha talaga, at saka yung pangalan.
1: Pangalan na multicab.
0: Oo. Pwede ba yung multicab ba, i-blurred lang din natin?
1: Wala na sir, naka-public na yun. Yung,
0: naka-public na, wag mo na i-blurred, James. Naka-public na, James eh.
1: Ang share nito sa 40 shirt, tapos yung comment kagabi tininan ko, 211.
0: 200 na, may nambabas na sa'yo.
1: Opo, may nambabas sa akin. So, hindi naman po lahat ng multicab driver, ma'am, ganon.
0: Oo, pakita na natin yung multicab niya. Yung multicab ba sa'yo yun?
1: Hindi po, sir, boundary lang.
0: Boundary lang din. So, ano sabi ng mayari?
1: So, pag ano kay Boss Chamiyami, ba't nakapost yung multicab? So, anong ginawa mo? Sabi niya, sinagi mo ba yung nag-post?
0: Mm-hmm.
1: Sabi ko, hindi, boss. Kasi kung sinagi ko yung boss, hindi niya ako i-post. Reklamo yun sa LTFRB or sa LTO. Parang patawagan ako ng siyokos.
0: So nag-ano lang pala, kumbaga, napagsabihan ka ng may-ari, nagbaboundary ka lang.
1: Opo, opo.
0: Oo, okay. So, ngayon, paano yun? Itong na-post ka, tuloy-tuloy pa rin yung biyahe mo.
1: Hindi na, sir. Kahapon, sir, hindi ako nagbiyahe.
0: Hindi ka nagbiyahe?
1: Okay lang naman ako magbiyahe kasi nga, hindi naman ako guilty sa pinos niya.
0: Mm-mm.
1: Yung ano ko lang minsan, yung pasahero kasi sabi niya naka-post, may nagpara kahapon, tapos biglang nagtalikod. So, apektado yung anak buhay ko.
0: Ayun, naapektuhan yung anak buhay mo.
1: Masakit doon.
0: Mm-hmm.
1: Kasi nga, dapat bago tayo mag-post, yung sure tayo na ano talaga na may pinopoint po siya.
0: Oh, ito pala Alta Homes, yung ano mo, multi-cab mo. So, na Martes ito nangyari, kahapon hindi ka na nakabiyahe.
1: Nagbiyahe pa ako, sir, kasi nga hindi ko alam nung pagka umaga na ko, kahapon ko lang na umaga na lamang, tinago ko ng taga-Alta, sabi niya, May, alika, nag-viral ka. Sabi ko, ha? Anong nangyari? So, sabi niya, may nag-post sa'yo sa Facebook. Sabi ko, ha? Siyempre, expected ko na rin, sir, yung babae nga na pinag-pagsabihan ko lang rin.
0: Pagsabihan mo. Opo. Oh, pero concerned ka lang sa kanya.
1: Concerned ako sa kanya, sir, kasi nga babae. Kung ako balasubas na driver, ma'am, hindi na ako nagbusina sa'yo para hindi ka maging aware. Kaya kung pilitin yung sa kanan o sa kaliwa. So tayo naman, hindi naman tayo ganoon ka ano sa kalsada. Binusinahan kita para aware ka na diyan ako sa likod mo. Kaya nagpagkita mo, nagtabi ako sa iyo. Sinabihan kita, ma'am, na ma'am, bakret po pala kayo. Dapat sa outer lane lang ho kayo. Kasi ang bagal
0: paano mo siya nasabing bakret? Kasi may mga ano dito eh, may pangalan ba
1: pero bakret? Hindi naman siya bakret, sir. Pero bakret talaga siya kasi sa yung ano niya, account niya na stock ko. Ay, ang hirap ng biyahe ngayon. Tapos tag-ulan, tapos naga-deliver sa minsan ng mga pagkain.
0: During that time.
1: Wala siyang karga. Talaga siya, wag pamasada talaga.
0: Paano mo na stock kung bago mo lang naman siya na stock no, nagka-problema na?
1: Nakita ko po sa mga post niya.
0: Pero ayun nga, nung sabi mo kasi sinabihan mo siya na backride during that time?
1: Opo, yung pagkasabi ko po, yun sinabi ko sa kanya, pero hindi niya po narinig yun, sir. Ang sa may nag-comment doon, sabi niya baka minura ko siya. Sabi naman ng, ito ang nagsabi, ang screenshot ko kasi lahat, sir, kasi nga masakit to sa part na pinag-inig ako. Kasi nakita na rin tong post na to. Sabi niya, ba't anong nangyari sa'yo pa? Sabi niya, pati kami madadamay sa ganyan. Sabi ko, alam niyo naman ugali ko, nak. O kanina nag-chat ako sa iyo, ma'am. Dapat galit ako sa iyo, pero chinat kita ng good morning po, ma'am. Hindi ako ganoon kabasos, ma'am, sa totoo lang.
0: Yung account, no? James, pakita mo yung account, no? Ano? Chrising, ba? Chrising?
1: Tapos yung chat ko sa kanya, delivered naman, nababasa niya to.
0: Oh, yan, si ano?
1: Sabi ko sa kanya, itong asami ko, sabi ko sa kanya, good PM po, ma'am. Tapos kanina umaga, nag-good morning po, ma'am.
0: Nakipag-ugnayan ka.
1: Opo, para mag-ano sa akin. Kaso delivered, hindi niya sinisin eh. Masaya ka po kasi napahiya mo ako na sobra. Ano po yung pinupunto mo sa post mo? Sinabi ko sa kanya. Kaso hindi siya nag-reply. Tapos sinayin ko sa kanya pinang-screenshot. Meron pa nga dito yung isang comment. Siyempre, ano to eh. Treatment din to yung isa. Sabi ng isa, tawa pa siya. Nag-imuhi pa siya ng tawa. Tangtuwa siya sa post niya. Ako bahala dyan. Pasinsyahan mo lang ako. Tapos nag-imuhi pa siya ng tao pa siya, yung isa. Tapos marami pa mga ano rin dito, mga comment ng ano.
0: Dapat so, tayo, pakiramdam mo, sir, napahiya ka talaga.
1: Sobra, sir, sobra.
0: Sobra.
1: Kasi sabi na ano ako sa pasahero, hindi. Kasi ako, totoo, hindi ako guilty. Kaya kong panindigan yan. Kasi nung time na yun, may pasahero ako na apat. So, yun ang magpatunay po na hindi ko siya minura. Ang sabi ko lang sa kanya, ma'am, backride po kayo. Dapat yung backride motor sa outer lane lang ho, yan nagadaan. Opo. Yan po pagkasabi
0: yun sa kanya. Yung eksaktong sinabi mo
1: yun
0: sa kanya.
1: Yung eksaktong sinabi ko.
0: Kasi so, ako, no, sir, no sinabi mo sa kanya yun, anong ginawa niya?
1: Wala naman po, sir. Nagdiritso ako sa kanya kasi nagpagitna na siya eh. Nabusinahan ko na siya para maging aware siya, nasa gitna. So, nagdiritso na ako.
0: So, nag-overtake ka sa kanya?
1: Opo.
0: Sa right side?
1: Sa right side,
0: no. Sa right side?
1: Opo.
0: So, nandito na siya sa kabilang,
1: opo.
0: Ano?
1: Tapos, nagdiritso na ako.
0: Hindi pa rin siya tumabi.
1: Pumanggitna po siya.
0: Pumagitna.
1: Pagbusina ko.
0: Pagbusina mo, pumagitna. Siya, paano ka naka-overtake?
1: Sa kanan po ako na dumaan. Kasi
0: sa kanan ka dumaan.
1: Kasi sa two lanes na yan, sir, dapat kung mag-inner lane siya, dapat dito sa gitna talaga.
0: Oh.
1: Yung dalawang lane na yan, yung puti na yan, dito sa gitna. Alanganin man ako sa kaliwa, alanganin daw sa kanan.
0: Mm-hmm.
1: So bago ako nagbusina, binusinahan ko
0: siya. Sa kanan ka nag-overtake, opo. Hindi sa kaliwa.
1: Opo. Para aware siya.
0: Kaya nasa gitna siya.
1: Opo.
0: Pero kung siya ay pag-buzzer mo, pagbusina mo, nagpagilid.
1: Siyempre,
0: sa kaliwa ka.
1: Opo, sa kaliwa ko, overtake.
0: Okay. Yun. So, yun pala yung nangyari. Mga ano oras yan, sir?
1: Mga ano po, 3 to 4 p.m.
0: Hapon. Oo, ngayon, kailan mo lang nalaman na na-post ka?
1: Kahapon lang, sir.
0: Kahapon lang. Oo. Yun ang... ang ano mo dito, hindi pa natin identify kung ano yung totoong pangalan ni Chrising.
1: Oh, Chrising. Pero Chrising. Yung ano niya, sir, may Fernandez sa baba eh, sa ano niya. Kasi naka-ano na nga ito ngayon eh. Nakalak na. Kanina umaga na, isto ko pa ito eh.
0: Oh.
1: So nilak niya.
0: So si Chrising, sige, kausapin mo si Chrising. Baka nakikinig, baka nanonood.
1: Chrising, kung sa sunod ano po, may problema kayo, huwag niyo naman po ako i-post kasi nga, wala naman kayong pinopoint na pwede nyo akong ipost. So kung nasagi ko naman po kayo, pwede kayong magreklamo sa LTO o LTFRP. Mm. So ma'am, sirang-sira talaga kami ngayon, ma'am. Multicab. Sino pa magsakay sa akin na pasero kasi ganun yung pagka-post mo sa FB. So sa totoo lang ho, ma'am, kung talagang masama o ugali ko, ma'am, sa tinawagan kita, chinat kita ng mga papangit. Pero ang chat ko sa iyo, ang gaganda, ma'am, may ginagawa, nag-post ka na ng ganun, pero may ma'am pa rin ang tawag ko sa iyo, ma'am. Kita po tayo mamaya. So good PM po, ma'am. Good morning po, ma'am. So delivered, hindi mo lang sinisend. Antayin kita hanggang bukas po, ma'am, kasi dapat maklear yung multicab eh. Kasi panghanap buhay namin yan. Panghanap buhay, pampakain ko sa pamilya ko. So kung di ako makabiyahe, ano, pakain ko sa pamilya ko. Pero pilitin ko po makabiyahe kasi nga hindi naman ako, nililinis ko lang yung pangalan ng multicab ni boss bago ako, kasi nga driver ako dyan. So may nag-comment din po na isa. Sabi niya, nakasagutan mo ako. So kung nasagutan mo ako, pakitaan mo po ako ng prueba. Kasi nga yung unit ko na yun, sir, parang November ko lang na driver niyan. Kasi doon ako nagtagal sa isang unit na Samurai.
0: Oh, so bago ka palang driver diyan.
1: Sa isang unit po na 'yan. Oh, sa pito yung unit ni boss eh.
0: Ah, okay. So matagal ka ng driver nung bossing mo.
1: Opo.
0: O sa ibang multicab.
1: Yung isang sabi ng comment dito na isa, nakasagutan niya daw ako. So wag naman mag-judge muna, sir. Tingnan mo na yung driver kung ako ba o yung dating driver kasi November ko lang nahawak yung unit na 'yan.
0: So may nag-comment na sabi,
1: nakasagutan niya ako.
0: Nakasagutan kanya.
1: So, dapat susunod pag ano ganyan, magreklamo kayo sa LTO para mapatawag kami, para marinig yung side nyo, marinig ang side namin. Wag mo na mag-post.
0: So yun ang pakiusap mo. Ano ang plano mong gawin ngayon, sir?
1: Yun nga po, sir, nanawagan ako kay Ma'am Crising na dapat sana mag yung chat ko i-reply mo 'yan, ma'am. Delivered naman, no? Tapos magpaano rin tayo, nag-post ka nga na matapang, tapos ngayon na haharapin mo ako, ayaw mo ayaw mo i-reply yung mga chat ko.
0: So pwede naman kayong i-reklamo sa tamang ahensya.
1: Opo.
0: Oo, yan. Katulad yung binanggit mo kanina, LTFRB.
1: Magpunta ka sa LTFRB, ma'am, o LTO. Doon ka magreklamo, hindi yung ipupost mo ako ng paninira. Alam mo yan. Alasin ko, alam mo yun. Paninira talaga, sir. Kasi nga wala naman siyang pinupoint doon sa post niya. Hindi ko naman siya nasagi.
0: Kasi parang ang sa post niya, nung binasa mo, yung tinignan ko rin, parang may hugot siya eh. Na may experience siya na pag tumabi siya, biglang humihinto yung multicab.
1: Ginagano niya ulit kasi nga naman talaga ako, sir, dyan sa unit ko na yan. Basta ako mag-overtake na kasing light yan, ma'am. Hindi mo wag mulatin ng multicab driver. Na-observe ko rin yan, maraming multicab driver na nagahinto na hindi nagasignalight.
0: Ayun.
1: Puro ako, nagahinto ako, nakasignalight po yan, ma'am.
0: Baka meron siya experience na ganon.
1: Kaya sa post niya, ako pati ako, dinadamay niya.
0: Yun,
1: mag-judge ng tao, ma'am, kasi natin alam yung ugali ng tao.
0: May hugot si ma'am doon eh. May yun ang kanyang pinaghugutan eh.
1: Yung mga nakaranasan niya. Tapos nilalahat niya ng mga driver. Marami mga driver na matitino, ma'am.
0: Okay. So ganito na lang gagawin natin, sir. Sir Ken, i-cut natin itong panawagan ni sir na para kay Ma'am Crising. So para mahanap natin si Ma'am Crising, yung tsaka yung ano niya, yung account niya. Oh, Ma'am Crising, bukas po yung aming himpilan. Punta po kayo dito either bukas o mamaya para po malaman natin yung side niyo naman po. Oo, at magkaharap kayo ni Sir Elmer. Sa atin naman dito, gusto natin ay magkasundo. So, anong gusto nyo lang? Mabura.
1: Mabura lang siya, tapos mag-apologize po siya sa pinos niya. Doon din sa page niya, doon siya wag niya i-ano, patawa doon sa na-post niya.
0: So, wala ho kayong planong magdemanda?
1: Hindi, depende sir. Kung magmatigasan siya, ako magpunta ako ngayon sa cybercrime kasi ngayon sa post niya, kasi nga may mora, gamungguang utak. Grabe ka naman, ma'am. May kupal pa. Sakit nun. Sa pamilya ko, sa mga anak ko, sobrang sakit.
0: Ilan pong anak niyo, sir?
1: Dalawa, sir. Yung isa grade 10, yung isa grade 7.
0: Nabasa niya na?
1: Nabasa yung post.
0: Oh.
1: So sabi niya pa, ikaw to pa. Hindi ako nag-deny. Sing kuunak ako yan. So mga bata, hindi na rin nga makapukos kasi nga sa post mo agad, pinos mo agad na wala ka namang pinupunto doon sa post mo.
0: So siguro yung mga klase nila.
1: Yeah, mga klase nila, ibubulihin. Kaya nga sabi ko sa lang muna yung apelido ko, pangalan na lang ho, kayo, para hindi masyadong public.
0: Kaya nga, okay. Sige, ganito sir, mas maganda na rin habang hinahanap natin si Ma'am Crising, daan po kayo doon sa PNP Cybercrime Group. Diyan po yan sa may tinigiban sa PNP.
1: Sige.
0: Tanong lang kayo doon sa guard, ituturo kayo doon sa may bandang kanan.
1: Sige, ho, salamat.
0: Yun na lang po. So ito ngayon, kay Ma'am Crising, pinapanawagan ka namin, pwede ho kayong magbigay ng side, punta kayo dito sa station or kontakin nyo kami sa page namin, magbigay kayo ng number para tatawagan namin kayo kasi yung hindi totoong pangalan eh. So wala kaming makuha totoong pangalan kung saan ka hanapin, kung saan kang barangay nakatira. So kailangan mas maganda sana mapag-usapan na lang ito. So pero for the meantime sir, ang payo ko lang po mas maganda mapablatter mo.
1: Mapablatter ko sir, may comment kasi dito na isa sir, yung comment nito ng ano, natawa pa siya na sabi ng isa, ano, may imuhi pa siya na nakatawa, sabi ng isa, akong bahala, dyan, pasinsahan mo lang ako, sobrang saya niya pa sa post niya.
0: So, yun ang...
1: yun ang masakit sa part ko sir, yung sa ganun, yung pinagpaglaruan kanila sa public.
0: Kaya nga. Siguro mga kakilala ni Ma'am Crising yan eh.
1: Kaya nga po.
0: Oo.
1: So mga supporters niya, nag-comment din yung mga kaibigan ko, hindi niya na-reply kasi nga, hindi ano sa kanya. O baka nagaparami lang to ng followers.
0: Pero mayroon comment din, no? Na okay lang kumuha ng picture pero i-blurred yung
1: plate yun number. Yung isa sabi niya, baka makasuhan ka ng cyber libel dyan.
0: Sige, sige sir, yun na pong gagawin natin sir. Kami, antay rin namin. Pag mag-iwan ka sir ng number ha, dito kay James, para just in case magpakita na si Ma'am Crising, ay matawagan ka namin at magkausap na kayo.
1: Opo sir.
0: Salamat sir Elmer sa pagtitiwala dito sa ating himpilan.
1: Sige po, maraming salamat din po sir sa XFM po.
0: Okay.
1: Thank you.
0: Biyahe ka na.
1: Bukas pa sir kasi magpunta pa ako sa Cyber King.
0: Sige. So bukas na lang. Pumayag na rin si Bossing man, magbiyahe ka na.
1: Alam po ni Bossing yan, support ako ni Bossing. Sabi niya, reklamo mo yan kasi nga pangit ng pagkapos. Okay na sana akong maganda ang caption eh, yung pangit, sobrang pangit talaga.
0: Kaya nga, dapat kinausap ka na lang. Sige. Sige sir Elmer, maraming salamat po sa time na pagtitiwala nyo dito sa aming programa at sa himpilan.
1: Maraming salamat sir.
0: Okay. Sherpo. Yan po si Sir Elmer kay Ma'am Crising ha. Bukas po ang aming himpilan para po sa inyo pong panig. Para malaman natin ano naman yung panig ninyo. Pero may hugot si Ma'am eh, na mukhang may experience siya doon sa ibang mga multicab na bigla na lang tumitigil gumilit siya, titigil. Siyempre, makakadisgrasya talaga 'yon. Ma'am Crising, panawagan po namin kung hindi po natin paalam yung totoong pangalan mo. Pero makikita naman dyan sa page. So baka po pwede makipag-ugnayan ka po dito sa amin para magkausap kayo. 11:30 ito po ng tanghali mga katropa ang ating oras. Hatid po sa inyo yan ng Vision X Plus Capsule sa mga nalalabo na ang mata dyan. Aba, ito ang kailangan ninyo. Vision X Plus Capsule, ibabalik po ang linaw ng inyo pong paningin. Mabibili yan sa lahat ng mga butika sa Lungsod, Dapat at Prinsesa, Talawigan ng Palawan, at sa lahat ng Yes to Health Clinic. Magbabalik pa ang programang Sentro. Huwag po kayong alis makalipas lamang ilang hanap buhay.
2: XFM. Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at lavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
3: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ha! May pimples na naman ako!
7: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
5: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
8: Vision X Plus. Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
8: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
5: Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
9: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-Turbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
13: Santon Gold, live testimony.
14: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
15: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
16: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
17: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanson Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang
18: Sanson Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
19: Sestapain! Si Diane po ito, na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sestapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapain lang ang mabisa.
20: Sestapain! Tanggal ang pain, fast and safe. Sestapain!
21: If symptoms persist, call your doctor.
22: Sa mga butika.
23: Santon Gold Coffee Mix.
24: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
25: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gagal.
26: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
27: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
28: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
29: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
30: Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule.
31: XFM.
32: XFM.

Balik tayo sa ating programang sentro. Patiin muna natin itong mga nanonood sa atin ngayon. Norba Alio din. Sir Mike, maganda umaga po. Pakibati po ang aking mga anak na si Noria Mador Adsari Michael at si Madam Lee Maginor Hamnalin. Salamat po. Sana tama po yung pagkabasa ko ha. Mari Avi Diesel Desma, sir, pabati kami dito sa Pinamalayan, Mindoro Oriental. From Ledesma family, sana may ganito din dito sa Mindoro na radio station. Sabihin po natin kay Bosing, baka sakali. Dayen Mungaya, Sherdel, gandang araw mga katropa at kagawad Mike, listening sa radyo mula sa barangay Mayings na Puerto Princesa City, Palawan. Sa Lunes, sa susunod na, I think sa Lunes, sa susunod na Lunes ba? Susunod pa ng mga, dyan yung, ano eh, dyan yung sesyon ng sangguniang panlungsod. Kaya baka sumama tayo dyan. Jane Arguelles Paredes Hermoso, good morning. Setting Estrella, good morning. Vicente Cristales, good morning Sir Mike. May rereklamo sana akong kapitbahay dito sa Sunrise Barangay San Jose. Grabe po ang baho. May mga sakit pa po kami. Kakalabas ko lang po sa ospital. Nakakahilo po eh. Ilang araw na po ito, sir. Ano po yung mabaho dyan, ha? Yung kanal ba o ano ba? Oh, ganito yan. Di ba yung Sunrise Homeowners Association po yan? Pwede kayong pumunta muna sa inyo pong grievance committee. Kung HOA dispute po yan, homeowners dispute, sa grievance committee pwede ho kayong pumunta doon muna para ireklamo kaya sa presidente ninyo para may patawag yung inyong kahoa dyan na kung ano man yung mabaho na yan para ma-ano na kagad dyan. Ma-solve. Kung hindi pa rin, pumunta po kayo sa ano, sa San Jose, sa sanitary. Oh, meron pong naka-assign yan diyan na sa sanitary para po mapatawag po sa barangay. Pwede rin po ipatawag po yan sa barangay. Vicente Cristales, ito nga, sir, pwede itago. Oh, wala, sir, dito kayo nag-comment, sir eh. Itago na lang ang pagkilan ko. Mapera kasi ito. Ay sir, nag-comment kayo dito. Kitang-kita yung pangalan ninyo eh. Wala na tayong magawa niyan. Sa page

0: Krising eh, na pagka gumigilid siya, biglang hihintoy yung multicab, na delikado talaga yun. Kaya lang, sabi nga ni Sir Elmer kanina, huwag naman lahatin. O, kaya plano niya, pag hindi pa rin magpakita, hindi pa pagtulong hanggang bukas, mag-file na siya ng kaso. Sabi ni Ma'am, si Eddie, deserve yan kasuhan, boss. Kasuhan niya nga pag hindi nagpakita eh. Sir Bobby Balami, ito si As Jolly Peñalosa, Merlin, magandang tanghali. Sir Bobby Balami, good morning, bossing. Narinig niyo bang kulog habang tirik ang araw, ha? May mga ano kasi, mga thunderstorm. Kasi pagka habagat, may mga thunderstorm talaga yan. As ko lang nanalo ang FIFA nakatanggap ng malita galing kay Senator Messi. Speaking of mga senador, kanina po, may bago na tayong Senate President. Aba, dumating ang panglabing tatlo, si Senator Joel Villanueva. So, ito po yung mga naging kaganapan kanina. Mayroon pong session, special session yung Senado. At nadagdagan pa ng isang senador, dumating si Senator Joel Villanueva. Kaya nga po, yun na, 13 na, may quorum na, at pag 13 ka na, nakabuo ka na ng 13 sa grupo ninyo, mapapalitan ng Senate President. At yun na nga nangyari, meron na nga pong bagong Senate President sa katauhan ni Senator Wayne Gatchalian. Panoorin po natin yung mga kagarapan kanina sa Senado.
1: First session of the Senate in the first special session of the 20th Congress is hereby called to order. Let us pause for a minute of silent prayer.

0: we had to come up with voluminous requirements and documents coming from the agencies themselves and the receiving bodies like the LGUs. And that was the request, not just the request, it was the demand of then Finance Chair Wing Gatchalian. He's the leader that the Senate needs in this time of division and disarray, and he has done this before. I know he'll be able to rise above the fray and lead us back to our principal function, which is to attend to the work of legislation. I have every confidence that as Senate President, he'll be able to set the institution back on the right path, guided by the highest standards of service, integrity, and morality. To my colleagues, I plead, let us elect Senate President Gatchalian and let us get back to our work in this hallowed institution. Maraming salamat po, Mr. President. And maybe we don't need to put it to a vote, Mr. President. Maybe we can do it by acclamation, Mr. President. A's and A's would be fine. I so move, Mr. President.
1: So,
0: and then move to close. There are no other nominees for Senate President. I move to close the period of nomination.
1: Any objection? Hearing none, the nominations are closed.
0: Therefore, Mr. President, we'd like to congratulate.
1: As you said, to vote as acclamation. Yes. All those in favor of Senator Sherwin Gatchalian as Senate President of the Republic of the Philippines, say aye.
2: Aye.
1: Aye. All those against, say nay. The ayes have it. Senator Sherwin Gatchalian is declared Senate President of the Republic of the Philippines. May we ask Senator Gatchalian to... Senator Francis Pangilinan is recognized.
3: Yes, just for the record that the vote having a quorum is unanimous, Mr. President, for the record.
1: Thank you. We place that on record. May we ask Senator Sherwin Gatchalian to ascend to the rostrum to take his oath as Senate President.
4: At yan na nga, maghahanda na mag-take
0: for the record, Mr. President.
4: Matapos makakuha ng 13 votes si Senator Win Gatchalian. Bago yan ay dumating nga si Senator Joel Villanueva. No, para mabuo yung 13 mga katropa.
5: Oh, dapat mix at saka si Cheese.
6: Mix.
1: May we request Senator Sabiri and Senator Escudero to please join us.
5: Dito sila likod ko. Pamilya mo sa likod
6: ko. Okay.
4: Ayan, naghahanda na po sa pag-out as
6: mga
7: iba. Mga X-Men.
6: Dito sa kabila. Dito yung family.
5: Di ba dapat dito kayo?
4: Dito si Senator Tito Soto magpapanumpa sa likod niya si dating Senate President Chess Escudero at dating Senate President Mig Subiri.
0: Ay, yung
4: mga ex sa mga ex.
1: Mm-hmm. Alright.
4: Sige. Mga taga-ex.
0: First bachelor Senate
6: President. Yung iba pretending.
0: Mami mo nandiyan.
5: Dyan na. Leto na?
4: Oh, binata pa pala ito.
1: Okay. Please raise your right hand and repeat after me. I, state your name.
6: I, Sherwin Gatchalian.
1: Having been elected to the position of Senate President.
6: Having been elected to the position of Senate President.
1: Do hereby solemnly swear.
6: Do hereby solemnly swear.
1: That I will well and faithfully discharge.
6: That I will well and faithfully discharge.
1: To the best of my ability.
6: To the best of my ability.
1: The duties of my present position.
6: The duties of my present position.
1: And of all others I may hereafter hold.
6: And of all others I may hereafter hold.
1: Under the Republic of the Philippines.
6: Under the Republic of the Philippines.
1: That I will support and defend.
6: That I will support and defend.
1: The Constitution of the Philippines.
6: The Constitution of the Philippines.
1: That I will obey the laws, legal orders, and decrees.
6: That I will obey the laws, legal orders, and decrees.
1: Promulgated by the duly constituted authorities.
6: Promulgated by the duly constituted authorities.
1: And maintain true faith and allegiance.
6: To
1: the Republic of the Philippines.
6: To the Republic of the Philippines.
1: And that I impose this obligation upon myself voluntarily.
6: And that I impose this obligation upon myself voluntarily.
1: Without mental reservation.
6: Without mental reservation.
1: Or purpose of evasion.
6: Or purpose of evasion.
1: So help me God.
6: So help me God.
1: Congratulations,
6: thank
1: sir.
6: Thank you.
4: Ayun, meron na talagang bagong Senate President. Senator Sherwin Gatchalian. Yan, ha? Congratulations kay Senator Ruin Gatchalian. Natapos na rin yung gulo sa pagkakaroon ng Senate President. So kung may bago ng Senate President tayo, so wala nang question, no? Dahil naka 13 votes na talaga ito. So wala nang question diyan kung ano ba yan ay legal o
6: majority
4: hindi.
6: Leader.
0: Yan, President, just put on record as well that you have been ably discharging your function as Senate President Pro Temp and Acting President since your election in June 3, 2026. We'd just like to extend our congratulations on your elections as the new Senate President.
6: Thank you very much, Majority Leader.
0: Thank you, Mr. President. Mr. President, now I would like to move that we proceed with the election of the Senate President Pro Tempore. I so move, Mr. President.
6: Is there any objection? Hearing none, the election of the Senate President pro tempore is in order.
0: May I ask, Senator, may we recognize Mr. President Senator Ping Lacson for the nomination?
6: We recognize Senator Ping Lacson.
2: Thank you, Mr. President. With your honor's ascension as the fourth Senate President of the 20th Congress of the Republic of the Philippines, your previous post as Senate President pro tempore is now officially vacant. May I therefore nominate Senator Vicente Soto III to the position of Senate President pro tempore. Before I make my motion, Mr. President, I think I will be remiss of my duty and responsibility as a senator, colleague, and friend if I didn't thank and commend our two distinguished colleagues, Senator Chiz Escudero and Senator Joel Villanueva, for responding to their higher calling for this chamber, our beloved institution known as the Philippine Senate. Higher than their friendships, their affiliations, and every individual member of this body, even higher than themselves. I would also wish to put on record that I intentionally and voluntarily relinquished the chairmanship of what is known or most or often referred to as the most powerful committee, the Blue Ribbon, for two primary reasons. Number one, I am tired of losing old friends and creating new enemies. And number two, there are other colleagues who are equally, if not more, qualified than this humble representation to take on the job. If there were no takers, I was willing, albeit with heavy heart, to retain and continue sitting as chairman and resume a duty that I am morally and obligated to perform. With that, Mr. President, I move to nominate the position of Senate President pro tempore, Senator or the Honorable Vicente Soto III. I so move, Mr. Chairman. Well, Mr. President, thank you.
6: Thank you. Majority Leader.
0: Thank you, Mr. President. And just to give a short manifestation, Mr. President, I'd like to have the privilege to second the nomination of Senator Vicente C. Soto III as a Senate President pro temp. I was his majority leader in all three times he was elected the Senate President. It was an honor for me to be his majority leader. He used to call me Major, as the Major in the plenary. But I can say from experience that he's second to none when it comes to knowledge of our institutional rules, traditions, and processes. He's what we need in the Senate leadership today, someone who will protect the stability of the Senate and uphold the rules that give this institution shape and direction. Therefore, I would like to second the nomination of Vicente C. Soto III as our Senate President pro tem. Mr. President, there being no other nominations, I therefore move that we close the period of nomination and proceed with acclamation.
6: We therefore close the period of nominations and proceed to the voting for the Senate President pro tempore. Those who are in favor, say aye.
0: Aye.
6: Those who are not in favor, say nay. The ayes have it.
7: Congratulations to our new Senate President pro tempore, Senator Tito Soto.
0: May we proceed, Mr. President, with the oath taking of
8: Senator.
4: Ayan na yung mga pagbabago sa Senado. Senate President na si Senator Win Gatchalian at Senate President pro tempore si Senator Tito Soto. Yan na po ang bagong majority dyan po sa Senado. Yung nung una ay pinangunahan ni Senator Tito Soto na kudita siya. Naging si Senator Alan Peter Cayetano yung Senate President. At ngayon nga, yun, kagulo-gulo na. At ngayon nga, napalitan na naman. May bagong majority na naman. Grabe mga turn of events dyan sa Senado. Pero okay na rin yan para maging maayos na kaysa naman yung gulo-gulo. Ayan, at least malinaw, may 13 senator na. Oh, mga katropa. So, sana naman yung sa kabilang side, pagka dumating yung session, susunod na session, umattend na rin kayo. Kasi ano na, wala na eh, may 13 senator na eh. Oh, nakakuha na ng 13 eh. Diba? So, legal na. Ano pang ano nyo, wala nang question kasi ang labanan yung numero 13. Talaga naman oh. Swerte pala yung lucky number pala yung 13. Number yan ni Coach Pramil Mabanglo eh. Kaya laging champion kasi 13 yung numero. Sa Senado, pag may 13 ka, talagang kayo ang majority. So no question na. Legal na yan, yung mga chairmanship ng committee, may mga pagbabago. So legal na din po yan dahil nga po, may bago ng majority, nakabuo na ng 13 yung grupo, Senator Win Gatchalian, ang ating bagong Senate President sa Republika ng Pilipinas, at si Tito Soto, si Tito Sen, ang bagong Senate President pro tempore. Si Senator Lacson, ayaw niya na mag-chairman ng Committee on Blue Ribbon Committee dahil pagod na raw siya mawalan ng mga kaibigan. Ganun talaga pagka sa may mga tatamaan, may magtatampo eh. Oh, yan ha mga kaganapan, mga katropa. At abayanan niyo po ang mga susunod na kabanata dyan sa Senado. Cards Nava, good noon po Sir Mike at Katropa Forever XFM. Pakibati naman po ang aking may bahay dyan sa Siksikan, Maricel Tampos Nava. Watching po kayo ng live dito sa Rio Tuba, Batarasa, solid follower ng XFM. God bless po. Ano mo ni James Nava ito ha? Kasama namin dito ang on-the-job trainee from PTCI. Mga katropa, wala tayong oras at panahon. Yung doon sa mga nagme-message sa akin sa personal account ko, pasensya na kayo. Hindi ko kayo ma-reply dahil 23 days pa yung restriction ko. So, pasensya na ha. Natatanggap ko yung mga messages ninyo. Hindi ko lang po kayo ma-reply. Sa ngalan po ni katropang Ken Vincent Dancil sa bahaging technical, ako naman po yung lingkod, katropang kagawad Mike Scotte. Maraming salamat po sa inyong paikinig at pagtutok sa ating programang Sentro. Eksakto, alas 12 na po ng tanghali at susunod na kaagad ang XFM News Nationwide mula po dyan sa XFM Mega Manila. Maraming salamat! Mabuhay po ang sambayanang Pilipino!
9: XFM. Hanap po ba yung manufacturer ng full sublimation sportswear? Punta na sa ANSA Printline Hub, your sublimation republic. Sa kanilang main branch, sa Caltex Tinigiban Compound, Puerto Princesa City. Meron din silang Beltan branch, a Borland branch, at Cuyo branch. Sila ay gumagawa ng full sublimation basketball and volleyball jersey, t-shirt, shorts, polo shirt, long sleeve, jogging pants, multipurpose headwear, face mask, at iba pang sportswears. Available din sa kanila ang mug print, PVC ID making, photo print, rush ID, ID lamination, at iba pang digital printing services. ANSA Printline Hub, your sublimation republic. For inquiries, please contact 0907-021-8885 or 0965-966-5900 o bisitahin ang kanilang Facebook page na ANSA Printline Hub. ANSA Printline Hub, your sublimation republic. Fast, affordable, and quality. Tara na!
10: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
11: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
11: Mapibili sa mga butika.
12: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
13: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
14: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. If symptoms persist, call your doctor.
15: Premium D3.
16: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
17: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
18: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
19: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
20: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Confimex. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sundown Confimex. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Confimex. Sarap.
21: Sundown Plus Confimex. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag Sundown Plus Confimex. May mangosteen, malunggay, at soya bean. Lakas at protection sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix, Visionex Soft Gel Capsule, May Lutein, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malinaw na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
22: Visionex Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Visionex Plus. Visionex Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
23: Santon Plus Herbal Oil.
24: Ako po si Aisel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan, palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
23: Santon Plus Herbal Oil.
25: Maaasahan
23: sa sakit ng katawan.
25: Santon Plus Herbal Oil.
26: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
27: Premium D3 Coffee Mix.
28: Santon Gold Coffee Mix.
29: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
28: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
11: Mabibili sa mga butika.
30: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa likabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
11: XFM.
0: Joel Villanueva naman ang bagong Deputy Majority Leader ng Senado.
1: XFM News Nationwide.
2: Pagkatapos po na magtalaga ng mga komite katropa, agad na inaprobahan ng Senado sa pangatlo at pinal na pagpasa.
0: Si Senador Erwin Tulfo bilang chairman habang itinalaga
2: sa session ng mga panukalang magbibigay ng Philippine citizenship. Kina basketball player Benny Boatwright at wrestler Matthew James Ramos. Pasado na rin sa uling pagbasa ang panukalang nagdedeklara sa waling-waling bilang pambansang orchids. Nagpapatuloy naman po ang pagtalakay ng majority block sa iba pa mga priority measure na kailangang bigyan ng aksyon ngayong session.
1: XFM News Nationwide.
0: Pinuri ni Senador Ping Lacson, sina Senador Joel Villanueva at Senador Chiz Escudero dahil umano sa pagkapahalaga ng mga ito sa kredibilidad at kaayusan ng Senado. Sa kanyang talumpati ngayong araw sa special session ng Senado, sinabi rin ni Lacson na mas nais niyang hindi na muling pamunuan ang Senate Blue Ribbon Committee dahil nais niyang umiwas sa karagdagang tensyon at pagkawala ng mga kaibigan sa politika. Gayunman anya, tatanggapin lamang niya ang posisyon kung walang ibang senador na kukuha nito. Gayet niya, may iba pang mas karapat-dapat na mamuno sa nasabing komite.
1: XFM News Nationwide.
2: Si Senador Joel Villanueva, pinuri po ng Gatchalian Block sa pag-anib sa bagong mayorya ng Senado. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
0: Pinuri ng mga senador ng Gatchalian Block sa pangunguna ni Senate President Sherwin Gatchalian ang naging hakbang ni Senador Joel Villanueva na umanib sa bagong mayorya ng Senado upang maisulong ang mga panukalang makatutulong sa mga biktima ng malakas na lindol sa Mindanao. Naging 13 ang bilang ng mga senador na dumalo sa special session ngayong araw matapos sumama si Villanueva sa bagong mayorya. Matatanda ang kabilang siya sa kampo ni dating Senate President Alan Peter Cayetano na tinaguri ang Brave 13. Sa sesyon ngayong araw, naghain si Villanueva ng Senate Resolution Numbers 447 at 452 na nagnalayong magbigay ng agarang ayuda at suporta sa mga komunidad na naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Nagbigay pugay si Gatchalian sa naturang hakbang at sinuportahan ito ng iba pang senador, kabilang sina Senators Rafi Tulfo, Erwin Tulfo, Kiko Pangilinan at iba pang miyembro ng bagong mayorya. Ayon kay Senator Erwin Tulfo, ipinakita ni Villanueva ang tunay na diwa ng paglilingkod sa bayan sa pamamagitan ng pagsasantabi ng personal na interes upang unahin ang kapakanan ng mga nasalanta ng kalamidad. Nagpasalamat din si Tulfo kay Villanueva at nagpahayag ng suporta sa mga panukalang inihain nito para sa mga biktima ng lindol. Naniniwala si Tulfo na dapat manaig ang serbisyo publiko kaysa politika, lalo na kung nakataya ang kapakanan ng libu-libong pamilyang naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Para sa mga miyembro ng Gatchalian Block, mahalagang maipasa agad ang mga kinakailangang hakbang upang mapabilis ang pagdating ng tulong at rehabilitasyon sa mga apektadong lugar sa Mindanao. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Nanawagan si Senador Rafi Tulfo sa mga miyembro ng Minority Block na isantabi na ang naging tensyon sa Senado at bumalik na sa trabaho kasunod ng pag-upo ni Senador Win Gatchalian bilang bagong Senate President. Ayon kay Tulfo, panahon na umano ng healing at pagtutulungan matapos ang mga nagdaang alitan sa pagitan ng mga grupo sa mataas na kapulungan. Anya, sana maka-move on na ang Cayetano Block sa nangyari alang-alang sa kanyang trabaho at paninindigan sa taong bayan. Dagdag pa ni Rafi Tulfo na obligasyon ng bagong majority members na manguna pa rin para himukin ang bagong minority na pumasok na sa Senado.
1: XFM News Nationwide.
2: Nanawagan po ang Philippine National Police, mga katropa, sa mga taga-suporta na iba't ibang grupo na manatiling kalmado at igala nga ang batas sa gitna ng special session ng Kongreso. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., handa na ang kapulisan sa anumang posibleng protesta, pero binibigyan din na mahalaga pa rin ang mapayapang pamamaraan ng paghahayag. Mahigit sa 300 pulis ang nakadeploy sa paligid ng Senado kasama mahigpit na seguridad at inspeksyon sa mga papasok sa lugar. Tiniyak ng PNP na manatili silang apolitical at tututok lamang sa pagpapanatili ng kayusan at seguridad.
1: XFM News Nationwide.
0: Iginiit ni Senador Rodante Marcoleta na mahalagang mapakinggan ng Senate Blue Ribbon Committee ang testimonya ng 18 dating bodyguard ni Zaldico kaugnay ng umano'y anomalya sa flood control projects. Ayon sa kanya, layunin ng pagdinig na matukoy ang mga nasa likod ng sinasabing korupsyon sa kabila ng mga kinakaharap umano niyang imbentong kaso dahil sa kanyang pagbubunyag. Ibinahagi rin ng senador ang posibilidad na maaresto siya sa mga susunod na araw, ngunit tiniyak na hindi ito makapipigil sa kanyang pagtutok sa imbestigasyon. Sa kabila ng mga hamon, nanindigan si Marcoleta na itutuloy niya ang pagtukoy at pagpapanagot sa mga sangkot sa isyu ng katiwalian sa gobyerno.
1: XFM News Nationwide.
2: Ikinalugod ni House Majority Leader, kabilang chamber naman tayo mga katropa sa House of Representatives. Ikinalugod po ni House Majority Leader, Representative Sandro Marcos, ang pagkahalal kay Senator Win Gatchalian bilang bagong Senate President. At sinabi niya umaasa silang magiging maayos ang pagtutulungan ng dalawang kapulungan sa ilalim po ng bagong liderato. Habang tumanggi naman ito na magkomento kung makatutulong ang pagbabago ng liderato sa pag-usad ng impeachment case laman kay Vice President Sara Duterte. Kasabay po nito, mariing pinabulaana ni Marcos ang aligasyon mula sa mga umano ay dating bagmen ni Zaldico na nakatanggap siya ng maleta ng pera kaugnay ng flood control anomaly. Tinawag ng kongresista ang mga akusasyon na pawang kasinungalingan at iginiit na hindi dapat pinaniniwalaan ang mga nagpakilalang fake Marines.
1: XFM News Nationwide.
0: Inaasahan naman ni Senadora Laila De Lima na tuloy-tuloy o ni ML Party List Representative Laila De Lima na tuloy-tuloy nang uusad ang impeachment trial matapos maresolba ang usapin sa liderato ng Senado. Sa isang pahayag, sinabi ni Congresswoman De Lima na maaari nang magpatuloy ang impeachment proceedings nang walang sagabal at makapagtuon na ang Kongreso sa mahalagang tungkulin nito, kabilang ang pagpasa ng mga makabuluhan at tumutugong batas para sa mamamayan. Ayon pa sa senadora, panahon na upang ituon ang pansin sa katotohanan, pananagutan at mahusay na paglilingkod sa publiko. Matatandang nagkaroon ng pagbabago sa liderato ng Senado nitong mga nakaraang araw na inaasahang magbibigay daan sa pagkapatuloy ng mga nakabinding usapin sa Kongreso, kabilang na ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte.
1: XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, inihalal ng House of Representatives ngayon pong araw ang 5 kongresista bilang mga member ng Commission on Appointments sa isinasagawa o isinagawang special session pa rin pinatawag ni Paolo Ferdinand Marcos Jr. Kabilang sa mga nahalal sina Representative Paolo Ortega, Representative Jose Teves Jr., Representative Franz Pumarin, Representative Wilfrido Mark Enverga at Representative Mercedes Alvarez. Isinagawa pong eleksyon sa ilalim ng pamuno ni House Majority Leader Representative Sandro Marcos kasabay ng pagbubukas ng plenary session dakong alas 9 kanina ng umaga bilang bahagi ng pagtugon sa mga priority legislative measures ng administrasyon.
1: XFM News Nationwide.
0: Naniniwala si Senador Pampilo Ping Lacson na kailangan pa rin ang boto ng 16 na senador o 2/3 ng kabuuang 24 members ng Senado upang magkaroon ng conviction sa impeachment trial. Gayunman, sinabi ni Lacson na nasa Senate Impeachment Court pa rin ang pinal na desisyon kung paano ito bibigyang interpretasyon. Ito ang pahayag ng senador matapos ang naging 90-day preventive suspension ni Senador Jinggo Estrada kaugnay ng kinakaharap nitong graft at plunder case. Ayon kay Lacson, malinaw sa kautusan ng Sandigan Bayan na hindi maaaring makilahok si Estrada sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte habang suspendido. Binanggit din ni Lacson ang posibleng absurdity kung marami pang senador ang masuspindi dahil maaari umanong mauwi lamang sa automatic acquittal ang paglilitis.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, humarap sa hiwalay na investigasyon ng CIDG at ng National Bureau of Investigation, mga katropa, yung ilang manlalaro po ng Ateneo Blue Eagles kaugnay sa pagkalunod nga ng kanilang mga teammates na sina Rene Paterbonya at Divine Adili. Ayon sa ulat, ilan sa mga players na kasama sa team building activity sa Dipakulaw Aurora kung saan nangyari ang insidente ay dumalo sa CIDG probe. Samantala, sina Grayson Rogers at Sultan Barua ay kabilang din sa mga nagpunta sa NBI para magbigay ng kanilang salaysay.
1: XFM News Nationwide.
0: DepEd naglabas ng pahayag sa insidente sa pribadong paaralan sa Cavite. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
1: Live report.
3: Nang pahayag ng pangkabahala ang Department of Education o DepEd sa insidente sa isang pribadong paaralan sa General Trias, Cavite, kung saan ilang mag-aaral ang nasugatan. Nakikipag-ugnayan na ang DepEd sa pamunuan ng paaralan at kaukulang ahensya upang matiyak ang suporta, tulong at intervensyon para sa mga apektado. Nakaantabay din ang Regional at Division Office para sa karagdagang assistance. Inilin ng DepEd na igalang ang pribasiya ng mga bata at umiwas sa pagpapakalat na hindi beripikadong impormasyon habang nagpapatuloy ang investigasyon. Binigyan din ang kagawaran na ang kaligtasan at mental health ng mga mag-aaral ay nanatiling pangunahing prioridad. Para sa Nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
4: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Mga katropa, alas 12:17 na ang tamang oras mula sa XFM News Nationwide. Sabayan din po tayo napapahingan sa pamagitan ng 91.3 XFM San Francisco, Agusan del Sur, 89.5 sa XFM Pagadian, at sa 96.5 XFM Calibo.
1: Balitang balitang regional.
2: Diretso na tayo sa regional report. Kauna-unahang Interagency Territorial Defense Operations Exercise. Diyan po sa Iloilo, opisyal nang sinimulan. Katropa natin sa balita, Jansen Crisostomo, XFM Iloilo.
1: Live report.
5: Opisyal nang sinimulan sa lalawigan ng Iloilo ang dalawang araw na Interagency Territorial Defense Operations Exercise o ang Pag-ugyon 2026. Ito ang kauna-unahang pagsasanay sa uri nito na sinagawa sa rehiyong Visayas kung saan pinagsama-sama ang puwersa ng militar, pulisya at mga lokal na mga emergency responders. Layunin nito na sukati ng kahandaan ng mga otoridad at ng komunidad sa mga krisis, kalamidad at maging sabanta sa seguridad. Pinangunahan ang naturang pagsasanay ng Iloilo Provincial Government at ng Joint Task Force Spear ng Armed Forces of the Philippines kasama ang iba pang mga katuwang ng mga ahensya. Isinagawa ang unang araw ng pagsasanay sa Miyagaw, Iloilo kung saan nagsagawa ng spillover scenario at missile attack scenario sa nasabing bayan. Samantala, sa ikalawang araw naman isasagawa ang coastal invasion scenario sa bayan ng San Joaquin, Iloilo. Lubos naman ang pagpapasalamat ng lokal na pamanaan ng naturang mga bayan dahil na sila ang napili na mag-host ng kauna-unahang Interagency Defense Exercises. Naniniwala si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. na malaki ang maitutulong ng nasabing pagsasanay, lalo-lalo na para sa kahandaan ng lahat.
6: This is really an exercise. It is an exercise for the whole Iloilo Provincial Government, the whole Iloilo Province family under Bagong Pilipinas. Dente, under the More Progress, 4K for More Progress mantra of the province. In mobilizing our people, our partners, our resources, in facing the threats that we can. Why are we for as long that we continue to experience what we are experiencing now? Sa buong mundo, hindi natin mapapagkaila na ang gera ay nangyayari. Nangyayari ngayon yan, sabi ko nga kanina, like floods, like earthquake, like typhoon and pandemic, invasion and war can come. For as long as the human race or the whole world has not yet reached a level of humanitarian consciousness as to lose the tendency to conflict, we should be prepared to protect.
5: Napakinggan si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. sa panayam ng XFM News Team. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Jansen Crisostomo, XFM News.
1: Breaking news!
2: The Napapasok lang ng balita ang katropa sa Senator Francis Jesus Cordero, ang nakatakda pong maging presiding officer ng impeachment court matapos ihayag ni Senator Ping Lacson na susuportahan ng Senate Majority ang kanyang paghirang sa posisyon. Ayon kay Lacson, naniniwala po ang mayorya na si Cordero ang pinakaangkop mamuno sa impeachment proceedings dahil sa kanyang malawak na karanasan sa batas bilang isang abogado. Inaasahan ding magiging mahalagang papel ni Cordero sa pangasiwa ng paglilitis sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte kapag formal nang nagtipon ang impeachment court sa July.
7: Breaking news!
8: Breaking news!
0: Samantala, mga katropa, higit 300,000 na halaga ng ilegal na sigarilyo na Samsam. Dalawang negosyante arestado sa lalawigan ng Nueva Vizcaya. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang ng XFM Santiago City.
9: Arestado ang dalawang negosyante matapos mahulihan ng hinihinalang ilegal na sigarilyo sa isang bypass operation na isinagawa ng mga otoridad sa Barangay Tucanon sa bayan ng Aritao sa lalawigan ng Nueva Vizcaya. Kinilala ang mga suspect sa mga alias na JP 36 anyos at Sunny 44 anyos, kapwa residente ng Talavera sa lalawigan ng Nueva Ecija. Nasamsam mula sa mga suspect ang kabuang 574 reams ng iba't ibang brand ng sigarilyo na nagkakahalaga ng humigit kumulang 373,000 pesos. Na-recover din sa operasyon ang bypass money, dalawang Android phone at isang Mitsubishi Adventure na pinaniniwala ang ginamit sa ilegal na aktibidad. Ayon sa pulisya, nabigo umanong magpakita ng anumang dokumento ang mga suspect na magpapatunay sa legalidad ng kanilang pagmamayari at pagbebenta ng mga sigarilyo. Isinailalim sa wastong inventaryo ang mga nakumpiskang ebidensya para sa kaukulang disposisyon, habang dinala naman ang mga naarestong suspect sa PNP Aritao para sa dokumentasyon at pagsasampa ng kaso. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Rowena Munchang, XFM News.
2: Tricycle driver na putulan ng kaliwang kamay matapos tagain ng lasing na suspect. Katropa natin sa balita, Tessa May Mariano, XFM Antique.
10: Naputulan ng kaliwang kamay isang 59 anyos sa tricycle driver matapos tagain sa Barangay Badang San Jose Antique bandang alas 10 ng gabi noong Hunyo 15 taong kasalukuyan. Kinilala ang biktima na si Elias Buchoy, 59 anyos at isang tricycle driver. Samantalang suspect ay kinilala kay Elias Makoy, 26 anyos, walang trabaho at kapwa-residente ng nasabing lugar. Sa panayam kay Police Major Jeremy Ayan Manua, Acting Chief of Police ng San Jose de Buenavista Municipal Police Station, sinabi nito na minamaneho ng biktima ang kanyang tricycle at ihahatid kasama ang menor de edad na anak nang dumaan sila sa harap ng bahay ng kamag-anak ng suspect sa anumano nagiinuman sila ng mga kasama ito. Habang dumadaan ang biktima, sigawan umano siya ng suspect na magdahan-dahan sa pagmamaneho. Sumagot naman ang biktima na babalik pa siya sa lugar. Nang makabalik si Buchoy, nagkaroon ng mainit na pagtatalo hanggang sa lumabas ang suspect na may dalang itak at bigla nitong tinaga ang biktima. Sinubukan pa umano ng biktima na pigilan ang pag-atake dahilan upang mapunan ang kanyang kaliwang kamay. Matapos ang insidente, mabilis na tumakas ang suspect kung agad ding naaresto ng mga otoridad. Agad naman isinugod sa ospital ang biktima upang mabigyan ng karampatang lunas habang ang naputol na kamay ay narecover sa lugar at ibinigay sa pamilya para sa kaukulang disposisyon. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya ng San Jose Municipal Police Station ang suspect at nakatakdang sampahan ng kaso. Mula dito sa 92.3 XFM Antique para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katapang Cesar Mariano, XFM News.
0: Lalaki patay matapos mabangga ng van sa Naga City, Cebu habang tumatawid sa daan. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
12: Patay ang isang lalaki matapos mabangga ng isang van habang tumatawid sa National Highway sa Barangay Tinaan, Naga, Cebu kagabi, Hunyo 16. Kinilala ang biktima na si Josecito Zabate, residente ng Caimito, Gimbawian, Pinamungahan, Cebu. Ang sasakyang sangkot ay isang Nissan Orvan na minamaniho ni Melbert Aquino, residente ng Barangay Pardo, Cebu City. Batay sa paunang investigasyon ng Naga City Police Station, binabagtas ng van ang northbound lane na mula Cebu City na mangyari ang insidente. Ayon sa pulisya, bigla umanong tumawid sa highway ang biktima at tinamaan na paparating na sasakyan na nagresulta sa matinding pinsala. Agad ay sinugod sa pagamutan ng biktima para sa emergency treatment, ngunit idideklara ring dead on arrival. Nasa kusudiya na ng pulisya ang driver ng van at naharap sa posibleng kaso habang nagpapatuloy investigasyon sa insidente. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline base sa vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropang Almimata, XFM News.
2: At katropa, itinuturing na pinakamalaking buwaya sa bayan po ng Balabac, muling namataan sa barangay Katagupan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
8: Muling namataan ang itinuturing na pinakamalaking buwaya sa barangay Katagupan sa munisipyo ng Balabac, Palawan itong June 14, 2026, araw ng Linggo. Dati na itong nagpakita kung saan ikinagulat ng mga residente doon ang laki at haba ng nasabing buwaya. Ayon kay Aris Sara, residente ng munisipyo ng Balabac, ang buwayang nakita nila ay ang pinakamalaki sa buong munisipyo. Mas malaki pa umano ito kumpara sa isang speedboat. Matatandaan na ang barangay Katagupan ay kabilang sa mga lugar na may pinakamataas na naitala ng crocodile sighting sa bayan ng Balabac. Ang ilog ng Katagupan ang itinuturing na may pinakamaraming buwayang naninirahan sa buong bayan. Dito rin naganap ang dalawang insidente ng pag-atake ng saltwater crocodile sa dalawang mangingisda na ikinasawi ng mga ito. Samantala, ayon sa mga residente, normal na umano para sa mga taga-Balabac ang makakita ng buwaya dahil bahagi na ito ng kanilang pamumuhay araw-araw. Bagamat delikado, patuloy pa rin ang paalala ng mga otoridad sa publiko na mag-ingat at iwasan ang mga ilog at baybaying kilalang tinitirahan ng mga buwaya. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
13: XFM News Nationwide Weather Update.
2: Thank you, Gerald. Katropang Brian, may isang LPA namataan sa labas ng PAR, layong 2,000 kilometers. Silangan ng Eastern Visayas, medium suns na maging tropical depression within the next 24 hours.
0: Katropang body, samantala mga katropa, easterlies pa rin ang nakakaapekto sa eastern section ng Visayas at Mindanao. Particular na sa Eastern Visayas, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, and Davao Oriental. Habang localized thunderstorm naman ang mararanasan sa Metro Manila at sa nalalawing bahagi ng ating bansa.
2: Pinapayuhan pa rin po natin yung mga katropa natin na maging handa magdala po ng palangga sa init at gayon din sa ulan dahil sa pabago-bagong panahon.
0: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.27 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.27 ng gabi.
13: Balitang International.
2: Hatid po sa atin to katropa ng Santon Gold. Iniulat ng UNICEF na nasa higit 1.1 billion na bata sa mundo ang nakaranas ng tatlo o kay higit pang climate hazards gaya ng baha, tagtuyot, matinding init, bagyo at wildfire. Pinakamadalas daw po na kombinasyon ng drought, extreme heat at heat waves na nakakapekto sa milyong bata, lalo tigit sa India, Pakistan at Nigeria. Ayon sa ulat, halos lahat ng bata sa mundo ay exposed sa kahit isang climate risk at lumalala pa ito sa nakalipas na 20 years.
13: Showbiz News.
14: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Napini o napili sina Drag Race Philippines Season 3 winner Maxi Andre at Season 1 finalist Vinyas Deluxe upang salitang gampanana ang karakter ni Tricia Echavarria sa Die Beautiful the Musical. Ayon sa direktor, taglay ng dalawa ang talento, karisma at lalim na kailangan upang buhayin ang iconic na karakter na unang pinasikat ni Paolo Ballesteros. Sinabi naman ng filmmaker na si June Robles Lana na excited siyang makita ang sariling interpretasyon ni na Maxi at Vinyas sa entablado. Ang Die Beautiful the Musical ay adaptation ng award-winning 2016 film na tumatalakay sa identity, pagkakaibigan at pagtanggap sa sarili. Nakatakdang magbukas ang production sa July 2027 sa Rockwell, Makati. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
13: Balitang Sports.
2: Ang balitang sports atin sa atin ang Premium D3. Katropa, inamin po ni Ateneo player Sam Reyes at keeper Alas na patuloy nilang dinadala matinding lungkot at epekto sa mga batikos at death threats na kanila pong tinatanggap sa social media matapos ang pagkamatay ng kanila mga kasama sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Ayon kay Reyes, masakit ang mga paratang laban sa kanila dahil mismo ay sila ang nakasaksi sa trahedya at nawala ng mga kaibigan. Ibinahagi din po nila ang guilt na nararamdaman matapos ang insidente habang sinabi naman ni Alas na tila dalawang beses silang nawalan. Dahil bukod sa pagkawala ng kanilang teammates ay sila pa umano ang sinisisi ng ilan. Pinabulaanan din po ng dalawa mga kumakalat na allegation online kabilang ang paggamit umano ng karagdagang pabigat sa isinagawang water activity. Nilinaw po nila na nakitang kagamitan sa mga larawan ay controller lamang ng drone na ginamit sa rescue efforts. Patuloy naman ang investigasyon ng motoridad kaugnay sa pagkamatay ng dalawang Ateneo players.
15: XFM News Nationwide.
2: Live muna po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon na po ang XFM News Nationwide. Ngayon pananghalian ng Wednesday, Katropa, June 17, 2026.
0: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
0: Ako si Brian Dipas.
2: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
0: Mabuhay, exciting Pilipinas!
15: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News Nation.

0: Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng VisionX Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang, pero malaking difference sa araw-araw. VisionX Plus Soft Gel,
1: the secret of health.
0: Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bacla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
2: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
3: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
0: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health.

0: Isang malusog na tanghali mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa The Secret of Health, ang programang maghahatid sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga sikreto at solusyon sa atin pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santong Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health, ang atin pong katuwang sa pagpapanatili ng lusog at lakas ng atin pong pangangatawan. Sa ngala ng atin pong butihin na CEO, Dr. Remilito Uy, ito po yung linko, Dr. Michelle Hinas, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Makakasama po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, atin din po mga kapanayam, ang isa sa atin pong mga expert on air at atin pong mga bantay kalusugan, isa rin pong DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner at ang atin pong Alternative Medicine Doctor, Dr. Algie Bakla. Dr. Algie, malusog na tanghali po.
1: Isang malusog na tanghali, partner, at sa lahat na ating mga katropang taga-subaybay na nakikinig sa ating pong programa at nanonood sa ating Facebook Live. Kumusta na po kayo? Sana po ay nasa maayos po tayong kalagayan. Ano man ho ang ating ginagawa. Sama-sama ho tayo ngayon pong hapon pong ito sa ating pong talakayan. Isa na namang pagtalakay sa mga sikreto at solusyon sa ating pong kalusugan.
0: Samahan po kami ni Doc Algie dito sa ating pong talakayan. Welcome na welcome ang iyong mga katanungan. Kung nais niyo pong magpadala ng iyong mga text messages or mga inquiries po niyo about your health, text niyo lang yan sa atin pong hotline number 0969-609-6545. Kung hindi po gawin kamasalan iyong mga katanungan, lagyan po ng pangalan po ninyo at address kung saan po kayo nakikinig sa mga oras po na ito, mga kaibigan, ha. At sa mga nais pong sumubok ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto, ay pwede pong mabilin, ha, sa atin pong mga authorized dealers nationwide. Kaya po ng Mercury Drug, Watson's, The Generics Pharmacy, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, Southstar Drug, at sa lahat ng branches ng Old ARX at Old Green Pharmacy. Sa mga Vista Mall po yan sila located, ay pwede ma-avail ang atin pong mga produkto. Ganda rin sa mga local pharmacies at mga drug stores sa inyong pong lugar, ay hanapin nyo ang mga produkto natin at ipagtanong-tanong, ha. Always check dun sa atin pong logo yung atin pong tatak Yes to Health sa mga produkto yung pong bibilihin para makaiwas sa mga counterfeit, mga peke ng mga produkto, mga katropa, mga kaibigan, ha. Pwede rin ma-avail yan sa atin pong online shopping store, Shopee. Search lang Yes to Health 2011.
1: At syempre, katropa, pwede rin po kayo makabili ng ating mga produkto sa lahat po ng Yes to Health clinics at sa Yes to Health pharmacy sa iba't ibang bahagi na ating pong bansa. Lalo na po kung kayo ay senior citizen, meron po tayong special discount. And sa mga pumapasyal para sa consultation, good news, kasi kung doon kayo bibili ng produkto, meron din po kayong special discount. Pwede pa kayong magpakonsulta sa ating mga naturopath at i-avail ang ating mga services. So meron tayong mga cleansing and detoxification program dyan na Doc Misael, ano?
0: Mm-hmm.
1: At ganun din yung ating pong herbal therapy, nutritional therapy. Meron din tayo mga modalities gaya po ng mugukbuyang Korean therapy. Meron tayong acupuncture. Another is yung ating biosapper therapy, terahertz therapy. Yan yung mga magagandang ano natin program dyan. And of course, meron tayong Nachotrad.
0: Mm-hmm.
1: Yung hilotogpungan na pwede nyo pong i-avail sa ating pong Yes to Health Wellness Clinic.
0: Mm-hmm. So mga katropa natin, mga kababayan natin, ha, na gusto pong maka-avail at gusto yung masubukan ng mga services ng Yes to Health, ay puntahan po mga katropa, mga kaibigan, ang atin pong mga branches sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, kapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibagos, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, Second Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, tabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Vinco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cell Paul Building, Door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion,

punong-puno ng herbal ingredients at mga bitamina, minerals, at nakapagpapaganda ng balanse ng ating hormone. Subukan nyo ang ating pinaka-the best coffee, Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na ginawa talaga para sa inyo.

0: Kaya mga ka-wellness, kung nais mo healthy na kape na hindi magbibigay ng anumang komplikasyon sa inyong kalusugan, punong-puno ng herbal at sustansya, subukan ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na nakapagpapasigla at nakapagpapalusog. Nagkakape ka na, nagpapagaling ka pa. Santon Plus Coffee Mix.
1: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
2: Health info po muna tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito, headed sa atin ng Santone Plus Coffee Mix. Ang ating pong tinagurian na your friendly neighborhood coffee. Parang superhero doc na kape.
3: Oo nga.
2: Punong-puno ng mga sustansya, punong-puno ng benepisyo na pwedeng may tulong sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan. Ha? Kaya kung gusto mong magkape, ma-enjoy ang lasa ng ating pong napakasarap na kape, and of course, makuha yung benepisyo, sandamakmak na benepisyo na pwede maitulong sa ating pangangatawan, subukan na. Santone Plus Coffee Mix. Yan po yung mabili na sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar. Sa lahat ng mga kababayan po natin, mga katropa natin, live po tayo sa lahat natin po mga radio stations nationwide. Mm-hmm. Ganun rin dito po sa Mega at Metro Manila. Mm-hmm. At syempre live din po tayo doc sa atin pong FB page. Ha? Pwede kayong manood, pwede kayong makinig ng live sa atin pong mga radio programs kahit nasaan man kayong lupalop ng mundo. Pwede nyong matunghayan ang atin pong mga program. Ano? I-search lang at i-follow na rin ang atin pong mga FB page, mga kaibigan. Ha? Search nyo, Yes to Health Clinic, Yes to Health Inc., and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines.
0: Tama. Meron tayong sorpresa ngayon. Ha? Mm-hmm. Sorpresang parigalo sa lahat ng ating mga lucky sharer.
2: Yun, oh.
0: Simple lang ang gagawin nyo, mga katropa. Isishare nyo lang itong live stream natin. Ito mismo.
2: Mm-hmm.
0: Pakishare sa inyo mga Facebook account. And pag nag-share ho kayo, lagyan po nyo ng hashtag The Secret of Health. Yun yung una. Pangalawa, mag-share kayo ng inyong healthy experiences sa paggamit ng ating mga produkto. At kayo ay maswerteng mapipili. Isa, araw-araw yan, isang maswerteng mariregaluhan ng ating Healthy Katropa Giveaway.
2: Mm-hmm.
0: Siyempre, ang gagawin nyo lang, mag-share at mag-bigay ng inyong napakagandang komento sa inyong experience. Yung totoo lang, ha?
2: Mm-hmm.
0: Baka naman, hindi pa naman kayo gumagamit, tapos isinare nyo na. Yung totoo lang, na naranasan nyo sa paggamit ng Yes to Health products, anumang product natin. At mamaya, bago matapos ang ating programa, ay aking i-announce ang isang maswerteng mariregaluhan sa ating Healthy Katropa Giveaway.
2: Mm-hmm. Starting na yan today, mga katropa, mga kaibigan. Ha? Kaya sa mga nanonood po sa atin pong FB live streaming, ay huwag kalimutan ang atin pong mechanics. Ha? Lagi pong ilagay ang hashtag The Secret of Health kasama ng iyong mga comments, ano? Kasama ng mga experiences po ninyo patungkol sa pagsubok at paggamit ng mga dekalidad na produkto ng Yes to Health. At mamaya dok, ano? Malay nyo, kayo po ang maswerte na mapipili po natin at mariregaluhan ng atin pong Healthy Katropa Giveaway.
0: Sama po.
2: Masubukan nyo yung iba't ibang produkto ng Yes to Health. Sali po kayo sa atin pong parigalo, mga kaibigan. Okay? Sa mayroong mga katanungan, huwag pong mahiya na magtanong, huwag pong magkatubili na ipadala inyo pong mga inquiries sa atin pong numero 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
1: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
2: Health info po muna tayo, mga katropa, mga kaibigan. Sa mga kababayan natin dyan na umiedad na ng 40 pataas. Meron tinatawag, Doc, yung

0: lagi natin napapakinggan. Life begins at 40.
1: Nako.
0: Ano ba yung ibig sabihin nitong ano na to? Yung sikat na katawagan na ito, ha? Na life begins at 40. Ano nga ba, Dok, ang ano yan? Ano nga ba ang pakahulugan yan sa atin pong pangangatawan?
1: Actually, may kwento yan eh. Isang author na naging popular to nung panahon, ano? At hanggang ngayon, popular pa rin.
0: Mm-hmm.
1: Yung expression na yan ay popularized sa isang American psychologist na si Walter Pitkin noong 1932 book. Published niya, no? Nakalagay doon, life begins at 40. Sa kanyang sinabi, si Walter Pitkin, pag ikaw daw ay nasa 40s, more wisdom, better emotional maturity, greater financial stability, wow, sana all, and stronger decision-making abilities. Yan yung sinabi niya sa kanyang aklat. Interestingly, noong early 1900s, ang average life expectancy ng mga tao ay mas lower than today.
0: Mm-hmm.
1: Yun ha? Reaching 40 is considered a milestone in their life.
0: Mm-hmm.
1: Siyempre yung panahon, yung mga sakit, yung mga marami reason bakit medyo maikli-ikli ang buhay ng mga tao noon.
0: Oo.
1: Pero ngayon, ang global average life expectancy natin ay nasa above 73 years old. Maraming mga bansa, sumusobra pa ng 80 anyos yung kanilang life expectancy, especially in the blue zone, like in Japan, di ba? Sa modern medicine ngayon, and yung nutrition, marami ng supplement, marami ng mga, kumbaga, pampuno sa mga kakulangan sa sustansya, mas aktibo na ngayon na ginagamit ng mga tao. Ayon sa mga scientific research ngayon, yung healthy lifestyle habit can dramatically slow down biological aging. Mayroong mga chronic diseases na kadalasan preventable, especially mga high blood. Preventable naman talaga yan, di ba? And of course, yung mga tao ngayon mas aware. Kaya nga ang tanong, ano ba sa inyong pakahulugan dun sa popular phrase na yan na life begins at 40? It depends. Ano yung experience nyo? Kasi iba-iba naman yung partner, di ba?
0: Oo. Kayo, mga katrawa, mga kaibigan, kung kayo tatanungin, what is your status, especially sa health po ninyo, ngayong umiedad na kayo, o sa mga umiedad na, ng 40 40. Years old pataas. Oh, yung termo dyan, Dok, mga kwarentahin.
1: Mga tito-tita.
0: Mga tito-tita natin dyan. Ha?
1: Mga kwarentahin.
0: Pwede nyo i-comment ha, sa atin pong Facebook live. Ha? Kung ano yung kondisyon ng pangangatawan nyo, kung ano yung kalagayan ng kalusugan nyo, ngayong kayo po ay umiedad na ng 40. Kasi iba-iba, Dok, eh, no? Iba't ibang tao, iba-iba yung kanila pong kondisyon sa kanilang pangangatawan. Depende pa paano nila inalagaan yung pundasyon ng kalusugan nila in their early years.
1: Yes.
0: Ano? So, itong mga kondisyon ng kalusugan natin, Doc, ano ba ang nangyayari?
1: Mm-hmm.
0: Actually, yung literal na nangyayari, kapag tayo ay tumutungtong na ng 40 years of age.
1: Gusto natin yung totoo. Yung totoo lang talaga.
0: O yan.
1: O ito na yun. Ngayong panahon, mga katropa, kapag ikaw ay tumungtong na sa 40, may mga biological changes na nangyayari sa ating katawan. May mga gradual changes. Unang-una, yung ating mga hormones, especially sa mga kababaihan, hindi na tugaya ng dati. Most of the time, sa mga kababaihan, nagkakaroon na sila ng tendency sa pagkakaroon ng hindi balancing hormone. O even yung metabolism natin, hindi na nagiging okay at 40. Yung iba, nagkakaroon na ng muscle mass decline. Hindi na masyadong matigas yung mga kalamnan.
0: Hindi na toned yung muscle.
1: Oo. Yung mga buto natin, nag-uumpisa ng humina. Yung ating mga daluyan ng dugo ay nag-uumpisa ng manigas. Di ba? Kaya at 40s, parang nararamdaman mo na yung signs of hypertension. O yung ating brain function, dati ang liksi ng utak natin gumawa ng kahit na ano, maging sa ngayon yata para mas mabilis yung utak sa kalokohan. Pero dati noon, mabilis yung isip natin. Pero ngayon, parang simpleng bagay, parang ang dali natin makalimot at ang tagal. Parang nagkakaroon ng naglalaging kumbaga sa computer, yung iba. Yung immune system mas compromised, mas madali tayong magkaroon ng infection at mas mabagal tayong gumaling. Kasi yung ating cellular repair bumabagal na starting at the age of 40. Unahin natin yung metabolism. 'Di ba? After 40, marami na nakakapansin, lumalaki yung tiyan. nahihirapan silang mag-bodybuilding. Yung iba naman, kahit naman hindi sila masyadong kumakain ng marami, tumataba pa rin sila.
0: Mas mabilis mag-gain ng weight.
1: Oo. Saka nag-uumpisa na yung tinatawag na sarcopenia. Mm-hmm. Sarcopenia is a condition na nagdi-decrease na yung muscle mass. Sabi nga dito is 3 to 8% ng muscle mass per decade after 30s, bumababa na. So mas mabilis siyang nag-accelerate yung muscle mass loss at the age of 60.
0: Mm-hmm.
1: O kaya yun ang nangyayari.
0: Kumbaga, kung ikaw ay isang 40 years old at gusto mong mag-gain ng muscle, you have to double or triple your effort because of that changes na nangyayari sa katawan natin.
1: Dyan. Kaya mas kinakailangan natin ng protein and ng exercise at age 40. O yan yung isa, ha? Hormonal changes, number one sa mga kababaihan ito. Pag umabot na ng 40, especially 45 to 55, yan ay yung period kung saan ang katawan dumadako na doon sa tinatawag na premenopausal. And during that premenopausal, ibig sabihin, papunta ka na doon sa menopausal stage, nagkakaroon na ng decline sa level ng estrogen. Estrogen is the dominant hormone of a female at marami nang nararamdaman. Yung iba, nag-hot flashes na, may mood changes na. Dati naman, na sweet-sweet ni Mrs. Tapos biglang naging masungit.
0: Nako.
1: Intintihin mo na lang. Kasi pag dumating na sila sa ganun, medyo, alam mo, hormone is a chemical messenger ng katawan. Medyo pag nagkakagulo yan, hindi maintindihan din ng babae. Ano nangyayari sa kanya? No? Nangyayari dyan yung weight gain. Kaya marami mga babae nagkakaroon ng parang self-pity na kapag umabot na sila sa edad na ganun, kahit anong gawin nila, parang hindi na maibalik yung dati. Di ba?
0: Kaya maraming mga kababaihan, Dok, emotional na sa ganitong estado.
1: Totoo yan. Kahit gaano sila kaganda, dumarating sa time na talagang kahit anong effort nila, walang nangyayari. And nag-start na rin yung pagbabago sa sleep pattern natin. For so many reasons, bone loss and also tumataas din ang panganib sa ating cardiovascular system. Yung pagkakaroon ng heart problem. Sa mga kalalakihan naman, yun, yung sinasabi natin kanina, nagre-reduce yung libido. Ano ba yung libido sa Tagalog? Bahala na kayo mag-translate. Tumataas ang mga lalaking nagkakaroon ng depression at the age 40 plus. At yung motivation nila sa sarili nila bumababa based on study ng mga psychologists pag umabot na sa 40. Siguro, dalawang bagay yan. Pagsisisi at pangarap sa mga darating pang the remaining half of their life. Kasi ang 40, parang nasa kalahati ka na ng buhay partner. Di ba? At yun yung mga bagay. Sa usapin ng blood vessel, kaya mas marami ang mga nagkakaroon ng hypertension starting age of 40 kasi dyan na nagsisimula. Kasi just imagine, payback time na yan.
0: Tama, Dok.
1: Yung mga daloy ng dugo natin, nag-uumpisa ng mag-stiff, manigas, at mag-develop tayo ng plaque formation that leads to hypertension. Kaya nga, itong hypertension, pag tinamaan ka nito, ito yung pinaka-silent killer sa lahat. Yan ang reason bakit nasisira yung heart natin, nasisira yung kidneys natin, at pwede tayong tamaan ng stroke and heart attack. So yan yon. Another problem at the 40s, mga kwarentahin, ay yung pagtaas ng blood sugar. Marami nakakapansin, hindi naman ako masyadong kumakain ng mga matatamis, pero ba't tumataas ang blood sugar ko? Maraming dahilan. Either metabolic reason or marami tayong kulang sa exercise, busy tayo, masyado tayong stress. Alam mo ba that stress can make chaos in your system? Ha? Kaya yun yung isang bagay. Kaya yung sinasabi ng author na nagpauso niyan, parang baliktad ngayon ang nangyayari. Sabi niya, more successful, more mature. Pero parang iba naman yata nangyayari ngayon. And also, nagbabago din yung brain capacity. Marami ngayon mga nasa 40s, malilimutin na kaagad. Iko-compare mo sa mga lolo't lola natin nung nabuhay nung mga 1940s, di ba? Yung mga 80 anos ngayon, matitindi pa yung memory nila. Naglalaro pa nga ng mga mind-bending game. Pero ngayon, napapansin mo ba sa kabataan, bata pa lang malilimutin na. Yan po yun, ha. Marami yan, kaya lang hinahinayin lang natin kasi maraming tatamaan. Sana po kayo wala pang nararamdamang matindi ngayong panahon na kayo 40 na, 40s na. Kasi swerte ka kung sa 40 nakakapag ka pa rin. nakakapag-hike ka pa rin.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Parang yung bossing natin at the age of 40 plus, eh, tinatalo pa sa basketball yung
0: mga kabataan.
1: Mga kabataan. Sabi, how to be a boss. Ayan. Ayan.
0: Kaya depende, Doc. Kumbaga, yung nababanggit natin dito ng mga problema, it occurs in general sa mga nag-iedad na ng 40. Pero depende pa din kung paano nga nila inaalagaan yung kalusugan nila, Doc. Ano? Pero ito sila, kumbaga, yung risk mo sa pagkakaroon ng mga problema na ito, mas mataas siya. Pero kung ang lifestyle mo naman, ang diet mo naman, at yung hobby mo ay tumutulong para makakope up yung pangangatawan mo doon sa mga risk na yon ng umiedad ng 40 years old, eh pwedeng maiwasan naman itong mga ganito pong problema, mga katropa, mga kaibigan. No? Kumbaga ito ay ano lang siya, panganib sa kalusugan natin, lalo na pag tayo umiedad. Kumbaga kaakibat na ng atin pong pag-edad, itong mga problema na nababanggit mo, Doc. Ano? Maliban pa doon, ano pa yung iba, Doc, na pwedeng madalas na maranasan ng mga kababayan natin pagka nasa 40 years of age na sila?
1: Ito yung kumula na nakikita ko, ano, yung mga tao at age of 40, kadalasan hypertension. O kasi during that time, mataas kasi yung risk dahil sa, una, yung high sodium intake, yung mga pagkain natin, di ba? Yung development ka ng obesity, yung kulang sa tulog, yung iba naninigarilyo, uminom ng alak. So, ang possibility na pag-develop ng hypertension, napakataas. Ngayon, kung ikaw ay 40s na, madalas mo nararamdaman yung sakit ng ulo, pagkahilo, para ka nanghihina na hindi mo maintindihan, tapos suddenly nag-blurred yung vision mo, o magpa-check ka, baka mataas ang BP. O kasi ang danger dyan, pag hindi mo na-control yan, pwede tayo ma-stroke, pwede tayong ma-heart attack, magkaroon ng kidney disease, pwede magkaroon ng paglabo ng paningin. O syempre, pag may hypertension, malaki din yung danger sa pag-develop ng heart attack, heart disease. Diba? So, another is yung type 2 diabetes. Sinabi ko na kanina na kung ikaw ay nasa 40s, isa yan sa danger. Ano yung dapat mong bantayan? Pag lagi ka nang umiihi, yung frequent urination, di ba? Yung laging uhaw, lalo pag gising mo sa umaga, parang uhaw, panghihina, blurry vision, saka yung may mga sugat ka na minsan ang hirap gumaling. Sa kalalakihan, isa na dyan yung erectile dysfunction, na at the age of 40, wala nang, hindi na makalaban si commander. Eh, magpa-check up na po kasi isa sa most common reason of impotency and erectile dysfunction ay high ang sugar level. Ang complication pa naman yan, long term, is yung nerve damage, kidney damage, complications sa puso at sa mga mata natin. Yun ang ano problema. O isa pa sa marami, ito, marami tinatamaan ito, yung paglaki ng tiyan.
0: Nako.
1: Oh, yung belly fat. Oh, marami pag nasa 40s ka na, nagbabago talaga, karamihan na nakikita ko sa mga tao, nagbabago yung figure ng katawan nila, lalaki man o babae. Kasi mas mahirap sa katawan, sa metabolism, ang pag-metabolize dahil may mga bumabagal na nga sa function ng sistema natin. Commonly nagde-develop na sila ng fatty liver that leads to other condition, di ba? And yung fatty liver, pag tinamaan ka niyan, ibig sabihin lang eh kailangan mo na talagang magbago ng diet. In general, ano yung ating dietary pattern. Kasi ang susunod na niyan, yung mga arthritis, joint pain, di ba? Marami mga ganyan. Ano, pag tumaas yung timbang mo, hirap na hirap yung tuhod mo.
0: Yun lagi yung pursado.
1: Oh,
0: tuhod, balakang, sakong, mga joints sa ating lower body ang primarily nagsasuffer. Doon sa excess weight natin.
1: Yung mata, humihina, yung tulog, hindi na normal. Marami mga ano, especially ngayon, sa panahon ngayon, bihira na yung natutulog ng alas 10. Karamihan natutulog ngayon, midnight na or after midnight. Yan ang problema.
0: Dati, maagang matulog. Ngayon, Doc, umaga na matulog.
1: Maaga pa rin yun.
0: Maaga pa rin.
1: Panahon ng mga noon, nung kabataan namin, ang sabi ng lola namin, pag humapo ng manok, tulog na. Grabe naman, lola. Aga-aga. Kasi walang cellphone noon. Tama. Walang mga pinapanood ng mga kung ano-ano, no? Ayan. At ang isa pa, yes, mataas ngayon ang stress, anxiety, and burnout at the age of 40s.
0: Itong anxiety, Doc, maalala ko before. Usually, nakakaranas lang nito mga adults, elder adults, ano? Pero ngayon, even mga adolescent, parami na ng parami ang nakakaranas ng anxiety.
1: Totoo yan. Marami ang dahilan. Yung career pressure natin, financial responsibilities, mm-hmm. yung parenting stress, mm-hmm. talagang marami kang anak, tapos ang dami pang mga ganap, nagka-college, sabay-sabay, mm-hmm. may nagkakasakit pa, pambihira. Saka yung responsibilities na hindi natin minsan nagagampanan. So, nagiging stress yan. At ang isa sa pinaka, last but not the least, development of cancer.
0: No,
1: kasi at the age of 40, eh ano na, kumbaga, kung acquired yung cancer mo through lifestyle, mm-hmm. malaki na yung chances you will develop cancer at the age of 40. O, diba? Kaya, ingat-ingat mga katropa kasi ito yung mga risk factor sa isang kwarentahin.
0: Mm-hmm.
1: O kaya nga ang tanong, what is a life that begins at 40? Is it a healthy, enjoyable, mm-hmm. happy life? Or is it a miserable life?
0: Mm-hmm.
1: It's up to you to answer that, katropa.
0: Iyan, ha? So itong mga nababanggit natin, Doc, is mga ano rin to, mga hint kung ano rin yung gusto nyo. For example, yung mga kababayan tayo na hindi pa umedad, ha, ng 40 years of age.
1: Mm.
0: Nasa 30 ka pa lang, meron ka pang 10 taon na ihahanda ay yung pangangatawan mo kung anong gusto mong maging kapag ikaw ay tutungtong na ng 40. Ayan. At sa mga 40 anyos na, ano yung nahubog natin na kalusugan? Ano yung nabuo natin na pangangatawan dun sa atin pong 40 years na paumuhay, mga kaibigan? Ano? So we hope na sana maganda yung naitatag natin na pundasyon ng atin pong kalusugan. Ano? Kasi sabi nga, Doc, if you take care of your body for the first 40 years of your life, it will take care of you for another 40 years.
1: O, yeah.
0: Minsan, pagka maganda pa talaga yung kondisyon, lampas pa sa 40 years yung idadagdag niyan sa edad po natin, mga kaibigan. Ano? Kaya napakahalaga talaga nun, ha? Yung pundasyon na yan na atin pong itinatatag, mga kaibigan. Okay?
1: Ayan. O, bago natin makalimutan doon sa mga nanonood sa ating Facebook Live, meron po tayong Healthy Katropa giveaways.
0: Mm-hmm.
1: Pwede po kayong marigaluhan ng Santon Gold Coffee Mix gift packs. Ang gagawin nyo lang, i-share itong ating pong stream. Lagyan ng hashtag The Secret of Health at mag-share ng inyong mga magagandang karanasan. Kahit hindi yung mga ganun, pwede rin kayo mag-share ng inyong mga insights about sa pinag-uusapan natin dito po sa ating pong palatuntunan ngayon pong hapon. Mamaya po, may isang mariregaluhan ng ating Healthy Katropa giveaway.
0: Ayan, ha? So mga kababayan natin, ha? Comment na po, mga kaibigan. Huwag kalimutan, ha? Ang hashtag The Secret of Health. Isama niyo yan sa inyong mga comments at sa pag-share niyo ng mga good experiences patungkol sa pag-take ng ating pong mga produkto. Okay? Sa mga katanungan, sa ating pong mga listeners, sa ating pong mga radio stations, pwede kayo mag-text sa ating pong numero, ha? Ating pong text line 0969-609-6545. At live po ating tutugunan ng inyong mga katanungan. Tutok lang po mga katropa, magbabalik po ang programang
1: The Secret of Health. Mga sikreto ng kalusugan ay matututuhan mo pa.
2: Gold. Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Santon Plus Gold.

0: Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Alagaan ang puso sa simpleng paraan. Ang vitamin C ay tumutulong sa healthy blood vessels at circulation. Sa Santone Vitamin C, may dagdag proteksyon ang iyong cardiovascular system. Santone Vitamin C.
2: In Beauty Zone.

0: on skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Sanfon Gold Coffee Mix.
3: Hello sir, ano po yung name natin?
4: Ako si Josepino Palis, 46 years old.
3: Taga saan po kayo sir?
4: Mawab, Davao de Oro sir.
3: Ano po yung product ng Yes to Health yung na-try nyo na po at ginagamit nyo ngayon?
4: Ito po yung Sanfon Gold Coffee Mix.
3: Bakit nyo po? Naisipang subukan po yan?
4: Kasi sa totoo lang po, mahilig talaga ako sa kape. Sa totoo, masarap talaga yung Sanfon Gold Coffee Mix. Mm-hmm. At ako kasi mahilig ako sa kape, kaya sa umaga hindi na ako nag-aalmusal. Ito na lang yung iniinom ko, yung Sanfon Gold Coffee Mix. Sobrang napakaganda talaga ang epekto sa akin.
3: Ano po masasabi niyo po sir sa lahat po ng mga nakikinig at di pa po nakatry ng ating kape?
4: Ito po yung masasabi ko sa lahat ng nakikinig ngayon. Itong Sanfon Gold Coffee Mix ay hindi lamang basta kape. Nakakape ka na, nakakagamot ka pa sa ating mga karamdaman.
3: Maraming salamat po sir. Ano nga po yung name natin?
4: Ako nga pala si Josepino Palis, 46 years old, ng Mawab, Davao de Oro.
3: Maraming salamat, sir. God bless po.
2: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Nakakaranas ng stress. Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ng brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
2: Kung gusto mo ng simple at natural na support sa mata, Vision X Plus, Soft Gel, Mylutin, Zeaxanthin, Beta-Carotene at Vitamin E, mga nutrients na kailangan talaga ng mata. Hindi komplikado, diretsyong tulong lang sa paningin mo. Vision X Plus, Soft Gel, the secret of health.

0: Balik po tayo mga katropa sa ating po programang The Secret of Health. Sa mga meron po mga katanungan, mag-text lamang sa ating pong numero 0969-609-6545. Ilagay ang inyong pangalan at kung saang lugar po kayo located.
1: Ang The Secret of Health ay hatid po sa atin katropa ng Santon Gold Coffee Mix at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang po natin para maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng pagkakasakit.
0: Ang Santon Gold Coffee Mix, mga kaibigan, ay isang napakasarap ano? At very beneficial na coffee. Pwedeng-pwede niyong ma-enjoy, lalo sa mga kababayan natin ano? Na nakakaranas ng mga digestive issues. Meron kayong sugar level issues sa inyong pong pangangatawan. Meron kayong hypertension. Pwedeng-pwede po ninyong subukan ang atin pong napakasarap na Santon Gold Coffee Mix. Ano? Ano to eh? Kumbaga, na ano to yung expectation natin, mga kaibigan. Ano? Yung iba kasi expect nila, Doc, pagka nagkakape sila, ay mga ngasing music mura, kakabahan sila.
1: Mm-hmm.
0: At yung iba ay yun talaga, sinisikmura talaga sila. Ano? Pero marami sa mga kababayan natin, ang first time na sumubok ng atin pong Santon Gold Coffee Mix, iba nga, Doc, ay talagang napipilitan. Kasi yun nga, yung worry nila sa kanila pong pangangatawan, lalo pagka walang laman yun dyan, ay magkakape ka. Oh. Talagang sisigmurain ka. Ano?
1: Oo, ganun talaga. Kasi pag mga regular coffee, usually ganun yung nagiging resulta. Mm-hmm. Acidic.
0: Oo.
1: At kahit naman okay siya, mm-hmm, kaya lang hindi bagay sa yung sikmura, ay talagang iiwasan mo
0: na. Yun na nga. Kaya yung iba, Doc, na sumubok ng coffee natin, eh talagang na-amaze talaga sila at natuwa sila, ano? Nung pagtikim ng Santon Gold Coffee, wala silang nararamdaman na usually nararanasan nila pagka nagko-coffee sila, ano? So yun yung kagandahan sa Santon Gold Coffee Mix natin, mga kaibigan, ano? Natural and also alkaline in form ang atin pong Santon Gold Coffee Mix dahil sa mga content nito, Doc, ano?
1: Mm-hmm.
0: Na mga herb, yung mismong ingredients na nandun sa atin pong Santon Gold Herbal Capsule ay nandyan din sa atin pong Santon Gold Coffee Mix. Ang kagandahan niyan, eh dinagdagan pa yan siya ng mga master antioxidant, ang glutathione and collagen.
1: Yun talaga, masaya.
0: Eto, Doc, meron ako dito, tumbler, naka Santon Gold Coffee to.
1: Ayan. Oh, at alam mo ba na ang collagen ang isa sa pinakang kailangan natin habang tayo umiidad?
0: Mm-hmm.
1: Mga kwarentahin dyan. Kasi alam mo, at the age of 40, minsan nagkakaproblema na tayo sa tuhod.
0: Mm-hmm.
1: Napapansin natin, yung ating mga balat ay lumalaylay na, pumapangit na.
0: Nako.
1: Yung ating pakiramdam ay tumatanda na. At ang collagen ang isa sa pinaka-the best na nagpapastabilize ng ating cells. Kasi nasa 80% ang ating katawan ay inaalagaan ng collagen, yung kanyang integrity, yung kanyang parts, di ba? So, sinama na sa Santon Gold Coffee Mix yan para hindi na kayo hahanap ng extra supplement ng collagen.
0: Tama daw.
1: Kasi alam mo pa, pag umabot ka na ng 20, yung percentage ng iyong collagen production, bumababa ng dahan-dahan.
0: Mm-hmm.
1: Oo, kaya kinakailangan talagang meron tayong sapat na kinakain na may collagen. Mm-hmm. At pagdating dyan, malaking tulong ho itong Santon Gold Coffee Mix. May glutathione na, may collagen pa. Mayroon pang ibang herbal medicine. Limang herbal medicine.
0: So yan ha, sa mga kababayan natin, Santon Gold Coffee Mix, mabibili rin po yan sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Hanapin lang ang Tatak Yes to Health sa atin pong mga produkto, ha, para makasigurado na inyo pong bibilihin at gagamitin ng mga produkto ay inyo na papakinggan nyo dito sa atin pong mga programa. Okay? Doc, balikan lang natin saglit, ano, yung ating tinatalakay kanina patungkol sa mga kababayan natin na nagkakaedad na ng 40 years or higit pa na mga edad, ano? Doc, yung mga kondisyon na nakakaapekto or possible na makaapekto sa mga kwarentahin ng mga katropa natin, paano sila makaka-cope up doon sa mga problema yan or paano maiiwasan yung mga possible na problema na maranasan ng isang 40 years old na tao?
1: Una, simpleng way, you know, do some exercise.
0: Yeah.
1: Hindi mo kailangan yung exercise na kailangan magbuhat ka ng mabigat, mag-gym ka. Ang recommended nga, mga aerobic exercises, yung mga strength training exercises, flexibility and balance exercises. Walking, stretching, and konting pagtakbo sa treadmill or paglalakad ng mabilis, yung tinatawag na brisk walking, malaking bagay. Hindi kailangan yung rigid exercises. Pangalawa, piliin mo yung mga anti-inflammatory diet. So, mahilig ka dapat sa mga nagbabawas ng inflammation ng katawan kasi yan ang kalaban ng mga kwarentahin na. Yung mga gulay, prutas, kung kakain ka ng grains, kinang whole grains, kinakailangan mayroon ka ng nuts. Hindi ka tulad dati na iniiwasan mo yung nuts kasi magkakarayuma ka. Hindi totoo yun. O, yung mga seeds, marami yan, mga sunflower seed at iba pa. Ano, kumain ka ng mga seeds, especially sa mga lalaki, kailangan pumpkin seed.
0: Yan,
1: oh. O yung buto ng tawag dito, watermelon. O kalabasa, kailangan niya kasi prostata ng lalaki nagsisimula na yan at age 40, ano. And iwasan na yung mga refined sugar, high sugar foods, processed foods, bawasan din ang sobrang asin at trans fat. Dahil yan ang kalaban na nagpapabagal ng katawan pag kwarentahin na. I-prioritize po natin ang protein kapag tayo ay nasa 40s kasi dun nga nagkakaroon ng pagbagsak na ng muscle mass. And in terms of protein, kailangan yung healthy source. Kailangan plant-based katulad ng soya o katulad ng mga beans. Kasi ang karne nga, mayroon siyang protein. Ang problema, ang hirap i-handle ng katawan. Tapos ang dami niya mga waste product o metabolism.
0: Mga gaya products
1: ng, gaya ng purines. Nagiging uric acid. Fats and many more. Pero kung ano yan, galing halimbawa sa soya or sa other beans, hindi po magiging problema. Pero may proteina ka pa rin. Suportahan natin yung ating tiyan. Kasi most commonly, mga kwarentahin, yan ang problema. O, kain ka ng mga pagkain mayaman sa probiotics. Kailangan ka ng mag-consume ng high-fiber foods. At kaya nga dyan, yung Yes to Health, lahat kami nakafocus ngayon sa development ng product na makatutulong especially sa digestion, sa circulation, and sa overall metabolism. Yeah. Kung mapapansin natin, yung Yes to Health, naglabas tayo ng Santon Gold Herbal Tea. Kasi yung mga hindi nagkakape, mahilig sila sa tsaa. Yun ang gamitin nila for detoxification. And another thing, lahat tayo guilty dito, yung tulog natin, natin dapat bawasan at age 40. Dapat pa nga nating itama at dagdagan.
0: Kasi iba sabi nila, normal na siguro to, Doc, na 4 hours na lang tulog ko.
1: Hindi normal
0: kasi
1: yun.
0: Kasi umedad na.
1: Walang compromise sa haba ng tulog. The more mahaba ang tulog natin at our age, much better for us. Kasi mas maraming repair ang ginagawa ng katawan sa edad natin. Di ba? Okay, manage your stress. Paano nga ba?
0: Yan.
1: Number one, yung prayer, meditation, deep breathing, exposure sa nature. Paminsan-minsan ay gagawa ka ng mga bagay na hindi mo lagi ginagawa, yung outside your routine. Gumawa ka. May mga ganun kasi, may mga taong sumasaya sa mga extraordinary. For example, ako. Alam ba kung saan ako sumasaya?
0: Saan, Doc?
1: Pag nagtatanim ako, pag nagpa-farming ako. Yan talaga yung saya ko. So yan, para magkaroon tayo ng break sa ating pong stress, yun ang dapat natin. Kumbaga, kasi stress nandiyan yun eh.
0: Maganda meron kang hobby.
1: Sabi nila, paano, Doc, yung trabaho ko nagbibigay ng stress sa akin? Paano yun? Pag di ka magtrabaho, lalo ka ma-stress. Wala kang kakainin, di ba?
0: Kaya yun yung ano mo, Doc, na do something na hindi mo laging ginagawa.
1: Tama ka dyan. Ayun. Iwasan yung mga toxic habit. Alam, toxic habit yan. Huwag nyo nang gawin. Ano? And last but not the least, maintain a healthy weight.
0: Na yun.
1: Yun ang dapat po natin gawin. Yan muna, kasi medyo kulang yung oras natin. At sana, sa mga gaya ko na kwarentahin, makuha natin yung fine-tuning, kumbaga. Para hindi tayo tuloy-tuloy na manghina kasi ang hirap pag bumagsak yung katawan. Napakahirap habulin ka, tropa. Especially kung hindi ka na nga kumakain ng healthy. Wala ka pang Santon Plus Gold. Wala ka pang supplement. O di sana pupulutin yung buhay natin. Di ba?
0: Ayan. Doc, salamat sa mga infos na naibahagi mo, lalo sa mga kababayan natin, ha? Mga kwarentahin. Ang edad, nako, dapat doble ingat po tayo. At nawa, yung mga nabanggit ni Doc ay i-practice natin, ano? Not just na napakinggan natin. Let's practice yung mga yon kasi makakatulong talaga yon, ano? Sa pagkondisyon pa rin ang pangangatawan po natin despite dun sa daming risk, ano? Na pwedeng mangyari sa pangangatawan natin dahil na nga sa pag-subside ng lakas ng atin pong pangangatawan at ng kalusugan natin. Okay? I hope na marami po kayo natutunan sa atin pong mga napakinggan. At sa mga susunod po na kabanata na pa ng programa natin, ano, ay maghahatid pa tayo ng mga kaalaman at mga impormasyon para po ano, mas mapanatili nating malusog, malakas ang atin pong pangangatawan.
2: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
0: Live Advice po muna tayo mga kaibigan. So yung mga pahabol na katanungan, text lang yan sa ating pong numero. At yung pong text line 0969-609-6545. Dok, ito merong nagtanong dito. Tanong ko lang po, paano kaya itong sakit ko po? Pagising ko po sa umaga, nagpupundo ng laway ang bunga nga ko mula nung pagkabata pa po hanggang ngayon. Sa umaga po lagi ganun, Dok. Ano po kaya ang dahilan at solusyon nito, Dok? Maraming salamat po. 30 years old na po ako, Dok. From
1: ano
0: Isabela.
1: Ano yung nagpupundo ng laway?
0: Siguro punong-puno ng laway.
1: Punong-puno ng laway?
0: Oo. Hindi ba yung tumutulog pagkatulog ka? O, kasi usually, iba naglalaway, di ba?
1: Oo.
0: Siguro naka-close mouth ka lang.
1: Sa position kasi yon, pag yung position ng ano mo, nakadapa ka, talagang tutulo yung laway mo. Oh,
0: pag nakatihaya ka, possible na mapondo.
1: Pero wala akong nalalamang, wala akong nakikitang problemang pangkalusugan doon sa, siya ba'y na bibilao ka ng laway? Oo. Kasi alam mo, nagsasalivate lang naman tayo pag tayo ay, halimbawa, na naginip ka, na kumakain ka, magsasalivate ka.
0: Oh.
1: O kaya naman, yung iba, commonly kasi nanunuyo ang lalamunan.
0: Mm-hmm.
1: Especially pag may hypertension ka, may diabetes, commonly yan. Pagising mo, parang dry na dry yung lalamunan mo. Pero wala ako kasing maisip na ano, na health problem na pwede i-connect dun sa kanya, ano, na pagkakaroon ng pondong laway.
0: Mm-hmm.
1: Anyway, kung wala naman itong ibang discomfort na ibibigay sa inyo, wala naman ako nakikitang problema doon. Sa tingin ko lang, hindi ko alam kung ano ba talaga yun. Pero commonly kasi yung yung dryness ng lalamunan.
0: Pwede rin nyo rin po i-check yung inyo pong digestive condition.
1: Kung acidic o hindi.
0: Sa mga kabayan natin na acidic.
1: The
0: more na acidic tayo, ang katawan natin naturally, it produces mucus and also saliva para dun sa para ano mag-counteract dun sa acid ng atin pong tiyan mga kaibigan ano. Yun nga pagka-acidic ka Dok, tapos ang isa pa niyan, isa sa na-observe ko Dok, yung iba na kumakain ng late at night.
1: Yun.
0: Madalas na nangyayari yun sa kanila. Pagising mo, mapait yung panlasa mo, mapait yung laway mo, ano. So that is the result of acid and undigested foods.
1: Tsaka gusto nating umikli ang buhay natin, gawin natin yun. Kasi nga, kapag ikaw ay kumakain ng late at night, alam mo ba na ang ating digestive system, nag-slow down yung kanyang effort sa digestion kapag tayo ay natutulog.
0: Na-activate na kasi yung ano mo yan, parasympathetic mo.
1: Kaya hindi nga ina-advise na kumain tayo before meal, before bedtime. Kasi nga, magkakaroon lang ng fermentation yung tiyan natin. May indigest tayo. So kinabukasan, parang gutom na gutom yung pakiramdam natin. Diba? Compare mo dun sa hindi kumain na marami sa gabi, kinabukasan, ang gaan-gaan ang tiyan. Oo, yun. Okay. So, basa muna, batiin muna natin yung ating mga live viewer.
0: Check it out.
1: Si Sir Clyde Caballero, ayan, si Ma'am Luningning Abines, si Sir Ronald Paler, si Mrs. Emmeline Bakla nanonood din, si Isa Bautista, at hindi ko pa makita yung iba. Ayan, so, araw-araw ho kayong manood, mag-share, kasi araw-araw din ay may isang mariregaluhan ng ating Healthy Katropa Giveaway. Ayan. So, kung gusto niyo matikman yung ating mga healthy coffee, pwede ho kayong manood na ating Facebook Live. Regular yan, everyday. At i-share po ninyo.
0: Yun.
1: At lagyan ng hashtag The Secret of Health. Tapos, i-share nyo ang inyong mga experiences sa paggamit ng ating pong products.
0: Mm-hmm. Dok, mayroon nagtanong pa. Dok, tanong ko lang po yung anak ko ay nag-aaral ng grade 10. Madalas kada umaga po, sumasakit ang ulo niya. Bakit po kaya? Ano po ang gagawin ko? Salamat po. Norba Aliudin ng Barangay Iraan, Rizal, Palawan.
1: Ayan. Check nyo po kung ang tulog ng anak nyo ay enough. Ano? Commonly kasi ang mga bata ngayon ay hindi sapat ang tulog.
0: Mm-hmm.
1: Kulang sa rest. So masyadong persado yung mata, masyadong hindi rested. So, mm-hmm. ang isa sa manifestation niyan, yung pananakit ng ulo. O, kapag masyado kang puyat, mm-hmm. yun talaga ang nangyayari. Minsan, kakulangan din ito ng B vitamins, yung mga B complex, vitamin C, yung mga nutrients niyan. Pag kulang ang isang tao dyan, laging ramdam nila yung discomfort sa ulo, sa mga kalamnan, may nagkakramps pa, nangangalay. So, i-check po ninyo. And check nyo rin, baka anemic yung anak ninyo. Yeah. Kasi ang mga anemic na tao, either dizziness or headache, nangyayari yan. Kasi pag anemic po tayo, kulang po yung circulating oxygen at mababa yung nutritional support dahil nga anemic tayo.
0: Mm-hmm.
1: And unfortunately, maraming mga kabataan ngayon ang tinatamaan ng iron deficiency anemia at young age. Kaya kinakailangan ipa-check up niyo yung anak ninyo pag lagi pa niyang nire-reklamo yan. Kung natutulog naman na sapat, tapos pag mamukat-mukat mo, sakit ng ulo nararamdaman, ipa-check up niyo po para malaman ano yung posibleng dahilan.
0: Oo.
1: Oo.
0: Minsan din, Dok, pagka dehydrated yung anak niyo,
1: yun,
0: hindi pala inom ng tubig.
1: Yeah. Ako, mga maraming ganyan na yun. Eh. Kapag hindi mo na-monitor yung tubig, yung mga bata, hindi naman nagkukusa minsan yan.
0: Minsan, papagalitan mo pa para uminom lang ng tubig. Ano? Pero grade 10, malaki na yan, Dok. Ano? So, always check for the underlying causes ng paranakit ng ulo. Ha? Kasi yung headache, lagi natin binabanggit yan, not just a disease. Ano? Hindi siya talaga sakit eh. Mayroon talaga siyang pinagmumulan, pinag-uugatan na problema.
1: Parang kumbaga, yan eh, alarm system.
0: Yan, oh, warning ng katawan natin na merong mas malalim pa na dahilan na kinakailangan nating mausisa.
1: Oh, pag laging sumasakit ang ulo mo, maalarma ka na. Check mo na, ano bang dahilan? Ano? Ayan, pero sagot ko dyan, kailangan obserbahan niya.
0: Yes, oh.
1: Kung sapat ang tulog, sumasakit pa rin ang ipa-check up mo, baka kulang po yung baka anemic siya or may nutritional deficiency. Kaya bigyan mo na siya ng mga suplemento. Oh, pwede mo yung bigyan ng Santon Plus Gold.
0: Yes,
1: ilan ang edad niya eh? Matanda, medyo maedad na eh.
0: Yes, Dok.
1: Oh, bigyan mo po ng Santon Plus Gold araw-araw, isa hanggang dalawang kapsula every day. Vitamin C, ganun din po siya.
0: Yun,
1: okay, basahin ko lang tong comment ni Ma'am Luningning Abinas Katungkan. Matagal na rin po ako umiinom ng Santon Plus, padating ngayon may gold na. Tuloy-tuloy pa rin ang pag-inom ko. Maganda siya sa katawan natin, nagbibigay energy sa maghapon. Kapag marami akong gawain, bahay. Salamat, Santon Plus Gold.
0: Mm-hmm.
1: Salamat, Ma'am Luningning, ha, sa inyong komento.
0: Yeah.
1: Ay, sabi naman ni Isa Bautista, I love Santon Gold Coffee Mix. Parang in love na in love si Isa Bautista sa Santon Gold Coffee Mix. Ano?
0: Sa mga kababayan natin, mga katropa natin dyan, ha, na gustong sumubok ng ating po mga produkto, pwede kayong bumili, ha, sa ating po mga authorized dealers nationwide. Diyan na rin sa mga local pharmacies at sa ating online shopping store sa Shopee, ha. Search lang Yes to Health 2011 or di kaya ay sumadya sa ating po mga Yes to Health Wellness Center kasi available doon lahat ng produkto ng Yes to Health. And of course, meron tayong mga services na offer po doon na pwede niyong subukan, mga program, ano, na pwede po ninyong matry, mga katropa, mga kaibigan, ha? Lalo kung malapit-lapit lang din kayo sa mga wellness clinic natin, eh, bisitahan nyo po ang ating mga clinic. Dahil libre lang din, Dok, ang consultation sa ating pong wellness center.
1: Oo.
0: Para ma-assess na rin po kayo yung kalusugan po ninyo at ma-refer kung ano yung mga program na babagay para sa inyong kalagayan.
1: Oh, tomorrow, nandiyan tayo sa ano? Nandiyan ako sa ano, Batangas City branch. Mm-hmm. O doon sa mga taga dyan ho na gustong kumonsulta sa Yes to Health, every Thursday ho ako nandyan sa Batangas City branch. Kaya kita-kits po. From 10 a.m., start na yung consultation hanggang hapon.
0: Mm-hmm. As Dok, may nagpahabol ng katanungan. Mm-hmm. Meron daw siyang iniinom, Dok, ng mga maintenance medications niya for high blood, cholesterol, at para sa heart area. If pwede pa rin daw ba siyang mag-take ng mga produkto natin, especially yung Santon Gold at yung Santon Coffee natin.
1: Much better na mag-take ka ng supplement. Kahit na may maintenance tayo, hindi naman po masama mag-take kasi una, complement yan dun sa medication mo eh.
0: Yes,
1: kung bagay medication mo, targeted yon. Pero pag nag-take ka pa ng mga nutraceuticals na tinatawag, mas na-enhance niya yung ability ng katawan natin to cope up with everything that is happening inside our body.
0: Mm-hmm.
1: Minsan kasi, may mga sakit na kaya hindi nasusolusyonan ultimately, nung mga maintenance lang natin, kasi hindi naman yung level parang nutritional eh. Pag kulang ka kasi sa sustansya, kaya nagtitake ka ng mga gamot, eh, bitin pa rin yun.
0: Mm-hmm.
1: Oo, kaya ang pinaka the best, nagtitake ka na nung gamot mo, at the same time, may nutritional pa, nutraceuticals pa, magtutulungan po yun para ma-achieve natin yung total health and wellness. Kasi nga, magkaiba siya ng purpose sa ating kalusugan. Kaya hindi masamang pagsamahin yun. Pwede pa kayo mag-take na ating mga suplemento.
0: Yun ha. Sa mga kababayan natin na mayroong iniinda ng mga health issues sa kanilang pangangatawan at gustong sumubok ng atin po mga produkto na iba dok ay nag-aalala, you can enjoy every products of Yes to Health. Mga coffees natin, mga soft gels natin, ano, mga capsules natin, pwedeng-pwede nyo pong i-incorporate yan dun sa mga medications na iniinom po ninyo, integrate nyo po ano, sa mga gamutan po ninyo. At maobserbahan nyo naman yan kung ano yung kaibahan ng pangangatawan nyo, yung lakas ng pangangatawan nyo na puro maintenance lang yung iniinom nyo compared dun sa isasama ninyo o isasabay ninyo sa inyong gamutan yung mga functional food, ang tawag natin dyan doon, ano? Mm-hmm. Yung mga powerful supplements, especially yung galing sa Yes to Health, mm-hmm, mga kaibigan. Okay?
1: Ayan. So bago tayo magpaalam, mm-hmm, partner, itong kauna-unahang winner, actually hindi winner eh, mariregaluhan,
0: mm-hmm,
1: maswerteng napili sa kanyang pag-follow sa ating instruction, ano, ay si Ma'am Luningning Abines, mm-hmm, Katungkan.
0: Yan. Yan.
1: Congratulations, Ma'am Luningning Abines Katungkan. Mamaya po ay ipipm kita para makuha ang inyong detalye paano maipapadala sa inyo yung inyong regalo. Ang Santon Gold Coffee Mix Gift Packs mula po sa Yes to Health. Sa mga nais ding makatikim ng libreng kape.
0: Mm-hmm.
1: Eh, araw-araw ho kayong tumutok dito sa ating palatuntunan. I-share ang ating pong live streaming at mag-comment ng inyong good experiences sa paggamit ng mga produkto ng Yes to Health. At the same time, lagyan po ng hashtag The Secret of Health ang inyo pong pag-share sa ating pong live streaming.
0: Mm-hmm. Ayan, paano mga katropa, mga kaibigan? Napakabilis ng oras po natin. Doc, baka may pahabol ka pang mensahe sa ating pong mga tagapakinig.
1: Siyempre, thank you very much katropa sa inyong patuloy na pagtangkilik. Ha? Eh, alam niyo naman na kung wala ho kayo, eh, siyempre, hindi rin kami magiging progressive dito sa ating palatuntunan. Kaya see you again tomorrow, same time, same station. Ako po si Doc Algie mula po sa Yes to Health.
0: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng mga katropa natin dyan, mga kababayan natin na lagi po nakantabi at lagi nakikinig sa atin po mga programa. We hope na marami po kayong natutunan ngayong araw dito sa atin po mga tinalakay. Ha? At nawa ay mabaon po natin ito. And of course, ay maipractice natin sa atin pong kanya-kanyang mga tahanan. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito Oy, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor.

0: exciting time. It's 1:40 p.m.
1: Mga kwentong mapapaibig ka. Mga istoryang tatatak sa inyong mga puso. Mga karanasang pagpapatatag sa iyo. Dito lang yan sa X-Rated. X-Rated. Tuwing Lunes hanggang Biyernes. X-Rated.

0: Magandang Wednesday sa lahat ng mga katropa natin dito sa lungsod ng Puerto Princesa. And syempre, sa lalawigan pa rin ng Palawan sa ating mga munisipyo. Na talaga namang napakainit sa oras na ito. Yung ilan sa ating mga katropa ay nagsisimula ng magpaypay. Yung ilan naman sa atin ay nakatutok, nakababad sa mga aircon. Habang yung ilan naman na mga manggagawang Pilipino natin ay tumatagaktak na ang kanilang mga pawis. Diba, grabe? Ito yung mga kasagsagan ng oras na napakasarap matulog. Ito yung mga oras na napakasarap humiga. Diba? Ito yung mga panahon na talagang gustong-gusto natin na makahiga tayo, naka-aircon, o di naman kaya ay nakapatong ang mga paa. Ay, talaga naman grabe sa mga imagination. Kasi syempre ito yung mga kasagsagan na talaga namang napakainit ng panahon. Diba? Doon na tayo sa reality. Napakainit ngayon. And syempre, may ilan sa ating mga katropa ang... Ano ito? Ako ba yung tumawag? Ayan, mga katropa natin. Nawala ako kasi may na-dial akong number. Kakaloka. Sorry naman. So anyways, mga katropa natin, pwede nyo po akong makasama ngayong hapon sa programang X-Rated, mga katropa natin, sa pamamagitan po ng pagtawag sa ating mga hotline numbers na 0985-20-22713. O di naman po kaya ay sa 0953-514-1303. Ayan yung ating mga hotline numbers, mga katropa natin, na pwede nyo pong i-text at i-call. And at the same time, pwede nyo na pong i-share ang ating Facebook Live, mga katropa natin, sa mga nanunood sa ating live ngayong hapon. Pwede nyo na po itong i-share. Please follow, like, and share ang ating Facebook page. Ang ating page po ay 104.7 XFM Palawan. Sabi ni Ma'am Jane Ricardo Lagan, hello DJ, shout out El Nido. Kay Raymond Velliaro, request ako muna. Ano pong i-request ninyo? Go ahead. Break it down, you. Para tayo merong ano dito? Competition. Siyempre, yung mga katropa po, dami nang tumatawag agad-agad. Kung meron lang akong yung tawag nito, yung saksakan, tapos dalawa agad yung masasagot. Talaga naman, sagbay ko po kayong sasagutin, Uncle, kaso bumitaw yung isa. Napakabilis naman bumitaw. Sandali pa lamang yun, bumitaw ka na agad. Hello! Good afternoon! Hoy, magandang hapon. Ba't parang malungkot ka naman ngayon, Ate Norba?
1: Malungkot ako, hindi ako nakasingit kahapon.
0: Kaya nga hindi kita nasingit kahapon. Sana naman mapatawad mo ko bago magpasko. Mapapatawad mo ba ako bago magpasko?
1: Ngayon, ma'am.
0: Ngayon mismo?
1: Ngayon mismo, ma'am.
0: Ang bilis mo namang magpatawad. Grabe ka naman, konting, Nurba. Nurba. Oh, sige na, pinapatawad na kita. Ganun agad? Ano muna, medyo magpatigas ka muna, magpaano ka, magpalambing. Sige, lambingin mo muna ako bago ako magpapatawad. Nurba. Nurba. Sorry na. Woo. Nurba. Norba, mahal! Ano ba? Norba! Grabe, ang tigas naman ni Ate Norba. Parang kanina lang, napakabilis magpatawad. Ngayon, napakakunat na. Oy! Grabe naman talaga naman, oh. Yan yung mga gusto natin. Dapat ano, dapat nagmamatigas tayo para hindi tayo agad-agad nakukuha ng masasamang loob. Yung may mga may pakay sa atin. Kasi kapag mabilis tayong bumigay, sinasabi ko na. Oh, sige, Ate Norma, bumati ka muna.
1: Ah, sige po, ma'am. Binabati ko lang po yung mga anak ko, ma'am. Dito na po sila isa-isahin. At si Uncle Atsing Abdurasid at si Ate Chris Claro.
0: Okay.
1: Ma'am.
0: Po.
1: Akala nila yung kahapon din ako makasingit. Akala nila sila nang nagmamahal.
0: Akala nila sila lang yung pwedeng magmahal? Pwede ka rin naman magmahal. Nakakaloka. Ngayon, mahalin mo ko ng buong puso at walang pagdadalawang isip. Ay. Mahalin mo ko sa paraang alam mo, Norba. Dalhin mo ko sa mundo mo. Iparanas mo sa akin ang sarap. Ang init at tamis ng iyong pagmamahal. Siguro feeling ko na ba, tawag nito? Feeling ko, yung mga nakarinig sa akin, iniisip din na buang na siguro ako ay. Hindi rin kaya? Papunta pa lang. Oh, sige na, ano na lang request mo. Ang hina talaga ng ano natin, ang monitor. Wala akong naririnig. Nagpapanggap lang ako.
1: Ano, ma'am?
0: Ano po?
1: Yung I'm missing you tonight.
0: I'm missing you tonight. Oy! I'm missing you tonight. Anong gabi ba ang na-miss mo? Lunes? Martes? Huwag ka mag-alala. Kung na-miss mo ang Lunes at Martes mamayang gabi, sigurado hindi mo mamimiss ang gabi. Okay, Ate Norba, I love you.
1: Love you too.
0: Mwah, mwah. James, parang nag-double yung ano natin, yung logo natin. Siya, pa-check mo nga kay Ken. Ayan, no, sa taas. And, syempre, ayun, wait a minute, kaping mainit. Hello?
1: Hello po.
0: Hello po, magandang hapon. Sino po ito? Hello?
2: Hello po.
0: Sino po ito? Wait lang, hala, wait. Mahina kasi yung monitor ko. Ayan. Sige po, salita po kayo. Hello?
2: Hello? Oh, hello.
0: Ayan po, naririnig niyo po ako?
2: Opo, narinig niyo po.
0: Ayan! Hello po, sino po ito ang kausap kong magandang babae?
2: Leia po.
0: Si Ate Rhea. Ate Rhea, kamusta ka?
2: Okay lang po.
0: Oh my God! I love it! Ano gagawa mo ngayon, Rhea, hapon?
2: Ano po, nag-alakad.
0: Ano ka?
2: Nag-alakad.
0: Nag-alakad? Saan ka nagpunta?
2: Opo.
0: Saan?
2: Papuntang. Ano po, paikot-ikot dito sa bahay.
0: I love it! Paikot-ikot. Parang buhay natin, Rhea. Paikot-ikot lang. Rhea! Rhea!
2: Pa!
0: Ano request mo, Rhea?
2: Pwede po, pabare!
0: Ano bate mo?
2: Ah, binabate ko.
0: Hindi ko entende! Ulit mo!
2: Ay, binabate ko dyan si ano, si Uncle Poreng!
0: Si Uncle Poreng!
2: Tapos si Uncle Bogtong.
0: Si Uncle Bogtong.
2: Apo.
0: Agaling Maria, ha? Rhea, wag mo ako tawa.
2: Po?
0: Wag mo ako tawa, Rhea.
2: Sige po.
0: Ano request mo kanta, Rhea? Rhea!
2: Ano po?
0: Ano request po? Iyo? Ano request iyo?
2: Paano na kaya?
0: Paano na kaya?
2: Pwede po tato?
0: Asabi dito ni James, para Chinese na Korean na ngongo. Ano pa, Rhea, request mo? Paano na kaya at saka ano pa?
2: Pwede po tatlo?
0: O pwede, ah?
2: Ano po yung isa?
0: Ano?
2: Beautiful girl.
0: Beautiful girl. Ano
2: po?
0: Ano pa esa? Wag mo ako tawa, Rhea.
2: Ano po? Pwede po ano? Bicolana?
0: Bicolana? Gusto ko din yun, Bicolana.
2: Opo.
0: Okay, Rhea. Wala na ikaw, bate.
2: Wala na po. Nawala na isip ko.
0: Rhea, para tayong buong, alam mo?
2: Opo. Kahit ko pa na isin.
0: Buhay! Buhay! Hirap talaga kumita ng pera. Ay, Diyos ko po. Rhea, salamat. Ikaw tawag akin, ha?
2: Sige po, DJ.
0: Okay, salamat.
2: Salamat,
0: okay, tawag ikaw bukas ulit, ha?
2: Oh, DJ.
0: Okay. Baalam na, Rhea. Bye-bye.
2: Sige po, I love you po.
0: I love you, oh, eh, ah. Para ako ngongo, ay, nabalik. Di ko alam kung ano talaga kami, kung Chinese, or Korean, or American, or ewan ko na. Hello!
3: Hello, ma'am.
0: Ah, musta ka?
3: Okay lang po.
0: Sino to?
3: Maricel po ng Sumbiling.
0: Si Ate Maricel ng Sumbiling. I love your name, Maricel.
3: Ayun na lang, ma'am.
0: Maricel. Maricel. Ate Maricel, bumati ka muna bago ako mabaliw.
3: Binabati ko lang po, ma'am, yung mama ko na nakikinig sa'yo, tapos yung ate ko.
0: Okay. Sana hindi nila ako napagkakamalang buang, no?
3: Hindi rin, ma'am.
0: Ako lang ako sa kape. Sorry. Hindi ako nakapagkape kasi. Kaya ganyan.
3: Tapos ka muna, ma'am.
0: Ang sakit ang ulo ko. O, sige. Anong request mo, Ate Maricel?
3: Request lang po ng song na Andamanaya.
0: Andamanaya.
3: Opo.
0: Andamanaya. Anong ano yun? Anong kanta yun?
3: Ewan ba, ma'am? Basta, yun kasi yung pamagat niya, Andamanaya.
0: Andamanaya, sige. Hanapin natin yun. Andamanaya. Okay, Ate Maricel, thank you.
3: Thank you po, ma'am.
0: Okay po. Grabe ka naman, Sir Bobby. Balami ka tropang girly para ka nagsalita ng ngongo. Sabi ni Malupiton sa'yo, ngongo yun. Uy, grabe ka naman sa akin, Bobby Balame. Ikaw, away-away ako, ah. Enesan ko sa'yo. Hello!
2: Magandang hapon, ma'am.
0: Kailangan formal tayo dito. Hi, nanay. Magandang hapon. Ay, nababaliw na ako. Kailangan ko ng kape. Kaya kaping magpapainit sa aking ulo.
2: Abo, si mainit ngayon man. Magkape ka pa.
0: Okay lang, nanay, magkape. Basta yung kape ko yung Santon Gold.
2: Okay lang rin.
0: Para gumanda ako lalo. Kasi hindi ko pa kayang mabot yung kagandahan mo eh. Naiingit pa ako.
2: Wow!
0: Ay, talaga naman, oh.
2: Grabe naman.
0: Hindi ko mabasa. Sige po, nanay. Bumati po kayo, nanay.
2: Una-una sa lahat, ginabati ko ang mga kapitbahay ko dito, si Johnny Antolino, si Junjun na Lakaw-Lakaw, at si Nunoy na Delpino, at si Lia Hardin, at si Lini Esteves, at si Jurito na Dobria. Ginabati ko sila ng magandang hapon, at aking anak na dito sa Malulunan, ginabati ko sila ng magandang hapon, at doon sa Males, yung si Maricar Lasigan at kanyang asawa at dalawang niya anak. At ginabati ko ng magandang hapon yung si John na Panday doon sa Batarasa, yung kanyang mga pamilya, asawa niya, ginabati ko sila ng magandang hapon. At si Daka na Okinario, ang kanyang asawa na si Remio Okinario, at kanyang mga anak, kinabati ko sila na magandang hapon dyan sa Imulnod. Baryo Imulnod. Yan lang, ma'am.
0: Yes! Okay,
2: love
0: sige.
2: You, ma'am.
0: I love you too, Nanay Susan. Love na love kita. I miss you too. Araw-araw, Nanay. Love kita, Nanay.
2: Salamat, ma'am.
0: Thank you po. Thank you din, nanay. Wala po kayong request na song, nanay?
2: May request ako na...
0: Ano po?
2: Ano to kinaman? Ibigin. Ay, ano to makinan? Ipatan ko. Iibigin pa ba?
0: Iibigin pa ba?
2: Iibigin pa ba? Yan, ma'am. Ano to kinaman?
0: Basta iibigin pa ba something ganun?
2: Oh.
0: Ah, sige po, ipapahanap po natin yan kay James Nava. Okay po, nanay. Thank you po.
2: Salamat.
0: Okay po.
2: Pakinggan kumaya, ma'am.
0: Opo.
2: May sakit ka po, hindi ko napakinggan yung request.
0: Yan, sinasabi ko na talaga. Bakit, nanay, ba't di mo napakinggan? Hindi ba na-play?
2: Ay, kasi naputol, ma'am. May balita.
0: Ay, oo. Kasi nag-ano kami kahapon pala, nag-cut. Kasi medyo, alam mo na, nagkakagulo ngayon.
2: Diyan. Oh, ma'am.
0: Sige po, nanay. Thank you po, nanay.
2: Salamat, ma'am.
0: I love you. Apo. Andamanaya. Sabi ni Ma'am Grace, malungkot daw yun. Nakanta. Sabi ni Adonis Alcantara DJ, pabati naman po sa Alcantara family. Kala ko kasalanan ko na naman. Ay, hindi naman daw. Muntik lang. Camellia Home, Bangkaw, Bangkaw. Hello po. And syempre kay Sir Dean, katropang girly, pabati na lang kay Nanay Maan at kay Nanay Susan. Kami yung wala nang ginawa, mag-abang na lang sa XFM kasi pida. Uy, grabe ka naman, Sir Dean. Hindi, no? Alam nyo, minsan kung sino pa yung mga person with disabilities at yung mga senior citizen, yun pa yung mga may pakinabang. Ito ha, real talk lang talaga tayo. Sa totoo lang, alam nyo yung mga person with disabilities, yung mga PWDs natin, yung mga senior citizen natin, yan pa yung may pinakapakinabang sa lipunan. Alam nyo kung bakit? Kasi most of the time, minsan, kompleto nga yung mga kamay natin, hindi naman kamay at paa natin, wala tayong kapansanan, hindi tayo PWDs, and syempre, at the same time, hindi pa tayo senior citizen, pero mga palamunin na tayo sa lipunan. Mga perwisyo tayo sa lipunan. Diba? Palamunin na nga tayo ng mga magulang natin kasi wala tayong trabaho. Sakit pa tayo sa ulo dahil nagnanakaw tayo, naggugulo tayo. Diba? Maraming ganun. Diba? Kaya nga maraming mga tao yung ilan, ha? Hindi ko sinasabi na lahat. May mga ilan na mga, although may mga kabataan, may mga minor, may mga dalaga, may mga binata. Diba? Hindi naman kayo mga person with disabilities, di rin kayo mga senior citizen, pero hindi nyo ginagamit sa tama yung inyong mga katawan, yung inyong mga pinaghirapan. Kumbaga, pinaghirapan na magulang ninyo na palakihin kayo, pero hindi nyo ginagamit ang tama! Ganit yun. Hindi naman. And syempre na PM ko sa'yo yung Saan Dama Naya DJ. Yes, Ma'am Grace, thank you. I love you. Mwa, mwa talaga. And syempre kay Sir Daryl Burt, shout out DJ Girlicious Daryl Burt, ang mabait on the way from Tagbilaran City pa play ng kantang Better When I'm Dancing by Megan Trainor at Cola Song by Ina Fit J. Baldwin. Thanks, DJ. Daryl Burt, ikaw ba? Nakarating ka na ba ng Palawan or taga ano ka talaga? Tagbilaran? Kasi naku-curious ako sa'yo kasi ang dami mong kilala dito sa Palawan like Brooks Point, Nara, mga ganun, dito sa Puerto. Pero taga-Tagbilaran ka. So, taga saan ka talaga, Darin? Taga-implang planeta ka ba? Eh, syempre, batiin mo na. Ah, may tumatawag. Vera Merit! Hello! Hello po.
4: Hello, DJ Girly.
0: Yes, hello. Sino po ito?
4: Si Sir Rex.
0: Sir Rex. Ay, napakaganda naman ang boses ni Rex. Taga saan si Rex?
4: Taga San Miguel.
0: Taga San Miguel dito sa Puerto?
4: Yes, ma'am.
0: O, yan lang ka naman ang boses mo, Sir Rex. Para mo naman akong anuin, para mo ako susuntukin yan. Ganyan talaga
4: Hindi, ma'am.
0: Ganyan talaga yung boses mo, Sir Rex.
4: Papatay lang kita, ma'am.
0: Ay, grabe ka naman! Papatay ng pagmamahal, ng pagkain.
4: Sa kiliti, ma'am. Sa kiliti.
0: Okay, okay, okay. Okay, noted. Huwag lang yung papatayin na hindi na magigising, ha?
4: Hindi, ma'am.
0: Natakot pala.
4: Pag namatay, ma'am, at least sa kangiti kasi kiniliti.
0: Ay, tama. Uy, huwag mo naman ako agad-agad patayin. Hindi pa ako nagkakaroon ng anak na babae. Hindi pa na ipapasing kagandahan ko.
4: Sige, ma'am, pagkatapos ko lang mga anak na babae.
0: Grabe ka naman. Si Sir Rex ba merong asawa? May kinakasama? May kabet?
4: May kinakasama man pero hiwalay.
0: Ha? May kinakasama pero magkahiwalay kayo ng bahay?
4: Hiwalay ng kwarto.
0: Hiwalay ng kwarto, okay. Hindi ko natatanungin kung bakit kasi baka mamaya i-chismis ka nila. Pero ang mahalaga, wala ka namang kabet?
4: Wala naman, ma'am.
0: Wala pa sa ngayon? Oo.
4: Ma'am, mga kapit pa lang, ma'am.
0: Ay, naku, Sir. Ano ha, Sir Rex, niloloko mo. Kasi Sir Rex, ba ilang taon na si Sir Rex?
4: 50, ma'am.
0: Ay, hindi ako naniniwala na 50 ka na. Niloloko mo na naman ako.
4: Hindi totoo yun, ma'am. Hindi 1976.
0: Uy, parang hindi ka 50. Parang nasa ano ka pa lang, Sir Rex. Parang kang mafia boss. Yung mga ano, yung mga gangster na bosses. Tapos maraming tattoo. Tapos parang nasa 30 plus ka pala, mga 33, 34, 35, ganun. Grabe!
4: Kilala ko ni, ano?
0: Nino po?
4: DJ, kilala ko ni, ano, ni Kagawa Gerald.
0: Si Kagawa Gerald Gales.
4: Kilala niya ako.
0: Tropa Pips ba kayo, no? Ni Katropang Gerald?
4: Hindi, pero kilala niya ako sa pangalang Tatay Reynaldo.
0: Tatay Reynaldo? Parang hindi naman pa kayo tatay? Parang nasa 30s pa lang kayo. Totoo talaga. Walang biro. Walang kemi.
4: Hindi nga, ma'am. 50 na talaga ako, ma'am.
0: Pero hindi, ha? Hindi talaga lata sa boses ninyo. Totoo.
4: Eh, ganun lang talaga. Malaki talaga yung boses ko.
0: Ang gwapo ng boses nyo, Sir Rex.
4: Huwag
0: lang kayo magpapakita sa akin para gwapo lang yung boses ninyo, ha?
4: Ay, naku, ma'am, baka magtaka ka, ma'am, pag nakita mo kasi isa kong PWD.
0: Ay, hindi ako naniniwala. Ito na naman tayo. Ini-scam nyo na naman ako sa mga ganyan nyo.
4: Hindi, ma'am, totoo talaga, ma'am.
0: Ano pong ano nyo? Ano pong sakit nyo, Sir Rex?
4: Visual.
0: Eventually, so mahina po or wala na po kayong ano, wala, hindi na po kayo nakakakita talaga?
4: Yes, ma'am. Yes, ma'am.
0: Ah, okay. Pero alam mo, Sir Rex, sabi ko nga kanina, mas bilib pa ako sa mga taong PWDs at mga senior citizen. Kasi talaga yan yung mga, ano pa, alam niyo yun, yung kapaki-pakinabang. Ganon, ganon. Kasi,
4: totoo yun, ma'am. Totoo yun, ma'am.
0: Kasi, di ba, imagine mo yung mga PWDs, ha. Ito, example ko na lang. Kasi yung tatay ko, PWDs. Ay, PWD. Ito yung tatay ko. Maaga pa lang, nagigising na, nagsasaing, ganyan. Samantalang yung mga pinsan ko, Diyos ko, mga walang trabaho yung iba. Mga binata, walang trabaho, pero mga batugan, mga linte.
4: Ano yan, ma'am? Ginagawa dyan, ma'am. Ano, ma'am, pinapakain ng Latigo 50?
0: Di ba, kung pwede lang latiguhin talaga.
4: Hindi, ma'am, Latigo 50, ma'am. Pakainin mo na ng Latigo 50.
0: Ano yung Latigo 50?
4: Yung ginagamit, ma'am, pag yung baboy mayroong bulate.
0: Ay, ganun. Diba? Kaya nga ako nabibili ba ako, even yung mga senior citizen, may kita natin dyan sa mga lansangan, sa mga gilid-gilid. Gumagawa sila ng paraan para kumita ng pera. Yung mga PWDs natin, kahit PWD yan. Pero maghanap sila ng paraan para makakain. Itong mga lintik na ito, walang ginawa ko ni magtulog.
4: Ako nga, ma'am, visual ako, ma'am, pero may sarili akong bangga na ngawil ako dito sa Cartman.
0: Diba? Sino kayo dyan? Pero ano, Sir Rex, talagang totally blind na po kayo or may mga naaaninag pa?
4: Wala na siya, ma'am. Maaninag ko man, ma'am, pero hindi ko siya maklaro.
0: Ay, hindi
4: maklaro. Talagang blurred na talaga.
0: Ano po yan, Sir Rex? Sorry po, chismosa kasi ako. Ano po siya, Sir Rex? Inborn or nung medyo nagkakaedad na po kayo na wala po yung paningin ninyo?
4: Hindi, ma'am. Bali, tinorture ako, ma'am, ng ex-convict.
0: Inano po?
4: Tinorture ako, ma'am, ng ex-convict.
0: Tinorture? Anong klase?
4: Pinaso, ma'am, yung dalawang mata ko, ma'am.
0: Hala? Totoo ba?
4: Hala, yes, ma'am.
0: Hala, parang nalungkot naman ako doon. Nakakatakot naman. Ano po yun? Nagiinuman kayo? Ganyan? Or may sinalihan po kayong gang? May mga
4: hindi,
0: group?
4: Ma'am. Bali, nangangawil kasi ako, ma'am, sa ilalim ng tulay ng inagawan.
0: Okay.
4: Tapos pumunta yung ex-convict. Tapos niyaya ako doon sa bahay nila.
0: Oo.
4: Tapos habang nagiinuman sila doon, nakatulog ako. Nagising na lang ako na pinapaso na yung mukha ko.
0: Hala, grabe. Pero nahuli naman po yun, Sir Rex.
4: Oo, ang masakit nga noon, ma'am, ex-convict, ma'am, pero siya pa yung kinampiyan ng kapitan.
0: Grabe. Grabe naman. Ano pong year yun?
4: Malit pa ako, ma'am. Mga 13 years old.
0: Ah, 13 years old. Pero grabe, ah. So, imagine mo, nasa 30 plus na, 38.
4: Mga ano, ma'am.
0: 37.
4: 37 years old.
0: Grabe. Grabe yung ano mo. Grabe yung pinagdaanan mo, Sir Rex. Bilib ako sa'yo. Pero,
4: okay lang, ma'am, basta
0: it doesn't matter as long as, alam mo, Sir Rex, hindi sa lahat ng pagkakataon, hindi dahil naging PWD ka or hindi dahil hindi ka na nakakakita ganyan, is hadlang yon para mag-grow ka as a person. Diba? Alam mo yung ex-convict na yan, malay natin, kung yung pinagdadaanan mo ngayon, Sir Rex, ng 37 years, sobrang hirap na hirap ka kasi hindi ka nakakakita. Hindi mo na visual, hindi mo na, alam mo yun, hindi mo nakikita sarili mong mga mata yung mga nangyari sa paligid mo. Pero huwag kang mag-alala kasi yung gumawa niyan sa'yo, merong balik yan 10 times. Ipagpe-pray kita, Sir Rex.
4: Ayun lang nga, ma'am. Bali, inaanap ko nga, ma'am, kung saan nakalibing yung ex-convict na yun eh.
0: Ay,
4: kasi
0: wala na.
4: Kasi pagsasabukin ko yung nicho.
0: Ay, totoo. Na ano na rin pala siya. Pumanaw na.
4: Pasabugin ko lang yung nicho niya, ma'am.
0: Wag
4: para
0: na.
4: Makaganti ako.
0: Wag na, it's okay. Okay na yun. At tingnan mo, di ba? Tingnan mo yung binigay sa kanya ni Lord. Hindi totally, mahirap man yung sitwasyon mo na hindi ka nakakakita, ganyan. Pero, ikaw humaba pa yung buhay mo. Pero yung ex-convict na yun na gumawa niyan sa'yo, wala na. Di ba? Inuud na yun ngayon. Ikaw, kahit hindi ka totally nakakakita talaga, ganyan. Pero nararamdaman mo yung yakap. Meron po ba kayong anak, Sir Rex?
4: Meron po, ma'am. Dalawang lalaki.
0: Diba?
4: Dalawa po, ma'am. Babae, lalaki.
0: Di ba? Nararamdaman mo pa rin yung love na

0: Carlos.
1: Mm-mm.
0: Tapos yung kapatid ko po na si Danica Rosales Carlos. Daniel Rosales Carlos. Tapos si Nanay Wilma.
1: Ayan.
0: Si Gloria Calvo.
1: Okay.
0: Si Clarence Riquelme. Tapos yung mga pamangkin niya dito, mga taga-taytay. Yung pinakamamahal ko pong asawa na si Maymay.
1: Yes.
0: Yung aking anak na si Christopher Isoy.
1: Mm-mm.
0: Saka si Del Carmen Tisay.
1: Okay po.
0: Saka yung aking apo na si Christine.
1: Uy, meron na kayong apo, wow. Congratulations talaga, yes, Sir Rex.
0: Baby girl, ma'am. Baby girl.
1: Oh, wow. Talaga naman. Sir Rex, maraming salamat, Sir Rex, at nakilala kita. Nai-inspired ako sa'yo.
0: Thank you, ma'am. 100%. Saka, more power, ma'am, sa XFM. Every morning, ito talaga yung aking clock.
1: Wow, thank you, Sir Rex. Thank you po sa inyo palagi.
0: Umaga.
1: Okay po.
0: Tsaka ano rin po, binabati ko rin po si Kai Gerald, tsaka si yung kapitbahay ko dati, si Mike Scott.
1: Uy, si Sir Mike. Kapitbahay mo pala yun. Sino po?
0: Yung uncle namin, si... Yung ano, yung pinakasikat dyan sa XFM.
1: Wow, sino yung pinakasikat
0: si
1: dito?
0: Juan.
1: Si Sir Louie?
0: Si Sir Louie Carlos Larosa.
1: Ayan, si Sir Louie Carlos Larosa. Thank you. Ay, Sir Rex, baka meron kang request na song.
0: Ang request ko yung one na lang po. Ano kaya yung ano? Ano na lang, yung ang kumanta nun yung Bye-bye, it's American Pie.
1: Bye-bye, it's... Hanapin nyo ni James. Gagawin
0: pwede
1: niya yung paraan.
0: Pwede yung ano lang, ma'am. Yung ano, ma'am. Yung...
1: Sige po.
0: Because I'm living on the jet plane.
1: Because living on a jet plane.
0: Yes, ma'am.
1: Okay, thank you, Sir Rex. Maraming salamat, Sir Rex, at nakilala kita. Sobrang privilege
0: po
1: sa akin.
0: Ma'am.
1: Thank you po. God bless, Sir Rex. Okay po. Uy, grabe, nai-inspired ako kay Sir Rex. Promise, 101% ang aking, parang, alam niyo yung para kung ano, para kung nakakuha ng, para kung hindi ko ma-express yung ano ko, yung sobrang grateful ako today. Uy, i-mark nyo to ha, June 17, 2026. Sobrang grateful ko today kasi nakilala ko si Sir Rex even though tawag lang yung pinag-usapan namin. Grabe yung mga tao na talaga may kilala mo lang randomly. Diba? Tayo nagre-reklamo tayo. Ang hirap ng buhay. May ganito, ganyan tayong pinagdadaanan. Pero may mga tao tayo may kilala na talaga magpapa-inspired pa sa atin lalo na lumaban sa hamon ng buhay. Diba? Nakaka-inspired. Hello po! Good afternoon!
2: Hello! Good afternoon!
1: Ayan, si Nanay Maan. Isa rin ito sa mga hinahangaan ko talaga.
2: Oo, narinig ko pang gabi yung katulad ko na listuhan.
1: Mm-hmm.
2: Oo, pati nagpapasalamat din ako yung sa isang PWD na nag-greet sa akin ngayon.
1: Ayan, si Sir Ding! Si Sir Ding Australia!
2: Ano ko lang sa kanila, laban lang tayo habang may buhay.
1: Yes, laban habang merong buhay.
2: Huwag lang tayong bibitaw kay Lord dahil si Lord ang
1: pag-alang
2: natin para ituloy natin ang buhay.
1: Tama talaga yan, Nanay Almaay.
2: Ayan na. Kahit hindi tayo nakakakita, kadilim ang ating mundo, pero kahit papaano, nakakawa ang gawa pa rin tayo sa ating kapwa. Oo. At saka, kinapaano ko pala pang-gallery, sana marinig ito ng, alam mo na yung na-istorya ko sa'yo na naging kapalaran ko.
1: Opo. Nanay! Pwede ba hinaan mo yung radyo mo konti?
2: Oh, sige. Sige.
1: Nag-feedback kasi.
2: Yeah.
1: Ayan, nanay. Okay na, nanay.
2: Okay na.
1: Opo.
2: Okay na.
1: Opo, nanay.
2: Panawagan ko. Kasi siguro alam na makakala na ang taong pinautang ko ng 80,000 na hindi na ako ngayon pinupuntak, hindi na ako binayara sa mga ikaw ang gawa ko sa kanya. Ito, pinapanawagan ko siya, sana marinig mo yung isang bulag na sobrang tumulong tayo.
1: Diba, imagine ninyo si Nanay Maan, 80 years old, senior citizen, pero nagpautang ng 80,000.
2: Ayan nga.

0: Panawagan ko silang mag-asawa na ang asawa niya ay isang foreigner.
1: Nanay, alam mo ba, nanay, ako ganito edad ko, wala ko 80,000. Buti ka pa, nanay, meron kang 80,000. Pero hindi mo na, hindi na ibalik sa'yo ng napakabait na tao.
0: Alam mo ba, Pangga, yung pera na yun na pinahiram ko sa kanya at kanilang mag-asawa na ang asawa po rin yun. At lahat ng alahas ko, naalimat ang mga alahas ko, kinangla ko para makatulong lang sa kanya dahil nanganak siya ng cesarean sa hospital. Oo. At tapos ngayon, ginaliwala na nila yung utang nila sa akin.
1: Mm-hmm.
0: Kaya sana maaalala nila ako. Yun ang vlog ko na lang, prayer kay Lord.
1: Grabe, no? Sana man lang binayaran kayo, nanay.
0: Oo,
1: nagkaroon man lang sila ng kapal ng mukha.
0: Sabi ko nga, Pangang Girlie, kahit ganito lang kami may mga kapansanan, this person, this ability, ginito ang susuin kami sa aming kapwa.
1: Yes, talaga.
0: Sana naman,
1: mas, mas ano pa kayo?
0: Kung dapat kami pangtulungan, kung naman nila kamantalain yung pagiging madilim ng mundo namin. Mahawa rin sila.
1: Kaya nga, pinapanawagan talaga namin yung mga yung nangutang kay Nanay Maen.
0: Oo. Tama mo ako hanggang yearly sa prayer mo na sana mabayaran din ako dahil nag-expect pa rin ako na darating ang panahon na maalala rin nila na ako kahit balik nila yung pera na ipang-ipang-ipang-ipang-ipang.
1: Sana maibalik. Sana maibalik pa rin.
0: O gano'n na lang panggagali. Hindi na ako magbati. Basta yung request ko kahapon na hindi ko narinig na tugtog. Yung no arms can ever hold you.
1: No arms can ever hold you.
0: Oh, at saka yung dalawang kanta ko. Alam mo na yung ninyo ni James na ba yung with at saka after all this year.
1: Okay po. Sige po, okay. Nanay. Okay
0: God
1: po.
0: God bless you sa inyo. Diyan nila yung ano nila. James, sa ipanggagali. Salamat ng isap ng XFM. God bless sa inyong lahat. Patumayan kay lagi ni Lord.
1: Okay po. Thank you
0: God
1: po,
0: nanay. I love you.
1: I love you too,
0: okay,
1: nanay.
0: Okay, I love you. Okay.
1: Narinig nyo ba yung kwento ni nanay? Diba nakaka-inspired? Diba imagine ninyo, PWD, pero nakapagpautang, nakapagpahiram ng pera sa mga kompleto yung pangangatawan, hindi naman din sila naghihirap noong mga panahon na nangangailangan sila ng tulong, tinulungan sila. Pero kapag oras na ng bayaran, hindi na po sila mahagilap. Sana man lang magkaroon kayo ng hiya sa ng utang sa mag-asawang ito kay Nanay Maen. Bayaran nyo na po yung 80,000 na inutang ninyo. Hindi po yan ano lang instant 80,000. Pinaghirapan po yan ni Nanay Maen. Sana mahiya-hiya man lang din kayo. And at the same time, dito naman kay Sir Rex. Maraming salamat Sir Rex at nakilala ko kayo sa araw na ito. Kasi mas lalo pang nagkaroon ng kabuluhan, ng buhay, ng dahilan ang buhay ko na magpatuloy. Although, hindi ko man nararamdaman yung mga pinagdaraanan ninyo, pero araw-araw kong ipagpapasalamat kasi kahit na nahihirapan ako sa buhay ko, may mga tao pa rin pala na mas nahihirapan pero patuloy na lumalaban sa hamon ng buhay. Kaya maraming salamat po sa buhay ninyo. Syempre lalong-lalo na kay Sir Ding, kay Nanay Maen, kay Sir Rex, maraming salamat po sa buhay ninyo dahil nakilala ko po kayo. Kasi grabe, 'di ba? Imaginein mo na lang na ganyan yung pinagdadaanan nila pero napakasigla ng mga buhay nila. Napakababait ng mga taong ito, especially Sir Ding. Grabe. Talagang umaapaw yung blessing na i-wish ko dito kay Sir Ding at mas mahabang buhay ang ihilingin ko para po sa inyong lahat. Hindi lang po sa inyong tatlo, kundi po sa lahat ng ating mga PWDs and yung ating mga senior citizen. Hindi lang po dito sa Puerto, kundi po sa buong mundo. Deserve nyo po lahat ng love na para sa inyo. Kaya naman, saludo po ako sa inyo, sa ating mga, sa inyo pong lahat. Nalulungkot ako, although nalulungkot ako kasi syempre, hindi ko alam, basta parang may kirot sa puso ko, pero I'm grateful today. Thank you very much po sa mga buhay ninyo. Ay, nalulungkot na ako! Syempre, tatingin ko muna dyan si KSD photocopying mula po dyan sa Nueva Ecija. Pa-request po, pa-request ng app po ng Love a Lifetime na song, DJ. And syempre kasi Randy Bacomo, ang ganda mo talaga, crush, nasa po dito sa My Liberty, Bacomo, Bacomo rin, Bacamo, ah? Bacomo family, ayan, kay Sir Randy Bacomo. Thank you, Sir Randy. And syempre, good afternoon kay Sir Jota Balos Delgado. Good afternoon, DJ. Pa-request po ng song na 214 by River Maya. Okay, and Shepherd Ronel Sevilla, good afternoon po, idol pa. Shout out naman po from Cauban, San Vicente, Palawan. Hello po from Nueva Ecija, KSD photocopying. Kay Joe Tabalos Delgado from Marangas, Batarasa, Palawan. Pag-rate po si Erica De Guzman Bulanadi, watching always sa live nyo po. And syempre, bago ako mag-commercial, mga katropa natin, gusto ko muna batiin. Katropa James, hingiin mo yung picture dyan kay Ken. Hindi ito lalampas sa araw na ito na hindi ko nababati yung tao na to. Hindi ko pwedeng palampasin ang oras at araw na ito na hindi ko mababati si Renz Federico Jr. ng happy, happy, happy birthday! Hindi yan! Sabi ko, hingiin mo kay Ken. Fresh na dyan. Hindi yan yung gusto kong pagka-fresh niya. Ay, gusto ko munang batiin ng happy, happy, happy birthday! Sir Renz Federico Jr., nasaan ka na ba? Baka naman, magpatikim naman dyan ng pork. Ay! Ayan! Happy, happy, happy birthday, Renz! In loving memory. Sana ay nasa mabuti kang kalagayan sa oras na ito. And sabi ni Kuya Nunong, wala bang pansit dyan? Alam nga naman, ganun-ganun lang yun, Renz, di ba? Happy birthday! Pinaghirapan namin na edit talaga yan. Hindi pala ako, si Ken ang nag-edit niyan. Kaya sana naman ma-appreciate mo yung birthday greetings namin sa'yo. And behalf of XFM Palawan, happy, happy, happy birthday sa aming isa sa mga engineer dito sa XFM Palawan na talaga namang araw-araw nang bubwisit at bumubuhay sa araw namin. Bakit kasi piniplay mo pa yung fresh dyan. Ayaw ko nga yan. Gusto yun. Yan.

0: aming mga engineer dito sa XFM Palawan kay Renz Federico Jr. Honoring your life and loving memory. You may know. Mamaya na lang yung kadugtong. Eh, syempre, mga katropa natin kay Sir John Vlog. Hello, DJ Girlie. Bati ko po si John Vlog. Ito, pabati po na ni Susan Tugtog ng Don't Ever Go. Sabi, don't ever go. And syempre, mga katropa natin, bibigyang daan po muna natin ang inyong mga request na song. Kaya naman, magbabalik po ang programang X-Rated.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Mga kwentong mapapaibig ka. Mga istoryang tatatak sa inyong mga puso. Mga karanasang pagpapatatag sa iyo. Dito lang yan sa X-Rated. X-Rated. Tuwing Lunes hanggang Biyernes. X-Rated. X-Rated. X-Rated.

syempre mga katropa natin, nagbabalik pa rin po ang programang X-Rated. Yahoo! And syempre, good afternoon pa rin po sa ating mga katropa. At hindi na po ako magpapatumpik-tumpik pa dahil mauubusan na tayo ng oras. Hello po, babati po kami dito sa San Vicente, si Crew Security sa mga ka 5-9. Lagi po nakikinig sa iyong programa. Thank you, Sir Jens Tabarangaw Yayen. Thank you, and God bless you all. And syempre, shout out din dyan kay Cards Naba. May bagong Facebook si Papang. Hello po dyan, good afternoon po sa inyo sa Batara, sa Batosha, Balabac. Basta dyan sa South. And syempre, mga katropa natin, magkwentuhan na po tayo.

Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Max. 38 years old. Hindi ko makakalimutan ang kwentong to. At hindi ako makapaniwalang nangyari to sa buhay ko. Nung nasa 20s pa lang ako, madami akong naging barkada. Laging may inuman, laging may okasyon. At sa isang beses na nagkaroon ng isang birthday celebration, ang tropa ko. Doon ko nakilala ang isa sa mga bisita niyang tomboy. Lalaki manamit, maikli ang buhok. At kung hindi mo talaga siya kilala, ay iisipin mong lalaki siya. Dahil na rin sa kilos at pananamit niya. Masaya naman ang gabi. At palalim ng palalim. Kwentuhan. Tawanan. At syempre, hindi mawawala ang kantsawan sa inuman. Habang lumalalim ang gabi ay mas lalo kaming nagkakakwentuhan. Hanggang sa hindi ko rin maintindihan kung paano nangyari. Pero parang nagkaroon kami ng espesyal na koneksyon ng gabing yun. Nang magpaalam si Amy na magsi-CR. Hindi ko alam kung anong demonyo ang sumapi sa akin at sinundan ko siya. At dahil babae pa rin si Amy, pumasok siya sa loob ng CR. Ako naman tong si Gago ay sinundan siya. Dahil na rin sa dala ng alak ay hindi ako nakapag-isip ng tama. Nang oras ng yun, ay bigla ko siyang hinila papalapit sa akin. Hindi ako nagsayang ng ilang segundo dahil tinikman ko ang lapit ni Amy. Yung maskulado, lalaki pumorma, ay bigla ko na lang sinagupa. Hindi ako nakapag-isip ng oras na yon nang mahawakan ko ang dalawang bundok ni Amy. Masyadong malaki. Malusog. At punong-puno ng pagnanasa ang aking kamay na mahawakan ito. Mabilis kong nahubad ang suot na damit ni Amy. Mabilis kong naipasok ang aking sandata mula sa kanyang kuweba. Labas-pasok at unti-unting bumibilis dahil ang sarap ni Amy. Napapaungol na rin siya dahil first time niya daw. Marami na siyang naging girlfriend. Pero first time niyang makipagtalik sa lalaki. Kaya naman kung titingnan, ako ang nakauna kay Amy.
Sa bawat paghiyaw at bawat ungol na inilalabas ng bibig ni Amy, ay mas lalo akong ginaganahan. Mas lalo akong nasasarapan. Mas lalo akong nahuhulog. Kaya naman ang matapos kami ng gabing yun, pareho kaming bumalik sa normal naming mga buhay. Halos wala na kaming komunikasyon. Akala ko, isang pangyayari lang yun na makakalimutan ko rin. Pero makalipas ang ilang buwan, nagulat na lang ako nang hanapin ako ni Amy. May mahalaga raw siyang sasabihin sa akin. Nabuntis ko si Amy.

Pakiramdam ko noon ay gumuho ang mundo ko. Hindi dahil ayoko ng responsibilidad. Kung hindi ko talaga inaasahan na hahantong doon ang lahat. Matagal kaming nag-usap at nag-isip kung ano ang gagawin. At sa huli, pinili naming manindigan at humantong kami sa kasalan. Ngayon ay mag-asawa na po kaming dalawa ni Amy. May mga lesson akong natutunan sa buhay ko. May mga bagay na unexpected na darating sa atin. Pero yayakapin natin ito. Dahil always face the consequences. Kaya heto ako ngayon, natutunan ko na may mga bagay na kahit hindi natin planuhin, ay kusang ibibigay sa atin dahil ito talaga ang itidadhana ng itaas.

0: Sometimes, sabi nga natin, ayaw man natin minsan ng mga nangyayari sa buhay natin. But, always face the consequences. Kapag minsan may mga ginagawa tayo sa buhay natin, na alam naman natin na hindi natin talaga siya totally gusto, pero ginawa natin yung bagay na yun, palagi talaga siyang may consequences. So, ang galing, diba? Kasi despite ng ganun yung nangyari, pero pinanindigan, hindi tinakbuhan, diba yun yung maganda dun? Kasi wala kayong naagrabyadong buhay, wala kayong natapakan, wala kayong nasirang buhay, diba? Mas inayos nyo pa at mas pinanindigan nyo pa yung buhay na deserve din ng bata na nasa sinapupunan ni Amy. Kaya naman, ang lesson natin today, may mga bagay na darating sa buhay natin, unexpected man yan or expected plan man yan, pero kapag binigay talaga sa atin yan, ibig sabihin, kayang-kaya talaga natin na malutas at magawa ng paraan kung paano natin mas pagagandahin, mas palalaguin, at mas lalo pa nating mapapalawak yung ating mga buhay. So anyways, mga katropa natin, dahil tinatawag na ako ng mga devils, sino ba naman ako para tumanggi? Magpapaalam na po ako, mga katropa natin. Ako pa rin po ang inyong nakasama ngayong hapon, DJ Girlicious, sa programang X-Rated.
1: XFM.

0: XFM. XFM. Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwas ka. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
1: Campaign na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
3: Ha! May pimples na naman ako!
4: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
5: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
6: Vision X Plus. Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
6: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
7: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
10: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
12: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
10: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
13: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
7: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: XFM.
3: XFM.

Kaya raming nagtatanong. Pero kahit kailan, hindi ito nasagot. Kahit nga ba kung sino pa nagmamahal? Ay nakukuha ka pa.

0: FM.
1: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
2: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Ha! May pimples na naman ako!
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
7: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
8: Vision X Plus. Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
8: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
7: Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
9: Premium

0: D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturmo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
0: Santon Gold Live Testimony.
3: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa leeg. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
4: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
5: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
0: XFM.
6: XFM.

0: the rhyme. Music. Entertainment.
1: XFM.
2: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
3: Vision X Plus. Softgel Capsule.
2: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule.
3: Vision X Plus. Softgel Capsule.
2: Mabibili sa mga butika.
4: Santon Gold Live Testimony.
5: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
4: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
6: Kung dati ayaw mong magabay dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
7: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera.
6: Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
4: Sister Pain.
8: Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gagawin. Kanta ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
11: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
12: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
13: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
14: Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
4: Santon Plus Gold.
15: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad. Simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong mag-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
4: Santon Plus Gold.
16: Mga katropa, exciting dito!

0: tropa. Oy, ganap na po ang 10 minuto makalipas na po ang ika-apat ng hapon.
1: Asintado. Ito na ang programang aasinta sa bawat isyu at usaping sa bayan. Asintado. Magbibigay ng mga balita at impormasyon. Asintado. Mga kaganapan sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan at saan mang panig ng mundo. Asintado. Mula araw ng Lunes hanggang Biyernes, simula alas 4 hanggang alas 6 ng hapon, makakasama niyo si katropang Alison Salvatos. Asintado. Dito lamang yan sa pinalakas na himpilan ng radio. XFM Palawan. Asintado. Asintado.

0: Sa pong mainit na hapon, mga kabay, mga tropa, ngayon pong hapon na po ng Miyerkules. Ako naman, bilis ang araw. Tapos naman, tatapos na naman ang Miyerkules, mga kabay, mga tropa. Ilang oras na lang, hapon na naman. Hapon na nga ngayon, alas 4, di ba? Ibig ko pong sabihin, yung badilim sa kabila. At pasapit na yung hapon. Hapon. Gulo ko ngayon na. Di ba, mga kabayan, mga tropa, basta hapon, mainit pa rin. Ha? Mga kabayan, mga tropa, ang ating pong panahon. Hoy, bagamat nakakaranas pa rin po ng iba't iba ang yung ilang bahagi po ng ating lalawigan o maging ng ating pong bansa. May mga pag-uulan din pong mga naranasan. Mga localized thunderstorms po yan, ha? Di kay Easterlies. Pero sabi nga natin, mga kabayan, mga tropa, panahon lang po yan, ha? Init pa rin po sa kabuuan. At syempre, pag ganitong oras na po ng hapon, sumasa inyo na pong mga tahanan ng ating pong balatuntunang asintado. Ngayon pong araw ng Miyerkules, ika-17 sa buwan ng Hunyo, taong 2026. Sangalan po ng ating pong makakasama sa bahaging teknikal, Engineer Rene Boy Federico. Oy! Simple-simple to kayo ng umaga, oh.
1: Maligayang pati sa iyong karo.
0: Iyan si Engineer Rene Boy Federico, mga kabay, mga katropa, nagdiriwang po ng kanyang kaarawan ngayon. Ang ngayong araw na ito ng Miyerkules. Pasimple, ayaw po magpalata ng kanyang edad. Ngayon ng umaga, bago kasi nabasa yung aking Facebook wall. Tapos na yung programa ko. Kabawian ko to ngayong hapon, ha? Ayan ang ating pong partner sa Bagong Technical, ang ating pong birthday boy. Dito po sa XFM Palawan. Ikatropang Engineer Rene Boy, Federico.
2: Happy birthday!
0: Oy, sa lahat po ng mga ka-birthday, ani Engineer Rene Boy. Happy, happy birthday din po sa inyo. Sinadya ko talaga itago lang. Kaya pala, hindi agad nag-appear. Tinago din daw ni Katropang Rene Boy yung kanyang profile. Kaya hindi nag-appear. Kaya lang yung edad niya. Ano ba tinago mo yung edad? Anyway, Katropang Rene Boy, happy, happy birthday. Siyempre mula sa iyong XFM family. Ayan, may regalo sa iyo si admin, oh. Sa'yo ba yun? Sa'yo yun, di ba? Akin, nunong pala. Masama rin na si Engineer Moises Acosta. Birthday. Tatlong buwang ano mo na yan, ha? Tatlong buwang mong konsumo yan. Ay, Santon Gold Coffee Mix. Ay, talaga naman, oh. Well, anyway, nako, mga kabayan, mga tropa. Happy birthday ulit, Engineer Rene Boy Federico, at sa lahat ng mga nagdiriwang din po ng kanilang pong karawan ngayong araw ng Miyerkules. Siyempre, sangalan din po ng buong pwersa ng XFM Palawan sa pangunguna pa rin po ng ating station manager, Calu Villarosa. Mga kabayan, mga katropa, katropang Alison Salvatos po, nagmamagandang hapon na po sa inyo. Siyempre, dito sa ating pong palatuntunang asintado, ha? Hindi pa rin po mawala ang mga balita. Mga balita ngayon pong maghapon na ito. Mula sa ating pong lalawigan ng Palawan, lungsod ng Petro Prinsesa. Maging yung mga issue sa national, ako talaga naman, oo. May nag-concede na. May nag-concede na. So, kumpirmado na. Hindi na po for tempore. Si Senator Sherwin Gatchalian. Siya na po ang ating pumbagong Senate President. Ayun! Dami ni Engineer Moises. Paldo na siya ngayon. O, hanggang buwan ng Agosto yan, ha? Hanggang buwan ng Agosto yan. Ayan, ako, talaga naman, oh, mga kabayan, mga katropa, ha? Kaya, antabayanan po, ina po mga balita na kaugnay niya, ha? Diyan sa Senado, mga kabayan, mga tropa. Siyempre, nagpalit po ng Senate President. Yung iba pong mga komite, palit din po yan. Mga chairmanships. asasinado. Mamaya po iisa-isahin din po natin yan para sa inyo pong kaalaman, mga kabay makatropa. Yung dati pong majority naging minority na. Minus 2 ba? Yung isa pinaghahanap dahil sa ano, iwarag daw po ang ICC. Isa naman, suspendido. Mga kabay makatropa. Talaga mga bawasan, ha? So, lumipat yung dalawa sa kabila. Sige, nako, mga kabayan, mga tropa. Siyempre, yung mga balita natin ngayong hapon, antabayanan din po ninyo, ha? At yung ating pong palatuntunan ngayong hapon na ito, abay, nako, handog po sa inyo ito, ha? Anang healthy coffee, yung ating pong Santon Plus coffee mix. Para sa ating po mga kabayan mga tropa dyan na tawag din eh. Wala pa, hindi pa nakapag-merenda. Sakto-sakto. Narito po ang ating Santon Plus Coffee Mix. Ha? Inang pong panulak sa ano man pong inyong mga minimerenda ngayong hapon dyan. Saan man parte po kayo ng ating pong lalawigan. Ayan ang ating pong healthy coffee. Bawa po sa mga natural na sangkap, mangosteen powder, soya powder, at moringa powder. Healthy coffee dahil non-caffeinated, mga kabay, mga tropa. Sabi nga ng ating pong mga health experts sa Yes to Health Incorporated, yan po ay mild coffee. Mild. Non-caffeinated, wala pong halong chemical. Mga kabayan, mga tropa, all natural, kaya healthy coffee. Mainam po yan ngayon po sa mga oras na ito, sa mga hindi pa ho nakapag merienda. Ayan ang ating kape, Santon Plus Coffee Mix, na mabibili na po ninyo, mga kabayan, mga tropa, sa mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. Kagaya po niyan, ayun ang ating wellness center dito sa lungsod ng Puerto Princesa sa ating Facebook Live. Yan po ay inyo pong matatagpuan dyan sa DCRM Building. Second floor po, ha? Dyan sa may North National Highway, kanto ng Barangay San Manuel, no? Yan. Yan sa taas na yan. Yan yung ating Yes to Health Wellness Center dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Lahat po ng mga produkto, mga dekalidad at epektibong produkto po ng Yes to Health Incorporated ay mabibili rin po ninyo dyan, ha? Tapos po kayong magpakonsulta. O, libre yan dyan. Pakonsulta. O, libre po. Sa araw po ng bukas, Huwebes, Biyernes at Linggo, si Doc Gemmert Ebet ay nandyan po sa ating pong wellness center na yan, dyan sa kanto ng Barangay San Manuel, dito sa lungsod ng Puerto Princesa, ha? Dahil ngayong araw na ito, magmula Lunes, Martes, Merkules, si Doc Gemmert Ebet ay nasa atin naman pong Yes to Health Wellness Center sa Bayan ng Rojas. Po, meron din po tayo dyan. Ang mga katropa natin dyan sa Rojas, sa Taytay, Dumaran, Araceli, San Vicente, El Nido. Yung ating Yes to Health Wellness Center ay nasa Bayan po ng Rojas, ha? Nasa Veronica Gabriel Building, San Double Street, Poblacion, Rojas, Palawan. Harapan lang po ng Asmes Elementary School. Hindi na kayo mawawala dyan. Yung building dyan na ano, second floor, sa ground floor lang po yung ating Yes to Health Wellness Center dyan sa Bayan ng Rojas. At sa Kuyo, meron din po tayo dyan sa Barangay Tunga-Tunga, Poblacion, Kuyo, Palawan. Opo, yung ating pong Yes to Health Wellness Center dyan sa Kuyo. Si Doc Kit Magnaya naman po ang ating health consultant siya. Nagsasagawa din po ng libreng konsultasyon mula araw ng Linggo, Lunes, Martes, Merkoles, Huwebes, Biyernes. Buong linggo, nandyan po yung si Doc Kit Magnaya, ha? At dito naman sa bahaging south ng ating pong lalawigan, ating pong mga Yes to Health Wellness Center ay na matatagpuan po ninyo sa Bayan ng Nara. Meron po tayo dyan. Nasa kanto lang po ng Barangay Panakan 1. Nasa mismong Caltex Gasoline Station po. Mga kabay, mga katropa, yung ating pong Yes to Health Wellness Center dyan. At si Doc Albie Briones naman, yung ating pong health consultant dyan. At ganoon din sa Bayan ng Brooks Point. siya rin po ang tumatao, nagsasagawa ng libreng konsultasyon dyan sa ating Yes to Health Wellness Center, Brooks Point. Nasa door number 1, Jekos Place, Barangay Poblacion District 2, Brooks Point, Palawan. Malapit lang sa ating XFM Brooks Point Station. At ganoon din, nasa likuran bahagi lang tayo ng Unitop Mall Brooks Point, yung ating klinika dyan, ha? Nako, sa ating po mga kabayan, mga katropa, ayan yung ating po mga health centers, mga wellness centers dito sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. 22 minutos makalipas po ang ika-apat ng hapon. Samantala, headlines. Narito naman po yung mga balitang lokal na dapat po ninyong antabayanan sa ating pong palatuntunan ng sintado. Sa mga ulo po ng ating pong mga balitang lokal, isang babae sa bayan ng Lara, Palawan, ang patay matapos imunong saksakin. Libreng pagkapon sa mga aso at pusa, inilunsad naman sa bayan ng El Nido, Palawan. Tao kaya pwedeng kapunin. Philippine Coconut Authority o PCA na mahagi naman ng salt fertilizers at check incentives para daw po sa mga magsasaka ng niyog sa bayan ng Brooks Point, Palawan. Headlines. Philippine Space Agency kinumpirmang natuloy yun daw pong pagpapalipad ng Long March 12 rocket ng China. Headlines. Yun daw pong malakas sa pagsabog na ating pong narinig kanina dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ilang bahagi ng lalawigan ng Palawan may kaugnayan dyan. Headlines. Two-story classroom laboratory building dito po sa lungsod ng Puerto Princesa, particular na sa City National Science High School, magagamit na matapos pasinayaan. Tauhan ng MDRRMO sa Quezon, Palawan. Mga tauhan po nila, mga empleyado ng MDRRMO, sumailalim daw po sa Water Search and Rescue and Lifeguard Training. Headlines. Philippine Coast Guard, Northern Palawan, nagsagawa naman po ng inspeksyon sa mga pribadong yate na nakaangkla dyan sa bayan ng El Nido, Palawan. At isang batang Puerto Princesa by kampyon sa National Youth in School Chess Championship 2026. Dati naman pong supporters ng makakaliwang grupo sa bayan ng Batara sa Palawan, nagbalik loob sa ating pamahalaan. At Kuyo Toda, ay nagpaalala daw po sa kanila pong mga mananakay dyan sa buong munisipyo ng Kuyaw. 20 local government units sa buong lalawigan ng Palawan, pumasa! Pumasa po sa pagiging Good Financial Housekeeping Assessment 2025 ng DILG. Ang mga ulo po ng ating pong mga balitang lokal na yan, mga kabayan, mga katropa, handog naman po sa inyo yan, ay ng Santon Plus Herbal Oil. Tamang-tama ito sa ating pong mga katropa, mga ordinaryong mga manggagawang palawenyo. Ay yung sub-sub sa trabaho. Sabi nga, lakas ang katawan ng puhunan. Yung ating pong mga magsasaka, yung ating pong mga mangingisda, hindi naman pwede mong work from home ang mga iyan. Diba? Yung mga hindi po mga pupwede sa work from home, talagang kailangan on-site na magtatrabaho. Hindi ka naman pwede mong magtrabaho online or yung work from home. Kapag ang trabaho mo, construction, alam naman, naghahalo ka sa sarili mo bahay. Nagpukpok ka ng kahoy doon. Pwede yun. Hindi ka naman pwede pong mag-araro sa loob ng bahay mo. Lalong-lalong hindi ka rin pwedeng mangisda sa loob ng bahay mo. Kaya sabi nga natin sa ating pong mga ordinaryong mga manggagawang palawenyo, sa mga sektor na ating tumong nabanggit, dumarating po sa pagkakataon, mga kabay, mga tropa, na nakakaramdam na tayo ng pananakit. Mga pangangalay ng ating binti, ng ating po mga daliri sa kamay, nagiging numb. Sa English naman tawag. Namamanhid. Mga kabayan, makatropa, para hindi ka, sabi nga, ay mawala sa focus mo sa trabaho dahil sa mga iyan, pamamanhid, pananakit, ang inyo pong mga muscle, aplasan agad din nyo yan ng Santon Plus Herbal Oil. Gawa po sa mga natural ingredients, natural herbs, na meron pong soothing effect. Yung agad-agad po ay na mararamdaman ninyo yung ginhawa na dulot-dulot nito. Yan yung ating pong Santon Plus Herbal Oil. At bukod sa ginhawang dulot niyan, abay may protection, dala-dala rin po yan. Protection labang sa kagat ng lamok. Mga kabay, mga katropa, ngayon pong panahon ng ito, nag-iinulan, init, ulan, init. Dengue, ang kalaban natin, ha? At ganoon din, malaria. Mga kabay, mga katropa, ayan, ako, itong ating Santon Plus Herbal Oil, mainam din po ninyong gamitin pang protection laban sa kagat ng lamok. Ayan, ang pahinintay mo, katropa, ha? Abay, subukan mo na yung galing at bisa ng ating pong Santon Plus Herbal Oil na mabibili na rin po ninyo sa mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating nga pong mga Yes to Health Wellness Centers. 29 minutos makalipas po ang alas 4 ng hapon. Ganda nga po muna. Sa mga nakikinig sa kanikilala pong mga tahanan, sa kanikilala mga radyo, good afternoon. At ganun din sa mga nakatutok sa Facebook Live. Opo, live po tayo sa ating pong Facebook page, 104.7 XFM Palawan. Good afternoon po sa inyo, mga sir, mga ma'am. Magbabalik pa rin po ang ating pong palatuntunang asintado. Ngayong pong hapon na ito, pagkalipas lang po ng ilang paalala at naaamoy ko na ang pansit ni katropang Rene Boy, Federico.
3: XFM.
4: Sister Pain.
5: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Santon Plus Gold.
6: Ako si Weng, gal ko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang pakasak. Pero pag take ko ng Santon Plus Gold sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagali, pinahusay. Santon Plus Gold.
7: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. At timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangka. Mangosteen, moringa, at soya, kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
8: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
9: Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
9: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Mabibili sa mga butika. Hanap po ba ang manufacturer ng full sublimation sportswear? Punta na sa ANSA Frontline Hub, your sublimation republic. Sa kanilang main branch sa Caltex Tinigiban Compound, Puerto Princesa City. Meron din silang Beltan branch, a Borland branch, at Kuyo branch. Sila'y gumagawa ng full sublimation basketball and volleyball jersey, t-shirt, shorts, polo shirt, long sleeve, jogging pants, multi-purpose headwear, face mask, at iba pang sportswears. Available din sa kanila ang mug print, PVC ID making, photo print, rush ID, ID lamination, at iba pang digital printing services. ANSA Print Line Hub, your sublimation republic. For inquiries, please contact 0907-021-8885 or 0965-966-5900 o bisitahin ang kanilang Facebook page na ANSA Printline Hub. ANSA Printline Hub. Your sublimation republic. Fast, affordable, and quality. Tara na!
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
3: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan.
11: Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
14: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom 25
13: years. Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
15: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
16: Mabibili sa mga butika.
17: Ha! May pimples na naman ako!
18: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
19: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
20: Sakit ng katawan?
21: Mag Santon Plus
20: Herbal Oil.
22: Edgar Elbanbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
20: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
21: Santon Plus
20: Herbal Oil.
23: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
24: Premium D3 Coffee Mix.
23: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
25: Premium D3 Coffee Mix.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
21: Sa anumang Sample Plus Gold.
26: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
21: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
27: Santon Plus Coffee Mix.
28: Ako si

0: Kakapin ha? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: XFM.
0: Sister Payne.
2: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Payne lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Payne.
0: Sister Payne. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Payne. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpipili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kakalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa at sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: XFM.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
7: Premium D3, subok na! Na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
12: Mag-Santhon Plus Gold,
11: ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
12: Mag-Santhon Plus Gold.
13: Ang ako, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
14: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
15: Ha! May pimples na naman ako!
16: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
17: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin kong napumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
18: Sakit ng katawan?
19: Mag
18: Santhon Plus Herbal Oil.
20: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
18: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
19: Santhon Plus Herbal Oil. Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Steviol Glycosides.
21: XFM. Mga katropa, exciting dito!

mga kabayan, mga katropa, iganap na po ang 41 minutos makalipas na ang alas 4 ng hapon. Balik kayo sa ating pampalatuntunan ng asintado ay bago pa ang ating pong mga balita. Magandang hapon mo.

sa inyo pong pamilya dyan, ha? Mga kapitbahay nyo, lakasan nyo radio dyan. Pati sila makapakinig, ha? Ng mga balita. Melanie Yusul Lat Abando, watching from Abu Dhabi. Ay, maraming salamat po. God bless sa inyo pong programa. Ma Melanie Abando, magandang hapon po sa inyo or magandang tanghali or umaga dyan sa Abu Dhabi. Ating po mga kabayan, mga katropang mga OFWs na galing dito sa atin sa dalawigan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa, ha? Ingat po kayo dyan. Sir Ivan Lorenzo, sa ating po mga katropa dyan sa Isabela, ha? Santiago City. Exciting. Exciting talaga, Sir Ivan, ha? Ma'am Isneria, Miss Alpha, magandang hapon din. Meron kay Ma'am Merlin Billiones. Oy, gandang hapon. Mainit nga po, ha? Katropang Ali, watching with you, ha? Kape-kape, Santon Plus Coffee Mix. Good to your health. Nakapagkape ka na, ginagamot ka pa talaga lang, oh. Matamang salamat, Ma'am Merlin Billiones, ha? Sa inyo pong patuloy na pagtangkilik ng ating pong Santon Plus Coffee Mix. Healthy coffee talaga yan, ha? Kay Ma'am Janet Magalona at Ma'am Annalyn Bailon, magandang hapon na rin. Mukhang may mga numero kasi dito, mukhang hindi atin to. Yung mga numero na yan, ha? Well, anyway, okay, baka sa atin nakikinig. Magandang hapon po sa inyo, ha? At ganoon din. Ay, Manong Ding Estrella at Ma'am Josephine Aburgar Estrella, magandang hapon din po sa inyo, ha? Pabati naman ng happy birthday, ha? Happy birthday din daw pala sa bayaw ni Manong Ding. Si Sir June Aburgar. Saan ba to sa Manong Ding? Nasa Nara? Sa bayaw daw po ni Manong Ding Estrella na si Sir June Aburgar. Happy birthday din po sa inyo, ha? Happy birthday mo si Engineer Rene Boy Federico. Sige. Nako, mga kabayan, mga katropa. Meron pala akong ano, may pase sa binigay sa amin para sa mga media. Sa concert ng Ben and Ben. At ganoon din kay Coco Martin. Tsaka yung isa yung parokya ni Edgar. Yung dalawa doon, bibigay natin sa ating po mga tagapakinig ngayong hapon. Comment nyo lang. Yung dalawa lang, ha? Pili lang po yung parokya ni Edgar o yung kay Ben and Ben. Pili lang kayo, ha? Isa. Kasi isa kailangan ko yan. Kasi kailangan nating mag-cover, ha? Hindi ko pwede isama yung aking maliit. Bawal, eh. Kailangan pang 12 anyos. Ben and Ben at saka parokya ni Edgar, tig-isang passes. Ha? Meron ako dito. Isa lang naman ako magka-cover. Yung isa, pamahagi na lang natin, ha? Hindi po ito binibenta, ha? Paalala lang, wag po kayong bibili, ha? Ito sa akin, extra lang ito. Salamat muna sa nagbigay, ha? Share na natin sa ating po mga kabayan. Isa para sa isang passes, VIP passes po ito. Para sa Ben and Ben. At isa para sa parokya ni Edgar. Comment lang sa ating live ngayon. Ibibigay ko sa inyo, ha? Yung isa, kailangan ko talaga yon, ha? Actually, dalawa-dalawa kasi 1+1. Hindi ko naman pwede isama yung aking maliit. Maliit pa nga, eh. Bawal, ha? Sige. Sa kabuuan ng ating pampalatuntunan niya, mga kabayan, mga katropa, ha? Ngayon lang po ito, araw ng Miyerkules. Kaya, ha? Sa mga may gusto, paunahan lang sino ang may gusto, ha? Ben and Ben at yung parokya ni Edgar, ha? Passes, VIP. Sige, nako, kita na lang tayo. Samantala, mga kabayan, mga katropa, 46 minutos na makalipas. Ang ika-apat ng hapon. Dakoy na po natin ang detalye ng ating pong mga balita, balitang lokal. Nanan natin itong isang babae sa bayan ng Nara ang patay matapos di manong saksakin. Bakit kaya? Ano kaya ang dahilan? Alamin po natin ang detalye ng balitang ito mula naman kay Katropang Ray Elgaran.

0: Report. Dead on arrival ang isang babae sa barangay Panakan Luz na Rablawan matapos umano itong saksakin na sinasabing kanyang karelasyon noong Hunyo 16, 2026 pa sa alas 8:30 ng gabi. Kinilala ang biktima na si Alas Ana, 50 anyos, habang kinilala naman ang suspega na si alias Daddy Boy, 57 anyos, na pawang mga residente sa naturang barangay kung saan lumalabas sa investigasyon ng otoridad na nagselos raw ang suspega sa isang lalaki na kaibigan ng biktima at napag-alamang ilang beses na pabalik-balik ito sa bahay. Subalit, nang makita ang biktima sa labas ng bahay ay dito na niya pinagsasaksak gamit ang isang matalim na bagay. Samantala, naisugod pa sa pagamutan si Alas Ana, ngunit dineklara itong dead on arrival ng mga atending presensya na sumuri dahil sa pinsala na kanyang natamo habang agad namang naaresto ang suspek at maharap ito sa kasong murder. Yan ang balita atin naman sa inyo ng Santo Herbal Oil. Nananakit ba ang katawan at kasukasuan? Ito na subukan ng Santon Herbal Oil. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Rail Garan XFM News.
1: Maraming salamat, Katropang Ray. Hindi po magandang balita yan. Dahil sa selos, tindi ng selos. Ngayon sasabing nakabubulag ang sobrang pagmamahal. Yan po ay base sa initial na investigation ha ng ating pong mga otoridad dahil sa selos. Samantala mga kabayan, mga katropa, libreng pagkakapo naman sa mga aso at pusa inilunsad daw po sa bayan ng El Nido. Dito sa mga tao, walang libreng pagkakapo dyan. Alamin nga natin ang detalye ng balitang ito mula naman kay Katropang Beria Mucha.
2: Live report. Isang libreng sterilization program para sa mga babaeng aso at pusa ang inilusad ng Palawan Animal Welfare Foundation, katuwang ang S Hospitality Group bilang bahagi ng kampanya para sa responsabling pag-aalaga ng mga alagang hayop at pag-control sa patuloy na pagdami ng mga ito. Gaganapin ang dalawang araw na aktibidad sa Hunyo 18-19 sa Barangay Kabigsing kung saan 90 babaeng aso at pusa ang mabibigyan ng libreng operasyon. Layunin ang programa na makatulong sa mga pet owners na mapanatiling malusog ang kanilang mga alagang hayop habang pinipigilan ang hindi planadong pagdami ng mga aso at pusa sa komunidad. Ayon sa mga organizer, kukontakin nila ng mga nagkaparehistro online upang kumpirmahin ang kanilang schedule. Kabilang sa mga itinakdang kondisyon, ang pagiging malusog ng alagang hayop at pagsunod sa 8 oras na fasting bago ang operasyon. Para naman sa mga aso, tanging mga edad 5 buwan hanggang 5 taon lamang at hindi kasalukuyang nasa heat period ang maaring sumailalim sa nasabing sterilization. Samantala, inanunsyo rin ng mga organizer na magkakaroon ng mas malawak na sterilization program sa buwan ng Agosto kung saan tatanggapin na rin ang mga lalaking aso at pusa. At yan ang balita atin sa inyo ng Vision X Plus. Para sa mas malinaw na paningin, mag-Vision X Plus ka na katropa. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
1: Tropang Belia!
2: Yes, Katropang Ali, magandang hapon.
1: Oh, kamusta ang panahon dyan sa El Nido muna, Katropang Belia?
2: Oh, parang gustong umulan na kanina, pero hindi pa talaga makatuloy-tuloy, Katropang Ali.
1: May hinihintay pa siguro, kaya hindi matuloy-tuloy.
2: Oo, papasok agad si init eh.
1: Ah, okay. So...
2: tapos mamaya-maya, magdilim naman.
1: Katamtaman. Oo, hindi mainit, hindi manaulan.
2: O parang gano'n, pero maalisangan.
1: Maalisangan, yun lang. Oo, maalisangan talaga. Kamusta muna yung ano, yung mga bagong mga patakaran dyan sa El Nido, Katropang Belia, lalo na sa mga, mayroon pong mga nilabas na ano, paalala, notice sa mga establishmento dyan, Katropang Belia.
2: Putol-putol ka, Katropang Ali. Oy, ang bakit? Signal.
1: Oo, pati signal mo, putol-putol.
2: Oo, kasi ang ulan, no? Nag-ano na naman.
1: Dumidilim na naman.
2: Dumidilim na naman, putol-putol kanina.
1: Sabi ko, kamusta yung mga, ano, mga may notices of, ano dyan, paglabag sa mga compliance.
2: Yung compliance, isa pa yan sa mga inaabangan natin, Katropang Ali. Parang parang mabibitin-bitin pa. Para inintay natin yung significant move. Sa ngayon, hindi pa po, kalmado pa. Parang dagat na kalmado pa.
1: Kalmado? O ba talaga naman? O ba?
2: Pero may ano sila eh, yung DNR may gagawing express will, ano yung tawag nun? Yung makakuha
1: pagbibigay
2: ka
1: ng mga
2: permit. Express na... permitting.
1: Express permitting. Ay, yung inspection, naigawa ba? O kasabay din nun?
2: Iwan ko lang kasi nandiyan man yung tinatawag niya express permitting. Pero may binanggit sila kung ano ay yung mga express na pwedeng maibigay.
1: Baka mga basic lang. Eh, paano yung mga may kinakailangan talagang mga matitinding dokumento? Yun ang mahirap eh. Alam mo naman yung
2: ating... Pero kung may mga katanungan naman yung mga negosyo natin, pwede naman siguro silang lumapit at magtanong kung maaari ba.
1: Kamusta yung operation dyan ng beach bus? Mukhang umiinit, Katrapambelya.
2: Abot na dyan, ang iinit, ano? Oo. Pero tuloy-tuloy pa rin yung beach bus sa Katrapangali.
1: Hinaharang pa rin ba sila?
2: May temporary provisional permit din.
1: Hinaharang pa ba sila, mga toda?
2: Yung nakaraan, hinaharang, pero ngayon medyo kumalma naman.
1: Kumalma. Pero wala pang pag-uusap sa dalawa.
2: Hindi natin na monitor yan, Katrapangali, kasi pagkakalam ko ang magsisettle naman ganyan sa tanggapan ng MPFRB, kasagsagan ng mga kabisihan ng mga katawan ng ating mga opisyal sa barangatan, di ba? Nag-attend at sumayaw, ano pang ginawa dyan, may mga pulong pagpupulong pa sila. So definitely siguro nakabalik na rin. So yan. Abangan na naman natin kung ano yung magiging hakbang ng ating mga kinakulang tukol dyan.
1: Sige, pakiantabayan na yung mga issue na yan, Katrapambelya.
2: Dami.
1: Sige, maraming salamat at magandang hapon.
2: Maraming salamat din sa'yo, Katrapangali. Magandang hapon. Balik sa'yo.
1: Anin mo minuto bago po ang alas 5 ng hapon. Ito naman, Philippine Coconut Authority, abay na mahagi ng salt fertilizers at check incentives para daw po sa mga magsasaka ng niyog sa bayan naman ng Brooks Point, Palawan. Katropa natin sa balita, Dennis Achua. Report. Kapan, Dennis? Wala na naman daw silang net doon. Ano ba naman talaga yan? Okay, Katropan Dennis.

0: nata buna na ng fertilizer.
1: Hello, sir?
0: Yan. Oh, Katrabandeles! Anong nangyari?
1: Katrabang Alison, ano, mahal. Oh. Authority of PC incentives at agriculture grade spokesperson sa mga magsasakaan ng Nyoga sa barangay Ringgiring sa bayan ng Brooks Point, Palawan ngayong araw din 17, 2026. Ang aktividad ay bahagi ng patuloy na programa ng PCA na naglalayong suportahan ang sektor ng Nyoga sa lalawigan sa pamamagitan ng pamahaging ito. Inaasahang mapapalakas ang produkto ng Nyoga at mapapabuti ang kalidad ng ani ng mga magsasakaan sa bayan. Ayon sa PCA, ang agriculture grade salt fertilizer ay epektibong pampalakas ng bunga at kalusugan ng puno ng Nyoga. Samantala, ang ipinamahagi ng check incentives ay nagsisilbing karagdagang tulong pinansyal para sa mga benepisyaryong magsasaka na patuloy na nag-aalaga ng kanilang Nyoga. Patuloy ang panawagan sa mga magsasaka na alagaan at pangalagaan ang kanilang Nyoga upang mas mapakinabangan ang mga programa ang tulong mula sa gobyerno. Ang balitang ito natin sa inyo ng Clarskin Beauty Soap, ang daan sa makinis na kutis. Kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
0: Trapan Dennis!
1: Trapan, magandang hapon.
0: Ito sa bayan ng Brooks Point. Ilan lahat ng mga naging beneficiary nitong salt fertilizer at check incentives na ito?
1: Trapan Dennis, sa barangay Uring-Uring pa lamang ito at base natin sa LGU Brooks Point ay meron silang 27 na mga beneficiaryo na binigyan katropang alisot sa barangay Uring-Uring.
0: Oh, Uring-Uring lang. Pero lahat ba ito ng mga nagtanim at may mga Nyoga na may mabibigyan ba katropang Dennis?
1: Katropang alisot, mabibigyan yung lahat ng barangay dito sa may bayan ng Brooks Point na kung saan ay yung mga beneficiaryong mayroong Nyoga is nakatala sa kanilang kapang. So wala rin namang pipiliin base na rin doon sa binigay na informasyon ng Geo Brooks Point na kung saan is mabibigyan nga sa lahat ng barangay sa 22 na barangay ng bayan ng Brooks Point, Palawan.
0: Iyon. Dahil alam naman natin na coconut capital ng Palawan, yung bayan ng Brooks Point. So, yung pong mga matatanggap at natanggap na mga ayuda mula sa PCA, sana naman ay magkamit. Anong ating pong mga kabayang merong mga nyugan, katropang Dennis?
1: Tama ka dyan, Katropang Alison, dahil nga binanggit mo na rin yung pag-inga doon sa coconut capital, itong Brooks Point. Yan ay pinakalakas sa sektor talaga ng naturang sipyo dahil ito lang yung kanilang pinagmamanakit talaga, Katropang Alison, dahil itong Tanyugan Festival ay ginanap lamang itong nakalipas sa buwan.
0: Sige. Maraming salamat, Katropang Dennis.
1: Salamat, Katropang Alison. Dami po sa inyo.
0: Samantala mga kabayan, mga katropa, 2 minuto bago ang alas 5 ng hapon. Philippine Space Agency, kinumpirmang natuloy. Yun daw pong pagpapalipad ng Long March 12 rocket ng China. Yung malakas na pagsabog na ating pong narinig kanina lang, bahagi daw po ito ng naturang launching. Katrapan natin sa balita niya na ay si Pakaldo.
2: Kinumpirma ng Philippine Space Agency na matagumpay na nailunsad ng China ang Long March 12 rocket mula sa Hainan International Commercial Launch Center sa Wenchang, Hainan, kaninang 10:45 ng umaga. Ayon sa ahensya, ang inaasahang mga debris mula sa rocket ay babagsak sa mga itinakdang drop zone na nasa humigit kumulang 25 nautical miles mula sa lungsod ng Puerto Princesa, Palawan at 19 nautical miles mula sa Tubataha. Nasa loob ng karagatang sagop ng Pilipinas ang itinakdang drop zone ng Long March 12 rocket. Bago ang paglulunsad, nauna nang naglabas ng mga abiso ang mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan. Samantala, naiulat din na ilang mga residente sa Palawan ang nakaramdam ng malakas na pagsabog kasabay ng isinagawang rocket launch ng China. Yan ang balita hatid sa atin ng Vision X Plus. Panatiliin malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.7 XFM, Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pakaldo, XFM News.
0: Maraming salamat, Katropang IZ. Samantala, ganap na pong ikalima ng hapon ay kay Katro France, Francis Lojero sa bayan ng Rojas, Mayad nga po na sa inyo dyan sa munisipyo. Sa iba pang balita, mula naman dito sa lungsod ng Puerto Princesa, two-story classroom laboratory building para daw po sa Puerto Princesa City National Science High School, pinasinayaan na. Katrapa natin sa balita, Mika Iscote.
3: Report. Formal na pinakaloob ng pamahalang lungsod ng Puerto Princesa sa Puerto Princesa City National High School ang bagong dalawang palapag na laboratory building na naglalaman ng dalawang aralan para sa laboratory classes. Ayon sa pamahalang palungsod, layunin ng proyekto na mabigyan ng mas maayos at komportabling kapaligiran sa pag-aaral ng mga kabataan para mas makapag-focus pa sila at mapahusay pa kanilang akademikong pagganapa. Nagkakahalaga ng mahigit 6 milyong piso, 700,000 piso o eksaktong 6.79 milyong pesos ang proyekto na pinunduhan mula sa Special Education Fund para sa taong 2024. Nagtataglay ang bagong pasilidad ng dalawang laboratory classroom, mga opisina, storage room at palikuran sa bawat palapag upang matugunan ang pangangailangan ng mga mag-aaral at guro. Bukod dito, moderno rin ang disenyo ng gusali na may aluminum cladding at energy efficient na lighting at ventilation system upang masigurong komportable ang paggamit sa pasilidad. Ayon sa city government, bahagi raw ito ng patuloy ng pagsisikap ng lokal na pamahalaan na mapalakas ang kalidad ng edukasyon at makapaglaan ng mga pasilidad na makakatulong sa paghubog ng kakayahan at kinabukasan ng mga kabataang Puerto Princesa. Yan ang balita atin sa inyo ng Santon Golden Balti na tumutulong para maging maayos ang pakiramdam ng ating tiyan mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
0: Tropang Mike!
3: Yes, Tropang Ali.
0: Oh, ito ay pinondohan ng city government, ano?
3: Oo, through itong sa Special Education Fund.
0: Oh,
3: diba,
0: oh.
3: Meron tayong local school board na tinatawag.
0: Mm-hmm.
3: Oh, yung Special Education Fund, kinukuha yan doon sa real property tax. Yung 1% na yan
0: napupunta doon
3: para yan, papagawa ng eskwelahan. Pero pondo ito nung 2024 pa ito.
0: 2024.
3: Oh, medyo matagal-tagal. Bago lang natapos.
0: Oh, yung sa San Manuel, alam ko, nakaraang taon lang pero malapit-lapit na yung elementary.
3: Malapit-lapit na.
0: Oo, tatlong palapag din yun.
3: Oh, so, sa Special Education Fund din yan.
0: Oo, ng city government. Dahil yung pagpasinaya niya, andun yung ating punong lungsod. Yung mga dating Marcos-type building, pinalitan na. Oo, nitong makabago.
3: Oo, ngayon talagang moderno na siya.
0: Kasi yung mga Marcos-type noon, alam mo naman. Although, hollow block, may bakal. Yero, kaya lang, niluma na eh. Ha? Kumbaga, kinakain na ng kalawang eh. Yung mga bakal
3: yun,
0: na ginamit.
3: Matagal na yan eh.
0: Matagal
3: pag Marcos
0: na.
3: Type.
0: Yun,
3: dito nga ako, kaharap ko nga yung isang Marcos type eh. Oo,
0: asan
3: luma
0: ko? Andiyan ka sa Siksikan Elementary School?
3: Siyempre, alam mo. Matik yan, paghapon.
0: yung, di ba meron na yan dyan sa harapan? Ayun sa gilid. Kung ako nagkakamali.
3: Oo.
0: Meron
3: na ito dito. Pero yung Marcos type dito, nakaraan, pinabanga ito nakaraan eh.
0: Yung binabaha. Oo, kasi mababa pa yan.
3: Oo, Marcos type ito. Oo, luma na ito, pero gamit pa rin.
0: Napakinabangan pa rin, oo.
3: Pero talagang lumang-luma na.
0: Oo, yun lang, alam mo lang. Kaya kanya-kanyang paganda kahit paano, kahit luma, pinapaganda na lang ng mga guro yan eh, ng PTA.
3: Pero yung mga poste niya, matitibay ah.
0: Yun, isa lang yung sakit.
3: Ernesto Marcos type, matitibay yung original pa yung mga ano ito eh.
0: Oo, mga bakal, mga poste. Yan din yung nakakabilib din ano, although luma na, lipas ang napakaraming taon, yung iba nga na gumamit niya, may mga apo na, pero andyan pa rin.
3: Buhay pa.
0: Yung pag-iba dito sa may Marcos-type building sa San Manuel, alam mo ba kung ano yung kanilang ginamit?
3: Ano ginamit?
0: Katropang Mike. Ha?
3: Ano,
0: doon
3: ano,
0: sa pagitan ng mga hollow block,
3: Kawayan.
0: Yung kawayan na yung pansahig.
3: Oo.
0: Diba? Yun ang ginamit nila pero ang hirap tibagin, Katropang Mike.
3: Oo, naka-experience na rin ako niyan. Yung unang flooring ko, Kawayan.
0: Kawayan, di ba ang hirap tibagin?
3: Kawayan, mahirap talaga, matigas.
0: Matigas, basta dik-dik siya, hindi magkakaroon ng hangin. Hindi mabubulok yung Kawayan. Pero, ang tigas, bilib nga yung mga gumiba doon, sabi nila, Kawayan lang pala ito. Kala nila bakal.
3: Ang tagal-tagal na panahon,
0: pero ang tagal, diba? Ang tagal ng panahon na gamit. Pero hindi naman tinininkari sa Kawayan din ang gamitin, ha?
3: Hindi na. Yung ngayon, makabago na ngayon.
0: Iba na yung panahon ngayon.
3: Iba na. Moderno na ngayon, eh.
0: At kompleto na. Yung mga bakal, madali nang nabibili.
3: Ano na, 9mm.
0: Yeah. Huwag na. Huwag na man 9mm. Walang ganun.
3: Walang ganun.
0: 8, 10, 12, ganun lang.
3: Akala ko may 9mm. Pag wala pala.
0: Nako, pag 9mm yan, nako. Sub-standard yan.
3: Alam mo, may karamihan pala ng gumagawa ng bakal dito. Hindi naman pa, hindi pala, I rephrase my statement. May nabasa akong artikulo dito sa Pilipinas, yung kanilang ginagamit na proseso sa paggawa ng bakal, kumbaga hindi na siya pasado sa mga bagong standard, no?
0: Ganon? So, ibig sabihin, yung mga yan dati nang ganon ang standard?
3: Yung
0: hulmahan nila, di ba?
3: Iba na eh.
0: Yung hulmahan.
3: Iba na yung process. Iba na yung process katro pangalin ng paggawa daw ngayon. Pero meron pa rin mga ilang kumpanya na stuck sila sa dating proseso.
0: Dating proseso.
3: Pero sa standard yan ngayon, substandard na sila.
0: Ay, ganon? Yan lang.
3: Substandard na.
0: Nagbabago.
3: Tinukoy na isang tao na substandard na talaga yung
0: gawa
3: yung
0: nila.
3: May mga ilang mga kumpanya sa Pilipinas, gawa nila ay substandard.
0: Dati kasing Philippine Steel Corporation, nung wala na ata, hindi na
3: nag-operate. Sinarado na. Doon na sa Mindanao eh.
0: Sa Mindanao. Dati yun talaga ang nag-e-export pa ngayon eh. Philippine Steel Corporation, kilalang-kilalang kumpanya na gumagawa ng mga bakal. Bakit kaya nagsara? Diba? Kasama ba siya doon?
3: Mukhang hindi. Matagal-tagal na nagsara yun eh.
0: Anyway, sige. Sana na, baka yung sa mga pasisinayaan pang mga schoolrooms na pinondohan ng city government, halos parang magkakasunod-sunod na.
3: Kaya nga. Tsaka parang ito eh, mga earthquake resilience.
0: Nakaplano na yun eh. Nakaplano na yan.
3: Speaking of earthquake, bukas pala may earthquake drill, no?
0: Diyan sa inyo.
3: Sa high school, high school. Bago lang daw, baka hindi ko lang alam kung lahat ng school kasi bago lang ngayong hapon lang daw yung instruction eh. Magkakaroon bukas ng earthquake drill kasi nag-request ng tanod yung high school tsaka ng pangwangwang.
0: Okay. Simultaneous o dyan lang sa inyo, specific?
3: Mukhang baka simultaneous ito kasi utos galing sa DepEd.
0: Okay. Kapag utos galing DepEd, simultaneous yan.
3: Simultaneous ito. Bukas yan, alas 9.
0: Alas 9
3: na umaga.
0: Yan, para sabi nga natin, kahit wala tayong nararamdaman o nararanasan, dalindol, although meron sa mga gilid-gilid sa offshore, pero sa mga inland, wala tayo eh. At least alam na kung paano mapadpad man yung ating mga estudyante sa mga ibang lugar na meron pong mga fault. Alam na yung gagawin, katropang Mike.
3: Tama yan. Meron sana ako isa suggest eh. Alam mo dati, di ba yung kabataan natin, meron pala ba sa television, yung Sineskwela.
0: Sineskwela.
3: Tapos tinuturo doon yung paano nagkakaroon ng earthquake, paano nagkakaroon ng lindol, paano nagkaroon. Sana merong ganun ulit yung DepEd, no? So, yung magkaroon ng ganun, paano yung DepEd. Kasi may mga TV naman yan sila dito eh.
0: Lahat? Doon, lahat ngayon ng mga classroom may mga monitor na.
3: Wala pa yung iba, nagre-request nga sa akin eh.
0: Diyan sa inyo.
3: Sa high school eh. Dahil baka
0: mag-donate.
3: Merong room na.
0: Wala.
3: Kaya yun.
0: Kung kakayanin mo, bakit tangin eh, di ba? Yun lang. Sige, naglaho na si Katropang Mike. Sige, Katropang Mike, maraming maraming salamat, ha? Sampung minuto, mga kabayan, mga katropa, makalipas po ang ikalima ng hapon. Magbabalik pa rin po ang ating po mga balita. Pagkalipas lang po ng ilang paalala o ang oras na ito, handog naman po sa inyo ng Cess the Page. Para sa atin naman po mga katropa dyan, meron pong karamdaman ngayon. Special na po yung matinding pananakit ng ulo. Matinding pananakit po ng katawan. Yung pang tinatawag na trangkaso na. Ako, mga kabayan, mga katropa, huwag mo nang pagtiisan yung pong sakit na yan. Dapat dyan, Cess the Pain Capsule. Opo, mga kabayan, mga katropa, Cess the Pain, meron pong paracetamol na siya pong tumutulong sa ating pong natural na sabi nga yung mga antibodies para tulungan kayong puksain, pakalmahin yan pong inyo pong mga nananakit na mga kasukasuan. Tanggalin yung pong pananakit ng inyo pong ulo. Mga kabay, mga katropa, dulot ng trangkaso. Kaya sa ating pong mga kabay, mga katropa dyan, dapat lagi kayong handa. Pwede naman po kayong pong bumili ng isang pad, ng Cess the Pain, at i-imbak nyo lang po sa inyong emergency kit para in case na meron pong magka-trangkaso dyan sa inyo pong miyembro ng pamilya, meron kagad kayong may papainom na Cess the Pain. Cess the Pain, mabibili na po mga kabayan, mga katropa, sa mga butik at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. 12 minutos na makalipas ang alas 5 ng hapon. Magbabalik pa rin po ang ating pong palatuntunang Asintado.
4: XFM. Hanap po ba yung manufacturer ng full sublimation sportswear? Punta na sa ANSA Frontline Hub, your sublimation republic. Sa kanilang main branch, sa Caltex Tinigiban Compound, Puerto Princesa City. Meron din silang Baltan branch, a Borland branch, at Cuyo branch. Sila'y gumagawa ng full sublimation basketball and volleyball jersey, t-shirt, shorts, polo shirt, long sleeve, jogging pants, multipurpose headwear, face mask, at iba pang sportswears. Available din sa kanila ang mug print, PVC ID making, photo print, rush ID, ID lamination, at iba pang digital printing services. ANSA Frontline Hub, your sublimation republic. For inquiries, please contact 0907-021-8885 or 0965-966-5900 o bisitahin ang kanilang Facebook page na ANSA Printline Hub. ANSA Printline Hub, your sublimation republic. Fast, affordable, and quality. Tara na!
5: Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag-Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.
6: Cess the Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Cess the Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Cess the Pain.
7: Cess the Pain. Tanggal ang pain.
8: Fast and safe.
7: Cess the Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pipili sa mga butika.
9: Santone Gold Coffee Mix.
10: Hi, ako po si Ana, 45, pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
9: Santone Gold Coffee Mix.
10: Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
9: Santone Gold Coffee Mix.
10: Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina,
9: garlic,
10: plus collagen
9: and glutathione.
10: Santone Gold Coffee Mix.
9: Nagkape ka na,
10: lalakas at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
11: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
12: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet? plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
13: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
15: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
14: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
16: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
18: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
19: Magsanto Plus Gold,
18: ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
19: Magsanto Plus Gold.
20: Ang kako, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
21: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
22: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
23: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
24: Sakit ng katawan?
25: Mag
24: Santon Plus Herbal Oil.
26: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
24: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
25: Santon Plus Herbal Oil.
27: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang bitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
28: Santon Gold Coffee Mix.
29: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value, ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa, kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
28: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
29: Mabibili sa mga butika.
28: Santon Gold Coffee Mix.
30: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drug stores.
31: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
32: Ayos yan!
31: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
28: Premium D3.
33: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
28: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
16: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
0: Santon Plus Herbal Oil.
1: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Santon Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
2: Santon Plus
0: Herbal Oil.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mga butika,
5: mga katropa, excited!

0: the pain.
1: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Cease the Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
0: Cease the Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Cease the Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Bibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santhon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santhon Gold Coffee Mix.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
4: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na. Sundown Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sundown Plus Coffee Mix. Ang Santhon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
5: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
6: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
7: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
11: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santhon Plus Gold na katutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
4: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na. Santhon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santhon Plus Coffee Mix. Ang Santhon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Santhon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
12: Ha! May pimples na naman ako!
13: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
14: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
15: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santhon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
2: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may Vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
16: Mga katropa,

0: oras natin mga kabayan, mga katropa, grab na po nga alas 5:30 na po ng hapon. Ang oras naman na ito, handog naman po sa inyo ito ang Santon Plus Coffee Mix, Santon Plus Herbal Oil, at din po ng Cess the Pain. Mga kabayan, mga katropa, ito pong mga dekalidad at epektibong produkto ng Yes to Health Incorporated ay mabibili na po ninyo sa lahat ng mga butika at mga parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at ganoon din sa ating po mga Yes to Health Wellness Centers. Samantala sa pagpapatuloy ng ating pong mga balita, balitang lokal pa rin, balikan muna natin si katropang Ray Elgaran. Ito pong mga empleyado ng MDRRMO sa Quezon, Palawan, sumailalim sa isang training, particular na ang Water Search and Rescue and Life Guard Training Course. Katropa natin sa balita, Ray Elgaran.
1: Live report. Sumailalim sa Water Search and Rescue at Lifeguard Training ang tauhan ng MDRRMO Quezon ng ilang araw sa Situlasyap, Barangay Maasin, Quezon, Palawan, kung saan ang nasabing aktibidad ay pinapungunahan ni OIC Ricky Echanes at ni Disaster Risk Reduction Management Officer 1 Alfonso Pasunes, kasama ang ahensya ng Coast Guard Substation Quezon, kung saan ang layunin naman nito ay para maganda, magsanay at magbigay ng kakayahan sa mga responder na iligtas ang mga biktima kung sakaling nalulunod sa baha at iba pang aksidente o kalamidad na may ugnayan sa tubig. Samantala, labis naman ang pasasalamat ng ahensya sa mga nakibahagi upang maisatuparan ang naturang aktibidad, lalo na sa walang sawang suporta ng LGU. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix, kaping masarap at subok na, kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix mula rito sa 93.6 sa Quezon, Palawan, Rail Grand XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Ray. Samantala, ito naman ang Philippine Coast Guard Northern Palawan Substation. Nagsagawa din muna ng inspeksyon sa mga pribadong yate na nasa bayan ng El Nido. Katropa natin sa balita, Belia Mucha.
2: Live report. Nagsigawa ng Vessel Safety Enforcement Inspection ang Philippine Coast Guard Station Northern Palawan sa pribadong yate na nag-operate sa karagatan ng El Nido kahapon. Layunin ng inspeksyon na tiyakin ang kaligtasan ng mga sakay at pagsunod ng sasakyang pandagat sa umiiral na mga regulasyon ng pamahalaan. Sinuri ng mga tauhan ng Coast Guard ang mga kinakailangang dokumento, kagamitan pang kaligtasan at iba pang pamantayan dapat matugunan ng pribadong recreational watercraft ayon sa PCG. Isinagawa ang operasyon bilang bahagi ng pagpapatupad ng Department of Transportation Department Order Number 2024-020 o ang mga alintutunin para sa pinaiping na inspeksyon at pagmamanman sa mga pribadong recreational watercraft at yate sa bansa. Patuloy namang paalala ng Coast Guard sa mga may-ari at operator ng mga pribadong sasakyang pandagat na tiyaking sumunod ang kanilang mga sasakyan sa mga itinakdang safety requirements upang mapanatili ang ligtas na paglalayag sa mga katupigan ng Palawan. Patuloy rin ang isinagawang monitoring at inspeksyon ng PCG sa iba't ibang sasakyang pandagat bilang bahagi ng pagsusulong ng kaligtasan sa dagat at proteksyon sa mga pasahero at turista. At yan ang balita atin sa inyo ng Santon Herbal Soap, ang sabon na kayang proteksyonan ang ating mga balat laban sa mapanirang init ng araw. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Belia Mucha, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Belia. Samantala, dati din mo nung supporter ng makakaliwang grupo diyan sa bayan ng Batara sa Palawan, nagbalik loob naman sa pamahalaan. Katropa natin sa balita, Dennis Achua. Live report.
3: Isang 74 years old na magsasaka mula sa Sitio Barak, Paracan, Barangay San Dubal sa bayan ng Batarasa ang kusang nagpahayag ng pagtaligod sa Communist Terrorist Group o CTG nitong June 16, 2026. Kinilala ang dating taga-suporta sa alias na Cora, miyembro ng Palawan Tribe na tinalikuran ito, ang dating ugnayan sa nabuwag na Binbenido Balider Command KLG South in PA, Palawan. Pinangunahan ng Revitalized Police Barangay Team 1 First Palawan PMFC aktibidad kasama ang iba pang unit ng PNP. Matapos dideklara ang pagtalikod ay sumailalim ang individual sa dokumentasyon at debriefing sa ilalim ng e-clip. Ayon sa Palawan PPO, patunay ito na epektibo ang community engagement at tuloy-tuloy na operasyon ng pamahalaan para hikayatin ang mga dating taga-suporta ng CPG na pumili ng kapayapaan. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Clear Skin Beauty Soap, ang daan sa makinis na kutis. Kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
0: Maraming salamat, Katropang Janice. Samantala, Batang Puerto Princesas, kampiyon daw po sa National Youth and School Chess Championship 2026. Kilalanin po natin ito sa balita ni Katropang Mike Iscotey.
4: Muling nagbigay ng karangalan sa Puerto Princesa ang batang chess player na si Carmelo Yanong matapos niyang makamit ang titulong National Master at masungkit ang kampiyonato sa Under 13 Boys Standard Category ng National Youth and School Chess Championship 2026. Sa murang edad, pinakita ni Yanong ang kanyang husay, disiplina at determinasyon sa larangan ng chess upang manaig laban sa ilan sa pinakamahusay na batang manlalaro mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Dahil daw sa kanyang natanging pangganap, kinilala siya bilang National Master, isang prestigyosong titulo sa mundo ng chess na patunay ng kanyang kahusayan at dedikasyon sa sport. Ayon sa pamalang panunsod ng Puerto Princesa, ang tagumpay daw ni Yanong ay hindi lamang personal na karangalan kundi nagsisilbering inspirasyon sa iba pang kabataan upang patuloy na paunlarin ang kanilang talento at abutin ang kanilang mga pangarap sa pamamagitan ng sipag at syaga. Binati rin ang lokal na pamalas si Yanong kasama kanyang pamilya, mga coach at lahat ng naging bahagi ng kanyang tagumpay. Umaasang lungsod na magsisilbing inspirasyon ang kanyang tagumpay sa susunod na henerasyon ng mga atleta at pagpapatuloy siya sa pagdadala ng karangalan sa Puerto Princesa sa buong bansa. Yan ang balita din sa inyo ng Vision Express Capsule na tutulong para maibalik ang linaw ng iyong paningin mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Para sa nagkakaisa Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
0: Maraming salamat, Katropang Mike. Samantala, mga kabayan, mga katropa, oras po natin, ganap na pong 37 minutos makalipas ang alas 5 ng hapon. Punta muna natin ang bayan ng Kuyo. Yun daw pong Kuyo Toda. May paalala daw sa kanila pong mga mananakay. Ano kaya ito? Katropa natin sa balita, Rick Tabe.
5: Naglabas ng paalala ang pamunuan ng Kuyo Toda sa lahat ng mananakay sa bayan ng Kuyo na tiyaking legal at rehistrado ang kanilang sinasakyang tricycle. Ayon sa asosasyon, mayroon ang nakatalagang body number ang mga membro nilang tricycle. Dahil dito, hindi kayat ang publiko na suriin muna kung may body number ang sasakyang kanilang sasakyan. Pinapayuhan din ang mga pasahero na huwag sumakay sa mga tricycle na walang nakatalagang body number. Dagdag pa ng Kuyo Toda, mahalagang tandaan o isulat ang body number ng sasakyan upang madali itong matukoy sakaling magkaroon ng reklamo o anumang insidente. Tiniyak naman ng pamuna na agad nilang aaksyonan ang mga reklamong may kaugnayan sa kanilang mga driver. Maaaring makipag-ugnayan sa Kuyo Toda sa numerong 0951-614-7864 para sa mga sumbong reklamo o iba pang concern. Yan ang balitang hatid sa inyo ng Saturn Plus Coffee Mix. Nakapagkape ka na, ginagamot ka pa, mabibili sa Yesto Health Clinic sa buong lalawigan. Katropa mo sa bayan ng Kuyo, Rick Tabe, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Rick. Samantala, 20 LGU sa lalawigan ng Palawan, yun daw pong pumasa sa 2025 Good Financial Housekeeping Assessment na isinagawa naman ng DILG. Alamin po ninyo, ha, sa ating po mga tagapakinig, kung kasama nga ang inyong pong LGU dito. Katra pa natin sa balita, Girlie Kadasyo.
6: Report. Pumasa ang nasa 20 local government units ng lalawigan ng Palawan sa 2025 Good Financial Housekeeping Assessment ng Department of the Interior and Local Government o DILG mula sa 1,716 LGUs na sinuri sa buong bansa ay napabilang ang 20 munisipyo sa Palawan. Ayon sa DILG, ang mga LGUs na napabilang sa Good Financial Housekeeping ay dumaan sa mataas na pamantayan, partikular na ang transparency, accountability at mahusay na pamamahala ng pondo ng kanilang bayan. Ang pagpasa sa GFH ay isa sa mga pangunahing hakbang at kinakailangan upang makamit ng isang lokal na pamahalaan ang mas mataas na pagkilala gaya ng Seal of Local Good Governance. Yan ang balitang hatid sa atin ng numero unong kape sa bansa. Ito ang Premium D3 Coffee Mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girlie Kadasyo X sa FAMUX.
0: Maraming salamat, Katrabang Girlie, at sa lahat ng ating pumakasamahang mga field reporters. Ang mga balitang inyo pong napakinggan. Handog po sa inyo yan ng Sandon Plus Herbal Oil, Sandon Plus Coffee Mix, at ganoon din po ng Cess the Pain Capsule. Pang mga dekalidad at mga epektibong produkto. Ha? Epektibo ha, epektibong produkto po ng Yes to Health Incorporated. Mabibili na po ninyo mga kabay, mga katroba sa mga butik at parmasya, ha, na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. 41 minutos makalipas po ang ikalima ng hapon. Babol lang muna kay sabi ni Ma'am Merlin Villones. Pabati na rin daw ng belated happy birthday sa kanya daw pong ninang. Ano ba yun? Saglit lang, Ma'am Merlin. Sasagyap ko pa. Ayan, nakaw kay

0: umagang panana nila yung kanilang pong mga tungkulin na nabalang yung mga nakalipas sa mga linggo. Ano yung pong mga dapat nila mong pag-uusapan o pag-usapan o aprobahang mga nakabimbing batas. Sana magawa na po nila, no po ha? Siyempre, napaka-importante rin po ay yung pong dalawang inaabangang issue ng ating pong mga kababayan. Ang unang issue ay yung pong flood control projects or flood control ghost projects. At ang ikalawa ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Yan lang naman yung ang nais ng ating pong mga kababayan na marinig. May magiging resulta na ba? Doon sa flood control project, halos isang taon na eh. Diba, mga kababayan, mga katropa? Samantala yung impeachment trial, usad na rin. Yan po yung isa sa mga dalawa sa mga inaabangan talaga ng taong bayan. Kahit sino pa ang mga maupo dyan, alam kaming pake. Sa amin ngayon ay dapat umusad na yung pong mga pagdinig sa mga usapin dyan sa Senado at ganoon din yung pag-aprova sa mga batas na kinakailangan na maipasa. Marami na pong nabalam. Sana nga sa mga susunod na mga araw, mga kabayan, mga katropa, ay may mga resulta na yung pong mga inaabangan ng ating pong mga kababayan. Ha? Ng taong bayan, sabi nga. 10 minuto, mga kabayan, mga katropa, bago po sumapit ang ika-anim ng gabi. Mga kabayan, mga katropa, saan ini? Alan po ng ating pong nakasama sa bahaging technical. Yung birthday boy na si katropang Rene Boy Federico. Nagpapamerenda na, ha? Pansamantala kasama din po natin si Engineer Moises Acosta. Sa ngalan din po ng buong persa ng XFM Palawan. Sa panguna pa rin po ng ating pong station manager, Calo Villarosa. Mga kabayan, mga katropa, sumayon na po ang kabuuan ng ating pong palatuntunang asintado ngayong pong hapon ng Miyerkules, 17 sa buwan ng Hunyo taong 2026. Ako naman ang inyong pong nakasama, ang inyong pong kaibigan at katropa rin po sa radyo, katropang Alizon Salvatos. Nag-iiwan na po kami sa inyo ng isang magandang gabi, Pilipinas!
1: Sumainyo ang asintado hanggang sa susunod na talakayan dito lamang sa numero unong stasyon ng radyo, XFM Palawan. Maraming salamat mga katropa. Asintado.
2: XFM.
3: XFM.
2: Premium D3 Softgel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO, at Moringa Oil.
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
7: Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang sa puso.
7: Desminoria.
9: No more.
7: Santon Plus Herbal Oil.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
3: Coffee break na naman.
2: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
9: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, isang manhit.
10: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: Symptoms persist.
10: Call the doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko. At sa lasa ng kape, panalo.
10: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
11: Mabibili sa mga butika.
13: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
14: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
15: XFM.
16: XFM.
17: FM.

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko. Antioxidant na. Anti-aging pa.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. Gaganda ka pa. Mabigay sa mga butika. Sister Pain.
4: Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad na ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
2: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika.
5: Tayo ay makinig sa Secret of Health.
6: Rosbiminda de Vera po, taga Libi San Pedro. Pangatlong punta ko na po ito sa Yes to Health po na nagpakonsulta po ako. Talaga ang unang punta ko po dito ay grabe talagang nararamdaman. Talagang hindi ko alam po anong gagawin ko. Tapos mula nung binigyan po nila ako ng gamit sa loob ng isang linggo, ininim po yun may approval po. Kasi hanggang nagdalawang linggo na po akong balik dito, talagang unti-unti po talagang nararamdaman po ang aking kagalingan.
7: Dati po sa hindi pa po kayo nakaregro ng paggamot dito, ano po yung naramdaman niyo sa katawan?
6: Ay, grabe po. Parang halos mabiak po yung kalahati ng ulo ko, pawaba, namamanhig po. Tapos halos di pa ako makatulog. Talaga halos isang linggo po. Talaga wala akong tulog yung time na yun. Kaya naisipan ko na pumunta rito kasi narinig ko nga po sa radyo. Mga magaganda talagang ang Yes to Health.
7: Ngayon po, ano pong improvements nakita niyo?
6: Ayos po. Halos wala na talaga akong nararamdaman.
7: Wala na yung pangangalay sa kalahati ng katawan, pangakit ng ulo.
6: Wala na po.
7: Ano yung pagtulog niyo, okay na po?
6: Okay na po.
7: At ano po yung masasabi niyo po sa mga hindi pa po nakapunta dito sa clinic na mayroong mga karamdaman?
6: Kayo po, yung talagang yung may mga nararamdaman po talaga na halos pakiramdam niyo po, hindi na kayo gumagaling. Na kahit anong inom niyo po ng ibang mga gamot ay talaga hindi gumagaling. Kaya pumunta po kayo dito dahil po nasubukan ko na po ang kanilang mga gamot dito sa Yes to Health. Talagang napakagaling po talaga. Isang linggo lang po talaga. Talagang naramdam ko na po ang improvement ng katawan ko. Sundin mo talaga yung mga payo ng doktor na kung anong dapat mong kainin, kung anong mga bawal, wag mo talaga kung kainin.
5: Tayo ay makinig sa Secret of Health. Lunas at solusyon, iyong makakamit.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
9: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
10: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Deligtig.
9: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Gold Live Testimony.
11: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins. Tapos pag doon napagod, yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugwaran ko, kinasolgan nga ng kandun-kandun condition ng karawan ko, subok sa akin yung Santon Plus Gold.
9: Mabibili sa inyong mga suking butika.
12: Santon Plus Herbal Oil.
13: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
12: Santon Plus Herbal Oil.
14: Isang pahid lang sa puso.
12: Desminoria.
14: No more.
12: Santon Plus Herbal Oil.
2: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
15: Hello po mga katropa, good evening po sa lahat nating mga suking tagapakinig dito po sa buong lungsod ng Puerto Princesa at syempre sa buong lalawigan ng Palawan. Good evening po muli at sana nasa mabuting kalagayan at kalusugan po ang lahat. Nandito po ulit kami upang magbigay ng patnubay para sa mabuting kalusugan kasamang inyong lingkod, katropang Cynthia, at makakasama niyo po ako sa maikling panahon. At syempre makakasama din po natin ngayon ang ating wellness consultant Month na si Doc Jemar. Doc, good evening, Doc.
0: Good evening sa iyo, Katropa Cynthia. Good evening din sa ating mga katropa na laging nakaabang sa ating programa. At stay tuned po sa ating programa dahil muli niyo naman po makasama ngayon kami sa gabing ito para magbigay ng dagdag kalaman pang kalusugan. At ating pag-uusapan naman dito yung mga karamdaman na inda ng mga tao ngayon. At siyempre, tinuturo din natin yung mga pag-iwas sa mga bawal at pagkain na nakakasigla ng katawan.
15: Ayan mga katropa, so stay tuned para marami po tayong matutunan or malaman ng mga health tips from our wellness consultant. At syempre mga katropa, bago ang ating talakayan, sa mga nais magpadala ng mensahe or katanungan mula po sa inyong karamdaman dyan, maaari po kayong mag-text sa aming text line number 0907-332-4367. Ulitin ko po ang aming text line number 0907-332-4367. Ayan po, maaari na po kayong mag-text ng inyong mga katanungan. At syempre, sa gabing ito, muli tayo magtatalakay, no? Okay, Doc. Good evening, Doc, muli. At ano pong ating tatalakayin sa gabing ito?
0: Ang ating pag-usapan ngayon, mga katropa, ay itong tungkol sa osteoporosis. Osteoporosis. Ang osteoporosis ay sakit kung saan naninipis, humihina, at nagiging malambot o parang may butas ang mga buto. Dahil dito, madala itong mabali o maputol kahit sa simpleng pagkahulog, pagyuko, pagubulang. Tinatawag din itong sakit na tahimik, no? Silent killer. Dahil madalas walang pakiramdam hanggang sa mabali na ang buto. Isa yan sa kondisyon ng buto, yung osteoporosis. Silent ito, Katropang Cynthia. Silent disease. Silent killer. Hindi mo mamalayan na meron ka na palang problema ng ganito. Kasi hindi ka agad magpapakita ng simptoma, Katropang Cynthia. Ito ang mangyari, mas mabilis mawawala ang laman ng buto kaysa nabubuo itong bago. Karaniwang dahil sa pagtanda, kakulangan sa calcium o vitamin D, pagbaba ng hormone lalo na sa mga babaeng nasa edad na menopause. Yan yung resulta na, Katropang Cynthia, mga katropa. No, nagkaka-osteoporosis dahil sa kulang sa mga supply, no, sa buto. At lalong-lalo na pag magkaedad. Kasi sa pag-aaral, Katropang Cynthia, itong ating buto natin, meron siyang tinatawag na osteoclast at saka yung osteoblast. Yung osteoclast, yan naman yung nag-aalis ng mga part ng buto na luma na. At yung osteoblast naman, Katropang Cynthia, mga katropa, ito naman yung nag-aayos ng inaalis ng naluma na buto sa ating mga buto. Merong taga-repair, merong taga-alis sa ating buto. Kaya ito ay mangyari, Katropang Cynthia, na isa sa dahilan na magresulta ito sa dahil sa katandaan. Sa pag-aaral kasi, Katropang Cynthia, itong osteoblast, ini-stimulate ito ng tinatawag na estrogen. Estrogen at saka yung hormone ng lalaki, no? Kaya pag magkaedad, Katropang Cynthia, ito yung babagsak sa babae, no? Yung hormone din, magbaba yan. Kaya the more na magbaba yung hormone, Katropang Cynthia, mga katropa, apektado yung buto. No? Maghina din yung buto. Kasi hindi na ganong na-activate ng hormone ng babae sa sobrang baba yung nagre-repair ng buto. Kaya ang resulta, mga katropa, mas maraming damage kaysa sa i-repair. At karamihan din na laging natatamaan ito, Katropang Cynthia, mga katropa, yung mga babae. No? Kasi yung babae, manipis yung buto nila. Unlike sa lalaki, medyo makapal-kapal yung buto ng lalaki, kaya hindi ganong natatamaan na ganitong problema, no, na tinatawag na osteoporosis. At pag ang tao ay nagkaka-osteoporosis, mga katropa, makaramdam sila ng paninikip ng likod o matinding sakit, pumapayat, no, kahit na hindi naman nag-change diet, pero magtataka sila na lumiliit yung timbang, pumapayat sila. At siyempre, lumiliit ang tangkad, bumabaloktot ang katawan. No, isa yan sa may mga osteoporosis. Madaling mabali ang buto, lalo na sa gulugod, balakang, pulso. Yung iba, Katropang Cynthia, mag-hatching pa lang. Merong kagad maramdaman sila na tunog sa kanilang mga buto. Madaling ma-fracture. Itong ano kasi, itong osteoporosis, sobrang hina na ng buto. Kaunting pagkakamali lang sa paggalaw, medyo napalakas, nagkamali, ay makaka-experience na ng tinatawag na fracture sa mga ribs. Kaya hindi maganda pag mayroong ganitong karamdaman, Katropang Cynthia. No? Kaya pinapayo ng mga eksperto ay dapat change lifestyle lifestyle. Kasi isa yan sa dahilan na humihina yung ating mga buto dahil din sa maling lifestyle. O walang panahon na mag-exercise. Laging nagpapasok na mga acidic na mga inumin pagkain sa katawan. Isa sa tatamaan niyan, yan talaga mga buto katropang sintiya. Kasi sa pag-aaral, pag ang tao ay magpapasok ng acidic na mga pagkain, yung buto ng tao, magpalabas yan ng calcium. Yung calcium naman, na ilabas niya, ang purpose niyan para i-neutralize yung masama epekto ng pagkain na bawal na pinapasok sa katawan. Kaya ang resulta, yung buto mo lagi nagpapalabas ng calcium, wala ding iniinom na pang-supply doon sa pangpalit doon sa calcium na inilabas ng buto. Ang resulta, magkakaroon ng paghina ng buto. Kaya yan yung ina-advocate natin sa ating mga katropa na dapat magkain, no, ng mga pagkain na matataas ang fiber, mga masustansyang pagkain. Kasi lahat ng organ natin, lalo na yung buto, ay dyan nagdidipindi, no, sa mga natural na mga pagkain. Araw-araw, dapat tayo magkain. Bigyan natin ng time na tayo ay makakain ng mga pagkain na matataas ang fiber. No? Kasi yung mga natural na mga pagkain, matataas yung antioxidant niyan, may mga minerals, vitamins, alkaline para isupply doon sa mga buto natin at saka sa mga organ sa ating katawan at saka sa mga ibang part pa ng ating katawan. Yan din yung nagpapalakas ng resistensya ng ating buto pag tayo ay kakain ng mga masustansyang pagkain. Kaya itong osteoporosis din, katropang sintiya, mga katropa, isa din sa natatamaan nito. Madaling matamaan yung payat, katropang sintiya. Kasi yung osteoporosis kasi, yung buto mo niyan naninipis. Yung payat ka, yung buto mo niyan manipis, mas ninipis pa. Kaya blessing din sa medyo mataba-taba, katropang sintiya, kasi mayroong mga extra estrogen. No,
1: yung mapayat, delikado.
0: Yung buto nila, no? Pero hindi maganda na sobrang taba din kasi magdulot din yan ng ibang problema sa katawan, mga iba-ibang karamdaman, mga high blood, mga heart attack. At yan yung dapat gawin, katropang sintiya, na masigla pa yung katawan before ka magpatong ng 30. Dapat mag-isip ka na kung ano yung dapat isupply sa katawan mo. Lalo na yung calcium. Isa yan sa kailangan ng buto natin, yung vitamin D. Yung vitamin D ay kailangan niya ng calcium para magamit ng buto yung calcium. At yan ay available, yung ating vitamin D sa produkto ng Yes to Health, no? Yung ating premium D3 soft gel, yan ay may vitamin D na tutulong magpasigla ng buto para makaiwas sa ganitong problema sa katawan, yung tinatawag na osteoporosis. At syempre, yung ating premium D3 na may vitamin D, 100% yung vitamin D na gagamit ng katawan, nagagamit ng buto. Kasi yung vitamin D, sa paraan na siya ay maabsorb sa katawan, kailangan talaga siya may kasabay na fats, no, na intake mo siya. Kaya yung ating premium D3 ay swak para sa pampapasigla ng buto, kasi yung premium D3 natin, mayroon na siyang BCO, hindi lang siya fats, na katulong din magpuksa ng mga virus bacteria sa katawan, mga fungus, mga virus, no, at saka nagpapaganda din ng daloy ng dugo. Ito ay nakakatulong maglubricate ng mga joints at mga buto natin sa katawan. Kasi pag magkaedad, katropang sintiya, mga katropa, yung mga joint, mga cartilage, mga synovial membrane ay unti-unti yung nawawala. Natutuyuan yung mga joint. Kaya ang mangyari, tumutunog mo yung mga joint pag natutuyuan. Kaya isa yan sa benepisyo maibigay ng premium D3 na maglubricate ng mga joint, pinapaganda din niya ang daloy ng dugo. Kasi inaalis niya yung mga barado at nililinis niya yung daanan ng dugo natin sa katawan. At meron din tayong Santon Gold sa ating clinic. Yan ay mahusay sa may mga pamamaga at immunostimulant din yung ating Santon Gold, Santon Plus. Ibig sabihin, pinapalakas din niya yung immune system natin, no, sa ating katawan para makaiwas sa mga iba-ibang problema sa katawan. Kasi itong tinatawag na osteoporosis, bunga ito ng paghina ng resistensya ng ating katawan. Yung mga organ yan, sasabay, paghihina yung ating mga resistensya ng katawan. Yung mga organ, lalo na yung buto, hihina yan. Kaya yung ating Santon Gold ay malaking tulong yan sa may mga osteoporosis. Hindi lang niya pinapalakas yung resistensya ng katawan, pinapaganda din niya yung bone density para makaiwas sa itong tinatawag na osteoporosis. At mayroon din tayong alkaline vitamin C, no, dyan sa ating clinic, na yan ay 100% nagagamit ng ating katawan dahil hindi siya acidic. At araw-araw, itong vitamin C ay kailangan talaga intake sa araw-araw na buhay. Kasi ito yung klaseng vitamins na hindi na iipon, hindi na i-store sa ating katawan. Araw-araw, ilang oras lang, nawawala na yan sa ating dugo. At yung function niya sa ating katawan ay napakahalaga na function magagawa niya sa ating katawan. Unang-una, yung mga organ natin, pinapanatili niya na masigla at malakas yung mga organ natin. Kaya isa yan sa araw-araw na dapat natin isupply sa ating katawan dahil sa napakarami po yung pangsyon sa ating kalusugan. At meron din tayong Santon Tea, no, diyan sa ating clinic, Santon Herbal Tea, no, diyan sa ating clinic, na yan ay mabisa sa may mga sobrang acid sa tiyan at lagi na karanas na ng paghina ng pantunaw. Yung ating Santon Herbal Tea ay napaka-effective po sa may mga problema sa tiyan, no, lalo na yung hindi na natutunawan. O pag magkain, ganun pa rin yung idumi at laging nangangasim yung tiyan. Kaya inaayos din niya yung sobrang acid sa tiyan, no, para mapaayos lahat yung maibalik sa masigla yung ating tiyan. At siyempre, meron din tayong mga coffee, no, diyan sa ating clinic, yung ating Santon na coffee mix. Yan ay maganda sa may mga hormonal imbalance dahil isa sang component niya ay soybeans, no. Ayon sa pag-aral, yung soybeans ay meron siyang phytoestrogen. Ibig sabihin, nakatulong siya sa pagpanormal ng hormonal imbalance. Kaya yan ay maganda inumin, no, sa may mga problema sa nagdidismenorrhea, mayroong mga PCOS, mga mayuma. Yan yung klaseng kape na maganda inumin nila kasi yung mga bukol sa katawan, lalo na sa mga babae, pinaka dahilan yan is hormonal imbalance. At makapagbigay din siya ng first class protein sa atin kasi isa yan sa pag-aaral na napakataas ng protein ng soybeans, plant-based protein. Kasi pag animal protein ay talagang hindi maganda, lalo na pag meron tayong mga sakit na kanser, may mga sakit na mahina yung kidney, yung animal protein ay hindi maganda. Kaya yung ating Santon Coffee Mix ay maganda po na mag-supply ng first class protein sa ating katawan. At siyempre, meron din tayong premium dietary coffee, no, dyan sa ating clinic, na yan ay maganda din sa may mga mahina yung buto. Kasi yung premium dietary coffee ay mayroon na siyang vitamin D. Oh, habang nagkakape ka, tumitibay din yung buto mo, no? Kasi pinapasigla niya yung ating buto araw-araw dahil sa vitamin D. At meron din tayong Santon Gold Coffee, no, diyan sa ating clinic, mga katropa, na yan ay may benepisyo din na maibigay sa katawan, no, lalo na sa collagen at saka glutathione. Yung glutathione, yan naman yung king of antioxidant, na isa sa function niya ay mag-detox. I-detox niya yung ating atay, no, para malinis yan yung atay natin. Kaya lalo na sa mga taong may mga fatty liver, may mga mataas ang SGPT, isa ya sa dahilan yan is problemado yung atay. Yung ating Santon Gold Coffee ay napakahusay, no, na nakatulong sa pagpapasigla din atay dahil sa glutathione na content niya na i-detox yung atay natin. At meron din siyang collagen na nagpapaganda din ng ating balat, nagpapaganda din ng ating buto, no, yung collagen. Kaya itong ating mga produkto, Katropang Cynthia, pag sila ay magpunta sa clinic at mag-avail ng ating produkto, mas maganda sa clinic sila pupunta, Katropang Cynthia. Pag sa clinic ay magpunta mga katropas, pwede kayong mag-avail ng ating mga discount. Bawat produkto may discount. Basta dala nyo lang yung inyong PWD ID at saka Senior Citizen ID. At siyempre, Katropang Cynthia, yung ating produkto, SRP pa lang para naka-discount na. Dahil sa mas mababa yung price po ng produkto po ng Yes to Health sa ating clinic. At siyempre, pwede kayong magpunta sa ating clinic, mag-avail sa libreng check-up gamit yung ating high-tech machine na magbasa ng mga mahinang organ sa katawan at sa mga kakulangan sa mga minerals, vitamins sa katawan. At yan yung ginagamit natin na machine kasi isa yan sa dahilan na nagkakaroon ng problema sa katawan, karamdaman, dahil sa marami ng kulang sa katawan at maraming humihinang organ. Kaya isa yan sa binabasa ng ating machine na ginagamit, no, dyan sa ating clinic. At araw-araw, mayroon po tayong libreng check-up, no, dyan sa ating clinic, at pwede kayong mag-avail din ng ating mga therapy, no, dyan sa ating clinic. Meron tayong terahertz dyan. Yan yung therapy na ginagamit natin na libre, Katropang Cynthia, mga katropa. Pag kayo pupunta sa clinic, yan ay maganda sa may mga mahina ang katawan, no, yung pakiramdam sa katawan na hinang-hina. Pag makatry ng ating terahertz, ay maramdaman nila yung lumalakas yung katawan nila pagkatapos ng therapy. Kasi pinapaganda niya yung daloy ng dugo sa ating katawan. Nire-relax niya yung mga muscle na masasakit sa katawan, mga joint na namamaga. O yung ating terahertz, isa yan sa benefits niya maibigay sa ating katawan pag kayo ay makasubok ng ating terahertz. Meron din tayong bio zapper dyan sa ating clinic, mga katropa, na yan ay mahusay magpuksa ng mga virus, bacteria, mga fungus at iba pa dahil sa i-detox din niya yung ating katawan, no, yung ating bio zapper. Yan naman yung klaseng therapy natin na mayroong presyo, $350, no, yung ating bio zapper. Pero yung benepisyon niya napakarami. Pinapaganda din niya yung daloy ng dugo. May mga problema sa mga balat, no? Mga balakubak, nagtitiis na mga balakubak. Yung ating BioZapper ay mahusay sa pag-ayos, no, sa ating katawan. Nakakawala din siya ng mga balakubak dahil sa resulta yan ng maraming toksin na naipon sa ating katawan na hindi na mamanage sa ating katawan, kaya magkukos na ng iba-ibang problema sa balat. Kaya dyan din sa ating clinic, meron din tayong Santon Oil, Santon Liniment dyan sa ating clinic, na yan ay meron siyang mosquitoes repellent effect, no? Pag mag-a-plus kayo niyan, talagang hindi kayo malapitan ng lamok. At maganda siya sa may mga problema sa mga joint, mga body pain, masakit ang tiyan, at masakit yung katawan, masakit ang ulo. Ay yung Santon Oil natin na pang-a-plus ay maraming benepisyo maibigay sa katawan. Kaya ano pa hinintay nyo mga katropa? Magbisita na at magpa-check up sa ating clinic. Lalo na pag meron tayong karamdaman, huwag natin intayin na tsaka pa magpunta sa clinic ay yung hirap na maglakad. Mas maganda na meron tayong inda sa katawan, magpa-check na tayo. Kasi yung check-up natin sa clinic, libre lang man yan. Hindi din basta-basta yung gamitin na pang-check-up mga katropa, no, sa inyo. Kasi talagang gagamit tayo ng machine na para masolusyonan yung mga problema sa inyong katawan. Kasi may mga sakit, katropang Cynthia, na akala mo okay lang pero medyo malaki-laki na pala yung problema sa loob ng katawan. Kaya kung mayroon tayong mga iniindang kaunting sakit sa ating katawan, dapat magpa-check up na para mas malaman yung mga kondisyon sa loob ng katawan at mabigyan ka agad ng solusyon. At siyempre, dyan sa ating clinic, pag kayo ay pupunta, mabigyan kayo ng mga free dietary guideline, no, para malaman nyo yung mga pagkain na dapat iwasan, mga pagkain na dapat kainin. Lalo na pag mayroon kayong mga iniindang sakit sa katawan, isa yan sa mga first step na dapat nyong malaman, no, na yung mga pagkain na dapat iwasan at mga pagkain na dapat kainin, katropang Cynthia. At dyan din sa ating clinic, sa may mga problema sa balat at saka gustong kikinis at puputi yung mga balat ninyo mga katropa, mayroon tayong dalawang natural soap dyan sa ating clinic, no, yung Santon na herbal soap. Yan ay maganda sa may mga problema sa balat, no, iba-ibang uri ng problema sa balat. Yung Santon na herbal soap natin ay napakabisa, hindi lang siya pampaputi, maganda din siya sa may mga skin problem. At mayroon din tayong clear skin dyan sa mga tao na gustong kikinis at puputi yung balat nila, ay yung ating clear skin ay napakabisa dahil sa content niya na pampaputi talaga. Nakatuon siya sa pagpapaputi at pagpapakinis ng ating balat, yung ating clear skin. At meron din tayong turbo dyan sa ating clinic. Available po yan ngayon, no? Kanina lang dumating katropang Sinti yung ating turbo. Oh, yan ay maganda sa may mga may erectile dysfunction, no? Mahihina na sa pagpapasatisfy ng asawa. Yan ay available sa ating clinic katropang Cynthia, lalo na sa may mga mahina na ang prostate, may mga high blood, may mga malalang problema sa katawan, mga karamdaman. Isa sa maapektuhan yan yung ereksyon ng tao o ng lalaki. Kaya yung ating may mga prostate, may mga mahina ang kidney, mataas ang sugar, maapektuhan yan yung ereksyon ng lalaki. Yung ating turbo ay mabisa, no, sa may mga nagkakaroon ng erectile dysfunction or paghihina sa performance sa kama. No? Kaya para mas ma-action ang gabi mga katropa, gamit na ng ating turbo. Dahil yung ating turbo ay gawa yan sa mga natural na mga herbal na tumutulong sa inyo para maabot yung hinahangad ng asawa, no, na masatisfy sila. At yung ating clinic ay open po yan mula Linggo hanggang Biyernes. At yung schedule naman natin dito sa Puerto na doktor talaga yung mag-check up ay araw ng Huwebes, Biyernes at saka Linggo. Yan yung time. Kung gusto nyo na ma-meet yung doctor personal, yan yung araw na kayo magpunta sa clinic. Pero araw-araw po, mayroon pong check up dyan sa ating clinic. Pag hindi schedule ng doktor ay tawag lang, video call. Tatanungin kung ano yung mga problema nyo sa katawan at mararesitaan din kayo ng mga supplement na naaayon sa inyong karamdaman, no, para gagaan at gagaling kayo sa inyong mga karamdaman. At before tayo magtapos katropang Cynthia, atin mo na pakikinggan ang mga testimony. Mga tao nakapunta sa clinic at nakasubok ng ating gamutan at nakamtan nila ang kagalingan.
5: Tayo ay makinig sa Secret of Health.
14: Diyo ko, Diyo, taga Dubarao. Yung baywang, yung sakit, basta dito, sa puso ko yung sakit. Ngayon, okay na. Magkilos ako, ayos na.
0: Ayos na.
14: Ayos na. Hindi kagaya noon niya, hirap po magtayo, hirap po magiga, hirap po magupo.
0: Normal lang pagkilos mo ngayon.
14: Okay.
0: After one week na gamutan.
14: Wala na gani, one week. Nang araw lang. Dati hindi ko patulog. Masabi ko lang yan, ang iba niya magkagaya kung may sakit. Kailangan nung punta kayo dito.
16: Sa Is to Health.
14: Oo, oh, magpagamot.
5: Tayo ay makinig sa Secret of Health. Lunas at solusyon, iyong makakamit.
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
17: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
9: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. Santon Gold Live Testimony.
18: Sonny Villanueva po. Masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
9: Mabibili sa mga butika. Pangangati, panalakit ng mata at panglalabo ng paningin. Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
19: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
20: Madalas akong puyat sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santon Vitamin C, magaan na pakiramdam ko. Lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Santon Gold Coffee Mix.
21: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
22: Ako si April. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
9: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
23: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
24: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Okay, mga katropa, napakinggan po natin ang mga customer and clients po natin na nakasubok ng ating Santona products. Okay, mga katropa, ulitin ko po ang ating schedule. Meron po tayong mga free consultation po everyday from Sunday to Friday, mga katropa, from 8:30 a.m. hanggang sa alas 5 ng hapon. At everyday po yan, at nandito po ang ating wellness consultant sa Puerto tuwing Linggo, Webes at Biyernes. Ayan, maaari po kayong pumunta niyan para ma-meet niyo po siya mismo personally at siya ang magkonsulta sa inyo, mga katropa. At syempre, meron din po tayo sa Rojas, mga katropa, no, matatagpuan ang Yes to Health sa Veronica Building, Barangay 2, Rojas, Palawan. Sa harap lamang po yan ng ASMES, makikita nyo po ang Yes to Health Wellness Center. At syempre, dito sa lungsod ng Puerto Princesa, matatagpuan naman po ang Yes to Health sa second floor ng DZRM Plaza Building, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City. Sa taas lamang po yan, mga katropa, ng Nokinox, at sa tabi lang yan siya ng land bank. At madali po yung malocate dahil nasa National Highway lamang po yan ng Barangay San Manuel. At maraming salamat sa inyong mga katropa. Salamat sa inyong pakikinig at pagsubaybay dito po sa ating programang The Secret of Health ng 104.7 XFM Palawan. Hanggang sa susunod, ako ang inyong lingkod, Katropang Cynthia.
3: At ito naman po ang inyong wellness consultant, Dr. G. Maribet, magsasabi, stay healthy, stay happy.
4: Pakinggan ang The Secret of Health hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: Ito ang XFM Palawan.
6: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting! Exciting!

0: XFM. XFM. Ang Santod Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santod Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at CN Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Premium D3 Soft Gel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto. Mag-Premium D3, may Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puson.
4: Desminuria.
6: No more.
4: Santon Plus Herbal Oil.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Coffee break na naman.
7: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
10: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the Pain ang panlaban ko. Sa Cess the Pain, alisang manhit.
11: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mabili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
11: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
14: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
0: XFM.
15: XFM.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika,
0: angat sa komentaryo,
1: angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!
3: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mai Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

0: At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
1: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sandown Coffee Mix. Ihalo sa 1,000 ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sandown Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sandown Coffee Mix. Mmm, sarap!
2: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
3: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
3: Supple Plus Gold.
7: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santum Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santum Plus Gold.
3: Santum Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Kape na may natural energy booster. Santum Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santum Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santum Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santum Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C, mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sunzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
8: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: FM.
3: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Pangangati, panalakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
5: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Premium D3 Coffee Mix. Simulan ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
7: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
12: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
3: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na sa Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
13: Sister Pain.
14: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa aking training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
13: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist, call your doctor.
0: XFM.
2: XFM.
1: FM.

0: XFM. XFM. Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
1: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
3: Ha! May pimples na naman ako!
4: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
5: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
6: Vision X Plus. Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
6: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
7: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
0: Santon Gold, live testimony.
11: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
12: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
13: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkir Estrella, isang...
12: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
0: Sestapane!
14: Si Diane po ito, na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sestapane, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapane lang ang mabisa.
0: Sestapane, tanggal ang pain. Fast and safe. Sestapane!
15: If symptoms persist, call your doctor.
0: Sa mga butika. XFM.
3: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
2: Vision X Plus. Softgel Capsule.
0: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
2: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
0: Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturmo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan, Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
3: Santon Gold, live testimony.
7: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa leeg. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
3: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
8: Kung dati ayaw mong nag-gabay dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
9: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang...
8: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Sister Pain!
10: Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
3: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain!
11: If symptoms persist,
3: consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda. Santon Plus Gold.
13: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
14: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahay lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
3: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule. XFM.
1: XFM.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika,
0: angat sa komentaryo,
1: angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!
3: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
4: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Mapibili sa mga butika.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
9: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa mga butika. Premium D3.
11: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
3: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
14: Kidney problems ba? O kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sunzone Plus Gold. Sigurado ka dito. Sunzone Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sunzone Comfort Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits ng matagdang ito. Sunzone Comfort Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sunzone Comfort Mix. Sarap!
3: Sunzone Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag-Sunzone Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay, at soya bean. Lakas at protection sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix, Visionex Soft Gel Capsule, May Lutein, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
15: XFM.
2: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puso.
3: Desminoria.
6: No more.
3: Santon Plus Herbal Oil.
7: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho
8: dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko.
7: Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho.
8: Ako pala si Michelle, isang store manager.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
10: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
11: Ha! May pimples na naman ako!
12: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
13: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot dyan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
14: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
15: If symptoms persist, call your doctor.
14: Mabilis sa mga butika. Supple Plus Gold.
16: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
14: Santon Plus Gold.
15: Mabibili sa mga butika.
14: Boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka.
15: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
14: Mabibili sa mga butika.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM. XFM. Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow at oxidative stress.
2: Vision Next! Marami na ang natulungan!
3: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
2: Visionix! Epektibo! Subukan mo rin! Visionix Plus. Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
1: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
0: The Secret of Health. Santon Gold. Live Testimony. Santon Plus Gold.
4: Nanay Christy?
5: Yes, sir. Nagarito sa barangay, bilog-bilog, tanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamag. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
0: Santon Plus Gold.
1: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The secret of health.
1: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistein, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
2: The Secret of Health.
1: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika MedPlus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragunton Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
2: Sabi ng boss ko,
3: bawal akong mag-absent sa trabaho
2: dahil
3: ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko.
2: Buti na lang,
3: lagi ako naka-Santon Vitamin C.
2: Kaya kong mag-double time sa trabaho.
3: Ako pala si Michelle,
2: isang store manager.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Sa papagbabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
6: Ha! May pimples na naman ako!
7: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
8: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
9: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
10: If symptoms persist, call your doctor.
9: Release sa mga butika. Supple Plus Gold.
11: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
9: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
12: Boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka.
9: Santon Plus Coffee Mix. Kape na.
12: Gamot pa.
9: Mabibili sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
14: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
15: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
16: Vision X Plus. Softgel Capsule.
15: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
16: Vision X Plus. Softgel Capsule.
15: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
17: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
18: Premium D3 Coffee Mix.
19: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
20: Santon Gold Coffee Mix.
21: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
20: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
20: Santon Gold Coffee Mix.
22: Ito ang XFM Palawan.
23: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
22: XFM
23: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
22: This is XFM.
23: Ang katropa mo.
22: Exciting!
24: Exciting!

0: XFM.
1: XFM. Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom 25 years.
2: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Sakit ng katawan?
5: Mag Sansom Plus
4: Herbal Oil.
6: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sansom Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
4: Sansom Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
5: Sansom Plus Herbal Oil.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
4: Sa
5: Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
8: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag Vision X Plus ka.
9: Vision X Plus. Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
9: Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan.
4: Premium D3,
3: makatutulong sa kalusugan
4: na may VCO
3: at moringa.
4: Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
4: Santon Plus Gold.
11: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nag-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Plus Coffee.

0: XFM. Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
2: Samsung Plus Gold.
3: Ano ba ito? Unang na-detect sa akin sis, tapos meron na naman fatty liver. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po rin nabihirap. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang, ginamit ko yun. Santon Gold, no? Pakiramdam ko, walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Santon Gold, na-test ko na rin po yan dyan at nakaramdam ko ng ginawan.
2: Samsung Plus Gold.
4: Yahoo!
1: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold sa isang buwan. Napagamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
2: The Secret of Health.
1: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Vision Next. Marami na ang natulungan.
5: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin Teredium. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredium. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panahos.
2: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
1: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nikotin. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
2: The Secret of Health.
1: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Visionix Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kemikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
2: The secret of health.
1: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
2: Salmon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Ad, dati hindi ako nagkakape, pero nang masubukan ko ang Salmon Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya, masarap at nakakatulong pa sa katawan.
2: Salmon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Mapaagahan, tanghalian o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
2: The Secret of Health.
1: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na Premium Dietrich Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa benepisyo dahil taglay nito ang Vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
2: The secret of health.
1: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lituoy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santone Plus Gold Herbal Capsule. Santone Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santone Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santone Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan, subok na!
3: Santone Plus Herbal Oil.
4: Ako po, si Ethel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Santone Plus Herbal Oil.
5: Sa sakit ng katawan.
3: Santon Plus Herbal Oil.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri na sakit.
9: Hanilo ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
10: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri na sakit.
11: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
12: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Delibdi.
11: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: XFM. XFM.

0: XFM.
1: Something plus cold.
2: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong naramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
1: Santon Plus Gold.
3: Honeyload ng Laguna.
4: Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
1: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako po si Maribeth ng Cavite. Sa Coffee Nurse, ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na kapsa to araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabili sa mga butika. Sister Pain.
8: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor. Mabili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
9: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako sin Kaila Daligid.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
1: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
12: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
13: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika. XFM.
0: XFM. Everybody.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
3: The Secret of Health.
2: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
4: Visionex, marami na ang natulungan.
5: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionex Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionex Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionex Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
4: Visionex, epektibo, subukan mo rin. Visionex Plus, mabibili sa mga butika.
0: The Secret of Health, Supple Plus Gold.
2: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
0: Santon Gold, live testimony.
6: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan, dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Pag-recommend sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kasukasuan ko, yung mga kaugatan ko, kinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Pero nung huli na, wala na. Subukin sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Minis, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos siya ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
4: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
2: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating Nutritious juice at delicious na coffee. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
4: The secret of health.
2: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
4: The secret of health.
2: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: Collection, basa ka lusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yasco Health.
1: Santon Plus Coffee Mix, iba ka sa lahat. Tamang tapa, sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
6: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
11: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
12: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, mag-Turmo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turmo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
13: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sister the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sister the Pain, isa lang, tanggal agad.
14: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
15: if symptoms persist, consult your doctor.
14: Sa mga butika, Santon Gold Coffee Mix.
16: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape, Santon Gold Coffee Mix, na mataas sa antioxidant. May collagen at glutathione pa.
14: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa.
15: Mabibili sa mga butika.
17: Mariani Tolentino nga pala. Lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis, pero pwede palang makaiwas sa ganitong pakiramdam with proper diet, healthy lifestyle at sa tulong ng Santon Plus Gold.
18: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: XFM.
20: XFM.

0: Santon Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag-Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santon Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.
1: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain.
3: Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pagpipili sa mga butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Hi, ako po si Anna, 45, pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
8: Santon Gold Coffee Mix.
7: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa.
8: At sa lasa, kape-kape,
7: panalo ka dito.
8: Ayan, subukan nyo.
6: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione.
8: Santon Gold Coffee Mix.
6: Nagkape ka na,
8: lalakas, at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
9: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilalabi lang mahusay na

0: Laban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
8: Mag-Santol Plus Gold,
7: ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
8: Mag-Santol Plus Gold.
9: Ang kako, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santol, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
11: XFM

Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting! Exciting!

0: XFM. Kung dati ayaw mong maggabay dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
8: Mag-Santone Plus Gold,
7: ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
8: Mag-Santone Plus Gold.
9: Ang tiko, Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
11: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
12: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
13: Sakit ng katawan?
14: Mag Santone Plus
13: Herbal Oil.
15: Edgar, Elvan Buena, isa ko akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
13: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
14: Santone Plus Herbal Oil.
9: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
0: XFM.
16: XFM.

0: ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
1: Mga pare boys, may good news. Dumating na ang Turbo. Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo.
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sa Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, call your doctor. Pipili
9: sa mga butika.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
9: Pabibili sa mga butika.
10: Santon Gold Coffee Mix.
12: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
13: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
14: Ice yan!
13: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Premium D3.
15: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
10: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Maghahatid po muli ng mga kaalaman at sikreto kung papaano mapapangalagaan na malusog ang ating katawan. Atin po munang pakinggan ang mga iilang sikreto sa ating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang nirekomend sa akin ng Supple Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magana ang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit bato.
2: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Supple Plus Gold. Sa pag-inom ng Supple Plus Gold, nawala ang mga hindi kanais-nais na sintomas ng pagtaas ng presyo ng dugo.
2: The Secret of Health.
1: Ano nga ba ang meron sa Supple Plus Gold na nakakatulong upang mapanormal ang blood pressure? Ayon sa pag-aaral, ang Supple Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng mga bioactive compound na tumutulong sa normal na pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kabilang na dyan ang bioactive compound na isalelcysteine. Ang pag-inom ng mga supplement na nagtataglay ng bioactive compound na meron sa Supple Plus Gold ay pinaniniwalaang nakakapigil sa pagkakaroon ng coronary artery disease, isang karamdaman na nanag-uugnay sa pagtaas ng presyo ng isang tao. Karagdagan pa sa benepisyong hatid ng bioactive compound na SAC or isalelcysteine na masusumpungan sa Supple Plus Gold ay ang kakayanan ito na i-regulate ang production ng isang klase ng hormones, ang angiotensin, na responsable naman sa pagpasikip ng mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng pagtaas ng presyo ng isang tao.
2: The secret of health.
1: Huwag hayaang manatili na mataas ang presyo ng iyong dugo dahil ito ay maaring pagmulan ng malalang komplikasyon. Uminom araw-araw ng Supple Plus Gold Herbal Capsule.
2: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic. Sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda ng paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
2: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Kabilang sa sakit ng puso at problema sa kidneys, ang hindi nagagamot na mataas na presyo ng dugo ay maaari ding makakaapekto sa iyong paningin at humantong sa sakit sa mata. Ang hypertension ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo sa retina, ang lugar sa likod ng mata kung saan nagpo-focus ang mga larawan. Ang sakit sa mata na ito ay kilala bilang hypertensive retinopathy. Ang pinsala ay maaaring maging malubha kung ang hypertension ay hindi nagagamot. Upang makaiwas sa hypertensive retinopathy, isabay ang Visionix Plus sa pag-inom ng Supple Plus Gold. Ang Visionix Plus ay may taglay na vitamin E na tumutulong upang ma-neutralize ang oxidation ng mga selula sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroon ding beta-carotene na kinoconvert ng ating katawan into retinol na nakakapagpatibay ng mga maliliit na daluyan ng dugo sa ating mga mata.
2: Supple Plus Coffee Mix.
5: Ako si Janet, gustong-gusto ko talaga ang Supple Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape, kaya mas hiyang ako sa Supple Plus Coffee Mix.
2: Supple Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Alam mo ba na ang pag-inom ng healthy na Supple Plus Coffee Mix ay nakakatulong din sa pagpapanormal ng presyo ng dugo? Ayon sa isinagawang isang clinical trial na nilahukan ng mahigit 300 mga partisipante na nagkakaedad ng 35 anyos hanggang 64 anyos, nakitaan ng kapansin-pansin sa pagbaba sa kanilang blood pressure sa loob lamang ng 12 ng pag-take ng mga product na may suya tulad ng Supple Plus Coffee Mix. Ang bioactive compound na isoflavones na matatagpuan sa ating Supple Plus Coffee Mix ay nakakapagpababa ng overall rest sa cardiovascular system sa pamagitan ng pagsasagawa ng mahalagang anti-hypertensive at anti-atherosclerotic effect nito sa katawan. Para alta presyon ay maiwasan at masolusyonan, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Visionix Plus para maiwasan ang komplikasyon na hypertensive retinopathy at siyempre ang napakasarap at napakahealthy na Santon Plus Coffee Mix.
2: The Secret of Health.
1: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilitoy. Hanggang sa sunod nating talakayan sa programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy.

0: Gendis Pharmacare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Ching's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drug Store.
1: Sister Pain. Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sa Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga buki ka.
5: Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold, mambibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santone Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
6: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
7: Ice yan!
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Premium D3.
9: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
8: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
12: Santone Plus Herbal Oil.
13: Ako po si Aisel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
12: Santone Plus Herbal Oil.
14: Maaasahan
12: sa sakit ng katawan.
14: Santone Plus Herbal Oil.
15: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
16: Mabibili sa mga butika.
17: Tara, kape tayo!
18: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
19: XFM.
20: XFM.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
0: Premium D3 Softgel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO, at Moringa Oil.
2: Ha! May pimples na naman ako!
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Santon Plus Herbal Oil.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
9: Coffee break na naman.
10: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
11: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the Pain ang panlaban ko. Sa Cess the Pain, alisang manhid.
12: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: Symptoms persist. Consult your doctor.
0: Mabibili sa mga butika.
14: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko. At sa lasa ng kape, panalo.
14: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
0: Mabibili sa mga butika.
16: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sister Pace.
3: Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, isang manhit.
2: Sister Pace. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pace.
4: Symptoms persist.
2: Consult your doctor.
4: Pagpili sa mga butika.
2: Santhon Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
2: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinakalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santhon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santhon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santhon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santhon Coffee Mix. Mmm, sarap!
7: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
8: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Ilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Supple Plus Gold.
12: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santhon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santhon Plus Gold.
2: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
11: Campaign na may natural energy booster. Santhon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santhon Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santhon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santhon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: FM.
3: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Ibiza Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.
4: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Ang Santone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
5: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
6: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule.
7: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
6: Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
7: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
6: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
8: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
3: Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santone Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
10: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
11: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
4: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Ang Santone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
0: XFM.
2: X.
1: XFM.
2: FM.

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
6: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santol Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
7: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santol Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santol Plus Coffee Mix. Ang Santol Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santol Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
8: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
9: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
9: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
11: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa likabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
12: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
13: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore. Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
2: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
7: Vision X Plus! Softgel Capsule!
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata, ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
7: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
6: Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, mag-Turbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
0: Santon Gold, live testimony.
11: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
12: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
13: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkir Estrera, isang
14: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Mabilis ako magkasakit noon, hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturmo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
2: Santon Gold Live Testimony.
6: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
2: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
7: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
8: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang...
7: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Sestapain!
9: Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sestapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapain lang ang mabisa.
2: Sestapain, tanggal ang pain, fast and safe. Sestapain!
10: If symptoms persist, call your doctor.
2: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gagan ka pa. Pabibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
12: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna tang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
13: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahay lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
2: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule. XFM.
1: XFM.

0: FM.
1: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
2: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
5: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
6: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Bibili sa mga butika.
9: Premium D3.
10: Ako si Kayla Rivas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
11: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may CO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sandown Plus, Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sandown Plus, Gold. Sigurado ka dito. Sandown Plus, Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sandown Confimex. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na tagdang ito. Sandown Confimex. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Sarap!
14: Santone Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag-Santone Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay, at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santone Plus Coffee Mix. Visionex, soft gel capsule, may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
15: Visionex Plus. Soft gel capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
16: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
2: Kidney problems ba? Ud kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglang ito. Sundown Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Coffee Mix. Sarap.
0: Sundown Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Visionex Soft Gel Capsule. May lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
3: Visionex Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang po ang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus. Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
0: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Ako po, si Aisel Komplikado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Samsung Plus Herbal Oil.
5: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
5: Plus Herbal Oil.
6: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix.
7: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
7: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
0: XFM.
1: XFM.
10: Ito ang XFM Palawan.
11: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
10: XFM Network Philippines.
11: Una sa balita, angat sa musika,
10: angat sa komentaryo,
11: angat sa serbisyo publiko.
10: This is XFM.
11: Ang katropa mo.
10: Exciting!
12: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw kaibigan at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy at Doctor of Naturopathy. Ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
3: The Secret of Health.
2: Kayo ba ay madalas na tinatamaan ng ubo, sipon, lagnat at iba pang mga simptomas ng impeksyon? Palakasin ang resistensya ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: Santon Gold Live Testimony.
4: Ako po si Rodelyn Tacuya. Ito po ako sa Singapore. 25 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, efektibo. Nawala yung ubo ko. Namuhay ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang efektibo ng Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: The Secret of Health.
2: Isa sa sekreto ni Nanay ay ang araw-araw na pag-take ng Santon Plus Gold. At sa 2 buwan na pag-inom niya ng Santon Plus Gold, nawala na ang pabalik-balik na ubo at makapit na plima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na saponins. Ang saponin ay nagtataglay ng antimicrobial properties na nagbabantay sa inyong katawan laban sa mga fungi, bakterya at mga viruses. Kasabay dito, mas pinapahusay nito ang immune function sa pamagitan ng pagpapasigla sa paggawa ng mga T-cell. Bukod pa rito, kumikilos sila bilang mga antioxidant at nag-aalis ng oxidative stress. Bukod sa saponins, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng powerful bioactive compound na triterpenoids na nakitaan din na mayroong antiviral, antibacterial at antimicrobial effect. Resistensya ng katawan ay patatagin. Ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibis sa mga butika. The Secret of Health Supple Plus Gold.
2: Alam nyo ba na ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapag-stimulate ng ating happy hormones? Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapagpataas ng antas ng ilang brain chemicals gaya ng dopamine at norepinephrine na nagdudulot ng masaya at nakakatuwa na pakiramdam. Kaya hindi maitatago na tayong mga Pilipino dahil sa hilig natin sa pagkape ay nagiging likas na natin ang pagiging masaya. Ugaliing maging masaya, ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. At kung pangdagdag energy naman ang hanap mo na kape, nandito ang Premium D3 Coffee Mix. May vitamin D3 ka na at may mangosteen extract ka pa. At siyempre, pinatamis din ito ng stevia. Kaya saan ka pa, mag-Premium D3 Coffee Mix ka na.
6: Pangangati, panalakit ng mata at panglalabo ng paningin?
7: Mag-Vision X-Plus Softgel Capsule. Vision X-Plus Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na may taglay na luthin, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
7: Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Sa makabagong panahon ngayon, marami na ang mga bagay na makakapagpalabo ng ating mga mata. Tulad ng blue light mula sa mga screens and monitors, sobrang exposure sa UV rays dahil na rin sa tinatawag na climate change. At ganun na rin ang sobrang lakas na liwanag ng mga artificial lights mula sa mga bumbilya ng mga ilaw. Lahat ng ito ay maaaring makapagdulot ng masamang epekto sa ating mga mata, lalo na kung tayo ay hindi umiinom ng Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel ay mayroong lutein at zeaxanthin na nagpapanatili ng healthy na macula at retina na siyang responsable sa maayos na paningin. Huwag hayaang masira ang ating mga mga mata o galiing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. O ulitin ko po para makaiwas sa mga impeksyon. Araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. At para mas masaya at kumpletong araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng Healthy Coffee, ang Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix. And of course, mas buo ang maghapon mo pag healthy ang paningin mo. Kaya huwag kalimutan mag-Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing you can never say yes to everything, but you can say yes to health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.
1: XFM.

0: FM.
1: Mga Parboys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson
3: Santon
5: ko.
3: Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson. Desminoria. No more. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
8: Sa pabagbabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kwetoto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
9: Ha! May pimples na naman ako!
10: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
11: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
12: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mabilis sa mga bukika.
14: XFM.
15: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Ibiza Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.
2: Sa pabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
5: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mabilis sa mga butika. Supple Plus Gold.
7: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
5: Santon Plus Gold.
6: Mabibili sa mga butika.
5: Boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka.
6: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
5: Mabibili sa mga butika.
0: Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
8: Pangangati, panalakit ng mata at panglalabo ng paningin.
9: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
10: Vision X Plus Softgel Capsule.
9: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
10: Vision X Plus Softgel Capsule.
9: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
11: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Santon Gold Coffee Mix.
15: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa anti-

0: XFM.
1: XFM. Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom 25 years.
2: Sansom Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Sakit ng katawan?
5: Mag Sanfon Plus
4: Herbal Oil.
6: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
4: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
5: Sanfon Plus Herbal Oil.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
4: Sa Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
8: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag Vision X Plus ka.
9: Vision X Plus. Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
9: Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mahilig ako sa sports, kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan.
4: Premium D3,
3: makatutulong sa kalusugan
4: na may VCO
3: at moringa.
4: Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
5: Santon Plus Gold.
11: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyunan ang ganitong ori ng karamdaman.
0: Santon Gold Live Testimony.
3: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalikumin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, kinasolve lang nga ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Pinutunan rin na wala na. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. At pati si Mrs. Simmons, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang sikreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyon na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at magbabara nito sa malalaking daluya ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong uri ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong suking mga butika.
0: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
4: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
2: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadipin pindi ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta carotene na nagsisilbing protection sa ating mga mata laban sa mga mapanirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
0: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Uulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Visionix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes, at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki niyong mga butika. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan muli po muli ang ating programang The Secret of Health.

0: Kanapin na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging pasasalamat ko sa Sis the Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
4: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Santo Plus Gold.
7: Ako si Weng, gal ko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang pakasak. Pero pag take ko ng Santo Plus Gold sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
8: Santo Plus Gold. Mas pinalakas, pinagali, pinahusay. Santo Plus Gold.
9: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangka. Mangosteen, moringa, at soya, kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
10: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
12: XFM.
13: XFM.

0: Katrufa, exciting!
1: Panginoon, pinupuri at sinasamba ka namin. Salamat sa panibagong araw na ipinagkaloob mo. Salamat sa mga biyaya na patuloy mong binibigay. Salamat sa pagkakataong ito na kami ay muling matututo. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala at pagkukulang. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng bukas na isip at puso upang lubos naming maunawaan ang aming mapapakinggan sa araw na ito. Bigyan mo po kami ng karunungan nang sa ganon ay magamit namin ang mga ito sa aming buhay. Salamat po muli at ikaw nawa ang maluwalhati sa lahat ng mga gawain na aming mapagtatagumpayan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
2: Good morning! Let us welcome a brand new day and another day of broadcasting activities. A radio station owned, managed, and operated by Yes to Health Advertising Incorporated is now signing on. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
2: Exciting!
3: Exciting!
4: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Kasanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna imedya hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Delicious naman ang magpapainit ng ating hapon sa programa X-Ray. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
5: XFM.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika,
0: angat sa komentaryo,
1: angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!
3: Cellphone Plus Gold.
4: Ako po si ML Data Bucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awan ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
3: Santon Plus Gold. Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Grace Arlene Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drug Store, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Ching's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drug Store. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix, at Santon Plus Coffee Mix, at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy, at Brill Pharmacy, sa Bataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kenres Pharmacy, at sa Hides Drug Store, Nara Palawan, sa Ching's Drug Store, at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus, at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy, at Santan Drug Store, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy, at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
5: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
6: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
7: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
8: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
9: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
3: Sister Pain.
10: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Bili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng anti antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa, kaya sa healthy na kape ka na, Xanthone Gold Coffee Mix.
3: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Xanthone Gold Coffee Mix.
9: Xanthone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Xanthone Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Xanthone Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Xanthone Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
2: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
11: Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3.
13: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
3: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Xanthone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Xanthone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Xanthone Plus Herbal Soap.
3: Xanthone Plus Herbal Oil.
15: Ako po si Ethel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko sa radyo ang Xanthone Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
3: Xanthone Plus Herbal Oil.
16: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
16: Xanthone Plus Herbal Oil.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Xanthone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Xanthone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
9: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
3: Xanthone Gold Coffee Mix.
17: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
3: Xanthone Gold Coffee Mix.
17: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa.
3: At sa nasa, kape-kape,
17: panalo ka dito.
3: Ayan, subukan nyo.
17: Xanthone Gold Coffee Mix.
3: Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione.
17: Xanthone Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na,
17: nanakas, at gaganda ka pa.
5: Bibili sa mga butika.
9: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Steviol Glycosides.
18: Mga katropa, exciting dito!

0: Charging time, mga katropa! Galap na po ang 10 minuto makalipas sa ang ika-4 ng umaga.
1: Exciting Pilipinas! Pagising pa lang sa umaga, bumabanat na ang mga balita, umaarangkada na ang komentaryo. Ito ang Exciting Pilipinas. Ihahatid sa inyo ang mga sariwang kaganapan na nangyayari sa buong magdamag sa kapuluan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa.

0: Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, lalawigan ng Palawan, lunsod ng Puerto Princesa. Hoy, ngayon pong Throwback Thursday. Apo, Throwback Thursday. Webes na, mga kababae, mga katropa. Ika-18 sa buwan ng Hunyo 2026. At welcome na po sa ating pong palatuntunang Mambubulakaw. Ang sa inyo kada umaga. Narito po ang programang Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
0: Another day. Panibagong buhay, mga kabayan, mga katropa, sa mga kapwa natin gising na. Sa mga oras na ito, magandang umaga po sa inyo, mga kababayan. Ha? Mayad ka timprano, iyang damal-damal. Mayad nga sila. Maayong buntag, maayong aga. Ano pa ba? Basta good morning. Sa lahat ng gising na. At sa mga gising pa, good morning na rin po sa inyo, ha? Sa mga gising pa dahil sa trabaho, ayan, siyempre, good morning, ha? At sa mga gising pa, pero pilit na pong pumipikit ang mga mata, hindi na kayo, magtulog na kayo. O, di kaya magpainit muna tayo ng ating pong sikmura. Ayan, ako naman talaga, ha? Siyempre, kada umaga, mga kabayan, mga katropa, oy, bukod po sa magpasalamat tayo sa ating pongpong may kapal sa panibagong biyaya ng buhay. Siyempre, unahin din po natin na isaalang-alang yung ating pong kalusugan. Ha? Sa pampainit, nagpapainit ng ating pong katawan. Sa umaga, pagkagising, hindi ba't kape ang laging hinahanap? Kape! Mga katropa dyan, ha? Nagising na. Sa kape, ha? Mga kabayan, mga katropa, oy, mainam din pong pampainit ng sikmura itong ating premium D3 coffee mix. Opo, ha? Mga kabayan, mga katropa, healthy coffee na di kalidad at epektibong produkto po ng Yes to Health Incorporated, ha? Ating pong premium D3 coffee mix. Wapo yan siyempre sa mga natural na sangkap, mangosteen powder, ha, nandyan. At siyempre, ito pong stevia. Stevia, isang uri po ng halaman na nagpuproduce ng natural sweetener na siya pong karamihan ginagamit na po ngayon. Hindi lang po sa mga kape, gaya po ng premium D3 coffee mix sa mga pagkain. Dahil nga po, karamihan sa ating po mga kabayan, mga katropa ngayon, abay ay health conscious na. Lalong-lalo na po pagdating sa usaping ng pagkakaroon ng diabetes o sakit na diabetes. Mga diabetic person dyan. Alam nilang diabetic person sila, pero pagdating sa kape, hindi talaga nila mapigilang magkape. Hindi ba dyan, kasabi nila, sige lang. Bahala na si Batman, no? Pagtapos magkape, kung magpa-fluctuate yung aking blood sugar level sa katawan. Ayan, hindi mo na kailangan pang mag-alala, ha, katropa, kabayan. Dahil ang ating pong premium D3 coffee mix, mga katropa, ay sadyang ginawa ng Yes to Health Incorporated para nga po sa inyo. Ang ating pong mga kabayan, mga katropa, iwas sa pag-intake na masyadong mga sugar. Inumin man yan o pagkain. Para hindi ka na mangamba. Pero nag-i-enjoy ka pa sa pag-inom ng kape. Premium D3 Coffee Mix, mga kabayan, mga katropa, mabibili na rin po ninyan sa mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Siyempre, sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: This is isa-isa minuto sa po makalipas sa ang ika-anim. Oh, ika-anim to. Ika-apat. Anang umaga. Ang ika-anim. Ika-apura. Walang apurahan. Pangalan ng ating pong partner sa Baguio Technical Engineer Moises Acosta. Pangalan din po ng buong pwersa ng XFM Palawan. Sa panguna pa rin po ng ating pong station manager, Kaluwil La Rosa. Mga kabayan, mga katropa, ako naman ang ino pong tagapagbulakaw, tagapagising ang kada umaga, katropang Alizon Salvatos. Good morning muna kay Sir Weng Hara Ilibera. Good morning katropang Ali. Kapitan ko ito, another day to thank the Lord. Totoo lang ha. Good morning. Samantala. Headlines. Narito muna ang mga ulo ng ating pong mga balita. Ngayon pong Webes. Anti-Apple provision ng AX Bill. Abay, tinututulan daw po ng ilang kongresista. Bakit kaya? Samantala, update tayo doon po sa nangyaring lindol sa bahagi ng Mindanao. Yung pong pillbox na kapagtala na po ng 7,400 mga aftershocks. Sa ating pong balitang international, labay isang Russian warship, yun daw pong nag-warning shot sa isang UK flag na yate na nasa bahagi daw po ng English Channel. Headlines. Na medyo humupa ng konti yung tension sa gitang silangan. Ito namang Russia, mukhang nagpapakitang gilas, ha, mga kabayan, mga katropa. Samantala, sa ulo ng ating po mga balitang lokal, bayan ng Rizal, labay second runner-up sa Baragatan Boxing Tournament. Traffic management naman ng Quezon, Palawan, inaalalahana yun daw po mga motorista na magsuot na po ng mga helmet. Natanggal na ba yung ordinansa dyan? May kaugnayan dyan? Kasi ordinansa, di ba, bawal magsuot ng helmet dyan sa poblasyon ng Quezon. Natanggal na ba yan? Gender sensitivity training, isinagawa naman para sa mga eco tour guys sa bayan ng El Nido. Ito naman sa lungsod ng Puerto Princesa, itong CDRRMO, nagsasagawa daw po ng final hazard sa contingency planning workshop. Mayor Benedito, abay, binisita naman yung bagong gawang Brooks Point Welcome Arch. Na mayroon ng vandalism. Isang residente naman sa Barangay Candawaga sa Rizal, pinag-iingat yung kanyang mga kabarangay dulot daw po sa sightings ng buhaya sa ilog sa naturang barangay. Serbisyong may integridad mas pinapaigting pa sa ngayon ng mga otoridad sa Quezon, Palawan. Local traffic route plan, nakikitang solusyon sa problema ng transportasyon sa bayan naman ng El Nido. At real property tax amnesty ng city government, magtatagal na lang daw po hanggang Hulyo a 5. At paninigarilyo at vaping sa pampublikong lugar, mahigpit na pong babantayan daw po ng Palawan Provincial Mobile Force. Mga katropa, ang mga ulo po ng ating po mga balita na dapat po ninyo antabayanan ay handog po sa inyo yan ng Premium D3 Coffee Mix. Ay, ganun din ha. Handog din po sa inyo yan ang pinakabagong kape ng Yes to Health Incorporated. Ito po ang Santon Gold Coffee Mix. Opo, mga kabayan, mga katropa, Itong Santon Gold Coffee Mix na ito, gawa rin po sa mga natural na sangkap. Nandyan pa rin po yung ating mangustin powder, moringa powder, natatamis ang stevia. At meron po itong collagen at glutathione. Opo. Alam naman po natin yung glutathione at collagen. Karamihan yan nang meron pong budget. Binabudgetan po nila yan. Makabili, makapagpaturok para po gumanda, kuminis ang balat, at magpaputi. Ako, mga kabayan, mga katropa, hindi mo na masyadong kailangan pang mag-ipon pa ng mas malaking halaga. Dahil ang benepisyong dulot po ng collagen at glutathione, makukuha mo na rin sa pamamagitan lang po ng pag-inom ng kape. Iyong kape ng Yes to Health Incorporated na Santon Gold Coffee Mix. Nagkakape ka na! Abay gugwapo at gaganda ka na, ha? Basta Santon Gold Coffee Mix. Available na po itong ating pinakabagong kape, ha, ng Yes to Health Incorporated sa mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa at Guarantee sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. At sa ating mga Yes to Health Wellness Centers.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: 22 minutos makalipas po ang ika-apat ng umaga. Ay, saglit lang. Coffee break lang tayo ng bahagya lang, ha, mga kabayan, mga katropa. At sa pagbabalik ko ng ating pong palatuntunan, tutunghaya na natin ang mga balita ngayong araw ng Webes.
2: Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
2: XFM Network Philippines.
3: Una sa balita, angat sa musika,
2: angat sa komentaryo,
3: angat sa serbisyo publiko.
2: This is XFM.
3: Ang katropa mo.
2: Exciting!
4: Exciting!
1: Santon Plus Gold.
5: Ako po si ML Data Bucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganakot sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag-shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
1: Santon Plus Gold. Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpirose Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerline Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Sister Pain.
6: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pipili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape, Santon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y 6-6 sa antioxidants, may collagen at glutathione. Tayo pa at sa nasa kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
4: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
7: Mag-Santone Plus Gold.
4: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
7: Mag-Santone Plus Gold.
10: Ang kako, Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
11: Ha! May pimples na naman ako!
12: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
13: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
14: Sakit ng katawan?
15: Mag
14: Santone Plus Herbal Oil.
16: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
14: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
15: Santone Plus Herbal Oil.
9: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Steviol Glycosides.
17: Mga katropa, exciting dito!

0: Exciting time, mga katropa. Ganap na po nga alas 4:30 na po ng umaga. Oras, handog naman po sa atin yan ng Santon Plus Coffee Mix. Nakapagkape ka na, ginagamot ka pa. Na mabibili na rin po sa mga butik at parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Dakuin na po natin ang detalye ng ating po mga balita. Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasa binding po napapakinggan sa lahat po ng relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Kaya rin po napapakinggan sa mga bahagi ng mundo sa pamamagitan po yan ng XFM Radio Apps sa inyo pong mga Android phone. Live na din tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Facebook page. Mga katropa, ako po ang inyong magiging tagapagbalita. Po si katropang Alizon Salvatos.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Sa detalye ng ating po mga balita,
1: balitang nasyonal.
0: Sa Balitang Nasyonal. Tinututulan umuno ng ilang mga kongresista sa House of Representatives na pirmahan ang bersyon ng Senado na na-institutionalize itong assistance to individuals in crisis situation o AX dahil sa probisyong nagbabawal sa mga opisyal ng gobyerno na makibahagi sa pamamahagi ng naturang ayuda. Ayon po yan kay Senator Erwin Tulpo. Dahil nagkaroon na dimonoania ng deadlock o hindi pagkakasundo dahil sa mga controversial na anti-Apple provisions. Ayon sa naturang senador sa isang pahayag, matapos muna ang special session nito nakalipas sa Merkules sa Senado, parang ayaw daw nila yung tinatawag na anti-Apple. Nilagyan daw kasi ng anti-Apple kasi parang practice na nila. Yun daw pong paggamit niya. Pag-attend sa pamamahagi ng mga ayuda. Yan daw kasi yung ginagamit daw po sa pag-eleksyon, pamimigay ng AX. Inalis daw po ng mga kabayan, mga katropa ng Senado yon, ha? Layunin daw ng naturang provision na maiwasan ang paggamit ng ayuda sa pamumulitika. O itong kilala sa salitang banyaga na political patronage na aniya ay matagal ng isyo sa implementasyon ng naturang programa. Ayon pa sa naturang senador malinaw sa naturang provision na bawal sa mga halal na opisyal at maging kawanin ng gobyerno yung daw pong direktang pamamahagi ng tulong pinansyal na mula naman sa Department of Social Welfare and Development or DSWD. Ang AX daw po kasi ay isang programa ng DSWD na naglalayo magbigay ng pinansyal na tulong sa mga individual na nasa krisis. Kabilang nga na rito ang gastusing medical at iba pang biglaang pangangailangan. Itong si Tulpo ay dating pinuno po ng naturang ahensya. Bago nga po ito naging senador, ipinaliwanag ng senador ang konsepto ng EPAL. Isang salitang pabalbal na tumutukoy sa mga politikong umanoy sumisingit or nagpapapansin sa mga aktibidad na hindi naman kinakailangan yung kanila pong presensya. Giit pa nitong si Tulpo, hindi dapat kasama mga politiko sa distribusyon ng mga ayuda dahil ito ay galing sa pondo ng gobyerno at dapat na ipinatutupad lamang ng mga ahensya tulad ng DSWD. Ang AX Bill ay kabilang sa mga prioridad na panukala ng Administrasyong Marcos na layong gawing batas ang programa at tiyakin ang regular na pondo para dito. Dahil sa hindi pagkakasundo nga nitong mga nakalibas na mga araw nitong mga senador na ito, ay inaasahan daw po muling tatalakayin ang naturang panukala sa Bicameral Conference Committee upang mapagkasunduan ang magiging bersyon ng Senado at bersyon ng Kamara.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Mga katropa, ang balitang yan, handog naman po sa atin yan ng Vision X Plus Capsule. Opo, mga kabayan, mga katropa, sa ating pong mga kababayan dyan na nakakaranas po ng panlalabo ng paningin. Unti-unti na ba lumalabo ang paningin mo, katropa? Huwag pong babaliwalain yan. Yan pong unti-unting paglalabo ng paningin. May mga dahilan po yan. Dapat pong ginagawa dyan ay pacheck. At syempre, alalayan. Oo, nito pong Vision X Plus Soft Gel Capsule. Bakit naman po Vision X Plus? Ang Vision X Plus Soft Gel Capsule po, mga kabayan, mga katropa, ay meron pong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Ito po mga vitamin at mineral na ito. Ito yung kinakailangan ng ating pong mga mata araw-araw para mapanatili nito yung pagkakaroon po natin ng malinaw na paningin. Ako ko sa iyo, katropa, lalong-lalo na po yung mga babad sa maghapon sa mga monitor ng computer or sa mga gadget. Hindi maiwasan dahil trabaho yan. Kailangan mo ng iba yung protection para sa iyong mata, katropa. At narito yan, maibibigay po yan, protection na yan, ng Vision X Plus Soft Gel Capsule. Kaya mga katropa, ugaliin po ang minom ng Vision X Plus araw-araw na mabibili na rin po ninyo sa mga butika at parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Wala pong epal ang epekto ng Vision X Plus, mga kabayan, mga katropa. Tunay yan. Marami na po ang nagpatunay niyan, ha? Pero yung anti-epalo na ito na nakatenga pa rin sa Senado, bakit ayaw ng ilang mga kongresista? Dahil ba apektado ang kanilang performance? Hindi ba sila makapag papogi points? Naku naman, no.
1: Exciting Pilipinas.
0: 37 minutos sa mga kabayan, mga katropa, makalipas sa po ang ika-apat ng umaga. Samantala, karagdagang balitang national pa rin. Yung pong bahagi po ng Mindanao ay patuloy pa rin pong nakakaranas ng ilang mga aftershocks matapos nga po ang malakas na lindol na tumama sa karagatang malapit sa Sarangani noong pong nakalipas sa Hunyo a 8 na mayroon pong naitalang lakas na 7.8 magnitude. Ayon po sa pinakahuling datos mula sa PhilBooks, kahapon po ito, araw po ng Merkules, umabot na po sa 7,435 aftershocks yung kanilang naitatala. Yun yung mga kabayan, mga katropa, ha? Halos 7,000. Kung makakaramdam ka na maya't maya, medyo umuuga na naman ang iyong kinakatayuan. Ano po bang hindi talaga mangangamba dyan, ha? At sa bilang na raw po na iyan, 1,758 ang plot at 84 ang nararamdaman ng publiko. Yung sinasabing 1,758 ay plot. Kumbaga, ano lang, hindi mo siya ramdam. Pero doon sa mga equipment ng PhilBooks, gumagalaw, naitatala, may pagalaw. Yung pong ramdam ng mga tao 84 o 84 yung manaramdaman. Ito siguro mga medyo lumalakas ang bagya. Ang saklaw daw po ng magnitude ng mga pagyanig ay mula 1.2 hanggang 6.4. 1.2 talaga hindi ramdam ito. Mga kabayan, mga katropa. Pero yung 6.4 na magnitude, aftershock lang ito, mga kabayan, mga katropa, ramdam yun, ha? Talaga mapapahinto ka nito, yung 6.4. Mapapahinto ka sa paghalba, lumalakad ka. Nararamdaman mo talaga yan. Samantala, patuloy nga po ang pinapaalalahanan din na yun po mga residente sa bahagi po ng Visayas at Mindanao na maging handa sa posibleng aftershocks at sundin lagi ang mga abiso ng lokal na pamahalaan at ng pillbox para po sa kaligtasan ng publiko.
1: Ito ang Exciting Philippines.
0: At ang balitang yan, mga kabayan, mga katropa, ay nagatid naman sa ating orasan. Naganap na po ang 40 minutos makalipas na ang ika-apat ng umaga.
1: Balita sa international.
0: Dakoy naman po natin ang ating naman pong balitang international. Nagpaputok daw po ng warning shot ang isang barkong pandigma ng Russia malapit daw po sa isang yate na meron pong bandila ng United Kingdom sa English Channel. Mga kabayan, mga katropa, nangyari daw po ang naturang insidente nitong nakalipas na araw ng Martes, Hunyo 16, ang frigate ng Russia na Admiral Grigorovich at ang UK registered na yate na may pangalang Bright Future o Bright Future ang mga sangkot sa natura daw pong insidente. Ayon sa Ministry of Defense ng Russia, gumawa umuno ng mapanganib na paglapit ang naturang yate patungo sa barkong pandigma ng Russia sa kabila po ng makapal na hamog. Matapos umunong hindi magbago ang kurso ng naturang yate at lumapit pa sa distansyang kulang daw po sa 500 feet. Dito na rin po nagpaputok ang commander ng Russian warship na warning shot. Gamit daw po ang maliliit na armas upang maiwasan ang banggaan. Wala naman din po na nasaktan sa mga lula ng naturang yate. Particular na itong mag-asawang British. At walang natamong pinsala ang mismong sasakyang pandagat. Agad din daw pong lumayo ang yate matapos nga pong marinig ang mga putok. Kinumpirma naman ng Ministry of Defense ng UK na nag-imbestiga sila sa naturang insidente. Ipinaliwanag nito na ang mga putok ay hindi direktang tinamaan o pinatamaan ang yate, kundi isang hudyat lamang upang maiwasan ang posibleng salpukan. Samantala, bagamat itinuturing na MOD o yung Minister of Defense sa UK na isang hiwalay na insidente ito, nagdulot naman ito ng pagkabahala dahil nangyari ito dalawang araw matapos harangin at hulihin ng militar ng United Kingdom ang isang oil tanker na bahagi daw po ng Shadow Fleet ng Russia sa parehong rehiyon.
1: Ito ang Exciting Philippines.
0: Mga kabayan, mga katropa, ang balitang international na yan, handog naman po sa atin ng numero unong vitamin C sa bansa. Ito po ang Santon Vitamin C na pumasa sa pagsusuri ng FDA na meron pong kakayahan o pampalakasin ang immune system ng isang tao. Kaya katropa, ugaliin mo na pong uminom ng Santon Vitamin C araw-araw. At ito ay mabibili na sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala, 45 minutos makalipas ang ika-apat ng umaga.
1: Itang dukan.
0: sa atin naman po mga balitang lokal. Dakoy na po natin ang atin naman po mga kasamahang mga field reporters na sa iba't ibang bahagi po ng ating pong lalawigan. Ngayon na natin itong balita mula kay katropan Dennis Chua. Oy, yun daw pong bayan ng Rizal, ha? Pumangalawa o second runner up sa naging Baragatan Boxing Tournament. Katrapa natin sa balita, Dennis Achua.
2: Live report. Nagpakitang gilaan sa mga boksingero na bayan ng Victor Rusipi Rizal matapos masuntut ang second runner-up na karangalan sa Baragatan Boxing Tournament 2026. Ipinamanan sa Team Rizal ang hutay, tapang at disiplina sa buong kompetisyon na dinalawa ng iba't ibang munisipalidad sa Palawan. Ang pagkapanalo ay patunay na matinding pagsasanay at dedikasyon ng mga atleta at suporta ng lokal na pamulaan sa larangan ng sports. Ang Baragatan Boxing Tournament ay isa sa mga highlights sa pagdiriwang ng Baragatan Festival 2026 na naglalayong irampok ang talento at sportsmanship ng mga Palawenyo. Ang balitang ito natin sa inyo ng Santo Pans Coffee Mix, ang kating siksik sa vitamina. Kaya subukan mo na mula sa 13.5 XFM Rizal, Dennis Chua XFM.
0: Maraming salamat, katropang Dennis, at congratulations sa boxing team ng bayan ng Rizal. Mula sa bayan ng Rizal po, akatay ng bahagya sa bayan ng Quezon. Daw pong Traffic Management Office sa Naturang Bayan, pinaalalahanan yun daw pong mga motorista, ha? Na magsuot na raw po kayo ng mga helmet kapag nandyan sa bayan ng Quezon. Naamyandahan na ba yung ordinansa? Okay, kasi may ordinansa ito sa Quezon na nagbabawal magsuot ang helmet pag nandun ka sa poblasyon. Tagal ang pinaiiralan dyan. Pero ngayon, yung TMO nila, pinapasuot na ng helmet yung mga motorista. Alamin nga po natin sa balita ni katropang Ray Elgaran. Live report.
3: Pinapalalahanan ng Traffic Management Office sa Quezon, Palawan ang lahat ng mga motorista ang bumabiyahe sa munisipyo na uguliin na magsuot ng helmet. Saan ito ang mahalagang anunsyo ng tanggapan na matapos binalik ng LGU ang pag-i-helmet ng mga motorista para masiguro ang kaligtasan ng bawat isa. Samantala sa ngayon ay mas pinapaigting ang pinapatupad na batas trafiko sa Quezon at ang sinumang lalabag ay papatawan ng kakulang parusa at multa. Yan ang balita pinaman sa inyo ng Santong Herbal Oil. Nananakit ba ang katawan at kasukasuan? Ito na subukan ang Santong Herbal Oil. Mula rito sa 93.6 sa Quezon, Palawan, Ray Elgaran, XFM News.
0: Tropang Ray!
3: Adang mga katropang Alison.
0: Oh, good morning, katropang Ray. So malinaw na LGU na ang nag-utos na magsuot na ng helmet ng mga motorista dyan sa bayan ng Quezon.
3: Yes, tama-tama, katropang Alison. Matapos na ito na maaprubuhan ng Executive Office, katropang Alison, ay agad siyang pinatupad. Subalit nga nung mga nakaraan, ay nagkaroon pa ng palungit ang isang linggo para sabihan lahat ng mga motorista, katropang Alison. So, ibig sabihin, wala talaga silang may palusot ito, katropang Alison. Kasi nga, nagkaroon na ng anunsyo. Maliban doon, binigyan din ng isang linggo katropang Alison para nga mapaghandaan itong muling pagpapatupad ng LGU na kinakailangan talaga na magsuot ang helmet, katropang Alison.
0: Yun, oo. Dahil diba kasi mayroon kasing ordinansa yung munisipyo noon-noon pa na binabawal kasi nga may mga insidente dyan na mga riding in tandem na pang-hold up kaya binawal. Pero ngayon, mismong LGU na rin, inamyendahan nila, binago na yung naturang ordinansa at nire-require na lahat ang mga motorista sa bayan ng Quezon na magsuot ng helmet. Wala bang specific na helmet, katropang Ray, yung nakalagay sa ordinansa?
3: Mayroon, katropang.
0: Meron. So, ano, full face?
3: Yeah, oo.
0: Full face din.
3: Hindi kinakailangan ng full face, katropang Alison.
0: Half face, oo.
3: Oo, half face.
0: Pero,
3: yung
0: bao, bawal?
3: Hindi yung nailagay, katropang Alison. So, ibig sabihin, bawal yun, katropang Alison.
0: Okay. Kung hindi nakalagay sa ordinansa, bawal. Yung kung ano lang yung nakalagay sa ordinansa, yun ang isusundin.
3: Yun lang yun. Oo, tama sa tropalisyon.
0: May multa, siyempre, yung mga lalabag.
3: Yes, tama-tama. Katrupang alisun, malaki-laki rin, no?
0: Magkano?
3: Kasi nakalagay dito, katrupang alisun, ay halos sobra rin. 2,000 katrupang alisun.
0: Aray, sakit nga.

0: sabi na dapat ay kung sa populasyon lang, din eh baka naman maari na ano kahit baaw lang ng helmet yung gamitin ka tropa ng lesyon. Kaya bawa, kung ito pa rin sa populasyon, pupunta ka ng palingki, yun yung isa sa kailang mga rekomenda ka tropa ng lesyon. So, balit nga, ay naipatupad na eh. Ng LGU, tropa ng lesyon kailangan, half-face helmet lang ka tropa ng lesyon.
1: Yeah. Wag lang ang Highway Patrol at LTO ang magsagawa ng operation dyan dahil walang exemption yan.
0: Tama, katropa ang lesyon. Alam mo, nung mga nakakaraw nga, ay marami talaga yung nabulaga, yung pag-operation nga ng LTO, katropa ang lesyon. So marami talaga yung nataranta ng mga motorista na magigangan nila yung uniforme, no? Yung uniform ng LTO, talaga naman makita mo parang kausip-usok yung, yung ilang daanan dito sa kasi katropa ang lesyon na makita nga nila yung LTO, no? Yun nga.
1: Umusok yung mga lusutan, yung mga damuhan, naging mausok dahil uiwa sa hulihan. Dapat yan, ano na, kuha na ng mga kakulang mga ano, papeles para walang abala, ha? Wala kang ikakapangamba, sabi nga, di ba? Katropang Ray.
0: Yes, tama-tama, katropang Alison. Alam mo, bago na ito pinatupad yung pagsusot ng helmet, ay nauna na sinabi ng ating mga opisyal na dapat ay meron ng lisensya. Kung matanda mo na karan, ay ilang araw rin no, na nagsagawa yung LTO dito ng katropang Alison para sa mga nais na gustong kumuha ng isang helmet. At siyempre, pagkatapos yan, ay makakuha talaga ng unproof, no? Ang professional na lisensya katropang Alison.
1: Yan. Sige, maraming salamat, katropang Ray. Ingat!
0: Maraming salamat, katropang Alison. Balik sa inyo.
1: Kaya doon sa mga bibiyahe patungo ng bayan ng Quezon, muli na pong ibinalik yung pong ordinansa na magsuot ng helmet kapag nandyan na kayo sa bayan ng Quezon, ha? Para walang pong biglaan at wala pong alibay. 7 minuto mga kabayan, mga katropa, bago sumapit ang ikalima ng umaga. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa iba pang balita. Itong gender sensitivity training sinagawa naman daw po para sa mga eco tour guides sa bayan ng El Nido. Katropa natin sa balita. Belia Mucha.
2: Live report. Tumatak sa gender sensitivity training ang mga kalahok ng Eco Tour Guiding Batch 3 na isinagawa ng Municipal Tourism Office ng El Nido kahapon, araw ng Miyerkules, Hunyo 17, sa Barangay Maligaya Cafeteria. Layunin ang seminar na palawakin ang kalaman ng mga future Eco Tour Guides hinggil sa gender awareness, pagkakapantay-pantay at paggalang sa karapatan ng bawat isa bilang paghahanda sa kanilang magiging tungkulin sa sektor ng turismo. Ayon sa Municipal Tourism Office, bahagi ito ng patuloy na pagsisikap ng lokal na pamahalaan na maisulong ang gender and development programs at matiyak na ang mga tourism frontliners ng El Nido ay may sapat na kaalaman sa pagbibigay ng inklusibo, professional at magalang na serbisyo sa mga lokal at dayuhang bisita. Pinaniwala ang mahalaga ang ganitong pagsasanay upang higit pang mapalakas ang kalidad ng turismo sa bayan at maisulong ang isang ligtas at pantay na kapeligiran para sa lahat. Patuloy namang nagsasagawa ang Municipal Tourism Office ng iba't ibang capacity building activities upang ihanda ang mga tourism workers sa lumalawak na industriya ng turismo sa El Nido. Para sa malusog na pangangatawan, uminom lagi ng Santon Plus Gold. Mula rito sa bayan ng El Nido, Panawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Belia Mucha, XFM News.
1: Maraming salamat, katropang Belia. Samantala, CDRRMO nagsasagawa daw po ng final hazards contingency planning workshop. Katropa natin sa balita, Mike Iscote. Live report.
3: Nagsasagawa si City Disaster Disaster Management Office ng Puerto Princesa ng Final Hazards Contingency Planning Workshop para sa Fiscal Year 2026 hanggang 2029. Pinaunahan ang Research and Planning Section ng tanggapan ng tatlong araw na aktibidad na nagsimula noong nakarang araw

0: at magtatapos ngayong araw. Dumalo sa workshop ang mga membro ng TRRM response clusters at iba't ibang partner stakeholders upang pag-usapan at palakasin ang mga contingency plan ng lungsod para sa mga pangunahing panganib at sakuna. Layunin ng aktibidad na mas papahusay raw ang koordinasyon, kahandaan at agarang pagtugon ng mga ahensya sa panahon ng kalabidad. Bukod sa limang pangunahing hazard na kinabibilangan ng sunog, baha, storm surge, tsunami at tagtuyot, isinama na rin sa talakayan ng oil at fuel crisis bilang bahagi ng paghahanda ng lungsod sa mga umuusbong at partikular na banta sa komunidad. Ayon sa CDRRMO, inaasahang magbubunga ang workshop ng mas matibay na ugnayan ng mga ahensya, malinaw na mga operational protocol at mas epektibong mga plano para sa disaster preparedness at emergency response sa mga susunod na taon. Yan ang balita atin sa inyo ng Santon Golden Party na tumutulong para maging maayos ang pakiramdam ng iyong tiyan para makapag-response agad sa mga emergency. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
2: At ito po ang Welcome Arc sa bayan ng Brooks Point. Bagong gawa po ito. Ininspeksyon po ni Mayor Benedito. Katrapa natin sa balita. Correspondent Mark John Abrea.
3: Live report. Personal na binisita ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang Brooks Point Welcome Arc upang inspeksyonin ang kasalukuyang kalagayan nito at tiyakin ang maayos na pagpapatupad ng mga kaugnay na proyekto sa lugar. Ayon sa alkalde, mahalagang mapanatiling maayos at kaaya-aya ang Welcome Arc dahil ito ang nagsisilbing pangunahing pasukan at simbolo ng bayan para sa mga bumibisita sa Brooks Point. Kasama rin sa isinagawang pagbisita ang pagsusuri sa mga kinakailangang pagpapaganda at pagpapahusay ng pasilidad upang higit na maipakita ang ganda at kaayusan ng munisipyo. Patuloy namang nagsasagawa ang lokal na pamahalaan ng mga hakbang para sa pagpapaunlad ng mga pampublikong infrastruktura sa bayan. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Santon Gold Copy Mix. Nagkapi ka na, gumawa po ka pa. Mula rito sa Coconut Capital ng Palawan, bayan ng Brooks Point, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mark John Abrea, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
2: Maraming salamat, katropang Mark John Abrea, ang ating pong correspondent dyan sa bayan ng Brooks Point. Samantala, oras po natin, mga katropa, 2 minuto bago po ang 5 ng umaga.
4: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Babalik pa rin po ang ating po mga balita, kaya standby lang, mga katropa!
1: Ito ang Exciting Pilipinas!
5: Ito ang XFM Palawan.
6: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
7: XFM Network Philippines.
6: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
7: This is XFM.
6: Ang katropa mo.
8: Exciting!
9: Exciting!
10: Hanap po ba'y manufacturer ng full sublimation sportswear? Punta na sa ANSA Printline Hub, your sublimation republic. Sa kanilang main branch, sa Caltex Tinigiban Compound, Puerto Princesa City. Meron din silang Beltan branch, a Borland branch, at Kuyo branch. Sila'y gumagawa ng full sublimation basketball and volleyball jersey, t-shirt, shorts, polo shirt, long sleeve, jogging pants, multipurpose headwear, face mask, at iba pang sportswears. Available din sa kanila ang mug print, PVC ID making, photo print, rush ID, ID lamination, at iba pang digital printing services. ANSA Printline Hub, your sublimation republic. For inquiries, please contact 0907-021-8885 or 0965-966-5900 o bisitahin ang kanilang Facebook page na ANSA Printline Hub. ANSA Printline Hub, your sublimation republic. Fast, affordable, and quality. Tara na!
11: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedZone Safe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.
8: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
9: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
12: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
13: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
14: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
15: Sister Pain. Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
16: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Mag-ibili sa mga butika.
18: Santon Gold Coffee Mix.
19: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
16: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
20: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
21: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
22: Ice yan!
21: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Premium D3.
23: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
16: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
24: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
16: Santon Plus Herbal Oil.
26: Ako po si Isel Kompletado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
16: Santon Plus Herbal Oil.
27: Maaasahan
16: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.
28: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
16: Mabibili sa mga butika.
29: Tara, kape tayo!
30: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
1: Mga katropa, excited!

0: Exciting time mga katropa, 7 minuto makalipas sa po ang ika-5 ng umaga. At ang oras naman na iyan mga kabay, mga katropa, handog naman po sa inyo yan ng Santon Plus Coffee Mix. Non-caffeinated na kape, gawa po sa mga natural na sangkap, mangosteen powder, soya powder at moringa powder. Malaking tulong po para sa ating pong kalusugan. Non-caffeinated, mild coffee, kaya pwede po kahit ang mga bata. Ha? Mga kabay, mga tropa, isa pong dekalidad at epektibong produkto rin po yan ng Yes to Health Incorporated na mabibili na po ninyo sa mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar sa buong lalawigan ng Palawan. Samantala sa pagpapatuloy po ng ating po mga balita, puntaman na natin si katropang Kuya Toto Ronnie mula sa Ospital ng Palawan. Kuya Toto Ronnie, good morning!
1: Live report! Yes, good morning mga katropa at katropang Ali. Good morning sa oras na ito. Update natin sa Ospital ng Palawan, katropang Ali. Kahapon ng hapon, isang 50 anyos na lalaki mula sa bayan ng Batara sa Palawan na kung saan away lupa, katropang Ali. Dahil doon sa tawag ng boundary ng kanilang kalupaan, nauwi ito sa pananaga. Itong biktima na si alias Roy, 50 anyos, residente ito sa Sitio Linaw, bayan ng Batarasa, katropang Ali. Nagtamo ito ng taga dito sa bahagi ng batok at sa kanyang ulo. Dinala ito kahapon o kaninang madaling araw dumating sa ospital ng Palawan dahil una itong dinala sa pinakamalapit na ospital sa Batarasa o maaaring sa Brookspin ito nadala, katropang Ali. Bago ito inilipat dito sa lungsod ng Puerto Princesa dito sa ospital ng Palawan. Sa ngayon, isinilalim ito sa operasyon yung kanyang tinamo mga sugat dahil binabanggit sa ating katropang Ali na sa 2 inches itong tinamong sugat sa bahagi ng liko, sa may batok at sa may ulo, katropang Ali. Sa ibang balita natin, kani-kanilang pasado alas 4, isang edad 23 anyos naman ang nataga sa may bahagi naman ng Barangay San Manuel, katropang Ali. Itong si alias Al na 23 anyos, residente ito sa Barangay San Jose. Ngunit sa San Manuel ito nangyari, nakipag-inuman umano ito sa kaibigan ng nauwi nga sa pananaga, katropang Ali. Nagtamo ito ng sugat sa may taas ng kaliwang tainga na agad naman itong narespondihan ng mga tanod sa barangay at naitawag agad ng hero at nadala dito sa ospital ng Palawan, katropang Ali. Yun lang ang nakalat nating balita sa ospital ng Palawan. Ang ating inabangan ngayong araw na ito, isa lang ang naiulat na magsilang kanyang sanggol, katropang Ali. Samantala, dito tayo sa Police Station 1 na kung saan 4 na kalalakihan, 3 minoridad at isang 18 anyos na lalaki ang dinala kagabi ng ating mga otoridad dito sa Police Station 1 matapos maaktuhan na nangunguha umano ng wire, katropang Ali, dyan sa isang bahagi sa Barangay San Pedro. Na kuhanan ito ng mga wires, katropang Ali, na base dito sa kaya Police Corporal Buelba ay nasa ilalim ito ng investigasyon itong 4 na kalalakyan kasama ang 3 minor de edad at isang lalaki naman ang nakainom na pansamantala kinukustodya ng polisya para sa kanyang kaligtasan, katropang Ali. Yan ang ating balita mula dito sa Police Station 1. Magandang umaga sa mula sa Police Station 1 hanggang Police Station 6. At magandang umaga kay Ma'am Jam Usalya ng Ospital ng Palawan. Atid niyan sa atin ng numerong vitamin C sa bansa, ang Santon Vitamin C, na ito'y mabibili na sa lungsod at lalawigan ng Palawan. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa, ako yung katropang Kuya Toto, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Kuya Toto Ronnie, mula sa Ospital ng Palawan at Police Station 1 dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Samantala, oras natin 12 minutos makalipas ang alas 5 ng umaga. isang residente sa Barangay Candawaga, Rizal, Palawan. Aanag bigay ng babala, pinag-iingat yung kanyang mga kabarangay dahil daw po sa sightings ng buaya sa ilog sa naturang barangay. Katra pa natin sa balita, Dennis Chua. Live report.
2: Pinag-iingat ng isang residente mula sa Barangay Candawaga ang kanyang mga kabarangay sa ilog ng kanilang lugar matapos makitaan ang dalawang buhaya. Ayon rito, ang ilog sa nasabing barangay na kadalasang di naraanan gamit ang balsa ay tinitirahan ng dalawang buhaya base sa ulat ng mga nakakita. Dahil dito, nanawagan ito na magdubli ingat lalo na sa pagtawid at paglapit sa tubig. Hiling din ito na sana ay magawa ng hanging bridge ang lugar dahil ang unang tulay na ginawa rito ay sira na dulot ng katandaan. Malaking tulong aniya ito para sa kaligtasan ng mga estudyante, magsasaka at iba pang residente na araw-araw tumatawid sa ilog. Sa ngayon, wala pang naiulat na inatake ng buhay, ngunit paalala pa rin ang mga residente na huwag maging kampante at laging maging alerto at posible sa mga posibleng panganib. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
0: Ito ang Exciting Pilipinas. Maraming salamat, katropan Janis. Serbisyong may integridad, mas pinapaigting daw po sa ngayon ng mga otoridad sa Quezon, Palawan. Katropa naman natin sa balitang yan, Ray Elgaran. Live report.
3: Mas pinapaigting sa ngayon ng Quezon Municipal Police Station ang serbisyong may integridad para sa mga Quezonian ng Quezon, Palawan, kung saan ito mismo ang pinaparamdam ng hanay ng kapulisan sa munisipyo. Ayon naman sa ilang opisyal na kanilang sinisiguro ang kaligtasan ng publiko at pagpapanatili ng kaayusan sa komunidad. Samantala sa ngayon ay mas pinagtitibay ng mga otoridad ang kanilang pag-iikot sa iba't ibang lugar ng munisipyo at pinapayuhan rin ng publiko na kung may mga individual na kainahinala ay agad lamang itawag sa kanilang tanggapan. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix, kaping masarap at subok na. Kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix mula rito sa 93.6 sa Quezon, Palawan, na Rail Garan XFM News.
0: Local Traffic Route Plan, nakikita din mo ng solusyon sa problema ng transportasyon doon naman po sa bayan ng El Nido. Katro pa naman natin sa balita niyan, Belia Mucha. Live report.
4: Itinuturing na mahalagang akbang ang pagbuo at pagpapatupad ng local traffic route plan sa El Nido upang matugunan ang mga soliraning kinaharap ng sektor ng transportasyon sa bayan. Ayon kay dating alkalde at dating board member Nieves Rosento, makatutulong ang naturang plano upang magkaroon ng malinaw na sistema sa pagtatalaga ng mga rota, loading at unloading areas at operasyon ng iba't ibang uri ng pampasaherong sasakyan. Anya, sa pamamagitan ng maayos na traffic route plan ay mababawasan ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga transport group, kabilang ang mga tricycle at beach bus operators, dahil magiging malinaw kung saan at paano sila dapat mag-operate. Dagdag pa ni Rosento, mahalaga rin ito upang masiguro ang kaligtasan at kaginhawaan ng mga pasahero, gayon din ang maayos na daloy ng trapiko, lalo na sa mga pangunahing kalsada at tourist areas ng El Nido. Naniniwala si Rosento sa pagkakaroon ng malinaw na patakaran at ruta, mapoprotektahan ang kabuhayan ng mga transport workers habang natitiyak din ang patas na pagpapatupad ng mga regulasyon. Matatanda ang una nang naging problema sa kasalukuyan ng mga tricycle operators ng bayan ang pagpasok ng beach bus, kung saan nagdulot ng kalituhan ang hindi malinaw na route plan. At yan ang balita hatid sa inyo ng Santon Herbal Soup, ang sabon na kayang proteksyonan ng ating mga balat laban sa mapanirang init ng araw. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
0: Ito ang Exciting Pilipinas. Real Property Tax Amnesty ng city government. Magtatagal na lang daw po hanggang sa Hulyo 5. Katropa na natin sa balitang ito, Mike Scott.
5: Live report. Nagpaalala pa mula kalusot ng Puerto Princesa sa mga may hindi pa nagpapayarang real property tax o buwis sa ari-arian. Ayon sa City Information Office, 19 na araw na lamang ang natitira upang makapag-avail ng Real Property Evaluation and Assessment Reform Act o Republic Act No. 12001 Amnesty Program na nagbibigay ng pagkakataon sa mga nagkakautang sa buwis na maisayos at pabayaran na kanilang mga obligasyon sa ilalim ng programa. Sabi naman ng City Treasurer's Office, hinihikayat nila ang mga taxpayer na huwag nang maghintay sa huling araw o sa July 5 upang maiwasan ang dagsa ng mga magbabayad at agad na magpapakinabangan ang mga benepisyong inaanok ng amnestiya. Ang huling araw nga ng pag-avail ng programa ay sa July 5, 2026. Maaari daw na magtungo ang mga interesadong magbayad sa City Treasurer's Office o sa pinakamalapit na field office para naman daw sa mas maginhawang transaksyon, maaari ring magbayad online sa pamagitan ng website ng Puerto Princesa City Government. Muli, pinapayuhan nila ang lahat ng may hindi pa nababayarang real property tax na samantalahin ang natitirang panahon bago ang itinakdang deadline. Yan ang balita natin sa inyo ng Vision Express Capsule na tutulong para may balik ang linaw na inyong paningin para laging nababasa ang mga presyo ng deadlines. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, para sa nagkakaisa Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
0: Ito ang Exciting Pilipinas. Maraming salamat, Kachopang Mike. Samantala, sa oras na garap na po ang 20 minutos makalipas ang alas 5 ng umaga. Ito naman po ang huling bugso ng ating pong balitang lokal. Yun daw pong paninigarilyo at vaping sa mga pampublikong lugar. Mahigpit na raw pong babantayan ang Palawan Provincial Mobile Force. Katrapa natin sa balitang ito ay si Pacaldo.
6: Live report. Live report.
7: Mahigpit ng babantayan ng Palawan Provincial Mobile Force Company ang paninigarilyo at paggamit ng vape sa mga pampublikong lugar bilang bahagi ng pagpapatupad ng Republic Act No. 11900 o ang Vaporized Nicotine and Non-Nicotine Products Regulation Act. Ayon sa 1st Palawan Provincial Mobile Force Company PCR, layunin ng batas na maipatupad ito ng maayos kaugnay sa paggamit, pagbebenta, distribusyon at pag-aanunsyo ng mga vaporized nicotine at non-nicotine products upang maprotektahan ang kalusugan ng publiko. Nagbabala naman ng mga otoridad na maaaring patawan ng kaukulang parusa mga lalabag sa mga umiiral na mga regulasyon kaugnay ng paninigarilyo at vaping sa mga lugar na ipinagbabawal ng batas. Hinimok naman ang kapulisan ng publiko na sumunod sa mga umiiral na patakaran upang mapanatili ang kaligtasan at kalusugan ng bawat isa. Yan ang balita natin sa atin ng Vision Next Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision Next Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pacaldo, XFM News.
0: Maraming salamat, Katropang IZ. Samantala, mga kabayan, mga katropa, ang mga balitang inupong napakinggan. Hatid naman yan sa atin ng Premium D3 Coffee Mix at ng Santon Gold Coffee Mix. Ganon din po ng Santon Plus Coffee Mix. Ang mga dekalidad at healthy coffee na ito o na mga ito na produkto po ng Yes to Health Incorporated ay mabibili na po ninyo sa mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers.
6: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala, mga kabayan, mga katropa!
6: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Alamin po naman po natin ang magiging taya ng panahon ngayon pong araw ng Huwebes. At mula po sa DOST Pag-asa, makakasama naman natin si Ma'am Lian Loreto.
8: Magandang umaga, ito po ang ating latest weather update ngayong araw ng Huwebes, June 18, 2026. Ngayong araw may binabantayan nga po tayo na low pressure area na nasa labas pa ating area of responsibility at ito'y huling namataan sa layong 2,430 kilometers bilangan ng Eastern Visayas. May katamtaman o medium chance po ito na mag-develop ilang isang bagyo sa susunod na 24 oras, ngunit sa ngayon hindi pa naman po ito nakaka-apekto sa ating bansa. Alamin natin ang magiging senaryo nito mamaya. Samantala, itong easterlies naman po ang umiiral dito po sa malaking bahagi ng Southern Luzon, Visayas and Mindanao. Naasahan nga po natin yung mainit at maalinsangang panahon sa malaking bahagi po ng ating bansa. Medyo bawas po yung ating mga kaulapan ngayong araw, kaya't magdala po tayo ng payong nangga po sa matinding araw. Although may chance pa rin naman po ng mga pulupulong mga pag. Ngayong araw nga dito sa Luzon area, expect natin yung generally fair weather conditions. May chance lamang po tayo ng mga thunderstorm activities sa hapon hanggang sa. Ito po yung ating mga agwat ng temperatura. Pinakamataas pa rin po sa Maytugigaraw, 26 to 37 degrees Celsius hanggang 34 degrees Celsius naman sa Metro Manila, 33 degrees Celsius sa Maylawag and Legazpi, naman sa Tagaytay, 23 to 30 degrees Celsius at sa Baguio, 18 to 25. Samantala dito po sa May Palawan, Visayas and sa Mindanao, ganun din po yung inaasahan natin na panahon. Bakit nga ba ganito? Dahil meron po tayong monsoon break kung ating tinatawag. Kahit tag-ulan po, maaari po tayong makaranas ng mainit pa rin na panahon dahil sa monsoon break. O ito pong monsoon break, ito po yung mga panahon kung saan hindi po masyado nakaka-apekto yung habagat sa ating panahon. At umiiral nga po ngayon yung easterly. Agwat naman po ng temperatura dito po sa Palawan, Visayas at Mindanao, hanggang 34 degrees Celsius sa May Zamboanga, hanggang 33 degrees Celsius naman po sa May Kalayaan Islands, Puerto Princesa City, Iloilo, Cebu, maging sa May Davao. At hanggang 32 degrees Celsius naman sa May Tacloban at sa Cagayan de Oro. So kung pansin nga po natin, medyo may init po yung ating panahon ngayong araw. Although, taas po yung tsansa ng mga thunderstorms pa rin, especially dito po sa Southern Luzon, Visayas and sa Mindanao. May chance pa rin naman po ito na lumapit dito sa Northern Luzon area habang binabaybay po ang Philippine Sea patungo sa may Southern Japan. Ngunit, yun nga po, ay Sunday and Monday, pagsapit nga po ng ganong mga araw, maaari po nitong i-enhance yung habagat at expect natin yung maulap na panahon na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pag-ulat Sunday Tuesday dito po sa may Southern Luzon, Visayas, and sa Mindanao. Dulot po yan ng habagat. Ngunit, less likely naman po o mababa po yung tsansa dito po yung maglandfall sa anumang bahagi na. Dito po sa Metro Manila, ang araw po ay sisikat mamayang 5:28 a.m. at lulubog naman po mamayang 6:27. Para sa mga
6: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Maraming salamat muna kay Mama Lian Loreto mula sa DOST Pag-asa. Ngayong araw na ito mga kabayan, mga tropa, ay maalinsangan yung ating pong magiging panahon sa malaking bahagi ng ating pong bansa. 25 minutos na po mga kabayan, mga tropa, makalipas ang alas 5 ng umaga. Bago tayo magpaalam sa ating pong programa. Good morning muna sa lahat ng ating pong mga katropa na nakikinig na sa kanikilang pong mga tahanan, sa kanikilang mga radyo at yung mga nanonood sa ating pong Facebook Live. Mga katropa, inyo na pong narinig ang kabuuan ng ating pong programang Exciting Pilipinas ngayong pong araw ng Webes, o Throwback Thursday, Hunyo 18, 2026, live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasa vibe ni po napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Facebook page. Para po sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Sa ngalan po ng ating nakasama sa bagyong technical, Engineer Moises Acosta. Ako naman, ang inyo pong naging tagapagbalita. Ang inyo pong tagapagbulahaw sa umaga. Kasama rin pala natin si intern James Daba. Mga katropa ko naman, katropang Alison Salvatos. Nag-iiwan na po. Anang isa pong magandang umaga, Pilipinas.
6: Inyong narinig ang mga kaganapan mula sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Dito lamang sa pinag-isang tunog ng XFM. Exciting Pilipinas!
9: Ito ang XFM Palawan.
10: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
9: XFM
10: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
11: Exciting!
6: Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
12: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
13: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
6: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health.

0: Isang malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating po programa, The Secret of Health. Ang programa nag-aatid ng mga kaalaman, mga impormasyon at mga sekreto kung paano po natin mas paigtingin ang pag-iingat at pangangalaga sa ating pong kalusugan. Siyempre, katuwang pa rin po natin ang mga dekalidad, mga nutraceutical grade na produkto ng Yes to Health na pwede nyo pong mabili sa inyong pong mga suking butika. At nandyan din ang ating pong mga wellness center na pwede po ninyong mapagpakonsultahan, pwede po ninyong mapuntahan at kayo po ay makapagpa-check up po doon, ha? Mabigyan kayo ng complete health assessment at pwede rin kayo maka-avail dyan ng lahat ng produkto ng Yes to Health sa atin pong mga wellness clinic, ha? Kaya bisitahan nyo po, puntahan ang atin pong mga centers. Sa kanila po ni Doc Remilito Uy, atin pong CEO, ito po yung link ko, Doc Michelle Hinas, mga kasama ng live dito sa atin pong programa. At syempre, atin din pong mga kapanayam, ang isa sa atin pong mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopath, Doc Algy Bakla. Doc, malusog na araw po.
1: Isang malusog na araw at sana po ay okay na okay tayo. Saan man tayo nakikinig ano, na lugar, Luzon, Visayas at Mindanao, mga katropa. Eh, mag-uusap na naman tayo regarding natural health care. Kung paano natin pangangalagaan ang ating katawan na ligtas sa sakit at prevention na rin. Kasi mahirap na kapag nagkakasakit tayo.
0: Tama, Doc. Oh. Mahirap pagka tayo po ay tinamaan na, ano? Ng mga napapanahon ng mga karamdaman. Ang mas mahirap na mga karamdaman, Doc, is yung mga ano eh, mga chronic diseases, mm-hmm. ano, yung mga napatagal na mga sakit sa ating pangangatawan na hindi natin kaagad-agad sinolusyonan, ano? Hindi kaagad natin inagapan at lumala nang lumala hanggang sa nagdulot na ng mga komplikasyon sa atin pong pangangatawan, ano? Kaya wag natin hintayin na yung mga simple, ano, mga common problems sa ating pangangatawan ay hindi kaagad po natin masolusyonan, ha?
1: Oh, actually, doon nagsimula sa mga simple.
0: Mm-hmm.
1: Oh, kasi pag simple lang, hindi natin pinapansin, hindi natin binibigyan ng importansya. Pero pag lumala na, yung tipong hindi ka na makapagtrabaho, doon mo lang maiisip, dapat pala inagapan ko, ano? Gumawa ako na hakbang para malaman ko kung paano ko ito iiwasan.
0: Tama, Doc. Kaya sa mga kabayan natin dyan, ha? Mahalaga is ano, eh, proactive. Magiging maagap sa anumang bagay, ano? Pati sa ating pong kalusugan, eh, kinakailangan maging maagap tayo, ha? Kasi sa mga sakit, Doc, isa sa kalaban natin is yung oras, eh. Yung panahon. Ano? Pagka yung karamdaman ay namalagi ng matagal na panahon sa ating pong pangangatawan, eh, may tinatawag yan sila na ano, Doc, eh, especially yung mga pathogens, may resistance na tinatawag sila, ano? Yun ang mahirap dun pagka yung mga bacterias, mga microorganisms sa pangangatawan natin ay nakapag-create ng mga shield, no, mga panangga doon sa mga gamot na ating pong iniinom at nagiging resistant na sila. Kumbaga napalakas na sila sa katawan natin, ako, eh, mas mahirap na yung solusyonan, ano? Yung ibang mga karamdaman naman, eh, umugat na doon sa ating pong pangatawan, eh, mahirap na rin silang gamutin, ano? Kaya yan ang mahalaga sa mga kababayan natin na atin pong maagapan ang mga simple, yan, na mga karamdaman at yung mga major diseases sa atin pong pangangatawan. Kaya nandyan ang atin pong kumpanya na Yes to Health, katuwang atin pong mga produkto na panaan natin, kumbaga kasangga natin yan sila sa pagpapalusog at pagpapalakas ng atin pong pangangatawan, ha? Kaya araw-arawin po ang pag-inom, especially ng atin pong Ultimate Trio. Nandiyan ang ating Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, at ang atin pong Premium D3 na magbibigay po sa atin ng sapat na nutrisyon, magdadagdag ng sapat na sustansya sa atin pong pangangatawan para maka-cope up yung katawan po natin laban sa iba't ibang mga karamdaman na pwede pong maminsala sa atin pong pangangatawan, ha? At sa mga gusto maka-avail ng ating pong mga produkto, pwede yung mabili sa mga authorized dealers natin nationwide. Ganyan din sa atin pong online shopping store sa Shopee. Doon add to cart kayo dun sa atin pong official Shopee page, Yes to Health 2011. Or sumadya sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center. Mga katropa, mga kaibigan. Okay? Huwag kalimutan, like and follow ang atin pong Facebook page, Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic. and Gastro Health Naturopathic Clinic Philippines. Ayan. I-share nyo na rin atin po mga FB page, mga kaibigan, ha? At sa mga gusto pong bumisita sa atin po mga wellness center, ay narito ang atin po nga mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, tabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. The secret of health. Secret of health. Health info.
0: Health info po na tayo mga katropa, mga kaibigan. Pero bagay na, kung kayo po ay may mga katanungan, huwag po mahiyang magtanong. I-text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Pag-usapan po natin itong isang problema, no? Dito sa atin pong pangatawan. Kung kayo ay nakakaranas ng mga pagtubo, ng mga bukol-bukol sa inyo pong pangatawan. Kung kayo po ay merong nakakapa na mga bukol sa iyong pangatawan, na pagka ito po ay binibigyan nyo ng pressure, ay malambot lang din naman, ano? At yung iba, medyo lumilipat-lipat ng pwesto, ano? Eh marahil, eh meron po mga nag-uumpisa ng mga cyst, ano? Pagtubo ng cyst sa inyo pong pangatawan. Dok Algie, ano po ba itong problema, itong karamdaman na pagtubo ng mga cyst?
1: Ayan, so yung cyst, actually, ito yung sa Pilipinas, ano? Ito yung skin cyst at ovarian cyst, yan yung commonly diagnosed benign growth sa mga adult, ano? At karamihan naman ng mga cyst, commonly benign. Ibig sabihin ng benign, non-cancerous, ano? Pero pwede rin maging, mitsan ng ilang komplikasyon kung hindi matitreat. Sabi nga sa isang analysis, around 1 in 5 women worldwide may develop ovarian cyst at some point of their life. O kaya nga, kung babae ka, talagang dapat maingat ka. So yung cyst, ito ay isang structure na puno ng fluid or yung iba ay may hangin or semi-solid materials. Ang mga common type na pwede natin makita, no, tulad ng sebaceous cyst sa skin. Diba minsan sa balat natin, merong parang tumutubo na bukol. Ang pigsa kasi iba yun eh. Yung pigsa kasi masakit. Etong commonly, yung sebaceous cyst, bumubukol siya pero hindi siya masakit.
0: Parang wala lang. Parang wala ang pakiramdam lang.
1: Oo, yung ganun. Tapos yung ovarian cyst sa reproductive organs, sa mga babae, yung ganglion cyst sa mga joints naman, sa mga tendons, yan. Yung breast cyst, sa mga kababaihan pa rin yan. At saka yung kidney and liver cyst. Pag nagpapa-ultrasound ka, may makikita ka na may findings na may cyst. Ano? So yun yung cyst. Yung tumor naman, mass or lump naman ito na na-form kapag yung cells mo ay lumalaki na hindi masyadong kontrolado. So magkaiba siya ng konti. Ano? Ang tumor ay pwede rin benign or non-cancerous. Pero pwede rin maging malignant. Mm-hmm. Yan. So yung tumor, pwede mag-develop sa lahat ng tissues ng katawan, katulad ng muscle, ng glands, or any organ. So ang common cause ng mga pagtubo na to, ano? Unang-una, nakikita nila yung hormonal imbalance. Especially kapag meron ka daw surge ng excess estrogen sa mga kababaihan. Kasi yung estrogen, yun yung dominant hormone ng babae. Pero pag masyado daw surge or hyper yung estrogen, pwede itong mag-create ng abnormal growth. Ano? Pwede rin naman yung pag nabarahan yung oil gland mo o sweat gland mo, yan yung nagiging dahilan ng pagtubo ng isang cyst sa skin. Pwedeng infection or isang uri ng pamamaga. Pwedeng ito ay genetic predisposition na sa inyong genes, family, ay nanggagaling doon yung tendency, ano? Pwede rin ito ay, alam mo, sa mga atay, pwedeng mahina yung liver detoxification process ng ang atay natin, pwede siya mag-develop ng cyst. Pwede rin consumption ng mga pagkain na mataas ang chemical, okay? High-end sugar, tapos yung mga dairies, may mga ganun sila nakikita. Environmental toxins gaya ng plastics. Alam mo yung plastic? Akala natin, hindi naman ako kumakain ng plastic eh. Pero yung paggamit natin, ng yung tinatawag nilang microplastic, hindi mo makikita yun ng naked eye. So usually nakasama yan sa mga sa tubig na iniinom mo. Pag using material that sheds microplastic, makikita yan sa yung sa dugo, nakikita nila yan. No? Yung mga chemicals, mga pesticides, yan yung common cause ng pagtubo ng mga bukol sa ating pong katawan. So sa sistema ng katawan na involved yan, yung ating endocrine system or yung hormone system, lymphatic system, kasi ito yung waste removal.
0: Yung daanan.
1: Oo. Tapos yung ating liver and kidney, dahil yun yung mga detox organs natin. Oo, yun yung involved sa pagtubo ng mga cysts na ito. So ang cyst, hindi siya mahirap hanapin kasi visible.
0: Nakikita mo kaagad.
1: Nakakapa, bumubukol.
0: Maliban na lang yun sa mga internal organs, Doc.
1: Oo, yung mga tumor.
0: Oo.
1: Tumor kasi is commonly inside the body. Mm-hmm. Ano? So, ang natural approach dyan is, kumbaga, given way para ma-prevent mo yung paglaki ng isang cyst. Kasi ang cyst commonly, sabi ko nga kanina, hindi naman siya malignant. Usually yan ay benign. So, ino-opera yan. O, ino-operahan yan. So, pero kung maliit pa siya at hindi pa naman kailangan ng surgery, kailangan mong daanin sa tinatawag na diet and nutrition para ma-prevent siya. Una, ang focus sa naturopathy para ma-prevent yung mga cysts ay yung pagkain ng mga anti-inflammatory foods. Common naman ang anti-inflammatory, phytochemical siya na nagagaling sa halaman. Prutas, gulay, yung mga whole grains, ibig sabihin yung mga grains na hindi ni-refine. For example, yung palay, pag yan ay hindi refine, pag tinawag na whole grains, meron pang darak yan sa ibabaw.
0: May coating pa.
1: Speaking
0: siya
1: of darak, parang may nabasa akong post sa Facebook na inire-recommend ng Department of Agriculture ba yun? Na isama sa mga tinapay. Like sa pandesal yung rice bran. Sabi ko, matagal na namin ginagawa. Matagal na namin tinuturo yan. Yung iba, tinatawanan lang. Kasi ang rice bran daw, pang baboy.
0: Pang pids.
1: Okay, at tingnan mo yung mga tao, nagiging malnourished, ang nagiging
0: malusog
1: yung baboy.
0: Yun na
1: kasi doon pinapakain yung darak. So yun yung example ng whole grains. Dapat kasama pa yung pinakang bran. Ganon din sa trigo, di ba? May tinatawag tayong whole wheat bread. Merong refined flour na doon ang gagaling yun, ano? So, yun, mga anti-inflammatory foods. At saka yung mga lean proteins.
0: Mm-hmm.
1: So, pag tinawag na lean proteins, ito yung protina na hindi, o katulad halimbawa ng soya. Diba? Kung bakit meron tayong products na coffee na may soya, kasi yun ay source of protein. Considered as part ng very light protein na kompleto naman sa mga amino acid. Pag sa ano naman animals, yung lean protein ang ibig sabihin noon yung mga katulad ng manok.
0: Mm-hmm.
1: O katulad ng hindi katulad ng mga red meats.
0: Oh,
1: kasi
0: no.
1: Yung red meats yun yung pinakang laging controversial pag pinag-uusapan ng kalusugan, okay? So yun ano. Tapos iwasan natin yung mga pagkaing sobrang punong-puno ng mga refined sugar. So hindi naman masama ang sugar basta ito ay natural and also tinatawag na low glycemic ano. Trans fats, yung mga pagkain ng sobrang dami ng dairy products, saka yung mga hormone-treated na mga meats. Ano ba yung mga hormone-treated na mga meat?
0: Mm-hmm.
1: Ito yung mga karne na pinalalaki gamit ang hormones. May ganun talaga sa dairy industry. Saka sa,
0: para mabilis ma-harvest.
1: Bukod dun, mabilis silang mag-develop ng muscle.
0: Yes,
1: ngayon sa mga manok, pag ginamitan mo ng hormone, instead na maghihintay ka ng matagal para sila ay pwede nang i-harvest, mas mabilis. 35 days, ganyan. 45 days. So, iwasan
0: mga
1: daw yun.
0: Mga manok-dok, kahit nalalaka, pwede mga itlog pagka ginamitan mo ng hormone.
1: Obviously, hindi pa ako nakakita noon. Pero sabi nga nila,
0: sabi nila.
1: Pinapatoka daw ng ano yun. Tawag doon yung pampaitlog. Ano. Ngayon, yung hydration o tamang suporta ng tubig sa katawan, malaking bagay din yun na dapat nating tingnan. Kasi yun ay suporta sa ating detoxification, especially liver and kidneys. Yung mga program like detox sa pagkain ng mga green leafy vegetables, kasi pang mga greens, obviously, for cleansing yan.
0: Mm-hmm.
1: O yung paggamit ng sugar beets, kung alam niyo yun, yung parang singkamas na mapula, ginagamit yun para sa mga ganyan. Then garlic, lemon, ginger. Ito yung mga prominent herb na ginagamit for cleansing. At kasama na rin dyan yung turmeric. Kaya yung turmeric, ikasama yun sa ating Santon Gold herbal tea. Kasi itong mga to, ang merong reputation that can help the body fight inflammation and also cleanse and detoxify.
0: Mm-hmm.
1: So, ang highlight ng nutritional therapy, kung may mga bukol-bukol kayo, dapat keep on taking high vitamin C, vitamin E, kasi nare-reduce niya yung cystic inflammation at napopromote yung repair ng mga tissue.
0: Mm-hmm.
1: And also including yung healthy fat like omega-3 fatty acid na sa mga vegetarian, kinukuha namin ng healthy fat with source of omega-3 fatty acid sa mga flaxseed, chia seed, mga nuts and seeds. Pero yung mga hindi vegetarian, usually makikita mo pinopromote nila yung mga fish oil.
0: Mm-hmm.
1: Yung mga isda daw na mataas ang omega-3 fatty acid sa mga isda ay yung salmon, yung mga ganun. Ano. While others naman nagsasabi na huwag dun sa malalaking isda kasi kumbaga mataas ang source of mercury, yung mga ganun. Anyway, basta mahalaga nun yung omega-3 fatty acid na pwede nating kainin in support to prevent cysts. Magnesium, zinc is also supportive sa ating reproductive health at napiprevent yung fluid retention pag meron tayong magnesium and zinc. And also, siyempre, marami pa mga nutrients na pwede nating i-take sa iba't ibang kondisyon ng pagkakaroon ng bukol. Meron ding mga tamang suporta ng sustansya. Kaya sa atin naman, kung kayo ay prone sa mga ganitong problema at ngayon meron na kayong mga bukol-bukol, meron ako nakitang tao na ganyan na ang daming sa likod nila, ang daming tumutubo. Usually, yung mga sebaceous cysts. Ang pwede nyong gawin is mag-focus kayo doon sa mga pagkain na talagang tumutulong upang makontrol yung cystic inflammation. Okay, so in terms naman sa yes to health product, bakit maraming mga nagsasabi na although hindi naman natin sinasabi na yung Santon Plus Gold ay pantunaw ng cyst, pero bakit marami ang nagsasabi nang uminom sila ay meron silang naramdaman na pagliit ng kanilang mga cyst. Although hindi natin sinasabi na ito yung gamot sa sis, pero ang sikreto kasi noon ay yung content.
0: Mm-hmm.
1: Anong meron doon sa laman ng Santon Plus Gold? Unang-una, mangustin, mayaman sa Santon. Actually, nakita ko yung mga research sa Santon, meron talaga siyang natural anti-tumor and anti-inflammatory properties.
0: Parang yun yung highlights niya.
1: Yes. Pag tinignan mo yung research sa phytochemical content, katulad na santon, anti-tumor property talaga meron siya. And also anti-inflammatory. Nakakatulong daw yung santon sa regulation ng cell growth at ina-assist yung pag-reduce ng cystic formation sa ating katawan. At sinusuportahan nito ang immune function and detoxification kasi nga pag hindi maayos yung detox ng katawan mo, pwede magkaroon ng tendency na yung mga... Kasi yung nagpo-form ng cyst, supposed to be ilalabas ang katawan yan.
0: Dapat tinatapon na.
1: Dapat tinatapon. Na, so katulad sa kidney, ba't nagkakaroon ng tinatawag na cyst sa kidney, sa liver, eh hindi nagagawa ng katawan because yung kanyang detox function ay bumabagal for some reason. Yan. So,

0: ilagay mo sa common parasite, patay sila in just a few seconds. So malakas itong ano, anti-inflammatory, antimicrobial properties ng garlic. Nai-enhance din ng garlic ang liver detox and hormone balance kasi meron siyang mga phytochemical that go along with the body's process. Ano? Mm-hmm. And sa mga merong cyst na pe-prevent yung infection related dyan sa cyst formation natin. Mm-hmm. Pero nakakita may cyst na malaki dito sa batok. Sobrang laki talaga.
1: Oo.
0: So, it can affect yung neurological function hanggang sa namamanhid na yung pasyente. So, para maiwasan yung kinakailangan yung kinakain natin at the same time, kayang matulungan na mahadlangan yung progress ng isang uri ng cyst.
1: Yung garlic ba, Doc? For example, meron silang mga cyst na superficially, ano, dito sa balit nila. Pwede ba yun i-apply topically?
0: Hindi siya inire-recommend, lalo na kayong fresh garlic kasi may sulfur ngayon.
1: Matapang.
0: Oo, baka masunog yung balat nyo.
1: Oo.
0: O kaya nga, di ba, noong panahon, even yung mga herbolario, pag nagre-recommend sila ng, alam ba, bawang, didigdikin mo yung bawang, dapat laging mayroong langis ng nyug yung balat.
1: Pang-neutralize ng sulfur.
0: Para maproteksyonan yung balat sa pagkasira. Dahil matapang yung ang kuskusin mo yung, ano, yung buni an-an. Hapdi noon, grabe.
1: Tama, Doc. Oh.
0: Saka within 2 hours lang, nailapat mo yung fresh garlic, itapal mo sa skin mo, pagtanggal mo, grabe ng irritation noon, pamumula. So kaya hindi, ang ano, pinaka-the best, iniinom.
1: Yes.
0: Kasi alam mo, garlic, isa sa pinaka-powerful ang kanyang phytochemical. Kasi just imagine ha, itapal mo lang yan sa sole of the foot mo. Ng mga 30 minutes, lagyan mo ng usually sa mga may infection yung sa may lagnat lalagyan mo ng BCO or coconut oil yung talampakan, then ilalagay mo yung fresh garlic doon. Mabilis lang, hindi matagal, ano, para hindi magkano. Alam mo, within just 30 minutes, naamoy mo na sa hininga mo yung bawang.
1: Bawang.
0: O ganun ka, bilis yung kanyang penetration sa circulation natin. So pag kinain mo yung garlic, yung phytochemical niyan, it can circulate in your
1: mabilis
0: body.
1: Mabilis ang distribution niya.
0: So it can reach the cells that magagamit ng katawan kung ano meron yung garlic. Ano.
1: Mm-hmm.
0: Kaya isa yan sa ingredients ng ating Santone Plus Gold. Kasi ang garlic is actually very widely researched in terms of hypertension topic. Ang daming pag-aaral niyan. Next is yung moringa.
1: Mm-hmm.
0: Itong moringa pwede mong itapal direkta.
1: Yan.
0: O, didiktikin mo yan, tapos itatapal mo direkta sa mga bukol-bukol. Actually, ginagamit na yan noong unang panahon pa. Maganda rin ito sa mga bleeding.
1: Mm-hmm.
0: Yung naliwa, dumudugo, hindi mo pahinto. Yung katas ng malunggay, ilalagay mo, humihinto yung pagdurugo. Oo, yan. So, ang malunggay kasi, napakataas ang antioxidants niya na kailangan natin para sa mga cyst, yung antioxidant. Mataas ang vitamin A, vitamin C, vitamin E. Ang malunggay din ay nakakatulong sa pag-regulate ng hormone, especially sa mga babaihan. Kaya di ba kapag ikaw may asawang hindi nagkakaroon ng gatas, hindi makapag-breastfeed, ang isa sa pinaka-recommended na gulay, malunggay.
1: Malunggay. Pahigupin ang sabaw ng malunggay.
0: Yes. Yan. Because of its natural effect sa hormone ng kababaihan. Mm-hmm. So kung ang isang babae ay nagsasuffer from any kind of hormonal problem, imbalances, ang malunggay ang isa sa pinakamagandang choice natin. Mm-hmm. So ini-encourage din ng phytochemicals na mayroon ang moringa o malunggay, yung natural detox ng liver and lymphatic system. Kumbaga itong malunggay because of its nutritious nature, talagang maganda siyang overall support ano sa ating katawan. Yung turmeric, binanggit ko na kanina, may curcumin. Na ang curcumin ay kilala bilang natural anti-inflammatory. Ginagamit din ito nung unang panahon kapag may mga bukol. So katulad ng malunggay, itinatapal din ito direkta doon sa mga bukol. Na ito ay nagpapakita ng magandang resulta. Oo, ngayon, marami mga pag-aaral, depende kung saan ka mayroong bukol. Bawa, mayroong kang problema sa kidney or gallbladder cyst, nire-recommend din nila yung Chanka Piedra. Isang herbal yan. Ito yung herbal na ni, yung ang bulak, dahon niya ay parang sampalok, pero maliit lang siya, tapos sa ilalim ng dahon may buto na maliliit. Ang tawag sa ano,
1: parang seeds underleaf.
0: Yeah, sampasampaluka naman sa Tagalog.
1: Mm-hmm.
0: O sa Bicol, bukakaob ang tawag noon. Mm-hmm. Ganun 'yon, 'yon. May mga sasabi na 'yung dandelion okay sa mga may liver cyst. Green tea naman para sa hormone regulation.
1: Mm-hmm.
0: So 'yan 'yung ilan ano. Bukod sa Santone Plus Gold, you can incorporate other herbs na pwede niyo lagayin, pwede niyo inumin araw-araw. O sa sa inyong

0: paglaban doon sa mga sis. Kasi ang sis kasi, hindi mo naman yan basta-basta mapapaliit kung pinabayaan mo na biglang lumaki na, sinlaki na na santol. Tapos, kailangan mo itong daanin sa gradual pero merong nagagawang improvement sa iyong ano, sa iyong sis. Napakadaling. Marami kasi tayong testimonies about that eh, na yung sis lumiliit hanggang sa hindi na nila nakakapaan. Hindi na ako nagtataka kasi nga yung mga phytochemicals inside the ingredients of Santon Plus Gold, meron talagang pag-aaral na nagsasabi na it can help the body na kumbaga ma-prevent yung growth ng mga sis na yan. Matandaan natin na yung sis at tumor magkaiba yan. So pag sinabing tumor, medyo mas delikado kasi commonly it's inside the body.
1: Oo.
0: Pwede tumubo sa utak. Pero yung mga common cysts that are commonly benign, eh, kailangan natin din agapan kasi pag lumaki ito, it can also give us some complication.
1: Mm-hmm.
0: Okay, dapat balance yung ating lifestyle, yung ating practice sa pagkain. So, gawin natin yun, ano, balance dapat. And also sleep at least 7 to 8 hours a day. I-manage yung stress. I-limit natin yung exposure sa mga tinatawag na xenoestrogen. Xenoestrogen, ito yung nag-trigger ng hyper-estrogen in the body, yung surge. Katulad ng mga plastics, microplastic, pesticides, cosmetics. May mga cosmetics that are known to be xenoestrogenic. Oh, kaya nga, pag ang FDA sinusuri yung mga cosmetic products, tinitingnan nila kung yung ingredients ay mayroong possible effect sa ating katawan, especially sa mga kababaihan. Kasi kababaihan ang gumagamit commonly ng cosmetics eh. Diba? So, detox. Maraming paraan sa Yes to Health. Meron tayong mga detox program. Meron tayong metabolic detox na 10 days detox. Very mild. Meron tayong rigid 3 to 4 days cleansing using juices. At iba pang mga pamamaraan using natural things. Ano, for detoxification. So, if you want detoxification, sa Yes to Health po, punta lang kayo. Ano, may mga consultant tayo that will recommend program for you to detoxify. Ayan. So, yun po yun. And hindi mahirap kung kayo ay magiging aware sa inyong diet kasi mapiprevent mo yung mga ganyang common cyst or growth na sa una, hindi ito nagdudulot ng any complication or any symptom. Pero pag ito'y napabayaan, will lead to some complications. Okay, habang maaga, eh, kailangan talagang gawin na natin ang paraan. So, ang pag-take ng Santon Plus Gold everyday and other nutraceutical product, malaking ano yan, malaking preventive measure na pwede nating gawin everyday. Kasi wala ka namang ibang gagawin kundi to eat healthy food, then to supplement yourself, especially supplements that is proven yung Santon Plus Gold. Samahan ng vitamin C, samahan din ng other vitamins like yung premium D3, ano, na may vitamin D3. So, doing that, alam ko malaking bagay ang magagawa po sa inyong kalusugan.
1: So yun, so mga kababayan natin dyan, mga katropa natin na nakakaranas ng mga pagtubo ng cyst. Kadalasan to sa mga babae, Dok, ano? Karamihan. Karamihan ng mga nakakaranas ng cyst ay sa mga kababaihan kasi maraming pwedeng tubuan sa kanilang pangangatawan ng mga cyst like breast, sa ovaries, sa kanilang reproductive areas, ano? Ay pwedeng tubuan ng mga cyst na ito, ano? So ito yung mga pamamaraan na pwede po ninyong magawa, mga preventive measures na pwede po ninyong gawin at mga lifestyle changes, ha. Napakahalaga yan para po maiwasan yung pagdami at pagtubo ng mga panibagong bukol or cyst sa inyo pong pangangatawan, mga kaibigan, ha. At kung meron kayong nararanasan na ganito pong mga problema, eh pwede kayong kumonsulta sa atin pong mga wellness center. Kung malapit lang din naman kayo sa atin pong mga wellness clinic, eh puntahan po ang atin pong mga Yes to Health wellness center para doon ay mapaliwanagan kayo ng mas malawak, ano, na mga tuamaraan at kung ano yung mga changes na pwede po ninyo gawin, especially modification of your diet at iba pang mga program na pwede nyo isagawa para mas mabilis mawala, ano, yung mga cyst na yan sa inyo pong pangangatawan, ha? Puntahan po, bisitahan ang atin pong mga wellness clinic.
2: The secret of health.
1: Okay, mga katropa, mga kaibigan, no? Napasarap usapan natin, Dok, ha? Baka ipahabol ka pa minsan, Dok, sa ating mga tagapagay.
0: Wala na, overtime na tayo. Thank you very much, so, sa inyong pagtutok, mga katropa, ha? Salamat at tomorrow again sa himpilang ito ng XFM ay magkasama-sama po tayo. Ako po ang inyong bantay kalusugan, Dok Algie, mula po sa Yes to Health.
1: Maraming salamat, Doc. Maraming salamat din sa lahat ng mga katropa natin dyan. Lagi po nakantabay at lagi nakikinig sa atin pong mga programa. Ganda rin sa lahat po ng tumatangkilik ng mga dekalidad ng produkto ng Yastro Health. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Ang alam po rin Doc Ramilito Uy, ating pong CEO. Ito po rin ko, Doc Michelle Hinas. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
0: The Secret of Health.
2: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
3: Exciting!
2: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mai Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna imedya hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Delicious naman ang magpapainit ng ating hapon sa programa X-Ray. At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
4: Mga katropa,

0: XFM Time 6:05 ng umaga.
1: Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Anuman ang kaganapan, anuman ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita.
0: Headlines. Political analyst nagpahayag ng pag-alala sa mga kaganapan sa Senado.
2: Kasi ano din eh, marami din na, no? Like for example, di ba, yung timing, ito, historical na din. If you remember, no, biglang nagbago din yung, nagkaroon ng change of leadership.
0: Mga tricycle driver sa Eldido apektado sa operasyon ng beach bus.
3: Meron po kaming haing reklamo para po sa kanilang, para hindi po matuloy ang kanilang operasyon.
0: Beach bus sa El Nido may pahintulot na bumiyahe ayon po sa LTFRB.
4: Dapat po una-una makipag-ugnayan sa ating local executive kay Mayora para po maiayos yung kanilang ruta. Headlines.
0: Samantala, former mayor at BM Rosento nagbigay ng opinyon na dapat ang LGU ay maglabas ng local transport route plan para maiwasan ang alita ng mga chauffeur sa El Nido.
5: Ito na yung time na maipasa local transport route plan at saka traffic road plan.
0: Sa Balitang Nasyonal, Majority Senator nahalal bilang mga bagong miyembro ng Senate Blue Ribbon Committee. Sa balita naman sa Ibayong Dagat, Russian warship nagpaputok ng warning shot laban sa UK flag yachts sa English Channel. Sa balitang sports, Norway itinumba ang Iraq sa pagbabalik sa World Cup 4 sa score na 4-1.
1: Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Buenos dias, Pilipinas! Umaga ho ngayon ng Huwebes, June 18, 2026. Ito Express Balita sa umaga. Tayo ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City. Nasabayan pong napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong Palawan. Kami rin ay napapakinggan sa anumang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng XFM radio app sa inyong mga Android phone. At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, ako ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si Katropang Gerald Gales. At ako naman si Katropang Mike Escote.
6: Mula sa 104.7 XFM Broadcast Center Palawan. Narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. Express Balita. Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Express Balita sa umaga.
0: Mga katropa, umpisahan na natin ang ating mga balitang lokal.
6: Express Balita sa umaga.
0: Nagbigay ho ng reaksyon si political analyst Ramon Pileno III kaugnay sa mga kaganapan ngayong kahapon po sa Senado, partikular na sa usapin na posibleng pagbabago sa liderato ng kapulungan. Ayon po kay Pileno, tila hindi na malinaw ang layunin ng ilang mambabata sa gitna ng mga isyong kinakaharap ng Senado. Sa halipumano kasi na pagtuunan ng pansin ng mga mahalagang panukalang batas, dapat talakayin mas nabibigyan pansin pa ang mga usapin sa pamumuno ng institusyon. Inasaan rin ang panibagong pagbabago sa liderato ng Senado, kaya hindi na nakakagulat ito. Bagay na nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula ho sa mga political observer.
6: Express Balita sa umaga.
2: Kasi ano din eh, ano din eh, marami din ano, like for example, 'di ba? Yung timing, ito historical na din. If you remember, no, biglang nagbago din yung nagkaroon ng change of leadership, no. If you remember during the time ni Chief Escudero, 'di ba? And biglang nagpalabas ng mga pangalan itong si ano, no, si Marcoleta. Biglang nagkaroon ng ano, 'di ba? Biglang nagkaroon ng coup d'etat sa loob ng Senado. Pinalitan, no. Pumasok pa yung si Tito Soto.
7: Okay.
2: And then pinasok pa yung si Ping Lacson, and then walang nangyari doon sa flood control ano, no, investigation.
7: 'Yon.
2: Diba? Pinipilit ng mga ng Cayetano Black na hindi, no, ipasok natin yung ano, flood control, no, kahit na ano. And you know what happened, no, nung nagkaroon na ng 12 na quorum, di ba, pinalitan kaagad yung ano, yung blue ribbon.
0: Dinig ho ni political analyst Ramon Delino III.
6: Express, Express, Balita sa Umaga.
0: Yan po ang balitang atin sa inyo ng Santon Plus Gold. Ito po ay marami nang natulungan na gumaling po sa iba't ibang karamdaman. Ito ay dahil sa kanyang mga mabibisang sangkap tulad ng mangustin, ambalaya, malunggay, garlic at spirulina. Kaya subukan mo na rin ang pag-inumbo ng Santon Plus Gold. Ito po ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan.
6: Express, Express, Balita sa Umaga.
0: Naganap na nga ang dapat na maganap.
8: Kaya
0: nga. Hapon, sa bilang ho ng 13, maabot na ng 13 sila.
8: 13 na. Pero para sa akin, Choy, okay na rin. Para makausad na.
0: Makapagtrabaho na rin sila.
8: Makapagtrabaho na. Yan ang wala nang ano eh, wala nang question kasi 30 na eh.
0: Yun na nga eh.
8: So pumasok na rin si ano, pumunta na rin kahapon si Senator Bunggo.
0: Yan.
8: Yung mga ano, pumasok na rin sila Senator Amy. Oh, kasi wala nang question.
0: Kaya nga,
8: wala na 13 na eh. Yun na naman ang inaantay ng grupo ni ano, ni Cayetano eh.
0: Nang dahil sa bilang na yan na nakakuha na ng 13 itong Gatchalian Black, hinirang na ho bilang Senate President si Senator Sherwin Gatchalian. Yung sa ano, sa majority leader ay si Vic Subiri. Ang tempore naman, Senate President for tempore ay si
8: Tito Sen.
0: Tito, yan. Yeah, Senator si Tito Soto.
8: Yan. At ang nag-suggest now na siya ang maging Senate President for tempore ay si Senator Chess Escudero. Kasi in-offer daw kay Senator Chess yun eh. Tinanggihan.
0: Pero ang gusto nila maging presiding officer sa ano impeachment si trial ay si Senator Chess Escudero.
8: Abogado eh. Oh. Abogado. Mahirap dyan mag-presiding na hindi ka abogado eh.
0: Si Senator Villanueva, hindi no, parang confident talaga paglakad eh, pumasok doon pagpasok sa plenaryo.
8: Ay, deputy majority. Deputy majority full leader.
0: Biruin mo yun.
8: Di ba? Nakakuha pa ng posisyon.
0: Diretso lakad eh. Kasi nung pinagsusubo-subo sila si Senator Chess Escudero siya magiging presiding judge, di ba?
8: Di ano na yan eh, kumbaga usapan na yan eh, bago pa mapunta dyan yung mga yan eh, usapan na ha. Siyempre, pagka ako ba ay ano magiging pakinabang ko? Kasi temo, pagka si Chess Escudero sa impeachment siya presiding, lahat ng camera talagang ano yun, nakaano sa kanya yun.
0: May mga pangit na sagot. May mga pangit na sagot pakinggan kahapon. Una yung work. Tinatanong na kung ano magiging sagot niya. Work. Si Senator Pia Cayetano naman medyo may pagkainis din sa sagot eh.
8: Kaya nang mukha nagkaroon ng barahan doon sa nung tinatanong niya si Senator Risa Ontiveros. Medyo maanghang ang ano.
0: Kaya nga, absent sila nung sa ano, sa first part. Ito yung sa special session, pero yung sa deliberation naman ng plenaryo, pag dating ng hapon, dumating na yung minority na. Yun na, ngayon talaga matatawag ng minority. Ang wala lang kahapon ay si dating Senate President Alan Peter Cayetano, si Senator Robin Padilla.
8: May ano sa Cebu eh. May opening ng kanyang ano, yung Bad Boy 3. May premier night doon.
0: Kasi hindi pala absent yun.
8: Hindi pala absent. Kaya lang pinopromote niya yung ano eh. May ano doon sa Cebu.
0: Yun, kaya pala hindi nakapunta.
8: Nagkasabay eh. May schedule.
0: Tsaka yung ano, si Mark tahimik lang. Si Senator Mark.
8: Oo, nasa abroad data eh.
0: Sa abroad. Kaya pala wala. Hindi nakapunta yung tatlong senador.
8: Pero sabi nga ni Senator Bunggo, gusto niya lang magtrabaho na.
0: Trabaho naman eh. na nagulo lang talaga ng mga nakaraan. Ang lahat ng ito ay tungkol din po talaga sa una, yung impeachment trial. Pangalawa, yung flood control scandal. So, yan yung talagang nagiging dahilan kung bakit nagulo yung pong Senado na sa tingin nila ay maayos na sa ngayon.
8: Kaya nga, so,
0: si Senator Villanueva, nakita natin yung video, nilapitan niya si Senator Marcoleta, hindi siya pinansin. Senator Amy Marcos naman, nilapitan din ni SP Gatchalian, hindi rin pinansin.
8: Mainit pa. Pero di ba, mga susunod na mga araw, magiging maayos na yan. Sabi nga si Senator Lorin Ligarda, pinuri niya si Gatchalian. Sabi niya, may integridad, maayos, talagang pinuri niya. So, yung magandahan yan ngayon, umusad na. Kasi hindi makausad-usad ang Senado mga batas na nakabinbin din.
0: Kaya nga eh. Pero anong mangyayari doon sa napakaganda ng revelasyon at expose ng dating mga sundalo? Sila yung nagiging daan para matukoy kung sino yung mga binibiyahe at nadidiliberan nila ng mali-maletang pera. Ngayon, talagang tinatrabaho talaga yun ng Cayetano Black. Ngayon, sino na yung ngayon? Hahawak niyan, Gatchalian Black na matutuloy pa rin kaya, mapaparusahan pa rin kaya, dapat na maparusahan?
8: Yun ang question dyan, malaking question.
0: Kaya nga eh. Ang mga pangalan ha, na natukoy at nabanggit, ano yung kasunod na gagawin dyan? Si Pangulong Marcos, anak niya ha, si Congressman Marcos, yung First Lady, ganun din, nababanggit din. Si Speaker Martin Romualdez, nababanggit din. Si Saldico. Maraming mga malalaki mga pangalan na nababanggit. Senador, congressman, contractor, na sana ang pinakagusto lang ho ng marami yung sa mga nasa taas. Yung po yung mabigyan ng kasagutan sa katanungan kung sila ba ay mapaparusahan. Yan ang hinihintay.
7: Express Balita sa Umaga.
8: Samantala sa iba pang balita, Choy. Wala mo natin yung Senado, Choy.
0: Sige.
8: May mga problema dito sa baba na kailangan solusyonan eh.
0: Tayo sa lokal.
8: Sa lokal tayo. Pumapalag ngayon ang mga namamasadang tricycle driver sa bayan ng El Nido matapos umanong mapiktuhan ang kanilang kabuhayan dahil sa operasyon ng beach bus na buwabiyahe patungong Nakpan Beach at iba pang destinasyon. Ayon kay Jericho Quixon, BBP Toda Presidenta, naghain ang reklamo ang kanilang samahan upang hindi matuloy ang operasyon ng beach bus. Ngunit nabigyan pa rin ito ng temporary permit. Iglit ni Quixon na ang mga ruta at stopover ng beach bus ay kapareho na dinaraanan ng mga tricycle, kaya naagawan sila ng mga pasahero, partikular na ang mga turista. Ang beach bus ay kasalukuyang nag-aalok ng biyahe sa ilang pangunahing destinasyon sa El Nido, kabilang na ang Nakpan Beach.
9: Huli pong public consultation.
8: Okay.
9: So, nagtakapo kasi kami na bakit meron po kaming nakahain na reklamo na para po sa kanila. Tapos, nabigyan po sila ng temporary business permit, ng licensing.
10: Kailan?
9: So,
10: sige. Tuloy mo muna yung kwento. Sige.
9: Apo. So, kasi kaya kami, sir, nagtahimik po kami. Kasi po, parang wala na po kasi kaming magagawa sa ganun. Kasi nga po, nabigyan din sila ng temporary permit. Although
10: temporary,
9: meron po kaming haing reklamo para po sa kanilang, para hindi po matuloy ang kanilang operasyon. Kasi po, napakalaking epekto po talaga sa aming mga tricycle driver. Mula po sa bayan ng, sa mismong sa proper hanggang po dito sa aming Sanapan. Kasi po, lahat po ng destination po nila, ng kanila pong station sa bayan, lahat po yun, ruta rin po ng tricycle.
8: Yan po ang tinig ni Jericho Quixon, BBP Toda President, dyan po sa bayan ng El Nido.
7: Express Balita sa Umaga.
8: Dyan ang balita atin sa inyo na numero 1 ng vitamin C sa bansa. Ito ang Zaton Vitamin C. Ito ay pumasa sa pagsusuri ng FDA na may kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayong magkasakita. Ang Zaton Vitamin C ay mabibili sa lahat ng mabuti sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
7: Express Balita sa Umaga.
0: Samantala, kaugnay sa balitang yan, kinumpirma rin ho ni LTFRB Regional Director Eric Bautista na may bisa at legal na pahintulot po ang beach bus na bumiyahe sa El Nido matapos itong makasunod sa mga kinailangang requirements para humabigyan ng provisional authority permit. Ayon kay Bautista, may tinakdang mga ruta at designated loading at unloading areas ang beach bus at hindi ito maaaring magsakayo, magbaba ng pasahero sa kung saan saan na meron din itong nakatakdang schedule ng biyahe batayo sa inaprubahang aplikasyon sa LTFRB. Sinabi rin niya na binigyan ang beach bus ng 180 days o 6 na buwan upang makompleto ang ilang pang mga requirements. Kabilang na ho ang mga endorsement mula ho sa DOT at DOTR bago mabigyan ng regular na prangkisa. Nilinaw nito na wala pang natatanggap na formal na reklamo ang LTFRB mula sa mga tota sa El Nido kaugnay ng operasyon ng beach bus. Maaring ang mga reklamo ng mga tricycle driver ay nakarating lamang sa lokal na pamahalaan dahil dito inikaya to ni Bautista na ang pamunuan ng beach bus at mga tricycle driver na makipag-ugnayan sa LGU at ng El Nido upang maayos ang kanilang mga ruta at schedule ng biyahe at maiwasan ang sigalot at agawa ng mga pasahero at turista sa transportasyon.
7: Express! Express! Balita sa umaga!
4: Kailangan po unang-una makipag-ugnayan sa ating local executive kay Mayora para po maiayos yung kanilang ruta at the same time yung schedule para po both na ang ating mga nasa mga toda natin at yung sa beach bus ay makita po yung flow ng mga mananakay. So dapat po mag-intake na lang po talaga sila. So sa part po ng beach bus, maglagay na po sila ng schedule para hindi naman po tamaan yung ating mga nasa sektor ng tatlong gulong natin. Kasi po, pagka po talagang ang hindi na nagbigay ang beach bus, talagang tatamaan po talaga yung mga nasa mga toda natin.
7: Express! Balita sa umaga!
0: Yan ho ang tinig ni LTFRB Regional Director Eric Bautista.
7: Express! Balita sa umaga!
8: Sa kaugnay na balita, Choy, naniniwala si former mayor at board member Yves Rosento na kailangan agarang maipasa ng LGU ng El Nido ang local transport route plan at traffic route plan upang maging malinaw ang operasyon ng iba't ibang uri ng transportasyon sa munisipyo. Ayon kay Rosento, na isa sa mga nagre-representa ngayon ng civil society organization sa El Nido, malinaw na sa panuntunan ng LTFRB na dapat mabigyan ng permit ang mga operator na sumusunod sa itinakdang pulisya at mga kailangan requirements. Mahalagaan niyang magkaroon ng lokal na plano upang maayos na ma-regulate ang mga ruta at operasyon ng mga pampasaherong sasakyan kabila ng beach bus at mga tricycle. Sinabi nito na makakatulong ang naturang pulisya upang maiwasan ang sigalot at agawa ng pasahero sa pagitan ng transport group sa El Nido. Binigyan din ni Rosento na hindi dapat masagasaan ang kabuhayan ng sinumang sektor dahil pare-pareho lamang silang naghahanap buhay. Dahil dito, umaasa siyang agad nakikilos ang lokal na pamahalaan upang magkaroon ng malinaw ng sistema sa transportasyon sa bayan ng El Nido.
7: Express! Express!
5: Hindi every time na merong darating na public transport ay magkukonsultasyon. So, ang babangga sa atin dyan ay yung batas o local ordinance. Maliwanag naman kasi doon sa mga franchises na ini-issue ng LTFRB, kahit anong bus yan, beach bus yan, yung public transport vehicle, maliwanag doon na sinasabi ng batas na kailangan nilang mag-comply sa local ordinance. So, ngayon, wala pa tayong maliwanag na pulisiya dito sa mga tourist bus. Wala pang maliwanag na pulisiya sa transport vehicle except sa, na iba sa tricycle. Kasi admitted naman talaga natin na lumalaki yung... So, kailangan, sabi ko, tingin ko ito na yung time na maipasa. Local transport road plan at saka traffic road plan.
7: Express! Balita sa umaga!
8: Yan ang tinig ni former mayor at board member Yves Rosento. Yan ang balita atin sa inyo na Visionix Plus. May kakayahan ito upang may panumbalik sa maayos sa paningin ng iyong mga mata. Ito ay merong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E Plus at zeaxanthin. Ito ay aprobado ng FDA. Ang Visionix Plus ay mapipili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
7: Express! Express! Balita sa umaga!
0: Ito ang problema doon ito. Ngayon sa El Nido.
8: Yun talaga, oo.
0: Kakaagawan sila doon sa mga pasahero.
8: Pareho lang pala yung ruta, Choy, eh.
0: Kaya nga, eh.
8: Oo, dapat talaga magkaiba.
0: Oo, kasi mukhang hindi rin natin masabi, para yung matatalo, kaya lang malaking kumpanya yung isa. Sa gasolina, yung bus, talo talaga yan. Sa laki niyan. Pero sa pasahero naman, nagkita, pwedeng maapektuhan ng bus. Malaki siya, eh. Yung pong mga maliliit na mga tricycle driver.
8: Natataka lang ako, paano nagkaroon ng provisionary authority yan? Samantalang hindi inalam ng LTFRB na may tatamaan dyan.
0: Kaya nga, dapat sana nagkaroon ng public consultation. Okay, kailangan meron ka nito. Pero bago sa amin dumaan sa LTFRB, tignan muna natin yung kalagayan, yung aktual na sitwasyon doon, yung bang pamumuhay ng mga naghanap buhay, hindi pamumuhay, yung hanap buhay ng mga namamasada rin doon. Diba?
8: Kaya nga, kailangan maano din ba? Maisaalang-alang ba?
0: Yan.
8: Consider din na pagka bago ka magbigay ng provisionary authority, titingnan muna, may maapektuhan ba dyan?
0: Yun. Yung reklamo po ha ng mga ano doon, ng TODA, wala pa, hindi pa doon sa ano, wala pa sa LTFRB.
8: Wala pa, dyan lang pala.
0: Yan, baka nandyan pa lang sa ano, sa LGU, El Nido pa lang, kailangan may akit yun sa taas para ho magkaroon na ho ng legal na pag-uusap tungkol sa usapin na yan.
8: Pero tama itong sinasabi ni dating board member. Route plan siya yung sagot.
0: Route plan.
8: Oo, route plan kasi saan mo papapuntahin yung pitch bus? Saan yung mga tricycle?
0: Yun ang kailangan.
8: Yun kailangan. Oh.
0: Kasi dito dati, dito po sa puerto dati, nung nagsipaglabasan yung mga multicab, kahit saan yan sila, eh. May ruta pa nga sa amin sa Bangko-Bangko, meron din sa Westcom.
8: Inulit yun, palpak yun, eh.
0: Oo, kagulo talaga ng mga panahon na yun.
8: Meron na naman ngayon, nakaraan, nag-public hearing, kasama tayo sa isa sa mga naka-attend ng public hearing. At sinuggest natin kay Vice Mayor Maristela na bago yan, dry run muna ulit. Bago tuluyang aprubahan.
0: Yan, para maobserbahan. So, nagawan din naman ang paraan yun. At ngayon, maayos na yung ruta dito sa amin sa Puerto Princesa.
8: Pero, Choy, doon may yung proposal ulit doon pa rin sa SM.
0: Sa SM pa rin.
8: Oo, merong ano ulit. Eh. Yun ngayon, nakalinatin na natin public hearing noong araw.
0: Dito sa amin meron din?
8: Wala na siya. Wala, tinanggal na.
0: Aroy.
8: Tinanggal na. Wala nang bangkaw-bangkaw going doon. Ano na lang lahat? Doon, resalabin nyo. Para doon na lang.
0: Kasi yung mga kabarangay ko, malaking tulong sa mga estudyante na isang sakayan lang papunta doon sa ano.
8: Ganon?
0: Oo, kasi siyempre.
8: Wala eh. Wala na doon sa present na route plan.
0: Wala
8: na. Na proposed route plan ngayon. Nakarang present sa sangguna yung palunsod.
0: Oo. Kasi nga, magastos para ho doon sa mga multicab driver na pumiyahe pa doon. Kasi yun ang ano nila eh. Yun ang reaction nila na iilan lang yung mga pasahero na nandoon galing. Oo, pa na bibiyahe papunta dito, nasakay ng multicab. Tinanggal siguro nila dahil doon.
8: Kaya nga, kaya nga. Eh.
0: Na yun.
8: Saka, magulo talaga yun eh.
0: So ito ay merong suggestion yung pong regional director na maganda at magkaroon ng pag-uusap sa pagitan po ng LGU. Ibig sabihin, binababa muna dito sa level ng LGU. Ito pong pagkakataon na makapag-usap. Ito po ang beach, pamunuan po ng beach pass at ng mga tricycle operator.
8: At pupunta rin daw si Director Bautista.
0: Ah, ganun?
8: Oo, pupunta rin siya doon para ayusin yung problema na yan.
0: Yun, mas maganda. At least siya na mismo yung bababa. Nandyan yung LGU, nandyan yung LTFRB, nandyan ho kayo magkabila ang panig. Para ho, masolusyonan na yung problema ninyo.
8: Kaya ni RD yan, Makati Boy yan eh.
0: Makati Boy?
8: Oo, dati siyang head ng ano doon sa Makati.
0: Basic lang sa kanya Pero iba yung mga bumibiyahe doon, di ba?
8: Halo-halo
0: rin niya doon. Mayroong mga taxi. Mayroong mga jeep.
8: Tricycle.
0: May mga pedicab pa yan. May bus.
8: Kaya-kaya ni RD Bautista, Eric Bautista.
0: Yeah. Express!
7: Balita sa umaga.
0: 6:29 ng umaga. Sa ating po mga live report. Papalakas po ng supply ng kuryente sa El Nido. Iminungkahi ho ng Paleco. Patropa mo sa balita. Pelya Mucha.
7: La report.
11: Tinalakay ng Palawan Electric Cooperative at ng lokal na pamahalaan ng Elido ang mga planong proyekto upang mapalakas at mapatatag ang supply ng kuryente sa bayan sa gitna ng patuloy na paglago ng turismo at ekonomiya, kabilang sa mga iminikahing hakbang ang pagtatayo ng bagong substation at pag-upgrade ng distribution lines sa pamamagitan ng double circuit system upang matugunan ang tumataas sa pangangailangan ng elektrisidad. Sa nagdaang sesyon ng Konseho Elido, ipresenta ni Paleco ang mga detalye kabilang na ang mga hamong kinaharap upang maisagawa ang proyekto. Sa pinakahuling pagpupulong na pagkasunduang bumuo ng isang technical working group na tututok sa pagsusuri ng mga posibleng maapektuhang lupa, puno at iba pang infrastruktura, gayon din sa mga usaping hinggil sa right-of-way na itinuturing na isa sa mga pangunahing hamon sa implementasyon ng nasabing proyekto. Nagsagawa rin ng Paleco ng serye ng konsultasyon sa ilang barangay upang ipaliwanag sa mga residente ang mga detalye at benepisyo ng planong pagpapalakas ng power system. Inaasahang makatutulong ang proyekto sa pagbibigay ng mas maaasahan at sapat na supply ng kuryente para sa mga residente, negosyo at sektor ng turismo sa El Nido. At yan ang balita, hatid sa inyo ng Vision X Plus. Para sa mas malinaw na paningin at iwas sakit sa mata, mag-Vision X Plus ka na katropa. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
8: Sabatala sa iba pang balita, isa pong misis sa Quezon, pinaghahanap matapos umano sumama sa ibang lalaki. Katropa mo sa balita, Ray Elgarang.
12: Pinaghahanap sa ngayon ng isang misis sa barangay Pinaglabanan, Quezon, Palawan, matapos umano itong sumama sa ibang lalaki. Kinilala lamang itong si Alasdang. Habang kinilala, ang lalaking sinamahan ito na si alias Glenn, kung saan sa pakipagpanayam ng news team sa pamilya ng iniwan ni Dang na si alias Dudong, anya ay lubos rin siyang nasaktan sa insidente matapos kasi siyang lukuhin. Ayon pa kay alias Dudong, grabe din daw ang kanyang paghahanap buhay at hindi naman siya nagkulang para itaguyod ang kanilang tatlong anak. Dagdag pa nito, labis rin siyang nanlubog nang malaman ito na nagmumukbangan ang sinasabing lalaki at kanyang kinakasama sa bandang itaas lamang kung nasaan naroon ang kanilang bahay. At ang masakap rin, dala ni alias Dang ang kanilang bunsong anak, pati ang motor niya at perang binibigay rito ay tinangay rin. Yan ang balita atin sa inyo ng Shoes the Pain na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan. Kaya subukan nyo na ang susdapin. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Rail Grand XFM News.
8: Sa taas lang daw nagbukmangan, sabi ni Ray. Ang hinahanap dito ay isang misis sa Quezon, Palawan, pinaghahanap matapos umanong sumama sa ibang lalaki. Ah, yung misis, yung babae.
13: Yung babae.
8: Naknong,
13: minukbang ni kumpare.
8: Yun lang, oo. Nasa taas lang daw eh.
13: Sa taas lang.
8: Siguro elevated yung ano, yung
13: bahay. Bahay. Baka dalawang palapag.
8: Baka medyo mataas yung ano, baka pa bulusok yung bahay, tapos mayroong bahay doon sa taas. Kaya lang, wala na doon.
13: Umalis na.
8: Umalis na, na-discover ni Mister.
13: Talaga na. Baka nagrosaryo lang.
8: Biro.
13: Ano kaya minukbang nila?
8: Sumama raw sa ibang lalaki.
13: Ano kaya minukbang? Chicken?
8: Nakakaawa dito yung pamilya ko.
13: Budget meal? Chicken ba yan ang minukbang?
8: Kawawa naman po yung pamilya, lalo na yung anak, pagka ganito pong sitwasyon na nahuli ni Mister na si Mrs. mayroong ibang kasamang lalaki. Pero pwede na masampan ang kaso pagka ganito nahuli na naaktuhan talaga. So, kailangan maaktuhan mo na mayroong ginagawang milagro si Mister at yung si Mrs. at yung pong kabit o yung pong kanyang kamukbangan nga, sabi ng term ni Ray Elgarang, di ba? Tulungan natin Ray, kung meron siyang picture, hanapin natin. Gustong magpatulong sa XFM, pwede yan. Samantala sa iba pang mga balita, 3 milyong piso formal na hong ipinagkaloob ng provincial government sa Brooks Point Government Employees Multipurpose Cooperative. Katropa mo sa balita, Dennis Chua.
14: Formal lang ipinagkaloob ng Provincial Government of Palawan ng chicken na nakakalaga ng 3,925,684 pesos sa Brooks Point Government Employees Multipurpose Cooperative nitong June 16, 2026. Ang halaga ipinagkaloob sa ilalim ng Agriculture Livelihood Financing Contract Growing Program ng Pamalang Panlalawigan na layunin na programa na suportahan ang mga kooperatiba at samahan ng mga magsasaka upang mapalawak ang produksyon, mapabuti ang kabuhayan at mapalakas ang food security sa lalawigan. Ayon sa Provincial Government, malaking tulong ang pondong ito upang makapagsimula at mapanatili ang mga proyektong pang-agrikultura na makikinabang hindi lang ang mga miyembro nito kundi pati ang komunidad ng Brooks Point, Palawan. Ipinahayag naman ang Brooks Point Multipurpose Cooperative ang kanilang pasasalamat sa Provincial Government sa tiwala at suporta. Ayon sa kanila, gagamitin nila ng maayos ang pondo para sa mga proyektong magbibigay ng pangmatagalang benepisyo sa mga miyembro at magsasaka. Ang balitang ito natin sa inyo ng Turbo, ang daan sa masayang pagsasama ng mag-asawa. Kaya subukan mo na mula sa 3.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
8: Samantala, Palawan Electric Cooperative inanyayahan ang lahat ng kanilang member consumer na makilahok sa virtual hearing kongres sa aplikasyon ng Power Supply Agreement. Katropa mo sa balita, Girly Kadasho!
15: Inaanyayahan ng Palawan Electric Cooperative ang lahat ng miyembro consumer owners nito na dumalo at makilahok sa virtual hearing kaugnay sa magkatuwang na aplikasyon ng Paleco at DMCI Power Corporation para sa pag-aproba ng kanilang power supply agreement kabilang ang kahilingan para sa pansamantalang otoridad o interim relief. Pangungunahan ng Energy Regulatory Commission ang pampublikong pagdinig na magsisimula sa July 7 sa tanggapan ng Paleco sa Barangay Tinigiban. Bahagi ng pagdinig ang determination of compliance with jurisdiction requirements and exploratory presentation kung saan ipaliliwanag ng mga aplikante ang detalye ng kasunduan at susuriin ng ERC kung natugunan ang mga kinakailangan legal at procedural ng Paleco. Hinihikayat ng kooperatiba ang mga stakeholder at consumer na makibahagi sa proseso upang magkaroon ng mas malino na pangunawa sa panukalang kasunduan ng supply ng kuryente at sa posibleng epekto nito sa serbisyo at singil ng kuryente sa Palawan sa mga susunod pang buwan. Yan ang balita natin sa atin ng Premium D3 Coffee Mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Kadasho, XFM News.
8: Samantala sa ating pa mga live report. ENP nagsagawa ng school visitation sa munisipyo po ng Brooks Point. Diyan po sa Brooks Point National High School. Katropa mo sa balita, Marjana Brea.
16: Nagsagawa ng school visitation at dialogo ang Brooks Point Municipal Station sa Brooks Point National High School, Barangay Pangobilian kahapon. Pinangunahan ni Police Captain Julie Dana Dagwat, Assistant Police Community Relation ng PNC of Brooks Point, ang aktibidad at nakipagpulungan kay Ginoong Jess Carandang, School Security Guard ng nasabing paaralan. Tinalakay sa kanilang pag-uusap ang mga hakbang sa pagpapanatili ng kapayapaan at kayusan sa loob at paligid ng paaralan, kabilang ang mga programang kaugnay ng crime prevention and control. Ayon sa pulisya, layunin ng school visitation na mapalakas ang ugnayan ng mga paaralan at kapulisan upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aral, guro at iba pang kawanin ng paaralan laban sa anumang uri ng krimen at banta ng seguridad. Ang balitang ito ay atid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, kinagamot ka pa. Mula rito sa Kukunat Kapitan ng Palawan, Bayan ng Brooks Point, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mark Jan Abrea, XFM News.
8: First Palawan Cooperative Convergence Summit 2026 isinagawa sa Kapitolyo. Katropa mo sa balita, Alison Salvatos.
17: Simulan pong bituksan ng pong Hulyo 16 ang kauna-unahang Palawan Cooperative Convergence Summit 2026 na ginanap sa Gusaling Kapitolyo. Dinaluhan ang naturang pagtitipon ng mga kinatawan mula sa iba't ibang kooperatiba, mga ahensya ng pamahalaan at mga development partners mula sa iba't ibang bahagi ng lalawigan. Layunin ng naturang summit na higit timunong pagtibayin ang mga ugnayan ng mga kooperatiba sa buong lalawigan at palawakin ang mga access ng mga ito sa mga programa at serbisyong makatutulong sa kanilang paglago at pagpapaunlad. Ang naturang summit ay meron tayong synergizing government support for competitive and sustainable cooperatives. Tampok sa ilang araw ng aktibidad ang mga talakayan at presentasyon hinggil sa mga suportang maaaring makuha ng mga kooperatiba mula sa iba't ibang ahensya ng ating gobyerno. Kasama rin sa mga nakatakdang gawin ng cooperative consultation, product evaluation activity at commitment pledge signing. Ang summit ay pinangunahan ng Provincial Cooperative Development Office o PCDO, katuwang ang Liga ng Mga Kooperatiba Development Offices sa Pilipinas o ang LCDOP. Nakibahagi rin sa naturang aktibidad ang Cooperative Development Authority, Palawan State University, Department of Information and Communication and Technology, Palawan Chamber of Commerce at ang Industry Incorporated Palawan o Palawan Tourism Council, Department of Trade and Industry, Department of Science and Technology, ganun din ang Department of Agriculture, Philippine Coconut Authority, Western University, maging ang Department of Agrarian Reform. Yan ang balita natin naman sa atin ng numero unong vitamin C sa bansa, ang Santon Vitamin C na mabibili na sa mga butika nationwide. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Ha? Ako naman, katropang Alison Salvatus, XFM News.
0: Samantala, mga vendors sa New Public Market sa Coron, humihingi na solusyon sa mababang kita. Katropa mo sa balita, Sunshine Morano.
18: Lumalalim ang pangamba ng mga vendor sa New Public Market sa Barangay Digiboy, Coron, Palawan dahil sa patuloy na pagbaba ng kanilang kita matapos ilipat ang operasyon ng pamilihan sa bagong lokasyon. Ayon sa ilang tendero at tendera, halos wala na umanong maimiling nagtutungo sa bagong palengke dahil sa layo nito sa mismong bayan ng Coron. Dahil dito, mas pinipili umano ng maraming residente at maimili na bumili na lamang sa mga talipapa at maliliit na tindahan na nanatili sa sentro ng bayan. Dagdag pa ng ilang vendor, mas mura umano ang bentahan ng ilang produkto sa mga talipapa sa bayan, kaya lalong nababawasan ang kanilang mga customer. Lubhang apektado ang mga tagtitinda ng isda at gulay. Ani nila, maraming paninda ang hindi na ibibenta at nauuwi na lamang sa pagkabulok dahil sa kakulangan ng bumibili. Maging ang mga nagtitinda ng karne ng baboy ay nakakaranas din ng malaking pagkalugi. Kung dati umano sa lumang palengke ay nakakaubos sila ng 3 katay ng baboy sa loob ng isang araw. Ngayon ay 1 katay na lamang ang kanilang inilalabas at kadalasan ay hindi pa ito nauubos. Samantala, ang mga nagtitinda ng tuyo, daing at iba pang tuyong paninda ay nagsabing madalas silang walang naitatalang benta sa buong maghapon. Dahil sa patuloy na paghina ng kanilang kabuhayan, may ilang pwesto na rin sa bagong palengke ang tuluyan ng nagsara dahil hindi na umano kinakaya ang gastusin sa araw-araw. Nananawagan ngayon ang mga vendor sa lokal na pamahalaan ng Coron na mabigyan ng agarang solusyon ang kanilang suliranin, pagpapatupad ng mga hakbang upang mahikayat ang mga mamimili na mamili sa New Public Market at pagrepaso sa operasyon ng mga talipapa sa bayan. Ang New Public Market sa Digiboy ay tinayo upang maging mas maayos at organisado ang sentro ng kalakalan sa Coron. Gayunman, para sa mga vendor, mahalaga mabigyan ng agarang tugon ang kanilang hinaing upang hindi tuluyang mawala ang kanilang pinagkukunan ng kabuhayan. Patuloy na hinihintay ng mga vendor ang pahayag at posibleng aksyon ng lokal na pamahalaan kaugnay ng kanilang mga reklamo. Yan ang balitang hatid sa inyo ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Nagkape ka na? Kumanda ka pa? para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas mula rito sa bayan ng Coron, Palawan, Sunshine Morano, XFN News.
8: Samantala sa mapapalita, kaso po ng krimen, bumaba ngayong buwan at taon sa Mimaro, pakasama na ang sa Palawan. Katropa mo sa balita ay si Pakaldo.
19: Bumaba ng 28.45% ang bilang ng mga naitalang krimen sa Rio ng Mimaropa, kabilang na ang lalawigan ng Palawan mula sa buwan ng Mayo hanggang Hunyo ngayong taon. Ayon yan sa Police Regional Office Mimaropa, batay sa kanilang datos, 244 na kaso ng Peace and Order Indicator Crimes ang naitala ngayong taon kumpara sa 341 na kaso sa kaparehong panahon noong taong 2025 o 97 na mas counting incident lamang. Ayon kay Police Brigadier General Christopher De La Cruz, kabilang sa mga krimeng may mga malalaking pagbaba ang physical injury, pagnanakaw ng mga motorsiklo, panggagahasa at pagnanakaw. Iniugnay rin ng Police Regional Office Mimaropa ang pagbaba ng krimen sa pinaigting na anti-criminality operations, manhunt activities, police visibility at kampanya laban sa illegal na droga. Sa klaw ng mga nasabing datos, ang mga lalawigan ng Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon at lalawigan ng Palawan. Yan ang balita atin sa atin ng Vision Next Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision Next Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pakaldo, XFM News.
8: Maraming salamat, IC Pakaldo.
7: Express, balita sa umaga.
8: Dako na tayo sa ating balitang nasyonal.
7: Balitang nasyonal. Balitang nasyonal.
8: Nahalalo bilang mga bagong miyembro ng Senate Blue Ribbon Committee, ang mga senador na nagsisilbing miyembro ng Senate Majority Black sa ginanap po na special session ngayong pong araw kahapon po, June 17, pare-parehong nahalal bilang mga miyembro ng may kapangyarihang panel ang mga miyembro ng mayorya. Ito ay matapos na ideklarang bakante ang mga posisyon sa Senado kasunod ho ng panibagong reorganization kahapon na naging daan sa pagpapalit ng liderato ng kapulungan at mga pinuno ng mga komite. Sa kabilang banda naman, sinabi ni Senate Majority Leader Mick Zubiri na hiniling ni Senador Francis Escudero na huwag na siyang isama bilang miyembro ng Senate Blue Ribbon Committee habang sinasagawa ang pagpili ng mga miyembro ng mga komite sa Senado.
7: Balitang nasunod. The Senate Blue Ribbon Committee hearing of the flood control scandal on XFM. XFM. Ang XFM Network. Senate Blue Ribbon Committee hearing coverage of XFM Philippines.
8: Mga majority black ang lahat na nandoon sa ano, sa Senate Blue Ribbon Committee.
13: Then, lahat kasama yan by minority. Dapat, lahat ng senador.
8: Oo, lahat yan eh.
13: Lahat sila lahat. Oo,
8: napakinggan natin yan kay Senator Erwin Tulpo nung siya pa ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Andan ho na ang Gatchalian Black na lahat ng miyembro, ikaw man ay nasa majority o minority, miyembro ka.
13: Oo, kaya lang yung ano kasi doon eh, yung pag-drive, Joy, ang ano doon eh, yung pag ikaw presiding officer,
8: oo,
13: ikaw yung magmamaneho.
8: Kaya nga eh.
13: Ikaw ang gagawa ng report. Yun ang ano doon eh, kung ikaw ay kaalyado,
8: oo,
13: siyempre, kung ikaw ay inakusahan, siyempre, ikaw gagawa ng report, ikaw rin mag-presiding eh, ano ang gagawin mo, di ba?
8: Lagi lang sanang i-recognize si, ano, si Senator Rodante Marcoleta. Tapos i-recognize din lagi si Senator Alan Cayetano kasi may mga ano sila eh, may mga expose sila, mga pasabog.
13: Yun ang abangan natin kung i-recognize.
8: Oh, yun ang
13: mahirap. Kung ilimitahan, limang tanong lang. First round, limang tanong.
8: Pwede talaga siyang i-recognize. Pero ganito ang mangyayari niyan eh. Uunahin at uunahin talaga yung majority.
13: Yun.
8: Hanggang sa maubusan na ng oras. Ano na naman yan?
13: Gabi na, tapos hindi na mapanood.
8: I-schedule na lang yan. I-schedule yan sa mga susunod na naman. Ganun ang aroy, masaklap niyan. Yala na.
13: Tsaka pwedeng i-ano yun, ay, sabihin ng presiding, oh, di ba, nangyayari na yan dati, si Trillanes, pinapatay na ang ano eh, ng mikropono. Panahon ni Dick Gordon, di ba, talagang ano eh.
8: Pero tingin natin na
0: sa nangyari sa Senado, mas lalong nakatutok ang tao.
13: Oo, kaya nga, kaya nga.
0: Mapapahiya sila pagka gano'n ang ginawa nila.
13: Papantayan, papantayan talaga. Eh, lahat na ako sana eh. Mm. Halos lahat ha.
0: Yan na nga eh. So tignan natin dito kung ano yung magiging drive nila. Kaabang-abang pa rin ho ito. Yung pong Senate Lurimon Committee hearing. Pero di natin alam kung aa-attend pa dito yung pong dating mga sundalo.
13: 18 past 4.
0: May apat pang kasama. Pa. Kasi may mag-a-advise din sa kanila talaga yan. Yung abogado, sa may abogado ng 18 na yun.
13: Si Baligod.
0: Yun si Baligod. Baligod. Pwede niyang sabihin, di naman ito na kagad. Ha? Pwede niyang sabihin na huwag umaten kasi nga naman, masa cite in contempt.
13: Oo, kaya nga. Pagka dumating ka naman, at siyempre, inakusahan mo yung presiding officer, sasabihin niya, nagsisinungaling ka, set and contempt ka rin.
0: Yun ang mahirap, di ba? Ngayon,
13: wala kang pagpipilian.
0: So, ngayon, habang nasa labas at inimbitahan sila at hindi pumunta, ano ang mangyayari sa kanila?
13: Set and contempt pa rin.
0: Kamu na. So, saan ngayon paruroon ito pong mga dating sundalo?
13: Wala nga, wala.
0: So, pag umaten sila at talagang naobliga, matik talaga yun para hindi masira yung kredibilidad ng mga sundalong ito. Yun at yun pa rin ang kanilang magiging statement, pero pwede nilang dugtungan, dagdagan. Katulad nitong mga nakara, di ba, may mga dagdag na.
13: Merong mga ano, kasi
0: yung mga media
13: na dagdag na.
0: Yung senador si Escudero, nasama na rin.
13: Nasama na. Ang ano lang doon, ang challenge, ang hamon lang doon sa mga labing 18 plus 4 na sundalo, kailangan yung sasabihin ninyo with corresponding ebidensya. Kasi kapag wala talagang matibay na ebidensya, sa kahit na mayroon

0: Halimbawa, sa'yo.
1: Halimbawa, nasa, ano ka, nasa opisina.
0: Sa opisina, pa-picture eh.
1: Halimbawa, sa opisina ka ni SP Soto, ni Senator Soto, tapos nandun ka nakatayo.
0: Pa-picture ka lang ng ganun.
1: Yun ang nagiging picture eh.
0: Hindi naman kinakampihan natin yung ano ha, yung ibang mga senador. Pero kailangan...
1: Mas gusto lang natin na maging credible yung presentation ng mga sundalo.
0: Ito. Pagka naglabas ka ng picture, alam mo yung bakit may picture lang ganyan?
1: Yun. Yung bang parang halimbawa nag-present ka ng mga exhibit mo, presentation mo, mayroon pa dapat na magko-corroborate doon.
0: Yun! Mag-corroborate talaga doon dapat. Para, hindi lang picture.
1: Para madin at mapatunayan talaga na yung sinasabi mo ay totoo. May katotohanan.
0: Yeah, credibility. Kasi pag sa korte, ang sisirain mo dyan, ang sisirain ng prosecution dyan, yung credibility ng witness mo, di ba?
1: Oh.
0: So pag nasira na yung credibility ng witness, hihina na yung ebidensya. Hihina na yung kaso, madidismiss na.
1: Yun.
2: Express Balita sa Umaga.
0: Samantala, dito naman tayo sa Balita sa Ibayong Dagat. Nagpaputok po ng warning shot ang isang barkong pandigma ng Russia malapit sa isang yate na may bandila ng United Kingdom sa English Channel. Nangyari insidente nitong Martes. Ang frigate ng Russia na Admiral Grigorovich at UK registered na yate na pinangalan ng Bright Future ang sangkot sa naturang insidente. Ayon sa Ministry of Defense ng Russia, gumawa umano ng mapanganib na paglapit ang yate patungo sa kanilang barko sa gitna ng makapal na hamog.
2: Express Balita sa Umaga. Balita sa International. Balita sa International.
1: Samantala sa ating pong balitang sports, naging makasaysayan po ang pagbabalik ng Norway sa World Cup matapos po na itumbak ang talunin yung pong Iraq sa score na 4-1. Ito po ang unang laro ng Norway makalipas po ang 28 taon na hindi po paglalaro sa pinakamalaking stage ng football. Inangunahan noon ng superstar striker na si Erling Haaland ang kanya pong kupunan at ang kanya pong kauna-una ang World Cup games. Agad siyang umiscore ng dalawang goal sa unang bahagi ho pa lamang ng laro. Una niyang naipasok ang isang goal sa ikalawang o ika-29 na minuto at sinundan niya ito ng isa pa sa ika-43 minuto upang bigyang daan ang abante ng Norway.
2: Express Balita sa Umaga. Balita Sports.
0: Joy, congrats muna sa Ginebra San Miguel.
1: Oy, bakit?
0: Sila champion sila. O, sila champion. Talo nila yung Token Text kagabi.
1: Yun.
0: Ang daming nanod. Nasa 24,000 plus.
1: Puno.
0: Biro.
1: Anong game mabot?
0: Seven. Game 7 kagahat.
1: Ah, matindi yung laban. Mabot ng laban. Game 7, ha?
0: Sa PBA, ha? Game 7. Matindi.
1: MVP ba si Justin?
0: Parang ako. Kasi nasa 30 points yung ano niya.
1: Grabe, no?
0: Grabe. Justin talaga, eh. Lamang pa nung half-time?
1: Oo.
0: Lamang pa yung nang pito yung token text, eh. Pagdating ng, ano, yung nayari na ni Justin, talagang inararo na, kinalabaw na, eh.
1: Nabawi rin.
0: Nabawi rin.
1: Congrats sa mga fans ng Ginebra.
0: Yun, Barangay Ginebra.
1: Oh, yun yung pinakamalaking ano eh.
0: Fans club.
1: Fans club ng kaya, PBA.
0: Fan base. Oh, kaya matindi. Naubusan nila yung laban ng Alaska tsaka ng ano dati, San Miguel na 23,000. Ngayon, 24,000 plus.
2: Express Balita sa Umaga.
1: At mga katropa, inyo pong narinig ang mga balitang nakala po ng buong pwersa ng XFM Network Philippines.
0: Live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
1: Sabayan po ninyo napapakinggan sa 14 na mga relay stations sa buong lalawigan ng Palawan.
0: Napapakinggan rin sa mansulok ng mundo sa pamamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone.
1: At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Para sa nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako ang inyong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si Katropang Gerald Gales.
0: At ako naman si Katropang Mike Escote.
1: Maraming salamat. Magandang umaga,
2: Pilipinas! Express Balita sa Umaga.
3: Ito ang XFM Palawan.
4: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
3: XFM Network Philippines.
4: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komedya.

0: komentaryo.
1: Angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!
3: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mai Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mai Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna imedya hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

0: At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alizon Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Pataw mga katropa sa XFM Palawan.
1: XFM.
2: XFM.
3: Hala po ba'y manufacturer ng full sublimation sportswear? Punta na sa ANSA Printline Hub, your sublimation republic. Sa kanilang main branch, sa Caltex Tinigiban Compound, Puerto Princesa City. Meron din silang Beltan branch, a Borland branch, at Cuyo branch. Sila'y gumagawa ng full sublimation basketball and volleyball jersey, t-shirt, shorts, polo shirt, long sleeve, jogging pants, multipurpose headwear, face mask, at iba pang sportswears. Available din sa kanila ang mug print, PVC ID making, photo print, rush ID, ID lamination, at iba pang digital printing services. ANSA Printline Hub, your sublimation republic. For inquiries, please contact 0907-021-8885 or 0965-966-5900 o bisitahin ang kanilang Facebook page na ANSA Printline Hub. ANSA Printline Hub, your sublimation republic. Fast, affordable, and quality. Tara na!
1: XFM. Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
1: The Secret of Health.
4: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
1: Santon Gold Live Testimony.
5: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap na hirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
1: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold, ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng benepisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansihin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract pinatak at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawang, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
2: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
2: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
4: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin, susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag nang hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Uulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa abdo, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ang ating healthy na kape, para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix. At pwede po kayong pumili, meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Vision X Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM. Something Plus Cold.
8: Ako po si ML Data Bucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
2: Santon Plus Gold. Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drug Store, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Shing's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife at Palawan Drug Store. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Bataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drug Store, Nara Palawan, sa Ching's Drug Store at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drug Store, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
9: Ito ang XFM Palawan.
0: bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
9: XFM
0: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
10: Exciting!
11: Mga katropa, exciting dito!

0: A las 7:10 ng umaga.
1: Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sapul na sapul ang bawat Bullseye.

0: nakadroba ang baladondon ng Bullseye! At idya din yan ang mga produkto na Yes to Health! Mga kaibigan, yung alam nyo, yung namumroblema ngayon, dami namumroblema ngayon. Blood sugar ba? Diba? Lalo yung mga edad-edad na. 40, 50, 60. Kung iniisip mo yung natural na paraan, para suportahan yung ano, yung blood sugar ba? Shanton Gold ang sagot. Meron tong Ampalaya, may Charantin, tumutulong sa insulin function. Mga kaibigan, may moringa din ito at mayroong isothiazine na nakakatulong sa glucose regulation. Yung spirulina naman, may antioxidant yan na sumusuporta sa metabolic health. Natural na suporta para sa mas maayos na blood sugar control. Okay, ayos nga itong monitor natin, James. Minsan, di ba, parang pagod ka lagi. Yon. Ibalik natin yung sigla, no? Sa pamamagitan ng Shanton Gold Herbal Capsule. Gaya ng binanggit ko kanina, meron niyang spirulina at yung mayaman sa protein. Ito. Meron ding moringa. Yung binabanggit natin kanina, nakakatulong sa glucose regulation. Mga kaibigan, meron din itong vitamins at amino acid para sa stamina. May garlic din. Pleto yan. Tumutulong sa mas maayos na daloy ng dugo. Mas aktibong katawan. Mas produktibong araw. Shanton Gold, mga katropa. Itong Shanton Coffee Mix. Turbo Supplement for Men. Shanton Gold Herbal Tea. Shanton Gold Coffee Mix. Lahat-lahat ito, available po ito sa mga kapartner nating mga pharmacy, mga katropa. Dito sa Puerto, kapartner natin dito yung PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Jindis PharmaCare, La Medica Pharmacy, Ching's Drugstore, Nature's Medic, Erica Drugstore, West M Pharmacy, MedSafe Pharmacy. Mga kaibigan, yan yung mga kapartner natin na mga pharmacy dito sa Puerto. Mga kaibigan, ha? O, yung klinika natin, dito yan sa may second floor ng DCRM building. Taas lamang ng Nokinox, mga katro. Bueno! Ba, mukhang okay na sa Senado. Siyempre, katropa natin sa Senado, si katropang Silvestre Rambo Labay. Rambo, good morning, sir.
1: Good morning, katropang Louie. Back to work na ang Senado kahapon.
0: Back to work?
1: Tapos, oo. Mm-hmm. Back to work na sila at tuloy na yung kanilang trabaho matapos na nabuo na rin yung 13-13, no? Matapos mag-give way si Senador Alan Peter Cayetano, katropang Louie. Mm. At sinasabi nga ni Senador Mig Subiri na mag-trabaho na sila at move on na para mapakinabaga naman ang taong bayan para isasabi po na daw yung personal na interest at tuloy-tuloy na yung kanilang mga nakabindin na badukalang batas kung saan yung binabanggit ko sa iyo noon pa yung mga hindi na ko-confirm yung limang mga general na confirm na yan, pati yung citizenship na isang PB basketball player ay na confirm na rin katropang Louis ano at yung mga panukalang batas nila ay tuloy-tuloy na katulad ng yung Senate Bill nila na 2092 yung waling-waling yeah, na yung, magiging oh. National Orchids of the Philippines
0: yeah, waling-waling
1: yung mga ganun yung mga na pati yung sinasabi kong citizenship na na yung si ano yon Danny Francois Boatwright yan ano na yan pati yung si citizenship ni Matthew James Ramos yon tapos yung mga iba pang mga panukala nila pati yung panukala yung resolution nila na mabigyan yung mga rescue workers no ng social welfare healthcare ay yan din ay kanilang isinusulong kung kaya bumuo sila ng resolution dahil nga kung yung matanda nagtungo sila sa Mindanao doon sa nangyaring 7.8 earthquake at marami pang ibang mga panukalang batas. Ngayong umaga ay merong pre-trial.
0: Yun.
1: Sa pre-trial kay Vice President Sara Duterte laban kay sa impeachment trial.
0: Mm-hmm.
1: Ngayon kung itatanong mo yan ay cover ba dahil walang pasok ngayon ng Senado, meron siya closed door sa mga media. Closed door sa mga media pero bibigyan lang ng mga picture, available picture. Kung ano yung kanilang mga ginagawa doon sa closed door meeting sa pre-trial laban kay Vice President Sara Duterte katropang Louis.
0: Okay.
1: Yun ang ano at saka meron na rin talaga ng mga Senate Blue Ribbon Committee at nasa kay alam naman natin kay Senator Erwin Tulfo yun.
0: Uh-oh.
1: Maraming mga committee chairmanship si Senator Erwin Tulfo may gitap yung chairman sa kanya din yung Social Justice Committee in Energy at iba pa katropang Louis. Yun ang nangyari. So pumunta sila doon sa yung si ano ang tawag nito si Lorin Senator Lorin Licarda
0: dumadong
1: si Senator Rodante Marcoleta, Senator Bongo, yung tinatawag ko yung mga minority, Joel Villanueva expected naman dahil nagano siya ngayon ang tanong. Kung itatanong mo sa akin katropang Louis kung sino ang magiging presiding justice
0: yeah.
1: no, doon sa sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang kanilang napagpipilian ay kailangan abogado. Mag-update ka sa akin kung sino-sino mga abogado sa sasabi ko.
0: Yan.
1: Sino-sino?
0: Chis Escudero.
1: Ay, ay, tumpak.
0: Ah, ah, sakto, ha?
1: Ang galing mo talaga.
0: Sakto, sakto, sakto.
1: Ang galing mo talaga. Ikaw, sakto, yun. Ang napag ko sa doa nila.
0: Yun ang
1: galing mo. Yun.
0: Biro.
1: Isang abogado, veterano na rin daw sa impeachment, siya ang hahawak ng mag-preside bilang Senate presiding justice katropang Louis.
0: Okay.
1: Si Senador Chis Escudero. Bakit so, si Chis? Dahil bukod sa abogado, ay meron ng karanasan eh yung kay Corona ko yung matatandaan
0: yeah,
1: yung
0: si G. Corona oh nga pala
1: oh si G. Corona ay nandoon si nagiging miyembro si Senador Chis. So meron na siyang karanasan tungkol diyan katropang
0: so magpipreside na siya mamaya bilang chief justice dito sa impeachment.
1: Yan ay pag nag-convene. Ang magkukonvene sila o pag nag-convene sila sa July 6.
0: July 6
1: so,
0: pa.
1: Sila,
0: okay.
1: Nga, sila yung napagkasunduan lang nila na ito yung ano. Pag nag-convene sa July 6, kasi ngayon pre-trial meeting sila.
0: Okay.
1: So sa July 6, doon na pag nag-convene na, ay si Senator Chis na ang kanilang napipisi. Yung unang nasa isip ko nga, si Senador Kiko Pangilinan dahil abogado rin.
0: Abogado rin yan, no? Oh, tama, tama.
1: Oh, yun din, pero nasagot mo na eh. Natumpok mo na kagad.
0: Yung pre-trial mamaya, sino yung mga nandoon? Siyempre, nandoon yung prosecution panel, no?
1: Correct, tama ka. Prosecution at depensa.
0: Okay.
1: Prosecution panel at depensa. Ibig sabihin yung prosecution panel, Yung nasa Congress, kilala naman natin yon. Nabanggit ko na sa iyo, si Senador De Lima, mga abogado, etc., etc. Okay. Yung mga dating nais ma-impeach si Vice President Sara Duterte.
0: Nandun ba yung mga ano? Nandun yung mga trial judge, yung mga senador, mamaya sa pre-trial?
1: Malamang. Merong maraming mga aatin o dadalo sa pre-trial yan. Closed door yan.
0: Closed door.
1: Closed door. Walang pahintulutan na media, pero bibigyan lang ng produce yung ng mga picture sa kahapon. Kahapon din, katropang Louis, nagkaroon ng kilos sa protesta, yung mga militanteng grupo sa harapan ng Senado, inutulig sa nila na dapat na raw ay ma-impeach, kasuhan na yung dapat na kasuhan. Pero ang pinaka-problema nito, katropang Louis, ay yung usapin ng flood control. Anomalies.
0: Yun nga.
1: Dahil minumungkahi ng mga senador, particular si Senator Erwin Tulfo, na ipaubaya na sa Ombudsman at PPWH yung naturang imbisigasyon.
0: Nako.
1: Ibig sabihin, tila bibitawan na nila yung imbisigasyon na may kinalaman sa flood control anomalies na napakalaking anomalya sa kasaysayan ng
0: yung
1: Pilipinas.
0: Yung Blue Ribbon na punta kay Senator Erwin pa rin, ano?
1: Oh, kay Senator Erwin pa rin, tama ka.
0: Okay.
1: Eh, para sa kabatiran ng ating mga babanggitin ko na yung mga bagong set, no? Para at least malaman nila katropang kung sino-sino yung mga bagong na italaga. Senate Blue Ribbon Committee, si Senator Erwin Tulfo pa rin, yung vice chairperson niya, Senator Pangilinan at Senator Lacson. Yung mga miyembro, lahat ng majority member, lahat maliban kay Senador Escudero. Sa Committee on Justice, si Senador Erwin Tulfo pa rin ang chairman. Ang galing talaga, vice chairman niya, Senador Risa Hontiveros. Ang miyembro, Senador Pangilinan, Senador Lapid at Senador Rapi Tulfo. Sa Committee on Energy, si Senador Erwin Tulfo pa rin.
0: Ba, mabibigat yung chairman.
1: Mag-committee na siya.
0: Oh, mabibigat yung mga chairmanship mga ni Erwin, ano? Senator Erwin.
1: Oo, energy, social justice, saka Blue Ribbon.
0: Blue Ribbon.
1: Ang trade naman, katropang Louis, ang chairman dyan si Senador Bam Aquino.
0: Mm-hmm.
1: Ayun, ang member niya ay Senador Ejercito, Escudero, Lapid, Pangilinan at Rapi Tulfo. Sa constitutional amendment, kailangan abogado. Alam na muna natin kung sino abogado.
0: Yan.
1: Diyan, Senador Pangilinan, Kiko Pangilinan.
0: Okay.
1: At yung miyembro niya, si Senador Hontiveros, Lacson, Ejercito, Aquino, Lapid, saka Escudero. Sa agriculture, siya pa rin. Committee on Agriculture, Senador Kiko Pangilinan pa rin. Ang vice chair niya, si Senador Ejercito. Sa basic education, katropang Louis, ang chairman dyan, si Senador Bam Aquino, bumalik sa kanya yung basic education na dati kay Loren, Senador Loren Ligarda. Ayan. At sa commission on appointment, ay kinabibilangan, ang bumubuo dyan, Senador Lacson, Subiri, Villanueva, Hontiveros, Soto, Tulfo, Rapi Tulfo at Ejercito, GB Ejercito. Sa set, yung Senate Electoral Tribunal, Senate Electoral Tribunal Committee, ang bumubuo dyan, Senador Bam Aquino, Pangilinan, Senador Lapid at Senador Escudero. Sa Foreign Relation, may hawak niyang Committee on Foreign Relation, Senador Mig Subiri. Tapos, miyembro niya lahat ng majority, maliban kay Senador Lapid. Sa Science and Technology, ang chairman, si Bam Aquino pa rin. Marami na, mga tatlo na yung committee niya.
0: Okay.
1: At yung miyembro niya, si Senator Ejercito. Sa Justice, natural, kailangan abogado.
0: Abogado rin, ang,
1: Oo, abogado dyan, si Senator Kiko Pangilinan.
0: Mm.
1: Miyembro din siya ng Judicial Bar Council, JBC.
0: Okay.
1: At yung chairperson niya, si vice chair niya, si Senator Lacson. Sa rules, yun, mahalaga yung kayong matatandaan. Si Senador Rodante Marcoleta, kine-question yung rules niya, di ba? Nagkaroon siya ng motion na payagan na mag-participate online, televiewing. Ang committee, ang chairman niyan, si Senador Mig Subiri, chairman ng rules. Yan, yun na siya. Sa health naman, ibinalik si Senador Risa Hontiveros.
0: Kabisado, yun, kabisado niya na yan eh. Health.
1: Kabisado
0: eh.
1: Niya eh. Alam mo na, yung sa PhilHealth, yung usapin sa PhilHealth, alam na niya yan.
0: Tama, tama.
1: Yung sa Committee on Finance, chairman yan, chairperson, si Senator J.B. Hercito sa Finance. Sa pananalapi, yun, si J.B. Sa Defense naman, Senator Vicente Tito Soto III, and chairman. Ang vice chairman niya, si Lacson at si J.B. Hercito. At lahat ng member maliban sa Senate President. Ang women, si Senator Risa Hontiveros, Committee on Women's. Ang Ways and Means, Senator Lacson, makapangyarihan din to. Sa Ways, ang vice chair niya, si Senator Bam Aquino. Sa Games and Amusement, ay hindi pa rin nawawala kay Lito Lapid, Games and Chairman. Ang vice chairman niya, si Tulpo, Erwin Tulpo pa rin.
0: Okay.
1: Sa Ethics, si Senador Soto, dahil matagal na si Senador Soto eh. Tapos sa Public Service, sa Senador Rafi Tulpo, bumalik sa kanya. Na dati kay Marcoleta to, yung public service. Yung local government, ang chairman niyan, si Senador J.B. Hercito. Vice chair niya, Senador Lacson. Sa migrant worker, bumalik pa rin sa kanya, kay Senador Rafi Tulpo. So mga dalawa o tatlo na yung chairmanship nila. Sa minority, eh, probably na walang hinahawakang isang chairmanship at wala din silang miyembro. No, sa higher... Ah, meron din. Meron naman yung mga ilan. Yung higher education, si chair niyan, si Senador Villanueva, Joel Villanueva. At sa labor, siya pa rin. Si Senador Joel Villanueva pa rin. Binigay sa kanya yung Committee on Labor.
0: Okay.
1: Sa ang senior deputy majority leader, si Senador J.B. Hercito. At yung deputy majority niya, Senador Villanueva. So, at least yung binanggit ko sa iyo kanina, na kahapon nga, nakonfirma na yung limang mga general, mga general, flag officer. At walumpot lima, 85 na foreign service official na confirm na rin sila kasi kinakailangan sa kanila.
0: Pero maganda yung ano, yung kay Senator Villanueva, talagang pinasa agad, pinagtuunan ng pansin yung sa Mindanao, ang biktima ng earthquake. Yung alalay nila doon.
1: Oo, correct.
0: Okay.
1: So, yun yung mga kaganapan sa Senado. At ngayon ay...
0: Pre-trial. Yun ang abangan na naman.
1: Pre-trial, pero closed door meeting. Pero bukas, wala na pasok. Lunes, antabayan natin. So, regular na. Balik na uli yung mga trabaho nila. Pero, sinidi adjournment kayo na wala pang pasok. Siguro kung mayroong mga committee na mayroon silang makabinbin pa dahil yung mga special session na pinatawag ni Pangulo, baka mayroon pa silang mga hindi pa natalakay na hindi natuloy, pwede na lang ipagpatuloy sa Lunes yan, katropang
0: Sir, may umuugong kasi lumabas kahapon o hanggang kagabi, kanina madaling araw, yung ICC warrant na naman para kay Senator Bongo, meron bang ugong dyan? Ganon?
1: Yun, meron ding ganon, pero sinasantabi yan ni Senador Bongo. At sabi niya, trabaho lang tayo, tuloy-tuloy lang tayo sa trabaho. Umukong din yung balita doon sa kay arrest warrant, anytime from now, lalabas yung arrest warrant laban naman kay Senador Rodante Marcoleta.
0: Nako, mauubos yung kabila. Parang walang maiiwan.
1: Una-una lang sa Senador Jinggo Estrada.
0: Pero Rambo doon sa ano ha, doon sa final yun doon sa conviction sa constitution, 16 pa rin ang kailangan. 16 na senador.
1: Ngayon lang butit pumasok sa isip ko kagad yung yung nabanggit mong conviction. Kung yung matatanda sa tropang ano, Louie, di ba nag-file ng nagpasak lolo si Senador Alan Peter Cayetano sa Korte
0: Supreme Court?
1: Kini-question nila ngayon. Kini-question ni Senador Alan Peter Cayetano yung legalidad, yung pag-upo ni Senate President Sherwin Gatchalian. Pero kasi walang quorum eh. So kini-question nila. Ngayon, ang tanong nito, umurong na si Senador Alan pero yung nakasampa pa. Paano kung mag-decision ngayon ang Supreme Court na valid yung affirmation, valid yung petition ni Senador Cayetano? ano ang susunod din? Papaano ngayon yan? Yan. Nakaurong na dosis. Yan ang kakaroon ngayon problema. Oh, diba? Ano? Problema yan. Isipin mo, hindi naman ako abogado. Hindi ko alam kung paano nila sasagutin yan. Hindi naman ako tayo abogado. Paano nila sasagutin kung sakaling sabi ng confirmate ng Supreme Court, okay, valid, siya nga, unconstitutional yung 12 dahil wala silang quorum. Eh paano, nag-gave way na ngayon?
0: Oo,
1: si sinabi kay Tano at naging Senate President na kumpleto na sila kahapon.
0: 13.
1: Oo, paano 'yan? Hindi pa naman inaano ni Senador Cayetano.
0: Ini-withdraw
1: yung kanyang petition sa Korte Suprema.
0: Mm-hmm.
1: 'Yan ang malaking katanungan ngayon. Yun. Kung paano sasagutin nila?
0: Magaling din 'tong mga legal minds sa Rambo, no? Although si Senator Cayetano nag-concede na bago na ihalal ng 13 si Gatchalian. Pero nag-iwan siya ng tanong doon sa Korte Suprema.
1: Nag-iwan siya ng tanong sa Korte Suprema.
0: Ngayon,
1: sabi ng Korte Suprema, valid. Tama si Senador Cayetano. Ano na yun? Ang gagawin nila ngayon?
0: Yan.
1: Ang malaking katanungan. Yan ang mga natin. Paano nila sasagutin yung katropang Louie? Yan ang malaking balita ngayon. Magigiveway ba? Babalik ba ulit kay Senador Cayetano? Yung pagiging Senate President?
0: Oo nga eh. Pero 13 na yung ano eh. 13 yes, na yung naghalal kay Gatchalian. Tapos alimbawa lang, for the sake of argument, discussion.
1: Sige.
0: Kinonfirm na Korte Suprema si Cayetano.
1: Yes.
0: Labanan naman ng mga legal minds yan. Hindi, 13 kami. 13 rin sila eh.
1: Naman, mapunto din si Gatchalian. Ano na kami? Constitution, meron na kayo. Pero ang question doon, yung sinampa niya, nung 12 pa kayo.
0: 12 pa kayo.
1: 12, hindi ngayon. Wala namang question. Nung 12 pa kayo. Yung legalidad doon.
0: Ibig sabihin yun, pagkalimbawa kinonfirm ng Korte Suprema, yung ginawa nila na nilagay nila ng blue ribbon si Senator Irwin, binalasa nila.
1: Okay,
0: so parang sabihin nating illegal 'yon kung i-confirm ng SC yung 12.
1: Ang pinag-usapan ngayon, yung kahapon, na constitution yun, 13 kayo. Pero ang petition ni Senador Cayetano, yung 12 pa kayo.
0: Yung 12 pa kayo. So
1: kinakaroon ng problema ngayon. Kung sino ang presiding sa impeachment, maring babalik uli kay pwedeng Dante Mar o kay Cayetano uli na siya yung presiding kay sa impeachment laban kay Bibi Cara. So yan ang sasagutin ko, paano nila sasagutin.
0: Kaya nga.
1: Legal mind. Masalimuot talaga.
0: Masalimuot.
1: Sa Louis. Diba?
0: Pero
1: kasi nag-iwan si Senador Cayetano.
0: Nang tanong.
1: Nag-iwan siya. Although nag-concede siya. Sige, sa inyo na yung Senate President. Pero hindi ko binabawi yung katanungan ko, yung nagpasaklolo ako sa Korte Suprema. Ayaan natin ang Korte Suprema kung anong sagot nila.
0: Ibig sabihin, Rambo, may aabangan pa tayo. May aabangan pa tayo.
1: May aabangan
0: sa Senado.
1: Aabangan tayo kung paano. Limbawa, sinabi ng Korte Suprema, valid yung petisyon ni Senador Alan Peter Cayetano. Anong sagot ngayon ng kampo ni Senate President Sherwin Gatchalian?
0: Hindi pa pala tapos ito. May aabangan pa pala ito. Bihira. Alam ko tapos na eh.
1: Aabangan ang susunod na kapalata.
0: Magaling to si Cayetano, no? Nag-concede, pero bago ako mag-concede, mag-iiwan ako ng isa pang tanong sa Korte Suprema na maaring, kung halimbawa pumabor sa kanya, maaring ikagulo na naman diyan sa Senado. Di ba?
1: Yes. Yan ang malaking katanungan ngayon.
0: Talaga,
1: mga legal minds, paano nila? Iuunod ba niya? Sasabihin, hindi, tama. Yes, wala tayong question. Ang kine-question natin, nung 12 pa kayo.
0: Yung ginawa ninyo, 12
1: kayo. Yung ginawa ninyo nung 12 pa kayo. Hindi ngayon. Tama naman yung ano. Wala naman tayong question doon sa ginawa niyong kahapon.
0: Magaling.
1: Paano nila sasagutin yun?
0: Makalimaw
1: talaga. Hindi naman tayong abogado. Ipabayan na natin sa mga legal expert talaga. Legal mind ng katropang
0: Louie. Nag-iwan pa talaga. Nag-iwan pa.
1: Maganda. Ayan ang natabayan natin.
0: Okay,
1: katropang,
0: thank you, katropang Rambo. At tingnan natin mamaya yung Maganda rin sana kung naka-live yung pre-trial na yun kasi ilalabas yung mga ebidensya ron eh. Diba?
1: Naka-live kayo lang, closed door, katropa. Yung picture lang daw ang ano eh. Ipabayaan natin sila.
0: Pero kung halimbawang closed door yan, alam mo naman tong panel of prosecutors na ito, pagkatapos yan, magpipress con yan. Diba? Magpipress con.
1: Ay, problema, walang iilan na lang ang media ng nandoon kasi walang ano ngayon.
0: Pasok nga pala. Oo,
1: no? Yun ang problema. Okay. Antakayan na natin.
0: Thank you, Katropang Rambo.
1: Maraming salamat, Katropang Louie. Ako si Katropang Sylvester Rambo Labay para sa BP Sara impeachment coverage, absuelto o convictado.
2: The Vice President impeachment coverage, absuelto o convictado. VP Sara, absuelto o convictado. Convictado. The impeachment coverage.
0: Pambira, nag-iwan pa talaga, no? Oo nga, no? Kung halimbawa ay nagdesisyon yung SC, favor kay Senator Alan Peter, di questionable na naman yung ginawa ng 12, di ba? Mga kaibigan. Okay, tanong pa rin tayo kasi alam naman natin, mayroong patutunguhan tong mga usapin na to eh. Si Professor Christian Ryan Mabolok no ng Ateneo de Davao, Associate Professor doon. Prof, magandang umaga po.
3: Magandang umaga, Sir Louis.
0: No po, nag-oobserba talaga yung mga taga-Palawan po dito. Maiging matanong na rin namin kayo bilang mga professional sa ganito mga issues po. Saan po tingin ninyo tumatakbo itong nangyayari sa Senado? Saan papunta ito?
3: Well, ang nangyari actually is itong Soto and Lacson Black, preferred ko na tawagin ganyan kasi ang totoong leader naman ito is sila Soto at Lacson. Mm-hmm. Win Gatchalian is simply a figurehead.
0: Okay.
3: They simply regained kung ano yung nawala sa kanila nung nag-take over in a short interlude si Alan Peter Cayetano. Kasi ang bottom line nito, sir, ultimately, is itong impeachment trial.
0: Doon pa rin.
3: Subject to conviction.
0: Doon pa rin. Ang
3: lumalabas ngayon is itong 13 na members ng majority that elected Gatchalian. Mm. Ito sila, surely, buboto ito for conviction.
0: Okay.
3: Pero still short of the 16 required. 16. Kulang pa rin ng, tatlo.
0: Tatlo,
3: And ultimately, ang mangyari nito is, itong flood control issue will take a backseat atras muna. But nevertheless, ang tututukan na naman ngayon ng mga tao is itong forthcoming na impeachment trial.
0: Yan.
3: I think hindi natin pwedeng sabihin na ang pabor is nasa Soto Lacson Black.
0: Okay.
3: But ultimately, kasi still ang kailangan and I don't think they have the numbers right now.
0: Okay. So, kuha nila yung 13, pero doon sa 16... Sino yung possible? Sino yung possible prop na tumalon doon to get the conviction?
3: Well, hindi sa tatalon, but yung target nila dito, kasi walo ang solid talaga na Duterte dyan, pero
0: Duterte,
3: may tatlo. Dalawang Villar. At saka si Loren Legarda. Ito ang magiging target nila.
0: Oh.
3: And I don't think na si Loren is takambyo yan. Kasi bago lang siya lumipat eh.
0: Mm-hmm.
3: And then kung may pressure man sa 2 billion, possibly, but that is still 15. So kaya that's why they insist na gawing 22, itong in-insist ni Luistro na gawing 22 ang basihan ng 2/3, mm-hmm. hindi ang 24, which is of course unconstitutional.
0: Hindi pwede yun. Eh, 16 na yun. Maliba na lang prop kung baguhin nila yung sa ligang patas natin, gawin nilang two-thirds
3: kayo,
0: lang.
3: Sir Louis.
0: So, Villar at si Loren ang target kung sakasakali.
3: Yes, sir. Opo,
0: kasi
3: sir.
0: Yung iba, hindi
3: wala,
0: talaga tatalan to.
3: Hindi na talaga, hindi matitibag yan. Mas matigas pa sa bato yan.
0: Oo nga. Pero pinipressure na naman nila to si Bongo. May umugong na naman kahapon na may lalabas na ICC warrant na naman. Oh.
3: Well, kahit mawala si Bongo, sir, dyan sa Senado in terms sa capacity to vote, for instance, hindi maapektuhan eh kasi ang kailangan nila is 16. Real numbers ang kailangan nila. hindi kahit na yung itong tao na buboto for acquittal is tanggalin nila, it doesn't affect the result kasi kailangan nila people who will vote for conviction.
0: Conviction.
3: Ito ang punto di vista diyan.
0: Ang yun yung bottom line is conviction. Ngayon kung hindi ka maka 16, matik yun acquittal. Acquitted.
3: Yes po, tama po.
0: Ngayon, so brasuan na naman pala ito, prop itong sa Senado talagang mukhang nabraso na eh.
3: Well, of course, yung issue in terms kung sino talaga ang legit Senate President, na-resolve na yan because they have the 13 votes. Pero ang ultimate naman na target talaga nila dito is tanggalin si Sara Duterte sa balota sa 2028 kasi yun walang winnable candidate against her. Nakita natin kahapon sa debate between Risa and Pia Cayetano. Si Risa, kulilak. Nakatawa. Nakatawa po. So yun ang gusto maging presidente. Hindi makatagot sa basic question na tinatanong ni Pia Cayetano. Basic lang. Hindi niya maalala. Siya sumulat ng batas. Hindi ko bin. Baka hindi siya sumulat. Hindi niya maalala eh.
0: Kaya
3: yun ang problema dyan.
0: Si Risa Ontiveros, prop, no? Lately, grabe yung social media mileage niya tsaka yung pagpapaganda ng pangalan niya. Pero yung nangyari kahapon between her and Pia Cayetano, mukhang sablay. Bumaba.
3: Sablay po. Parang siya po ang na-educate ni Pia Cayetano. Kasi usually itong maka-Lenny, isa sila nag-educate sa atin. Pero doon na-educate si Risa Ontiveros na you should come prepared and defend whatever bill or proposal you put forward dyan sa halls of the Senate.
0: Oo. So, doon pa rin. Ngayon, pre-trial, anong inaasahan dito, Prof, sa pre-trial na ito? Dito sa impeachment?
3: Sa pre-trial naman, sa pagkakaalam ko, it's just the usual, itong formalities, pag-present, for instance, pag-mark ng mga
0: evidence.
3: Yes, sir. Pero ultimately, ang titingnan kasi natin, ang sentimento ng tao, walang nabago. Nung umupo na si Gatchalian, legit na siya, pero wala pa rin nabago sa sentimento ng tao. Yung maka-Duterte, maka-Duterte pa rin. Doon sa kabila, doon pa rin. So it means na hindi mag-change po yung number. Kaya they insist on Lenny Robredo, kasi si Lenny, meron siyang 14 million na parang
0: standby.
3: Yung boto niya na standby. Yun ang gustong kumi nila, whoever they want to field. Pero si Lenny, medyo nag-iisip na rin eh. Kasi mahirap din na malagay kasi isang bagay, alanganin na there is no assurance. Kasi politics is about pragmatic yan, sir eh.
0: Kaya
3: gusto mo na may sureness yung resulta, certainty yung
0: tsaka si Mayor Lenny, may parang nakatutok doon sa kanyang lugar at gusto niya pang ang gawing HUC, no? Yung Naga. Kaya mukhang aywan ko lang pero may isang taon pa para sa pangungumbinsi, no? Pero balik tayo dito kay ito bang nangyayari yung mga turn of events, no? Kay Tano Black, then Gatchalian Black, nakakatulong ba ito sa administrasyon o mas umangat dito yung kumpiyansa o yung simpatya ng tao sa mga Duterte?
3: BP, so, ang nangyari dito, sir, is parang na relieve ang BBM administration kasi pwede na ma-hold in abeyance itong mga investigasyon, for instance, sa mga flood control. Pwedeng ma-prevent yung pag-appear before the Senate nitong mga testigo na dinadala ni Attorney Baligod. So it's a temporary relief. Yun ang pwedeng masabi natin. But it's just temporary kasi sa mindset ng tao, ito din kasi sir, epekto ng social media. Ang tao gumagawa na ng sarili nila na judgment based on what they read, what they hear from social media. And dahil dyan, sa tingin ko, temporary lang kung may relief man na naibigay itong pag-assume ng Gatchalian Black dyan sa leadership sa Senate, sir.
0: Sabi ni Senator Erwin, bilang chairman ng Blue Ribbon again, paubayan na natin sa ombudsman yung flood control anomaly. Parang ganun.
3: Well, obviously, ganyan po ang patutunguhan niya. Kasi ombudsman, si Rimulya, kay BBM yan. And kung ganyan ang sitwasyon, ang mangyari nito is sa next administration na lang, kung sakasakali, makaupo si Sara Duterte, expectedly, may mangyayari sa mga anomalyang ito, sir. In terms of going after dito sa mga mastermind and give justice to the Filipino people.
0: Itong flood control na ito, si Saldi nga, hindi pa maibalik-balik dito eh, di ba? yung speaker Romualdez, nandiyan pa rin eh. So may mga connection ba pagka pinagdugtong-dugtong between dito sa mga flood control anomaly issue na kung saan eh, ito yung mga pinaka ulo ng nakawan na ito sa gobyerno, nakawan ng pera ng gobyerno dito sa mga nangyayari? May connection ano?
3: Dalawang bagay yan, sir. Battle of narratives at battle of perception.
0: Yeah.
3: Dito sa battle of narratives, medyo parang umaangat itong BBM side.
0: Okay.
3: Kasi, nandito itong Gasellian Black. Pero sa battle of perception, sir, parang talo na si BBM dito in terms of ano ang nasa isip ng mga tao, sir.
0: Oo. Kumbaga, dito sa court, o public opinion, panalo si,
3: yes, sir,
0: Duterte, panalo si Duterte rito, lalo sa Mindanao.
3: Yun po ang
0: nangyayari.
3: Obvious yan siya na nangyayari.
0: Kasi nakikita natin si BP Sara, hindi rin tumitigil. Pupunta sa mga eskwelahan, tutulong doon sa yung sa Mindanao, pinuntahan niya rin kaagad. Sinasabayan niya rin, ano, kahit na gano'n na dinudurog siya ng administrasyon.
3: Well, ganito kasi yung politika, sir. Sa tingin ko, parang mga beehive kasi tayo eh.
0: Mm-mm.
3: Kahit anong sabihin ng iba against a candidate, meron ng mga tao na in terms of shared value, shared belongingness, yung regionalism sa politika natin, hindi yan mawawala. Dahil din sa karanasan ng mga tao, halimbawa dito sa Mindanao, matagal na excluded siya from national development. So, expectedly, ang mga tao, they will really give their support to Sara Duterte kasi she carries their voice. Yun po ang nagiging punto de vista. Tapos, itong, like for instance, Risa Ontiveros, parang in terms of perception, elitista eh. So, yun ang nagiging problema po. Yun ang pinaka malaking balaki kung ano man ang mga plano nila.
0: Okay. So, ang target talaga, Prof, no, sa nangyayari at doon sa mga tumitingin na katulad po ninyo is yung makakuha sila ng conviction para dito kay BP Sara yung perpetual disqualification to hold office, yun lang yun no yata eh, no, na hindi, yun binabanggit nyo, hindi siya makatakbo by 2028 si BP. Hello, sige, tawagan mo si Professor Ryan Mabolok ng Ateneo de Davao, associate professor doon na mga kaibigan, ano, dahil gusto nating makakuha ng mga punto de vista mula doon sa mga magagaling na mga nag-aanalisa ng mga nangyayari. Prof, nababanggit pa rin po, doon pa rin ang punta, conviction, kailangan maka 16 at hindi siya makatakbo by 2028, yung perpetual disqualification to hold public office. Oo.
3: Ayun po ang main na target talaga nila dito, sir, dito sa drama na nangyayari sa Senado. Itong flood control is just one of the many things, pero yung main thing dito talaga is to remove Sara from the ballot in 2020.
0: Oo, yun na yun. Parang kahit saan pa man umikot-ikot ito, itong mga nangyayari dyan, drama sa Senado, mayroon mga kanya-kanyang mga press con, may kanya-kanyang mga vlog, doon pa rin ang punta sa impeachment to remove BP Sara.
3: Kasi yun lang ang chance na mayroong ibang candidate na pwedeng maupo sa Malacanang.
0: Oo nga.
3: Tunungan si BP Sara, tapos na ang boxing eh.
0: Tapos na, yun talaga yun. Okay, so July 6, no, Prop? Ang impeachment proper trial. Tama, mag-uumpisa?
3: Yes, sir. Oo. Sa tingin ko naman, wala kasing bago din na naipresinta at ang lahat ng bagay na sinasabi, halimbawa, doon sa House of Representatives, alam na ng mga tao and they will just repeat the same argument dyan sa Senate. So, meaning to say, yung tao may judgment na. And itong mga senador, sir, it's a political issue. They will base the judgment on the sentiments of the people.
0: Mm-hmm.
3: They'll look into and consider kung ano ang feelings ng tao, kasi mahalaga sa isang political engagement sa an impeachment na alam mo yung pulso ng masa, pulso ng taong bayan, kasi sila ang voters mo. Ultimately, they will vote on that basis.
0: Yung merito ng kaso na ando na, Of course, may panel of lawyers no, yes, na magdedepensa kay BP Sara. Pero yung sentiments ng tao, kailangan na maipakita rito prop kung saan sila. Para itong mga trial judges natin, makakaapekto sa kanila yung galaw ng tao eh. Sa kanilang...
3: Yes, sir. Ang kaibahan kasi sa Sara Duterte impeachment case against CJ Corona, si Corona kasi is not an elective public official.
0: Tama, yeah. Chief Justice.
3: Okay, so meaning kasi hindi mahalaga kung ano ang iniisip ng tao at that time. And so, ang ginawa lang ng Aquino administration is, of course, alam naman natin, ginamit yung DAP para ibigay doon sa mga senador. And then, nakumbinsi sila to vote for a conviction kay CJ Corona. Pero ito si Sara kasi, ang atin dito is, ang 2028, ang future ng Mindanao, ang mga tao sa Central Visayas. Ito ang pinakamahalagang punto. At I think itong mga senador,

0: Oo. Pero yung dati, ano, yung mga yung magkapatid na bilyar sa pananaw po ninyo hindi aalis dito sa ano o baka lumipat dito kay Gatselia?
1: Hindi, ang ito kasi sila bilyar, sir, of course is anak ito ng kabahagi ito ng oligarchy sa Pilipinas eh.
0: So, meaning to say, oligarchy,
1: mag-isip yan sa future ng business nila. So, titingnan nila, yung mga parents nila, ito, mga bata ito eh, may ina ito na makapangyarihan din ang influential, mayari ng malalaking business sa bansa.
0: Mag-isip
1: yan, future thinking ang gagawin yan, 2028 and beyond. Hindi, wala lang pakialam sir sa mga flood control o mga position dyan sa Senate o yung business interest nila, iisipin yan. So ultimately, political ang magiging decision yan. Saan mas advantageous para sa mga negosyo nila, yun ang pipiliin na. Sino mapipiliin na? Of course, yung maaaring manalo sa 2028. And surely, hindi yan, walang risa ang Tiberos doon.
0: Kaya nga, oligarchs nga pala itong pamilya Bilyar, no? So makaka-apekto ng malaki kung wala sa pwesto yung kakampi nila sa executive branch dahil nandiyan yung mga negosyo nila, no? Pipili pa rin base doon sa gusto ng taong bayan. Okay, so Prof, medyo tingin mo hupa na ito sa Senado o ito yung parang nag-uumpisa pa lang tayo o humahupa na yan? Tapos na.
1: Well, ang politika naman po sa Pilipinas, sir, never siya nag-settle. It's always in a flux kasi yung type of politics natin, yung tinatawag na contested politics, there is always power play. Hindi yan may iwasan. Pero normal scheme of things lang yan, sir. Pagkatapos ng mga bagay na ito, magkakamayan yung mga senador, mag-uusap-usap yan, magkakapi-kapi yan. Ang nagiging permanente, itong mga tao na naghihirap, yun ang malaking problema ng bansa natin. Hindi naman itong mga politicians, yung mga taong walang-wala.
0: Yun na nga po eh, na dapat pag tuunan ng pansin, ito namang mga elected officials natin, tama po yung sinasabi ninyo, niisip nila yung kanilang political career, yung kanilang mga negosyo at iba pa. Pero yung sa ordinaryong mamamayan, yung iniisip nila yung kalam ng sikmura, Prof. Oo.
1: Kaya po, kaya mahalaga po ang imahe ng isang politiko. Kaya sinasabi ni Risa, for instance, na kailangan ito, i-depensa ang bill nito, pero hindi niya kayang dipensahan. So, kailangan ng isang leader matalino, hindi lang may puso, unit may alam din na kung anong pinagsasabi niya.
0: Okay, sige po. Prof. Christian Ryan Mabolok, maraming salamat po sa inyo, sir. At yung mga kababayan natin sa Palawan, kahit papano, naiisip yung pong mga nangyayari no na sa mga susunod sa pamamagitan na po ng pagpapaliwanag ninyo. Prof, salamat po.
1: Yes, it's an honor, sir, and mabuhay po kayo.
0: Mga kaibigan, si Professor Christian Ryan Mabolok ng Ateneo de Davao University, Associate Professor, mga kaibigan, Philosophy.
2: The Vice President Impeachment Coverage, absuelto o convictado. VP Sara, absuelto, suelto o convictado.
0: Well, coverage. Mga kaibigan, paano lang nung kay VP Sara, no? Kahit balibaliktarin pa natin yung usapin dito sa nangyayari, yung Senate Plex, no? Yung mga turn of events dyan sa Senado. Dito pa rin yan papunta. Gustong tanggalin, no? Sa listahan ng mga kandidato for president sa 2028 presidential election si VP Sara Duterte. Yun ho yun eh, mga kaibigan, diba? Ito pa lang yung pagpili ng majority ng minority o ng majority doon sa mga trial judges. Nagtagumpay yung may gusto, no? Itong Gatchalian Black. Hindi naman natin pwede sabihin na sila lang yan. Merong nagtutulak talaga dyan. Di ba? Mga kaibigan, na-take over ni nila ng Cayetano Black. Pero di umubray. Talagang nagawa nila ng paraan na maibalik. Di ba? Yung sinasabi ni Prof kanina, ito eh parang Lacson Soto. Black, hindi Gatchalian. No, si Gatchalian lang naka-front. Pero trabaho ni Soto at ni Lacson ito. Sabi no ni Professor. Okay. So, Doon pa rin, ano? Doon pa rin nagkakatalo, mga kaibigan, kung sino ang

boto, no, na guilty si Sara Duterte, si BP, no, yung conviction 16, no, na senator judges ang dapat bumoto na convicted, no, at may kasalanan, may ninakaw yung vice presidente base sa mga ebidensya na ipipresenta ng panel of prosecutors, mga katropa, no? Sa ngayon 13, no? Kailangan pa nila ng ilan pa? 3. Oh, ang target diyan para maging 16 at magkaroon ng conviction. Kasi kung hindi ka maka-16, acquitted si Sara, si BP, no? Acquitted. Walang kasalanan, mga kaibigan, base doon sa mga sa magiging desisyon, whatever the evidence presented, no, ng panel of prosecutors doon sa impeachment trial, doon pa rin sa trial judges magkakatalo yan, di ba? So ngayon 13 sila, hindi ka makaka-convict, mga kaibigan, kung hindi kayo 16. Okay? So, sino yung mga target pa dyan? Yung magkapatid na Bilyar, 2 yon, at si Loren Legarda, si Senator Loren. Yung iba, si Bongo, Bato de la Rosa, at yung iba, hindi talaga tatalon yan. Permis yan dyan, mga kaibigan. Dahil alam naman nila eh, di ba? Kung re-electionist ka, back upan ka ng Mindanao Black, sasama ka doon sa entourage ni BP Sara, di ba? Panalo ka pa rin, senador. Pero ang kailangan mo, kung kalabang ka ng mga Duterte, i-convict mo para hindi makatakbo by 2028. Kasi pag nanalo yan, o na-acquit yan, lalong dodoble ang bilang ng mga susuporta sa kanya. Mga kaibigan, nakakatakot yun kung re-electionist ka at babanggain mo tong mga Duterte. Di ba? So kailangan, maka-16 sila. Hindi na pinag-uusapan dyan yung ano, yung, kasi uulitin lang ng panel of prosecutors yung mga ebidensya nila na ipresenta noon pa man, di ba? Madalas yung kanilang press con. Eto, confidential fund. Di ba? Kasama yan. Isa yan doon sa articles of impeachment. No? At meron pang iba, yung pera daw na ginastos ng 11 araw lang. Pero dinipensa na yan ng set of lawyers ni BP, Sara. Uulitin nila yon doon. So hindi na importante yung mga ebidensya to be presented. Kasi na-present na nila sa media yun. Yun na rin yun. Maglalaban na lang sila ng defense lawyer at yung panel of prosecutors. Ang pinaka-importante dyan, yung pinaglalabanan nila ngayon, yung trial judges. Sa ngayon, yung 13, conviction yan ang hinahabol nila, yung mga senador na yan, no? So kailangan pa nila ng 3, Bilyar at Legarda. Pag nakuha nila yan, may conviction, maaring maging makonvict si BP Sara at hindi na siya makatakbo by 2028 presidential election. Oh. Sabi ni professor kanina, yung magkapatid na Bilyar, mga oligarchs ito eh. Di ba? Mga oligarchs, pamilya ng mga negosyante. Oh, Camelia. Marami pang iba, no? So, kung ikaw medyo tagilid ka at pumobor ka dito sa o maging kalaban ka ng mga Duterte, paano ko naging presidente si Sara? Walang conviction. Lalong dumoble yung suporta sa kanya ng taong bayan. Paano yung negosyo mo? Di ba? Kaya naman tumatakbo ng senador yung mga yan at gustong mamuliti ka ay para protektahan yung kanilang mga negosyo. Si Manny Bilyar, di ba? Isa sa pinakamayamang negosyante sa Pilipinas. Di ba? Yung mga kalinya niya eh sila yung may-ari ng San Miguel. Oo. Yung mayayaman, Sobel. Oo.